0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: 101.5 K5 News FM.
7: Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 6 o alas 8.02 sa aga. Doon na notice ko subong na medyo mabulubog at ang akong nadila, magulo ang balik K5 ay ikaw.
8: Basta Lunes, kagti, you know...
7: Lunes na, kami medyo duwakad lao nga pulupuhay.
8: Kapahuhay kay, mo nang problema. Kagti, Thursday, Friday, daw ako.
7: Abi ko, ano yung amunang ipikto sa ligid sa balas?
8: Isa pa na. Hindi na sa ligid, sa puga.
7: Sa puga, no? Grabe.
8: Sa puga na kayong ligid.
7: Kag kasadya lang. Damo ito na learn. I-check tanay this time si K5 Carla. Kag standby kay Jerry Lo na Luisa. Kay dako ni kabalita kay Jerry Lo man. Di ini nga lugar sa Bago. Ga pangampo ko ng mga taga, mga courier black.
8: No.
7: Ngayon din sila magsulod. Kay damo ko sa mong. Ano yan nga sa mong butang balon
8: man? Pindot-pindot ka muna. Mapadeliver ka. Kundi okay na.
7: Okay.
8: Gala mo ni Shox Mana na wiga po na ginorder ko sa online.
7: Galing ang courier mo.
8: Ang courier ni mag-deliver. Kaya kami ni basta draya. Damo na sa mong.
7: Do subong ganito kilibgulo ko nga kung yung ginorder may pakabot lawig now.
8: Di ba siya?
7: Basi may iban na nagsaloaw. I-check pa rin this time si K5 Carla Defensor Lunga para at least maplastar sa ato mga tagpalamati. Kung anong preparasyon niya ginihimo sa ato mga otoridad kay karon sa hapon, hambali K5 Eric, ginpanara na ito mga dalan pasulod. Yes. Sa Malacanang, pati na sa ang House of Representatives.
8: Nang pakadto sa kwan sa Quezon Memorial Circle.
7: Gin close naman na.
8: May ara na subong designated area nga lang sa lakyan.
7: To dala ko mo asta.
8: Dala ko mo asta.
7: Okay. I-check ko this time si K5 Carla, nanong preparasyon sa Kapolisandri sa Negros Island Region sa palabuton sa Ninga Soda sa Presidente at around 2 o'clock or karon sa apot. No? K5 Carla, good morning.
9: Yes, sir. Kikita po, Johnny. Kikita po, Eric. Good morning. So, ang PRONIR all set na para sa kalinong kagatawhay sa ikalima na State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kikita po, Johnny. Kikita po, Eric. So, aga Region 6, may ara ini sila sa mobilized 600 personnel sa bilog ng Negros Island Region para sa zona ni PBBM. Kikita po, Johnny. Kikita po, Eric. So, ang deploy over and above your NIR's regular deployment ini kakisap o dyan kakisap Eric agtigin pabaskog pag-iini nila ang ila sining security measures para at least nga mamindinar ang public order kag ma-secure ang safety sa mga public o kung ang mga pumuluyo during zona kakisap o dyan kakisap Eric. So ini sila strategically ma-position ini sila sa bilog na region upo diri nila ang tanan ng mga ehensya sa gobyerno kakisip o dyan kakisip Eric amini ang mga force multipliers ang local government units na nagpasiguro man nga ang ila sinima niya seguridad arap man kikisap o dyan kikisap Eric ila sininga pagbantay before, during, kag after sa zona. So 600 pa na ang ila sininga gin-deploy para sa zona kikisap o dyan kikisap Eric. So ibalon, papanino kung kada pila sa kada region, sa kada province, no? Kahit ikabilugan na ni ang ginauyatan sa NIR 600. So ilang taon natin kung pila sa BCTO, pila sa Pier Nokpo, pila sa Norpo, kagpila sa Sikihor, kakisap o dyan, kakisap Eric. Ti amo na niya ang kabilugan, no? So may man kiti ang ato sa kapulisan na nag-preparar na get all set, nag-get ini sila, kagati ready na para sa ikalimang State of the City, ako nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Kakis of Aljana kaki 5 Eddie ang aton diya sa Bacolod nakaset naman iniyat tanan-tanan yung mga police station kada police station nato na may ara man sa kapulisan so kada station may ara man sang naka-assign yung mga personnel para sa zona kaki of Aljana kaki 5 Eddie so siya karon niya naton karon ang diri sa NGC at the same time sa may public plaza kaki of Aljana kaki 5 Eddie sa nahibaluan naton diri sa NGC may ara sang duwa ka mga magkapatigayon sa nga rally protesta kikis of Aljan, kikis of Eric at the same time check man naton sa may plaza kahit ang na-secure na dire is duwa ang nakakuha na sa permit so check naton ang sa plaza kahit ang sa plaza ya bisan yung permit pa di dira yung makaplasta kahit kumbaga freedom area na dira yung ang area sa nga public plaza kikis of Aljan, kikis of Eric so check na lang naton during no before sa nga ano ni sa nga zona ni PBBM kikis of Aljan at kikis of Eric pero ti all set nagpreparado na ang aton sininga kapulisan sa nga PRO NIR kikis of Aljan kikis of Eric ka.
8: Okay
7: so thank you
8: Negrosa
9: sa kikis of Aljan kikis of Eric report again sa PRO NIR ining balita nagdulong sa isang DNX 500 mighty seeker deep revival in is a case of Carlos de Vazor para sa kampiyon niya balita at servisyo publiko kang kalingawan sa Negrosa K5 News FM.
7: Thank you so much sa report nagi ka naman kay K5 Carla Defensor Lunga. Well, at least may mga police nga deploy para man nga i-secure ang posibleng mga untoward incidents, no? Malikawanta. Pero so far, kumarali ka man nga tawa, yabaw po, tuwas ka sentimento, mawai ka naman hindi pang labugay. Pag hindi problema, delikado mo lang kung mag-violent ka, blay na blang mahaboy ka, tapos mga guba kayo mga salakyanda, no? That's
8: pag
7: another story.
8: Pag hindi lang, Sir Eljan, is ang isa ka group nga pro-BBM,
7: kasi diba, si mag-clash.
8: Kaya mag-clash sila. Oh. Amo lang ginamantayan.
7: Tatingan lang kung na sona. Kung mag-sona, iya. Oh. Mga anti-sona lang iya. Anti-adversation lang karali.
8: Angara.
7: Subong duha na. Tatingan lang kung na sumuha. Pro-sona. Kag may anti-sona. Nasa una, iya. Huwag kayo makita pro-sona. Iya nga naga.
8: Ginakwa nila, gina-extend nila ang propaganda war mo.
7: Hindi kayo kakatabo, amo ni. Ang tuyo is, i-counter nila, kag i-undermine, nga hindi lang kamo nga kontra sa administrasyon ang garali. Kundi may garali man niya, o may nagatipon man niya, pabor sa administrasyon.
8: Kapunok ka hindi natabo ni sa sila dyan. Nga, namin ang observation mo. Nga, sing una, ya, ang antay
7: na. Lang ya, wala niya sa una, ya.
8: Kaya ang isa sa mabaskog na magtipon sa taong mga left. Sang uli, isang nag-split na damo, na nagpalaway ng left, ginkuha na sang right.
7: Okay.
8: So sila nga para ma-counter ta marali man ta sila. So marali man ta sila.
7: So abo na nang mga utok nila no. Ang guwaya sila hano no mga binugwanan
8: na. Binugwanan mga planner. Ini sa politika ta mga planner da mga left na simula. Sila man ang planner da. So amo na nga ang may anti may pro. Amo man na ang aton kapulisan ang bantay piyak kag
7: bi. Ang iyalang ya kapulista is malikawan ang possible clash. Kay ti magsugat anay blacky paperi.
8: Correct, correct.
7: Tag magpainitay kay ti ang iba na da hindi kada magupod sa rally kun hindi kaya tudok gid yang believer mo. Luwas sa mga gimbayran lang yabi.
8: Hindi ka man naka hindi ka man nakasilinga. Ati, dre lang kami kutob. Di ko na mga mapulis. Dira lang kamo. Ang isa to magmarcha.
7: Hindi magbunggoan na iblaw. Masugatanay. Masugatanay. Masugatanay. Ginyang kipay. Meri ka muna ginakulbaan ta.
8: Sakit na. Sakit
7: manami. Managaling. Ang muna ginubra sa pinpit. Ang ato lang yung pangabayan mo ni. At the end of the day, let us raise a legit question. Para sa Pomrio. Sa sininga sona, ano ayan ang kayuhan para sa ato niya Pomrio?
8: Correct.
7: How are we going to prepare for the possible worst impact of the ongoing war dito sa Strait of Hormuz?
8: Na
7: nagkakapektuhan kita sa supply sang fuel.
8: Fuel.
7: Ti, kung magsaka presyos ang fuel, you have to expect kaya hindi niya magpatawad, mga negosyante. Kaya nga, why mo niya patawad? Bisa galing ka barato, baboy, bangon sa ASF, mahal gap.
8: I-pass on man lang nila sa consumer mo.
7: Na question is, ano yung imuon sa gobyerno? Sa itong peacetime, so ay kita nagbaka-baka pamakal sa supply?
8: Mag-Yapon eh. 30 days mag-Yapon.
7: Why sa pagbago, no?
8: Why sa pagbago.
7: Buhaya sa niyo, why ba tayo imbakan ng aton mo?
8: Correct. Why ka imbakan mo din mo bibutang? Ang aton nga imbakan, tatlong lang kabilog. One is in Puro Point in Zambales. Another one is dira sa may Marigundon, Cavite area. Muna sa tambakan na aton. Kag ang sa Batangas.
7: Panawag na aton na. Fuel depot.
8: Fuel depot.
7: Why kita dapat tani siling ko ang gobyerno, may iya siya ko galingon. But we cannot
8: force. May galing.
7: We cannot pandakan. Force the government because number one, why man tayo gasolinahan nga ton mo?
8: Wala tayo.
7: Lain sa una nga may arat tayo nga Pilipinas Petron. Maligya ta naman, ha?
8: Maligya ta na. Si Simong Miara naman ta bago. May bago naman ta nga LNG nga na-discover.
7: Gali?
8: Doi, maligya naman.
7: Kaya kita gana, mag-develop sa aton.
8: Kaya kung
7: aton niya kung galingon, kaya i-develop ta. At least, correct, na priority aton. Tisubong niya kung mag-ilinawa. Isla to, tanawab na. Kita ga-suffer di. Sunod.
8: Subong na mga tao to, subong ka-tipo na sa lain-lain ng mga convergence points, nag-tipo na sila.
7: Isa, pagig ka pamangkot, dumdaman mong Friday, gin-deliberate atong problema sa Katbalugan.
8: Correct, correct.
7: Atong napatay nga bata, bangod sa ambulance issue.
8: Correct.
7: Ano ba lang ang mga programa to improve medical services sa mga pomeriyota? Kaya may mga lugar, galiya nga, kalayo ganyan sa hospital, you have to travel 2 hours and a half.
8: Damo pa.
7: Di dapat amo na ginatuunan ta pansin. Amo na ginagastuhan ta, we are spending 75 million, 25 million a day. Sige kita hearing, nakabalo man tang ang mga pro-administration, ang gusto nila man lang yan is madagdag si Sarah.
8: Si Sarah.
7: Ang mga anti-administration, ang gusto man lang nila yan, maproteksyonan si Sarah.
8: Uh-huh.
7: Ang gakapabangkot na itong diindra mapuesto ang pomeriyo. Nagbuto sa mga senador ta, kag sa mga congressman naton, sa paglaom nga sila magadihon sa mga programa, nga magasabat sa mga kakulangan sa aton sa diservisyo sa pomeriyo.
8: Kag tungod sina kay Pavel Jan, expect that after sang sunas ang presidente karon, after sina, expect ka na sa mga ginatawag naton nga mga movements and realignment sa politika kag sa gobyerno sa ilang pag-deliver sa serbisyo.
7: Subong is a show of force. Kaya mo gapamangkot permisa akon, musing nga madayon, gikipamil dyan ang people power. Kaya may arag dyan insinuation nga may people power mo. Siling ko amo ni ang akon nga honest to goodness ka analysis.
8: May gapamati sa ito. Nga pinakadako nga fuel depot, haras kang pistuan. Sino ka sinong hindi ka komentar?
7: Sino?
8: Si Kano, guwapotan. Sir, may mga agal na si mo. Kapapati siya sa ato.
7: Sir Kano, morning.
8: Good morning.
7: Kay Ma'am Nita, may mga agal lang. Now, balikan to mga discussion ta kay Paiberi. Now, amunin nga ito niya ginatanaw. Ini nga sona, gina-expectar tatanin din ko na nung programa kag direksyon. Kag ang ginabantayan, gin ko na nung continuation sang mahiya naman kayo eh. No? Isa na. Of course, pamulitika nang hindi tagin ng malikawan na, no? Ang mga senador na ton nga ni nga ginboto ta sa unaya kung magsiling kay impeachment court. Makita mo pa yung neutrality sa mga senador ta mo.
8: Da hindi halata be.
7: Sa unaya.
8: So wala lang na yan.
7: Luwas lang to kay Senator Miriam nga akig siya nga si Corona ya gin pailang gid na kaso tutuod bla kay Paiberik.
8: Tikay si Miriam. Naluoy
7: gita. Naluoy gita to kay Corona kay Paiberik mo.
8: Kuana to ya.
7: Ang tao ya subray nga huya, no huya. Na blang something ano gid ang nobra yang asala bla kag Paiberik.
8: Sal in
7: lang gid
8: nga wa isa ka file.
7: Ato nga mga tao ga saludo ko every time I remember the story of Corona. Masaludo ka kay Justice Secretary sa Corona. He cannot bear the pain. Hindi naman na mo naging dating imo niya. Tani ko nakabuhi pa siya subong kag kun ara pa siya bla makasiling siya. Sa nga kun panahon ginamunyo gi ko ni gin persecute ko man namin isa usal in ko. Subong we're talking of billions of funds, million of funds. Ti ang kanya-kanya subong ang ginobra subong is masigluwas ang ila imahi ki Paiberik mo. Ang guwaya sini aras la tanan sa Kumunoy, konti sila subong yan lang way para makasurvive sa 2028 election.
8: Salba mi nga guwa subong.
7: Ti ang guwa niya ang mga senador ta nga sang una kung matanaw kay impeachment court mga tipo na Joker Arroyo abi mga panahon to ni Erap Estrada na notice mo to mga senador ta. Kag hindi makita to yung kolor sa mga senador kag Paiberik. Though makita mo lang yan, ga-observe gin sila, subong niya ang nag-istokada na sa magtibang bahay na sa mga senador na mo. Ang defense lawyer, subong niya, is mga senador naman. Ang prosecution, ang mga na-notice mo, mas mag-skog pamamangkot sa testigo ang mga senador na ito, subong kay Paiberik mo.
8: Gakuan, gapang sibit.
7: Sibit gin niya, sibit tanay, gagawa na gin niya nga kulor ko, amuna.
8: I am here,
7: so, itugyan talang na sa pamulyo, kita yung respeto because that is the government that we have. That's why nga, gin-review ko gabi ang speech ni Jessica So.
8: Partisa.
7: Graduation kay UP.
8: Okay.
7: Ang ambal ni Jessica So. Nga, hindi gid man namin nga way taga pamangkot. Kinahanglan gid naton nga mamangkot. We have to disrupt the disorder that is going on in the government.
8: I like that. We have to disrupt. Tika, linki, birahong kasang troll.
7: Tika, kipay, Eric. Gusto man no, kung tanan na lang abi mahadlok adto naman tabo sa aton because ang bag-uso bung kuno sa una abi man ang power. Mm. Power is GO in ghost employee.
8: Correct. That was before.
7: Okay. So now we have troll farm. Kadto ka bisan din ka government offices. You have a paid bloggers on the other end. And only this blogger, may ara sila nga mga troll nga ilapagid.
8: Tikaron kung ikaw ya mainstream media nga announcer ka, media man ka, birahon mo sila.
7: Birahon ka siyang troll.
8: Birahon ka siyang troll. Tiyan mo nang gakatabo.
7: Ang gakatabo subong, ini nga troll ya, ginabaydang ginisla.
8: And they don't know any boundaries at all.
7: Why na? Because why man sila ya sang mga dapat posisyonan nga klase, isang ano panawag ni, why man sila isang dapat nga punggan-punggan, kay why man isang regulation sa ila, di mo?
8: Oh, I get no.
7: So, kumatabo mo ni, ang piyak na grupo, for example, ikaw ang leader, ikaw ang gapong ko sa Pwesto Subong.
8: Okay.
7: You will have your own bloggers group.
8: Correct.
7: And every bloggers group, may kota na sila, may ilaman sila kung gilingon ng mga i-recruit ng mga blogger man. No? Dito na na-discoverihan sa isa ka nag-lapta subong nga voice clip kagipabirik i-conversation between ang isa ka-vlogger nga gina-pressure siya sang iya
8: handler
7: working in the government.
8: Yes.
7: Kasi nga mga wala-wala man itong imugi pang-hire ng mga vlogger.
8: Do hindi ka deliver.
7: Do hindi man ito ka-deliver.
8: Hindi butigon.
7: Nga, gating wa man kami. Ngayon-obra man naman. Siya kumakabo na kasugid, ma-resign na lang ko eh. Na-pressure na siya mo. Ina-resign siya. Why naging siya kabangon?
8: Hindi na siya, gid.
7: Oo, ang itulog kag-resign niya. To, tayo yun, kag-ipay-berik.
8: Amo nang laing, gid.
7: Tudtog yung ba, no? Hindi, ang aton, sumunggin ang bala mo ni. Respeto kami sa mga vlogger. Just like, respeto kami whatever it is. Pero, dapat, tani ko ng mainstream media, nag-discuss because, nangayo ka ni pasaylo si Bustuyo, subong, dumduman mo. At ublang isa ka sa Sambales, ang bukig ginabuyan sang basura nga iya sang indigenous people.
8: Okay.
7: Ang ambal ni Cara David sa iyang feature kag documentary.
8: Okay.
7: Nga nagasuffer ang mga tao to. Tigini because ang epekto.
8: Okay.
7: Giginabuyan lang basura mo ni. Sa kay Bustuyo, siya nga, man di ba, amoy amoy amoy ni. So nag-away, damo pagkasipatiya kay Bustuyo, kay damo mga troll piyak to mo. At the end of the day, nagpagawa statement si Cara, sini nga, isa ka bulan ko niya ginpangabudlayan sa akunti mag-investigar. Kadto katuya, isa lang kadlaw mo niyang imo i-plastar dito. Nga din ang mas may credibility, abi. So nguli, na-realize ko rin yung Bustuyo. Tuod man, kaya ngayon, nakatuloy sa mutong adlaw, nag-vlog lang saya. Si Cara, yung isa kabulan, nag-iya investigasyon. Ang the difference is that, vloggers are after for views. Ang ilay, yung importante, may mga view, ganyan mo. While members of the media, mainstream, they're after for truth.
8: Ang masubo kay Pebel dyan, kay ang iban nga mga powers that be, mga politiko, misan sa ilang area, national, local, everywhere, may mga tao sila nga gina-maintain nila, ila empleyado mismo ya, gina-convert nila sa vlogger.
7: In troll farm?
8: Troll farm? Di ka gusto birahon ng ila ya si mainstream?
7: Bisa di ka na makanto, bisan sa LGU, subong
8: kaluluoy
7: muna na.
8: Kaluluoy kaya.
7: So matabo pero
8: kung,
7: di.
8: Ina, kung kaluluoy ka, kung ang media, magpapahog.
7: Ay, hindi yan bato.
8: Pero kung ang media, mama, hindi yan, inyo niya, ngamon niya, amon niya, amon niyo.
7: Ang kongrestuhan naman nila, sila ya, hasta lang social media. May iray pa ya yung mainstream media mo.
8: Wala lang tayo, burnout ba?
7: Ang matabo, di, na-learn na na.
8: Yes.
7: Na-learn naman sa mainstream media nga dapat may support group.
8: Yes.
7: So that's why nga mga mainstream media may mga support group na.
8: Yes.
7: In case mag-inulanda mga troll.
8: Yes.
7: Ina, mga legit, iya nga panawag sila sila fans club.
8: Yes.
7: The Barkads.
8: Muna.
7: Sila niya huwag yung baydan. Loyal ni sila ya. Nagapalangga ka nagapati sa kausa sa mainstream.
8: Amo nang huwag lang maintindihan kung nga nga may mga fans club kita.
7: Oo.
8: Kay...
7: Tika, kundi kay kung sila ya vlogger, may troll man sila ya mo.
8: May aramak muda. Di sino ako mamati sa amon kung huwag may mga upot.
7: Di fans club naman yung iya ka mainstream media. Ang atong punto mo ni.
8: Amo na, that's
7: at the end of the day, hindi natong trabaho magbinaisay sa opinion or whatever. Respect to each other.
8: Yes.
7: Ano pinaka importante kaya nga ito nabi bottom line, hindi kita talang perfecto mo.
8: Correct.
7: May mga kakulangan whatever. Pero importante is mabring tang gustong information because privilege pa lang abi nga gambal ka sa microphone kay Paberic mo.
8: And ining aton yung press freedom kay Pebel dyan nga ginaway subong ako ya for one ginaway ko ganyan si una offered by money by the powers but that be before ko hindi ko may ginamos kami si Balaya. Because I want to fight for a press freedom matuntun.
7: Kaya mo nang ginatawag kakipaybrik, trabaho lang niya, walang personal lang yun, no? So we do the analysis based on what is happening.
8: Correct.
7: Kung manotisyohan nyo kami ng kipaybrik sa morning, may duwa ginaya, nila plaster duwa. No? Because, kinanglan sa tao maway what is the reality. No? Anong tuntood niya kalanabo? Para maway nyo eh. Kaya at the end of the day, hindi malang yung amon opinion really matters. Ang inyo opinion, nag-matter man. No? Nag-reflect man. No? Kag salamat nga ra kamuda. No? Kag depensa, kag judges na nang sinabi. Subong ti sila. Yung mga tagpalamati, tarati ka muna na. Si Jerry Luna Luis, ara na. Sige nga, Sir Il, dyan, kalawig sa inyo ni K5 Eric mag-istokada. Yeah,
8: ari na ko din. Ari na di kadelikado, nas niyo?
7: Husto, the word is delikado. Oh. Ang English na sina high risk.
8: Oh, oh, oh.
7: Nga taas ang risk guaw, na may mga courier nag-decide nga hindi na sila mag-deliver sila ng lugar. Ano ang meron? Ano bang meron doon? Ha, Tagalog na
8: eh. Hindi masunat na karoon.
7: Oh, yeah. Mahiya naman kayo. Oh. Nga ang inyong lugar, hindi madeliveran ka courier. Kung tuod na, i-check na this time around ang atong alinya na ka-standby na si K5 Jerry Lo na Luis. Si SNN Special Report. Oh. Jerry Lo, good morning.
8: Dahil laki na kwan siya, ang courier na discuss siya.
7: Siling ni Oliver Alcala, siya dito si Justice Corona. Nagbalo siya, Corona virus.
8: Siya pa na. Grabe ni si Oliver Alcala. Siya ang mga kwan, ang mga...
7: Kasubuan, gigo to, until now, sige ko panumdom to kaki Fiberic.
8: Ang Corona case na tapos ng impeachment niya is 2012. He died at the age of 67 sa 2016.
7: Subuan, heart attack. Di sino man nabing hindi magbatsyag sa muna, no? May isa man ka, i-check ko na rin na si Jerry Lo. Jer, anong natabo na? Anong ginakulbaan mga courier mag-deliver na siya sa kalugar? Oh? Jer?
2: Actually, kasi tayo dyan, nag-sato kita no, sa mga different delivery courier. Kung sabihin kasi tayo dyan na sa ila, ang ginakabalakan nila kasi tayo dyan kay high risk daw ang isa sa area, diya sa may Bago City. Particularly kasi tayo dyan, ining Hacienda Astro Argentina sa barangay Don George El Araneta sa Pago City kasi sa Valdian bangot nga may mga allegedly nga gakatabo daw nga robbery hold up sa lugar bangot sang ano bala sang terrain sang area damo sang kampo
7: laing gaman niya dating ko namin motor mo yan no batsyag batsya.
2: And isa pa sa kinareklamo kay Rebel Jan eh no kay may mga ano ko no dalan kag dito hindi gid manami agyan so amo na ang kinareklamo and at the same time kinareklamo man sila sa mga pumuluyo kay Rebel Jan kay Tiki Very kay bangod nga ang parcel nga ilang kinabayaran nga with shipping fee na kinabilin lang sa guaan sang dalan o sa dito sa layo nga porsyon sa kinapakuha sa ila sa Kiva Very and Kiva Valdian bangod niya hindi magsulot ining mga delivery courier. So ang nakatabo sa Kiva Valdian and Kiva Very dubli ang ila sining nga kinabayran kung magbayad nagbayad na sila sa Shopee or sa any marketplace nga online ang nakatabo sa Kiva Valdian kung magkuha sila sa ilang parcel sa kinabilinan sa mga different delivery courier nagbayad pag sila another sa Kiva Valdian and Kiva Very. So may actually ang pahayag noon, may na-interview kita si Esther Bell Thompson, isa sa mga residente nga nagareklamo angot sa sining
8: Jerry Lo
2: hindi pag-deliver. Go ahead.
8: Di ini nga lugar no, yung ang ina-refer.
7: Asenda George, Barangay George Araneta, isa ka siyenda.
8: George Araneta? Asa Don George di siya?
7: Ang Don George Araneta, di na siya na yun damaliko man?
8: Wow.
7: Sa Maaw?
2: Ang area ni is Unhan sa Barangay Ayungon na dira sa may crossing na Carlota, Dampi, Kakiba Garik, and Jay Valjan.
7: Okay. Don't muna siya. So, may experience na sila ginapangulda mga courier nila o? Ma-delivery man nila o?
2: Go ahead, Kakiba Valjan, sorry. Ano?
7: Siling ko may experience na sila ginapangulda sila daw?
2: Actually, sa experience kay Kiva Valdian, wala kid, no? So, wala siya sa experience niya nga, or natabo, niya may ginold up niya delivery rider. Ugaling, na dumduma na to, nag-COVID-19, during 2019-2020, so, ginbawalan, ini sila nga magsulod sa, amun ang hasyenda, bangod si hasyenda, eh. So, may buwardya. Now, okay, nag-leave na ni ang ilang ang quarantine, or ang ining COVID-19, ang natabo is wala na gid ni sila nag-asulod kay Kiva Valdian and kay Kiva Barik. So, ang mga persona o ang mga tao nga nag- tulay sa init, kagulan, kagirao dyan, and kagirik, inalakap ang matobra 700 meters. Agud lamang makuha ang ilasin nga parcel pagkaabot dito sa Guaan, ang kakatabo ang kagirik and kagirao dyan, ginapabayad pa sila sa mga ginabilinan sa sining Shopee or ining mga GMT, kagirik and kagirao dyan. So, kapila naman sila naging reklamo sa ilang mga sa management, no? O galing kagirao dyan and kagirik, tumutila, high risk o kung delikado ang lugar bangod sa mga posibleng matabo nga hold up anay bangod sa eryaman nga damo kuno
7: kayo ni ilalan ni perception ay pamanggali sila sa

0: na dilibira nila, may porsyento, sila mo na yung tuod.
1: Ibilin lang siya sa mga
0: kanya. Kapre, bilin ko na si Musok ta, porsyento ana, ilang ta?
1: Dako na.
0: Hindi na yata rong partner, dapat ibisigara ni mga rider di. Like sa amon sa Granada, sa una kalayo na.
1: No.
0: Subong na putap na ginhabda yung delivery, nga ara lang iya sa Granada, lang operasyon nila.
1: Mismo, may ara?
0: May ara iya. Okay, ang ilay ang area, yung Granada lang.
1: Granada lang ilan.
0: Oo, okay, layo na na siya mo. Granada lang ilan, ilan na na. Kay, di dapat maputapan sila, habdra lang na yun para sa bago lang eh. Or hindi ganiya, mula na nga barangay. Bisan tatlo o duwalan na ka-rider, pero at least mula na dayang in charge.
1: Medyo ligwin, ginman, may mga howler.
0: Di ko na, iris na nga, may mga howler, kasululoda.
2: May ara, no?
0: Tiga nga, balon na, iris. Dapat, amon yung kulbaan, kaya ba si Titi, ani Crudo, ang mga dala nila, di oh. Hindi na, may kakipipe, you know, kakipipe ba, Jerilo, ako ha, in fairness, sa Bago City, hindi nami, kung ako kay Mayor Mayit, ipatawag ko ni mga courier ni. Nga, balon nyo, Harris, mambal ka mong hindi. Ang na-interview mo, ipabati na to ng guro kay Pam Jerro para may resibo kita.
1: Oh, may resibo.
0: Kaya may resibo kita, Blajar. Kaya hindi ko namian, hambalon mo yung isa ka lugar, nga, Harris, ka wala mang ganyan record ang hinold up ka mo da. Unfair niya kayo kay Pam Jerro. Harris, guro, kay lubak-lubak ang dalan, kay basi maguhot, ilas lakyan, pwede. Pero yun nga balon nila ng Iris kay delikado, hindi nami, Blajar. Unfair man na yas, LGO.
2: Actually, kakita ko dyan, may ara kita interview no sa mga residente. Isa na tala, kakita ko dyan, and kakita ko dyan, si Esther Bell Samson. Pamatian na natin, kakita ko dyan.
0: Sige. Pabati na tan.
3: Deliver, sir.
1: Apat na guro eh.
0: Si Samson, guro ba ito, guro?
3: Kamusta man sir? Duway ka man nakulbaan.
0: Hindi na mo ni ang iyaya is ko niya inang tinapay ni. At ang babae mo sa una, partner, ipasunod na lang ha. Istribel Samson, ito lang na ibabahe, dablanoy, babaw. Gapabati ka mo sa report ni Jerilo na Luis ha. Ginatutukan tani because you know, kalain pamatian ng balon tayo risk.
1: Senior liberal ka lang, hindi na parcel, far cell.
0: Tama ka mahal? Tama ka layo?
4: Malayo. Text na sila be, magkisabi, 9 a.m. Te, syempre, grabe pa ng init. Magwa ka pag ginato, tapos mangita ka pa na kung ano sakyan mo pagwa. Kasi syempre, layo-layo pa na mo. Alang-alang, manngalakton mo na. Galing ka init-init, ginahong kisa. Te, para sa mundo ka budlay. Gide kay pwede na lang, gina, isulod na lang din
0: nila. Correct, gusto.
4: Te, ikaw pa yung mismo, yung makadto ka pa sa gwa. Te, paano ba kung wala ka sakyan? Tapos kasamay pa na nila. Pagka-text nila, dapat ato ka na to. Te, paano gidya ba kung wala ka gid sakyan? Ano mo nakabudlay, gidya ka tama.
2: Hindi
1: dapat guro reklamo lang ng delivery na.
0: Katuwal ng delivery. Kaya gawin mo lang justification mga balon lang lahi race sa isang lugar. Amat lang abang yung magsunod.
2: Actually, kakita daw dyan, may ara kita interview no sa isa sa mga nagkapaligya sa tinapay, kay mga damo, nagkapaligya, may mga isla, kakita daw dyan, and kakita rin aga, kaghapon. So, napkanto natin si Sir Raymart, no, nagkapaligya sa tinapay.
0: Okay.
2: Nga, pero sa iya, pumatiyan na natin, kakita daw rin, and kakita daw dyan.
1: Tiga, be.
3: Okay naman. Huwag ka man ginasita sa mga gorja sa nga syenda, Dre.
5: Why man daw, welcome lang ako dito maglibo dyan ang tinatay.
3: Ano ka matuod na sir ngambal nila ko no high risk nga lugar para sa mga nagabaligya, mga riders, nga may mga dala nga kwarta?
5: Ito ka, kuha naman na di nga kuha na lugar ya, daw safety ka man di kay damo man di mga kuha niya. Mga ano gina?
3: Panimalay.
5: Panimalay? Kag daw mga buot ng mga tao di.
1: Nan?
0: Oh, kaya mo na yung kampiyon. Hindi nami matian na binga pagwaon. So, sino nagambal ko nung Harris? Na to in fairness, guro, ako niya pag-insindi, kipa-bisalo. Tinamaran na sila musuluda. Tamadan sila.
1: Number one, tamad. Number two, tutukin mo ambal kayo na sila dyan. Nga ba, may contact sa gwa ngayon.
0: Kada bilin to. Sige, kuha nyo lang din. Sige, may negosyo sila ba?
1: May pulo na. Kung 30 na, may 300 nga lang. Nga, gaila ko na 100 mo. Kaya, di pa man na eh.
0: Ay, glika?
1: Kada adlaw na.
0: Pwede man na, no? So, nga to lang di guro. Basta makantuan mo ni mga courier kagi Pipe Jerilo, mga nagaso, parehas na sa puno, alan mo, G, Jerilo, pero hindi mo na eh. Puno ka naman na. Tapos, ang isa pa, gid, basta makuhaan mo man sila side yan para mabalansi tamayad.
2: Yes. So, mara, ito niya tingwaan.
0: Hindi nga nakalabot sila punto, ngambal nga Harris, kao. Sino gambal na mga delivery man?
2: Ang mga delivery rider, gid mismo, kagi Pipe Jerilo.
0: Sobra naman sila. High risk, manugpandisal, ganito kabaligya sa Balunggay, ito gambal, buot mga tao, to sulod. Kaya pasalamat lang ni Guru Tao, katon, may imagine mo, susto ito ginambal ninday.

0: Kaliw layo pa, balon mo yan nga muna.
1: May ara, ganun ko naman, papatunan siya, balon diba, no? Nga may isa ka kumpanya, nga niya ang ilang ride, at budlay, kaya. Juta, lang niya ko nung akidar, kag daw, may lang, siya tatula ko doon pa, hindi na mag-deliver, gusto na along the road na permi.
0: Hindi niya mo? Ako ya, ako na pag-example labi, parcel ko bi, biliya bi, 200 tinta, kipabirik. Pagatag mo na 300, yun mo lang 30, sir.
1: Demogin man ah, ipasubra.
0: Ibulig mo na malang niya sa ila, pero idang punto nga ila ya trabaho, magamon nga sugid. Hindi nami bla para sa publiko. Ang nakalawayan ko lang kay you are creating a bad and negative image sa isa ka LGU. Nga wala bla justification. Okay man lang tani ko damo da report nga ginhold up da. Tapos ang balong maling nga muna.
1: Or maybe the mistake is with the courier itself.
0: Wala ya problema ang lugar. Ang courier ya tamadan. Tanaw ka pala ng courier na mo niya ho. Yung motor gani, kasulod sa wala mo na gani problema. Di ba, Jer?
1: Kapangilay pa.
0: Oh galing kaya muna na 20 lagan niya. 22, 27, 18,
1: di pa yung puga. Nahimak digital ka.
0: Di ba, Jer?
2: Hindi ka sige, check in na ba dyan? And check in na ba rin? So, sa karan, pitingwaan natin ka kaya dyan, yung malabot man ang pumuno, no, sa nga PNP.
0: Kuwaan ta sila, kuwaan sila, kuwaan. Plus, kuwaan mo si Kapitan eh. Hindi nami, limukap pa muni nga may perception nga muni.
1: Kaya tagiya, ang mga kuwaan, ang mga courier companies, interview ng mga
0: si Kapitan, mismo interview ko na nung mapa-assure ya sa ilada kung mag-deliver sila. Di ba? Mas mayo pa kani sa barangay hall na lang nila ibilin. Di ba? Tama, dang sila sa barangay hall ah. O hindi kanya arada sa may dumayara lang ng area o. Kaya kasi madula tuod no? Isa hindi mong pakta niyo o tsaom.
2: Actually, kakita daw dyan, ang Chico Barik, ang ayo lang man sa mga residente is kung pwede, mapalapit-lapit lang sa mga panimalay. Kaya kung huwag niya, hindi na sila kasarang kung kakita daw dyan, ang Chico Barik, ang magsulay, gis sa init, kaya tiya, kung gis ang gaulan pa, ang good lang mga kuha o ng parcel.
0: Ilan obligasyon? Hindi pala sa una, sa nagka-commercial na sila, sa itong alawad ganito. Gamapasaan sa tangkungan ka. Parcel! Parcel! No? Ano yung subong kayo nagsikat na? Hindi na sila pwede makasubong na?
1: Ang nag-order to, ginawa mo lang kahulat to kay may baile sa piyak kapurok ng iyang crop top at to pa to.
0: Singit ka. Parcel mo, piyak mo na suba. Parcel mo! Mga mo na, Blau. Masabat na yun na. Hulat! Hulat lang!
1: Yan dyan mo natin, Lisa, sa inyo ba, no? Yung mga tamaran mo.
0: Actually, ang mga bottom line. Tinamaran kag minaro eh.
1: O minaro.
0: Ay kasi. Sige jara, lamat kita. In fairness ha, mahuyak ta sa Bago City, alam pa si Bangod nga high risk. Why ka man ebidensya?
2: Sa barangay and sa PNP. So amin natin sa ring report, kinadulong sa Kalwan sa Detective Andre D3 Bio and by CC, the alkaline based vitamin C. Ako sa K5, Jari Lumong Kalmanwi. Para sa kampiyon ni Balita, servisyo publiko kay Kilingawan sa Negro, K5 News.
0: In consideration, imbis kay pliti nila pagwa to, for example, latag sila sa 50 to, isang kaan lang na tip na 20 pesos, okay na? At least kakipabirik, may extra sila. Kaya kada parcel, may harap na sila mo.
1: Umaba man siya kilala ko ah.
0: Doon may gasolinahan mo nakakipabirik. May part mo na may gasolinahan mo na sila, di ba?
1: May gasolina. May harap na siya. Tip mo. May kilala ka ni Kugin Masahe siya 450. Nangayos siya sa kalibo. Okay lang.
0: Ha?
1: Di Masahe siya.
0: Animal.
1: Likod. Ngayon 450. Ngayon sige. Sa kalibo lang.
0: Kasaw, guro siya panag Masahe. Tumarduran ka pabati sa aton sa komersyal. Gani, gatabok pa sa dagat.
1: Namo na yung balbukin na.
0: Tapos idulong lang ang parcel. Anay, subong aranay. Nagsikat na mo. Gusto na rin, Mar. So na to. Sa komersyal to na. Galagaw sa mga TikTok. So na. O na, bisan tabok kaya pasanon parcel mo, kaya dulong to mo.
1: Meron na.
0: Oh, tapos meron eh, gani nga, iyayagin mo, iya memes, patindog sa balay, iparcel niya, isak bilog, alo blocks, pasakas, papaw, memes lang galing.
1: Ako sa balay, kaya kahidlaw ko kung kanadlaw, isang gapang parcel.
0: Ay, galing ka? Ati, okay ah. Okay
1: man. Kanadlaw ka, tumok siya mo. Kanadlaw ka, deliver man.
0: Tiyo ay mantamahin mo. Ang munang kalingawan daw mo. Now, this time around sa Ilwanta naman, si K5, talawanta na si Wilson Villena, no? Para at least ma-check ta. Si Wilson, aran na no, itapos na siya to sa area, makakanto na siya sa Barangay Bata. Kay, kung wala pa, kantuan na si Berto, ito kapaglambat sa may kuanbla. Atensyon, galina sa area sang Kawayan. Dira sa Kawayan,
1: Kaliling.
0: May mga maoy, galina, kisa ko na buton, blaslaw, ay doon ko na nung klase, isang ba, nga, ano klase, nga, ano pa nawag na ganyan? Bagangan sa kasutok nila.
1: Unique to ya. Nag-inom sila. Pag-inom, gibiyahan sa kapdanan niya.
0: Te?
1: Pag tungkaw yung hinupo niya, nag-wansak, wansa mato ka na may maglabay. Yan, buyon takbo ron.
0: Ay, ano man to siya man?
1: Ay, ano dyan siya. Sugata yung gutom.
0: Gutom?
1: Isa kayo sa patrol.
0: Hindi nga ka dali. Kung may wala, gawin natin sa aerobic mungkal sa panyaga naman.
1: Ano sa panyaga naman? Kumakala mo, paigal na. sadyang gabi.
0: Tingala ko man. I-check ko this time around na katong sinong linya. Ara na, Noy? I-check ko na si K5 Bertogakit. Samtang lang alam. Ah, galing last week pa na si Bertogakit. Pero ready siya ma-report ako. Si Wilson, may panoy? May pa sa ka-signal?
1: May ara na video. Ang kay Itan nga video pag binalik ka
0: abi, na isang silakyan. Abi, liyog ka ba lang yung video na lang ni Itan?
1: Para nga may resibo
0: para
1: ng Itan.
0: Para resibo lang aton. Actually, ang lesson rin mo ni Halong Tada kung maglabay. Kagini nga tawag rin patawag ni sa barangay.
1: Dapat lang ho.
0: Kaya nga, ang ako niya mag-aboy kaya Crystal o kailin na pro maigo mo just like what happened in Capiz.
1: Tawo, abi.
0: Nursing manograduate yung ipaberik. Gatulog-tulog sa bintana, basak yan niya mo. Oh, inaboy ka ba ito? Igo solo. Comatose, napatay. Ginon mo yan, ginuba mo yung bas damlag. Sabihin ako, imakoy mo. Hindi na pwede.
1: Kagapo ng sitwasyon
0: kay ipaberik. Alungan, kaya ipaberik. Kaya kung may igo solo, delikado niya mo.
1: Delikado na, oo. Sino man, maheart eh.
0: Ha?
1: May maheart kang malagsan.
0: Okay lang yan kung heart lang yan nga daw. Heart, hindi yan nga pula.
1: Ano tapos yan, dyan kagapo. Left and right yan daw, nagkakuan mo daw, nag-transport strike mo. Do may LTO bla kita
0: na. Naglaba-laba gid ayaw.
1: Biag-biag.
0: Abi mo anay ko na naman LTO.
1: Abi ko may LTO. Sus punta mo no.
0: Diario, ita na ranatan, pakita mo na video. Oh, are.
1: Kung ano na bot ko pa
0: rin. Are.
3: Ito siya. Hindi makalabay dire ang pila ka mga residente matapos ng ginapahayag ini ng lalaki na nakaputi ni ini. Ang nagapanghaboy sa bato. Dire sa mga
0: si Bertogakit nag-report.
3: Area sa Kawayan Dalan.
0: Oh, gabi si isip pa sa no. Oh, tima mo na dang patrol. Ah, be. Tingnan na tayo ng patrol.
1: Hindi makita.
3: Tawo
1: dire sa video tutan
3: mga
0: salakyan
3: posible
0: ang
1: ay
0: sulo
1: mo sa ay
0: gisol pang baso
1: nagbuksa kuya sa bato
3: atras
0: wala mga boys ha pa si may kontrasar oh bogdan pa na ug sberto kag picture ta ka
1: tanaw niyo mga
0: grabe no dapat ipatawag ng barangay dako ang dako yung problema din nalaya layo to
1: pero may isog-isog isa na tricycle isog-isog no
3: may mga tao naman sa bunta no
1: isog-isog tricycle
3: posible ginaawat sa pero di adin ko ano ning iyang
1: mga slakyan to spiyado isog-isog ni sayo wala po siguro
3: ano ah oo
1: oh dilawin niyo ta boka santi dilawin lang santi.
0: Abo nila tabo ka po no? Ay sa the board link doon ano? Kung kadala ka
1: po. Exclusive sa K5 na naman yung mga K5 ka po.
3: Ano may mga batos ako?
1: Poster is ang K5 po.
3: Gawad lang siya. May mga batos yung kadala.
1: Ha? Bawala na. Tisikol si Kiso. Alabirto. Ano na?
0: Padayaw
1: siya.
0: Hindi niya tinunto ako ni Padayaw.
1: Ang way din makuhaan video ang katapat niya sa K5 babes mo. Nangalihid siya kinin siya patrol.
4: Diritsyo na pang, gamay na pang.
0: Diritsyo na.
1: Bawala na sa'yo. Ang ginatubang isa siya ng patrol.
4: Diritsyo na pang, gamay na pang.
1: Ato, patrol siya. Atay sa likod kita sa meron si babes yung istorya yun.
0: Ay na tumakwa si Babes yung istorya. Ano malabag mo?
1: Yan na gutom ko blan.
0: Dito siya nakabalabag. Elisa mo kaluluoy siya ka Wilson. Padumog siya Wilson.
1: Yala ko nga tutungan man sa oras ang aban sila sa akon. Nanabdan ko para ding buli nila. Gali kay may maoy. May buhay maoy. Gali lang yung natubang.
0: Ayo.
1: Kaya mo nang guwaya kagapon. So mga K-5, that's what happened just today. Sobra pa si LTO, Romer Duran, nag-genlock kapon. Left and right siya mong guntat yung slakyan.
0: Sige ba, ipang hindi na masulit kay mga kabutang makaaberya or makaperwisyo sa mga motorista ka K-5, Eric. Hindi ba namin, no?
1: By the way, K-5, dyan sa karon sa hapon sa speech ni PBBM, ang running time is 1 hour 30 minutes maximum lang.
0: Diyos 1 hour. So, i-expect na ma-start sa 4 o'clock? Tapos alas 5:30. So arena ginatanaw anong ginexpectar na Tondre kundi nagambal to sila nga may ara ko nung earth shaking announcement.
1: Yes.
0: Isa sa ginatanaw tadi earth shaking announcement. It's all about the filing of cases.
1: Yes.
0: Kay Romualdez kag sa iban pang inkahot sa flood control project, no? So crackdown sa flood control operation,
1: okay.
0: No? ang ginistoryahan tadi is mga laban-laban guno sa crackdown basi buhin nila budget sang DPWH.
1: Kag may ara sila bago nga pagwaon na Bright Act. May
0: ara. Bright Act.
1: Ang Bright Act is Banking Reform, Integrity, Good Governance, Honesty and Transparency.
0: Bright Act.
1: Bright Act. Imuo nila nga idugang sa amla nga pwede ka gid na subong ma-check ang iban pag inimo nga mga bank accounts.
0: Okay na no. 24 officials of the Department of Public Works and Highways ang gin-report na pasakaan kaso.
1: No? Grabe, no?
0: Amo na and Igo Senator Jinggoy Estrada and former Senator Bong Rebilla.
1: Maragoy.
0: Ti subong si Romualde siya wayaw na paila, may ara sila subong ginatawag nga no ganito? Investigation panel na gintukod?
1: Gintukod.
0: Parang osisaon man si Romualdez. At the same time, osisaon man ang iban pang involved sa nga kaso.
1: Galing kita mo, ika pangyamage mong. Nga, na ika masukan, masuna na, mo plang pagpagwa.
0: Ang timing lang, no? It's because kaya ang tao manukot gidya.
1: Pero tiyan mo nga, ito niya,
0: ang pamangkot na,
1: better than nothing.
0: Aari nga, ito niya nga gina-raise ka pamangkot. After the suna, no matabos kaso. Ma-progress na eh. Abo nga, ito niya pamangkot. Ma-full trial na eh. Or basi smoke screen naman eh. Amo nang iban niya.
1: Yes.
0: Ang ilay pa mga pabangkot lang na iyang ilagi na rice. But at the end of the day, let's give them the benefit of the doubt kay Kipa America. Pwede mapile gid sila kaso.
1: Mapile sila kaso.
0: Pero kung ano ka seryoso, amo nang obserbaran ka mga Pilipino.
1: And I think that will be the earth shaking abo yan sa presidente karon.
0: So i-check ko na this time. Amo nang earth shaking guro nga ginambal nila. Matayog man na yan. Do expected naman na guro, no?
1: Ingila ang earth shaking. Pagtapos ang suna, mambal mo tao. What?
0: Ha?
1: What?
0: Ngayon okay na niya. No. Nambal mo na, liwaton mo pa. I-check tali this time around si Kipa Wilson Villena bakod sining sunog na naglunta dira sa barangay Bata. Kipa Wilson, good morning.
5: Good morning, Kipa John and Kipa Eric. Actually, ari kita di subong nag-ausoy no, sa lugar sa ginuntaran sa sunog.
1: Dindapit naman?
0: Ano nga purok na, Son?
5: Purok mahimayaon, barangay.
0: Mahimayaon, barangay Bata.
5: To be specific, siguro dere ni sa may ano sa may purok mahimayaon barangay Bata siya sa Makulod likod sa isang ka commercial establishment 7-Eleven kay Senal Jan
1: okay
5: kadira pa patuo may alagyan da na dira ni ya dira kamaagi so base sa atong kining pagpamutisa no sa Bureau of Fire Protection dere sa siyudad sa Makulod nagdamat sa 4.5 million pesos
0: kay Senal Jan
5: ang kahalitan niya gumigil sa sunog.
1: Bakit ako?
5: Ini sa kisata dyan, kaya duwa ini sa panalgan ang building kan ancestral house ini siya sa pamilya Valderrama. So pinapanagiyahan ni Antonio Valderrama kisata dyan ni kisata Eric.
0: Parinti nila ni Valderrama sa Sinda, Lolita, Toscades, kinareklamo nga barato ang sweldo sa mga mamumugon.
5: Ari na maliko na kita di kisata dyan sa lugar kung diin na lugtad yung sunog. No? Maliko kapag yun magkarikta halin sa 7-Eleven then sa punta-punta maliko kapawala so nagbuntad ang sunog kasi sa dyan alas sa 8:41 sa pinalitdan niya July 25 so ara kita na sa siyudad sa Kitalay sa nagbuntad yung sunog kari na kita na kita sa car kaga manaog kita subong sa patrol kasi sa dyan
0: why mo diba niya pamalay na halita ng ilang lang building
5: ano na kasi sa dyan
0: sirado na Emmanuel Home no
5: Manuel Home. So, amo ni siya ang ginuntaran sa sunog kaysa sa dyan, kaysa sa Eric.
1: Why tao?
5: Isang gabi ito kaysa sa dyan, sa aton, sininga pagpangusisa man, do wala sa tao.
0: Kaya kung may arad na police lane, busi ka nun wala tao. Kaya kung may tao, hindi mo na pwede butangan. Kaya magkawa na sila mo.
5: Wala ni sa tao.
1: May yellow line na kitaw.
5: Sa nasunog kaysa sa dyan, kaysa sa Eric, ang only lang din nga tao, maaari din sa sulod, is ang ido no mga ido nila kag amo ni ganya so ang nahingag o man rescue sa mga taga Bureau of Fire Protection kag fire volunteers na
1: makadwa
5: so dako kaayo sa kun actually nagdamat ini sa first alarm ang sunog kag even ang babaw nila sa ang ila sa second floor kay sa Ogden kay sa Eric nalabot gid totally gutted gid ini siya so kung baga totally damage ubos gid even ang damit tanan tanan ubos man so check na to di kay sa Ogden kay sa Eric sa mga panimalay sa palibot
0: Mm. Mm.
1: Okay.
0: So far away naman gali si Iban nga panibalay nga nalabot na abulagid ni.
5: Wala man kaysa sa dyan. Kaya ang piyak is ano ni siya do hardware. I mean, gapang kayo. Wala pang bulkit. Tanan-tanan do jump shot. Tapos sa piyak din may firewall man din sa kilid niya. Ma-check ko din sa Changi. Ako may ma-interview ka. Ma'am, good morning. Good night.
2: ayan, sir, may aga, masabad kami, alay, sir, sir, may aga, ilang, ano ni sir, nasabi, masunog, sir, kapatid ka mo lupo, sir, pag, ano, sir, may pagsunog, eh, huwag mo ko balo, eh, tabuan, huwag mo ko di mo.
1: Hmm, tabuan niyo lang siya.
2: Yeah, bro, may nagatimir na sa talay, sir, na,
6: hindi naman,
2: Negative. More or less
1: 1,000
2: to
1: 1,000.
0: Kila?
1: 1,000 square meter.
0: Okay, man. Dumuha mo sa atun di. Dumuha mo sa compound.
1: Compound ta.
2: Good morning, sabag kami. Lady sir. Ay, ay, sir. No, sabag kami. May siya interview lang ko siya. Sir, ari ka mo din siya matabo. May sumong, sir. Sir, ari, sir, man. Nakapuli, nakamuli. Sir, gapan ni radio kami, sir. Okay. May nagatiner na dadlad ba, sir? Ang na-portion line nila, kaya mabalik pa na sila kung nung kasi sa Federic, agad ng conduct pa sa mid-end investigation, agad matumod ang ginalinanggin sa kalayo kay sa Rodan and kay Federic.
0: Sige.
1: Okay, go ahead.
0: Sige, so far son, okay naman ah. At least tapos starta na Mayo, and then bus tapos ang zona, bisitahan ta naman ng Libertad tong aton nga matas ang K5. Kung bala ma... Atipanan to kung wala. Plus, may bago kitang pagatutukan ang parte sa problema sa Vista Alegre area.
1: Okay.
2: Oo, nag-mention naman itong K5, tutukan. Tutukan sa Zodian.
0: Oo, may mention sila sa K5, no?
1: Kung medyo may problema niya, si K5 ta.
0: Ipa-K5 mo. Matas ang K5. Pero why man taga-siling nga mat-solusyonan na ito nila? Pero ang aton lang niya sulubahin mo, ipalabot sa natong dan ngayon siya sa gobyerno.
1: Kung ang aton nga segment is called Matas ang K5, ano naman niya? Si Wilson Villena.
0: Ha?
1: Ano sa K5 ni?
0: Kalimutaw eh. Kung mata, kung wala, kalimutaw, kung hindi kita. Kalimutaw sa K5. Hindi pa, huwag talaga siya is, kundi K5. K5. DK5. Detective K5.
1: Detective K5.
0: Oo.
1: Dead. Go ahead, Dead.
0: Kira, dumayo ng Oman niya, siyang escort ni Ario.
1: Oo, umayo.
0: Oh, siyang escort ni Ario, bilog ng adlaw. Sige, thank you, Gizona.
1: Bobo, isang glass.
2: Ako na doon ang update, gikan doon sa Barangay Bata, dugang po na lang kayo sa Barangay Bata, kayo sa Eric, kaya aling kita doon sa Government Center. Si Mayor Greg Casataya, no, gusto ko niya man ko na mag-attend sa zona ni President Ferdinand Marcos Jr., pero grabe ang sakripisyon niya kayo sa Barangay Bata, kayo sa Eric. Una ko, niya gin ang BCC, kaya di may mabisita, karoon po nga isa ka organisasyon sa BCC na para sa kaayuhan pala sa Apollo City College, but kagahambal niya kinanglan niya atinan kay Lain, gali ang puntos na ihatag kung ano ang City Mayor, kumpara kung wala ang City Mayor. So, gisakripisyon niya ang zona at makaupod mo sa inspeksyon ngayon mo sa isa kayong asosasyon o kung organization para sa kaayuhan.
0: So, may invitation gali si Mayor sa zona?
1: Tento siya nilakad siya.
2: Mga Councilor, sa totoo kay Fadal,
1: si Mayor, why naglakad?
0: Why siya nag-upod? Because nag-attend siya. Kaya ginatipad niya yung mga pamuryo na may mga importante nga meeting.
1: Okay.
0: So, ato naman ito yung mga councilors, ah.
2: Ato naman itong councilors.
0: May lang ginagad, ikaw?
2: Ano na?
0: May kailang ginagad?
1: May kandalas ka mada to?
2: Gusto ko kung sa aeroplano.
0: Kalika, sige.
1: Kay Five Wilson, kay Five Eljan, bantay eh. Kay Five Wilson, ang imo antena pasaka-saka. Sa maabot nga Huwebes or Biyernes, isa ka big gathering, Negros wide, sang mga kapitan, kag barangay officials, basi, pati gayunon, ang antena mo, paantingan.
0: Grabe ba? Titanungan ito niya.
1: Kung ano na, bantayan.
0: Sige.
5: Sige, kefad adyan, kefad adyan, sa liwat mo, live drink, ikan sa may purok mayaon, barangay mata, siyudan sa Bacolod, hindi nga balik tagi na doon sa inyo sa kalwan sa MyTC, ang alkaline nga vitamin C, kaga DTS coffee mix. So, punta sa patrol, si K5 Vincent Coral, dahil na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko, kagkalingawa sa Negros, K5 News, FM.
0: Thank you so much, kagi 5, Wilson Villena.
1: Gaud jack mga gwardiya subong sila ni Bal Posadas to.
0: Aga pamati naman sila. Sige. Kaway na tagalig chimpos program tadi. Karon kita ray kita sa zona coverage at 2 p.m.
1: Yes.
0: Opod si K5 Eric and K5 Julius Mereveles.
1: Yes.
0: Ato mga reporters sa pagpauna man sang aton sining newsroom department and station manager Rods Palma. Salamat gid sino pagupod. Pangalan ni Reynel Alcantara and at the same time, Ethan James Sarmiento, kag sa amon CEO Dr. Ramil Uy. Another day,
1: another FDLP.
0: Ako si K5 Eljan Castanio.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kaligawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butik.

0: GTX 500.
1: Pasami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho?
2: Kag stress adlaw-adlaw?
1: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagdiulang? Kalaman ang abyan.
0: Mag GTX 500 ka!
1: Kaya sa GTX 500,
0: ang stress
1: malikawan.
0: Pagkaburingon malimtan.
1: GTX 500.
3: May family history ba na kamuos ng diabetes?
0: Mag GTX 500 ka!
3: Mataas bala ang imo blood sugar?
0: Mag GTX 500 ka na!
3: Ang GTX 500
0: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
0: GTX 500!
3: Garantisado!
0: Epektibo!
3: Aramis
0: mo! GTX 500!
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Edgar Santiago, isa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C!
6: Babaka sa mga butika.
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Salit si C, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C!
6: Babaka sa mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Babaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
9: Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
4: Ang D3
6: yung may BCO.
4: Ang BCO
6: yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Gusto mo ba na
4: dami imong mood?
6: Kagpaminsaron at adlaw-adlaw.
4: Mag D3 Bio ka.
6: Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio.
4: Kapadamo sa imong good bacteria
6: o probiotics sa imong tiyan.
4: Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones.
6: Nga nagatugas sa manaming mood.
4: D3 Bio.
3: DTX 500 ang sapat sa diabetes.
4: Mangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar.
3: Nagatino sang imo dugo.
4: Kag nagapapakod sang imo mga ugat.
3: Sa DTX 500,
4: malikawan ang pagkabulag,
3: pagkautod sa imo tiin,
4: pagkaguba sang kidneys,
3: kag pagkubag sa imo atay.
4: Kay sa DTX 500,
3: sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level.
4: Gani sa mga diabetiko,
3: mag DTX 500 na kamo.
4: DTX 500.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roha City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan. Greetings of peace sa tanan-tanan kag saliwat oras subong sa impormasyon sa ikaayong lawas alas 9:05 kag isa-isahon naton ang mga bagay-bagay para kita mag-updated no sa sining aton nga programa. Ini nga programa magadulong sa inyo sa mga impormasyon, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga dapat naton i-practice adlaw-adlaw para manatili kitang healthy. Now, bawal magkasakit, mahal subong magkasakit kag the moment nga may mga prone, may mga panahon nga magkasakit kita, ari ang mga suplemento nga aton ginahatag. So saliwat, before ko i-greet si Sir Boy, ang aton nga partner subong, dapat mag-take ka mo adlaw-adlaw sang DTX 500 of Danta sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para happy. Sir Boy, kag of course, kinanglan ta mag D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, mga kape nga dapat naton i-take adlaw-adlaw, para magiging active kita kag ang aton nga memory magiging active man. Sige, sa liwat mayong aga sa aton nga partner Sir Boy Zulweta. Sir Boy, mayong aga.
2: Mayong aga, engineer. Mayong aga man sa aton suki, no? Mga taga Isil North, Isil South, Isil OFW, no? And of course, ang aton mga KSS supporters, Kexlorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas. Kaya of course, naka DTX 500, the super antioxidant, ang food supplement. Nga gaputik ta sa aton silila against oxidative stress. Nga gapatigulang sini, no? Anong gakos ang oxidative stress? Bisyo, pulaw, ano pa rin? Stress. And of course, ginatawag nato yung mga chemicals nga alin sa aton pagkaon. All of those contributes to the degradation o pagguba sang imo cellula, which is the foundation of your health. Ang sabat da, DTX 500, no, para maiwasan ang oxidative stress, malawig ang ginatawag nga kabuhi o makuha sang aton cellula ang ginatawag nga prescribed lifespan. And of course, ang paaman di, may ginatawag nga charantia extract alin sa ginatawag nga malguso, no? Amuni nga panubo si imo blood sugar. So diin ka pa, no? Sa food supplement nga gapahubin sa imo, ginaputiktahan ka pa kontra diabetes. Mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo ginatawag nga mga soldiers. Soldiers of your body, your immune system, no? Para makabato ini sa mga ginatawag ng mga invaders, mga viruses, bacteria, fungi, and parasites. And ma-check man ang sang imo immune system, ang mga anomalies, no? Ang mga ginatawag ng mga anomalias doon sa lawas mo, kung may mga cancer-forming cells na gagakos ng mga tumor, ma-check na yun sang immune cells mo, kay bastante sa ginatawag ng alkaline vitamin C nga alin sa Mighty C. Ang paaman, nga matamat ka puti, mapati, gano'n, ang imo skin, ganami ang collagen production, ang glutathione production because of Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, mag eye care gold. Ang eye care gold may ginatawag nga vitamin E, vitamin C, bilberry extracts, and minerals and nutrients needed by your eyes, ha, para ma-maintain niya ang iya 20/20 vision. So kung gusto mo, ha, layo kaya pa sa pag-atipara, pag-contact lens, ha, buligan mo imo mata mo, mag eye care gold, no? Mo yung specialista, yeah, when it comes to your eye health. Palisan mo na sa ginatawag nga eye care eye drops. May hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day, no? Amuning namigid kung sa i-maintain mo ang imo eye health. And of course, kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ha? Dalas ang mikrobyo, kung gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat, Sir Boy. Introduction pa lang, nagakwa na, nagaaso na ang mga informasyon nga ginatag ni Sir Boy. Ang pinaka bottom line, ini nga programa informasyon sa ikaayong lawas, ginadulong gid para nga at least makahatag kita guidance. No? Kabalo ka ang health is wealth.
2: Mm.
1: Kinanglan ta importante gid unahon ta ang aton nga health. Kay ko nang aton nga health kung kaysa medyo baldado sir boy, ti indi kita mismo kabulig sa aton mga pinalangga sa kabuhi. Kay ti kita mismo bululigan, ha? Kinanglan ta i-equip naton ang aton nga lawas pinagi sa pag-take sini nga suplemento sa number 1 ining DTX 500. Now, ining DTX 500 may mga phenolic acid ini nga nakuha mismo sa sugarcane extract sa tubo mismo, no? Nga nami ni siya kay nga may property ni siya nga makabulig sa pag-reduce sang inflammation. So kung may mga hubag-hubag ka, ha, pwede ini mabulig labi na gid sa mga oxidative stress sa aton nga lawas. Ha, vitamin B complex kun makita naton may ari sini nga dutay nga present sang ining smaller amount of desugared sugarcane extract nagakontain man sang vitamin B, ha, niacin, vitamin B3 kag phantothenic acid, vitamin B5, ha, nga nagabulig ni play an essential role sa energy metabolism kaga aton mga nerve function. So DTX 500 kinanglanon gid naton mga friends, no? Pero sa dugang nga mga bulig nga matag sa aton sining aton DTX 500 luwat ibalik ko ini ang mikropono sa kay Sir Boy para sa duga nga mga information nga mabulig sang DTX 500. Sir Boy!
2: Mm-hmm. So sa DTX 500, no, sabong surihan ta ang other partner sang ginatawag nga DTX 500. We all know that DTX 500 is a super antioxidant. Ginatawag nga superior nga antioxidant. Ni kay tam-an kataas, no? Or pero kataas ang ginatawag nga ORAC value niya. 1.3 million in the ORAC scale. Ang ining ORAC scale mo ning kiluhan kumbaga sa ginatawag nga antioxidant. Hindi mo makita nga kung ano ka baskog ang antioxidant value sa isa ka prutas o isa ka utan, no, like for example, pero gina-example di ang blueberry.
1: Uh-huh.
2: Blueberry is one of the most powerful source of antioxidant. Popular gini sa States, popular gini sa tanan, sa JP, may mga gambal nga linto siya, no?
1: Alin siya sa Alaska?
2: Ginakaon niyo ito kuno, pero may blueberry kag blackberry. That's correct. Blueberry and blackberry contains high flavonoids and polyphenols, no? Ang iyan ni score sa ginatawag nga ORAC scale is 300 to 400,000.
1: Wala gali siya. Walang sinabi. Kaya ato niya, 1.3 million.
2: Muna da ang punto, engineer. Meaning to say, ha, kung ginadayaw sa ginatawag nga mga international health reviews ang ginatawag nga blueberry, ano na lang gali ang DSE, no? Kaya ang DSE, 1.3 million ang iyang ginatawag nga ORAC value. So anong buot bala si Lingon sini? Ano bala ang advantage sini kung mas taas ang imo antioxidant value sa ginatumbar mo o ginakaon mo nga prutas kag utan?
1: Okay.
2: Ha? Number one, it benefits, ga-benefit giniya sa ginatawag naton sang overall health, lalo na sa mga overall health sang ginatawag nga hindi man perfect ang lifestyle. Oy. What do you mean nga hindi man perfect ang lifestyle? Hindi man tam-an ka bisyuhan, pero may bisyo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi man tam-an pala pula, pero ga pulaw. Hindi man tam-an nga tawag nga wala exercise, pero kisalang ga exercise. Meaning to say, normal nga pangabuhi sang tao. To let us be real, not all people are on the extreme.
1: Ara sa standard.
2: Hindi itanan nga tao yung gab pa-gym git per me.
1: Okay.
2: Ay, hindi itanan nga tao nga gajita per me. Hindi man tanan nga tao wala bisyo.
1: Kung hindi lang tanan nga tao, isa lang ang uyab.
2: Ang gabi nga liko ba?
1: Anyway,
2: no, damo makita nga if you are this kind of person nga gina-describe to Subong, then definitely you need a lot of antioxidant in your body.
1: Ang isa pa, sir, boy, ning amino acids, bala? Ti, mag-building
2: blocks. Alay naman isa sa protein, ya.
1: Okay, ganit. Oh, okay. Ang ining DTX 500, makabulig man para may building blocks sa imo mga maskulo, sir, boy.
2: Ang the building blocks of your body is your protein. No?
1: Correct.
2: The antioxidant, basically, it has its own way of what we call this nga enhance ang ginatawag mo nga amino protein, no? But going back, no, engineer, what does a super antioxidant does to your body? Kung sakto-sakto lang antioxidant mo, o lalo na wala ka antioxidant, kaya wala ka kakaon utan, wala ka mga kaon prutas, magluto ka magin utan kay prutas, lain man pagpreparar mo.
1: Correct.
2: Ha? Dako ni siyang epekto para magtigulang dayon ang imosilula. That's why, ignaliwat-liwat din namon, if you see people who are abusive of their body, ha? Kisa abusive ni sila, kaya naman sila choice. Like sangga pula kung gabi kay mo obra. Wait naman. Wait naman ta mahimo sina kiga pangabuhi ang tawo.
1: Kinanglangin nila.
2: Kala nila o ang mga tawo nga medyo abusive man, damper adlaw ga, may bisyo ga panigrilyo, stress per me, ha? Kung gapulaw, remember kung gapulaw ka, you cannot basically give your body the 100% repair ability of it. Na hindi mo na maatag siya. That's why you need to sleep around 7 to 8 hours. Sabi man ganun, libro, 9 hours gani. The more you sleep, the more time for your body to repair itself. But if you could not sleep, then gina-deprive mo ang lawas mo nga ibulungon niyang iyalawas. Ano ba ang role sang antioxidant ina? Ang antioxidant is basically a tool sa pinakapundasyon sang aton lawas. The foundation of our cells, of our body is our cells. And our cells need antioxidant.
1: Correct.
2: First and foremost.
1: Dapat healthy ang aton nga mga cells.
2: Cells, correct. Kay ang imo selula, siya man nagahimo sang imo hilo.
1: Correct.
2: Siya man naghihimo sa ginatawag mo nga oxidative stress. Ini nga oxidative stress nga ini dinihalin, halin na sa imong metabolismo, halin ni sa pag-usar sa ginatawag nga mga gatong nga ginsulod mo sa lawas mo. Ano mga gatong nga kalandan mo para mabuhi ka? Of course, ha, your glucose, ha, which is halin sa carbohydrates mo, and ang hangin. These are energy forming components that are used by your body to power itself.
1: Buti nga nun, sir, boy, yung permi lang naga-gym, damo mo nga mga, mga oxidants nga naga-palain.
2: Of course, no, it follows. The more you use your muscles, the more you use your the energy of your body, the more you need glucose and oxygen.
1: Correct.
2: The more glucose and oxygen that you use, the more latak of oxidative stress ang gagwa sa selula mo.
1: Okay.
2: So it follows. So kung ga-gym ka gali, kung amo na gusto mo i-touch sa topic, kung ga-gym ka, the more you need antioxidant.
1: Correct.
2: It, don't get me wrong, ha? Ang pag-gym is very healthy. Everybody should do it. Dapat mag-gym gid, no? Kaya ang physical stress is needed by your body to not only to activate a lot of things, but also to signal growth.
1: Not only growth
2: of your muscle, but a lot of growth hormones goes out when you basically exercise, no? So, but ang bilo da, you create a lot of oxidative stress. So, going back to our topic, engineer, diin balaga sulod ang ginatawag nga DTX500, ginapahagan-hagan niya ang pag-produce ang ginatawag nga oxidative stress. Question, mapunggan bala pag-produce ang oxidative stress ang lawas tad? No. Hindi. As long as we are alive, as long as we use glucose and oxygen as a source of energy,
1: okay,
2: ginhawa ka, ma-produce ka gidya oxidative stress.
1: Magkaong kabi sa mga healthy foods, nag-produce mo na oxidative stress?
2: Ma-produce ka magyapon oxidative stress. Kaya sa roon, nagyapon sa selula mo.
1: Bisa ha? Healthy nga mga foods na ginatake mo.
2: As long as it turns into energy.
1: Okay.
2: Ha? Basta na bala, magpatugong ka gasolina, pwede hindi mag-asong sa lakyan ko.
1: At yung gagausok yun na yan.
2: Asok yun dya eh. Bibiskan ano nga gatong na, mapadiesel.
1: Okay.
2: Mapagas. Ha? Ang electric lang wala. Ang electric lang wala. Meaning to say, once your body use this sources of fuel, definitely ma-produce kagidya sa ang ginatawag niya free radicals. Amun yung free radicals nga ini, amun yung gina-produce. Ang lain sa free radicals, kung magdamo, tamaan ka damo, then
1: ma-outnumbered ang mga cellula mo?
2: hindi lang silula. Hindi ma-outnumber ang ginatawag nga kadamuon nila gidya. Kay amoning nga cause ang ginatawag nga oxidative stress. Ang pagdamo sa ginatawag nga free radicals. Kung may na-outnumbered mang gida, ang imo antioxidant. Meaning to say, hindi na kaya sang antioxidant mo to limit your free radical production at a manageable stage. No?
1: Okay.
2: So, that nang kakalain na. So, anong imo in DTX 500? Like I said, ginapunggan niya ni nga malabot gid sa oxidative stress level. Paano tungod sa sa pagkataas nga antioxidant value nga
1: okay.
2: Sini, no? Ang anong balang epekto sina? Ang epekto sina your ang imo cellula has a prescribed age. Mayari ni sa edad.
1: Okay, so.
2: Like your RBCs, your red blood cells. It is usually around to 100 to 120 days. Malabot yung gidna.
1: Okay.
2: Kung puno buga na ka sa antioxidant, kag wala ka sa mga anomalya pag sa lawas mo, wala ka sa mga kinatawag mga sickle disease niya, ano?
1: Okay.
2: Wala kasi na, no? Wala ka mga anemia and everything, malabot yung gidna. So, amuna ang ubras ng antioxidant. It helps your body lengthens its life by maintaining the prescribed lifespan of each kind of cells in your body.
1: So hindi namin, Sir Boy, nga medyo earlier naga-change na para maging kwan, like for example 120 days, 100 days pa lang nag-change na siya, nag-evolve na siya para magbago ang mga cellular na hindi na namin. Dapat yay ang matured date gid amo
2: ya. Balo ka engineer. Ang tanan-tanan may chimpo nga iya.
1: Okay.
2: May ginatuga nga time. Like, kung ang RBC mo ma-change sa current around 100 to 120 days, then it 100 days pa siyang isla niya ang lawas niya.
1: Okay.
2: Ha? Before siya mag-cell divide.
1: Oh, okay.
2: Or makailis sa lawas niya. Pero kung hindi siya kailis ang lawas, nag-gajutay na sila. Kung gajutay na ang cellula sa isa ka tissue, isa ka organ, then it does not function the way it should be.
1: So may negative effect galing.
2: May negative effect gid. Of course, amo nang kapatigulang si mugi kulang ka na cellula. Kulang na cell division mo.
1: Ang number gali sa mga cellula among nagajutay.
2: Correct. For example, patantan lang kabi ikaw you are worth 1 trillion of cells.
1: Okay.
2: 1 trillion cells kabi for example. Ang kalanlan ang ma-maintain mo ng 1 trillion of cells mo para hindi ka magtigulang. But every day we could not avoid it. We lose a lot of cells.
1: Okay, okay.
2: So, pag edad mo 50 siguro, bilin mo lang dahil naibanan ka na siguro 200 million na be. You don't function the way you should be. That's why nagatigulang ka. Hindi mo na maubra ang dapat, tumaubra mo sa una.
1: Abi ko mas nga 120 days, 100 pa lang, nag-change na, buting ganun, nagbag-o ng imo nga mga cellula dira, not necessarily nga magbuhin, kundi
2: abuhin,
1: naghubin siya, naghubin bilang cellula?
2: Hindi maging naghubin. Huwag gahubin ang cellula, tagya kapatay, gina sila.
1: Okay.
2: They change.
1: Amo na gani, nag-change na sila sa bag-o. Bag-o niya nga cell siya, pula-pula na, gapinkis ng imo nga guya, kay Ivan Blas ang dialysis. Ti islan ang ilang dugo.
2: Dugo na yung engineer,
1: oh,
2: no?
1: Dugo.
2: Lain man na yung cells, no? Lain man yung their blood is different from your cells. Your blood contains cells.
1: Okay.
2: Red blood cells. But, overall mo yung alawas, lain man na sila yan.
1: Okay, okay. Oh?
2: So, it's a different thing, no? So, inayang dialysis is another thing. We will do that in another day. Pwede mo makita nga antang antioxidant, ha? Is really helpful if kung gusto mo palawigon ang imo kabuhi. Ha? So, ma'am, ba sila nga, pwede man lang nga, hindi ko magkaon-utan, magkaon-prutas, kay, ang lawas ko, okay man, wala antioxidant? No. Ha? Sang last discussion ta to, ginabatian ko to nga, nagambal to nga, even your body will tell you that I need antioxidant because your body produces its own antioxidant.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Ang hindi lang ma-produce ang aton body, ang ginatawag nga mga mga needed nga linya, example, hindi ka produce sa mga, there are a lot of things, that's why we eat things.
1: Okay.
2: That cause inaiyang kalalans ang ginatawag nga body ta. So in short, no, kung gusto mo layo ka sa masakit, help your body to maintain its original lifespan. mag-antioxidant every day. If you feel that you look old, you look older, basi kulang ka sa antioxidant. Basi kulang ka sa tulog. Basi kulang ka sa tawag nga relaxation. But most likely, kulang ka gid sa nutrients. That's why, ha, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. Because Mighty C is not only a vitamin, it is also a powerful antioxidant. Not as powerful as DTX 500, but they basically help each other. The more antioxidant, the better. No? So mag-DTX 500, para hamis na, ha, hubin patalawon ang lawas.
1: Okay, salamat Sir Boy sinang mga ginaplastar na to ng mga informasyon nga kinanglan ta imintinar ang aton nga lawas, kinanglan gid aton suplementuhan ang aton nga lawas pinaagi sa paggamit sang DTX 500 para hindi kita mabugatan ang aton mga selula, hindi mabugatan, may mga kabulig sila nga mag-retain sinang mga alam, sinang mga energy nga kinanglan sang aton nga lawas. So suplemento gid adlaw-adlaw ang pinaka-importante. Another nga suplemento, Sir Boy, nga gusto ta ihatag sa ila, ining mabulig sining D3 bio sa aton nga lawas, Sir Boy. Mm-hmm. So, buting ganon, ti adlaw-adlaw may nag-produce nga mga free radical sa aton nga lawas, ano naman ang mabulig sining aton D3 bio para magiging healthy kita? Nang overall health ang ginambal mo, Sir Boy, buting ganon, tanan nga party sa aton nga lawas pwede mabuligan kung mag-take kita adlaw-adlaw sining D3 bio.
2: Mm-hmm. Thank you, Gina. No, sa talk ni Doc Subong Surihanta, kung paano bala makabulig ang D3 bio when it comes to your overall health. Uy, kay permitan lang yan ang batian, D3 bio is a food supplement that specialized in fighting microbes, fighting those viruses, bacteria, fungi, and parasites the natural way. Natural niya. Kumbaga, ang ginatawag nga cold-pressed extra virgin coconut oil nga buga na sa medium-chain fatty acids is a natural enemy of harmful microorganisms nga gadalasang masakit. That's why, ha, ini nga D3 bio, kung gatilaw ka pala sa D3 bio, napiaral kung sa una, kung pan, may kagilatangkaso o busipon, kagilanat, kisa ka na lang ginabisitahan sa masakit.
1: Oh.
2: Kay nga, kay may bodyguard ka. May bodyguard ang lawas mo kontra sa mikrobyo.

0: Itoy Bayo, not only it is coming from the coconut, it is the best kind of virgin coconut oil because it's cold pressed. Let us explain the process. Cold press ang tawag sini. Meaning okay. To say,
1: wala kaagi init ah.
0: Wala kaagi init, which is really important. Why? Kung wala kaagi init nga pag-extract, kagintago pagid sa shade. Meaning to say, mas damo ka medium chain fatty acids makwa. Particularly lauric acid. Ini nga lauric acid sa cold pressed extra virgin coconut oil, nearly 49% to 51% sina sa D3 bio lauric acid. Sa ordinaryo nga VCO, nubo-nubo na siya, mga 40-38 lang na siya. Ano bala ang importansya sini? The more lauric acid you produce, the more lauric acid you get because you are taking D3 bio every day, the more monolaurin your body will produce. Monolaurin is the pinnacle when it comes to okay. When it comes to anong pinnacle among pinakataas pinakataas nga natural nga antimicrobial. No, I might be wrong, but according to my research, wala na makapirdi sa ginatawag nga monolaurin when it comes to its antimicrobial properties. Dere sa Pilipinas, iban nga nasyon, may harap man sila siguro superstar. No, nga natural nga antimicrobial po dere sa Pilipinas, it's cold pressed extra virgin coconut oil nga ga-produce sa monolaurin nga ara sa D3 bio. So what does your body gets from this? Your body, for example, ano ka na, medyo 60 years old ka na, or mm-hmm. 60 years old ka na, your immune system is still healthy but not that strong anymore.
1: Luya-luya na, sir boy.
0: Luya-luya na, meaning to say, because ga-exercise ka, nami ang diet mo, kusog ang mga soldado sang lawas mo.
1: Okay.
0: Ha? Makabato, gapon, sa ginatawag ng mga ordinaryo nga mikrobyo. But once your immune system is not that good anymore, kay diabetic ka, hypertensive ka, you're fighting a lot of diseases, your body is already called as immunocompromised. Immunocompromised means, hindi na siya amuna kasagad magdipinsa okay. Sa lawas mo. O kulang na siya. Ha? Kulang na siya. Meaning to say, kulang na ang imo mga soldado like your macrophages, yung neutrophils mo, mga T-cells mo da. Do tayo na nga pag-produce. Remember, sang healthy ni sila tanan-tanan,
1: uh-huh.
0: 1% lang ni sila sa total population sang imo sa imo silula.
1: Uh-huh.
0: Kung nagtigulang na ini o medyo nagpigaw na tungod sa imo mga bisyo, sa imo mapagpulaw, ay base less than 1% na lang ni.
1: Correct.
0: So, how could nearly mabudlayan gid siya. Hindi ko mambal, impossible. Mabudlayan lang siya. Mabudlayan ni siya, dipinsa sa lawas ko, kung magsulod ang mga aggressive kind of microorganism. Like ito, nabtanta to sa pandemya.
1: Bacteria, fungus,
0: different kinds
1: viruses.
0: Of viruses. Iban ng bacteria, kayang-kaya sang lawas. Lalo na kalagyan mo na masakit. Ay, uh-huh. May ala na tadaiya. Mambal na yung immune system mo. May dipinsa na tadaiya. Uh-huh. That's why you have your memory cells, no? Mga memory cells mo ni, gambal na, ay, ina siya. Tuso na, nagtangkaso. Tapos ang 28 years old. Dami, ari ko di bulong.
1: Okay.
0: Amuna ka sophisticated sang imo immune system. So, ang bulong niya na ang mga soldado, da, mga ninja-ninja, na nilang mga selula, like your killer T cells in natural killer cells nga amuni dapat to salunta pa magpatay. So sumayara ka na sa ginatawag nga depensa kontra
1: sa ila. So buti reside na sa atong DNA, sir boy, nga ina nga mga bagay-bagay kilala na inang mga viruses ka mga bakterya, kilala na na iya, so may ara na automatic nga depensa para sa ila.
0: Amo nang immune system mo, no? That is the sophistication of your immune system. Your immune system is divided into two. Huh? Your innate immune system and your adaptive immune system. Ang innate immune system mo iniya, amo niya ang mga frontliners. So, hindi po nila pagsumulod, kaya abi mo, una lang sila ginapadala.
1: Uh-huh.
0: No. They are very capable of protecting your body as long that they are provided everything they need. Ito yan na nanonood ang dalana, alkaline vitamin C, alinsa mighty C, and everything. Those are your neutrophils and your macrophages. And your adaptive immune system, it is your T cells family, no? Mm-hmm. So duwan sila, no? Una may ano

0: may una nga maatake, tapos kung
1: mapirdi ni,
0: kung matake ni, abang siga, kuha niya sa information, ang dason nga batch nga ini, your adaptive immune system is well equipped.
1: Okay.
0: That's why, kanilan mo yung sindihon nga paano dipinsahan ang imulawas. Di malaga sulod ang D3 bio. Ang D3 bio, once converted by your body, ano paano mag-convert ang body ito sa ginatawag na D3 bio, once ganit matandog ni sa ginatawag na digestive enzyme called lipase.
1: Okay.
0: Ining lauric acid galing sa D3 bio will be converted into monolaurin. This monolaurin is 200 times, 200, imagine, ang lauric acid alone is superb na niya antimicrobial properties. Makapatay na ni mikrobyo.
1: Correct. Pero galing, sir boy, bisan pa nga ining mga ga-transform mo ni kung isang mga bakterya kay mga viruses mo. Pero kaya ya kung nag-transform na into monolaurin ining lauric acid.
0: Ang okay, correct na engineer, no? Once mag-transform na ni ang gatawag nga ining lauric acid into monolaurin nga sa D3 bio.
1: 200 times ng pwersa niya?
0: 200 times ang pwersa. Meaning to say, it will attack all, ginatawag natin nga foreign invader sa lawas mo. Might it be viruses, bacteria, fungi.
1: Isa nag-transform pa sila?
0: Ang term na nag-evolve sila.
1: Nag-evolve?
0: No? Kung nag-evolve sila, example, ang trangkaso nga virus una, ang influenza, amon yung tsura niya, malain sa tsura niya, pero ang foundation, kung ang foundation niya, biska nagputang pala sa armor, nagputang pala sa spikes and everything, pero ang pundasyon niya, ang iya ginatawag na cell wall, is made of fats gapon, patsyon man na siya gapon sa monolaurin, okay. Naturally. No? Da mo makita ang epektibo sa monolaurin, kasi it attacks the cell, the lipid membrane of this viruses and bacteria. So, going back, no, sa ginambal ko gina, di mo makita nga ang D3 bio will basically protect your body even though you have a weakened immune system. Hindi siya magambal yung, uy, din ka na, immune system. No.
1: Uh-huh.
0: Atakihon ni niya na yun. Atakihon niya gina. Research and study shows, no, lalo na sa ginimo ni Dr. Dairit, no, sa ng ang forefront, no, ang ginatawag si Kennedy, no, the authority regarding the research of virgin coconut oil in the Philippines, lalo na sa COVID, it shows that monolaurin will defend the body in spite, yeah, you are already immunocompromised, o may masakit ka, tigulang ka na, bata ka pa, pigaw immune system mo, it will not duway ni gaduwa-duwa. Putiktahan niya ganyan ang lawas mo.
1: Buti nga no, sir boy, external force niya gabulig sa imo nga innate immune system.
0: Hindi lang innate, no, pati adaptive immune system mo. And also gives your immune system the energy it needs. Importante na, ha?
1: Uh-huh.
0: Your cell, your immune system, hindi nila robot. Uh-huh. They still need energy. Di kuno lalo na kung gamasakit ka na, gatrangkaso ka, way ka nagakaon, ha? Why na glucose to give those
1: energy
0: to give those cells energy? Ang D3 bio, yeah, once taken yung sa prescribed niya, which is 3 to 4 capsules kung masakit ka, will give your body those kind of energy to its medium chain fatty acid.
1: Correct.
0: And faster, ha?
1: Lami, no?
0: So, and most importantly, that same medium chain fatty acids that gave energy to your immune cells to help fight those microbes will also give you the same energy to repair your body. So diya kaga amon ang punto da nga basta kun gatlangkaso ka gaubo kag sipon kay lanat and you want to fight it naturally through a food supplement, ha, mag D3 bio kay amon ang explanation. That's why nga dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 bio, may bodyguard ng immune system, may panggat, may ala pa energy for repair and to maintain sang ubra sang aton immune system. So din ka pa, ha? Basta kontra mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 bio.
1: Saliwat sir boy, salamat sinang mga informasyon. Gusto gid ini sang aton mga tagpalamati. Pero ang isa ka ang gulo, ang aton bala nga panit sir boy, kinanglan taman proteksyonan. Ang makabulig siya, dapat maligo kadlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Kay namin ni Sir Boy, ang skin naton kinanglan moisturize. Ining VCO nga ara sa aton nga habon, Sir Boy, makabulig ini kay ari may ari man ni sa lauric acid may ari man ni sa caprek kag caprylic acid sir boy para manatiling moisturize ang imong skin. So din ka pa gamit na sang DTX beauty soap. Number one, sa ginambal gina ni sir boy ang aton nga bun may ari man ni sa natural nga VCO nga nagabulig kay nga antimicrobial kag antibacterial property ini ang aton nga habon. But sing anon, may natural nga antibacterial kag antifungal agent. Isa pa ang anti-aging kag wrinkle prevention. Sir boy, mabuligan man ining aton nga panit kung mag-take kita adlaw-adlaw, magkuhan kita, magpangligo kita.
0: Sang Klinika Dio Fresh. Asang yatawag nga DTX Beauty Soap. No? Ang namin ko na, tapos mo paligo, palisan mo sang Klinika Dio Fresh, fresh ka for 48 hours. Kaya may VCO nga kaya taptaon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. No? Tapos mo na, ligo, tapos mo pag-deodorant, magkape ka na sa DTX Coffee Mix. Ang kape nga bastante sa tawag nga antioxidant nga DSE that basically ginatawag refresh your cells in the morning. May araw man nga detox, hindi lang detox sa selula, may detox man sa imo colon. No? Kay rich, may chia seeds nga rich in fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. Pero kung gusto mo ya, ha, double barrel nga antioxidant, kibisyuhan ka manong kape, ha, mag DTX Premium Coffee ka na. Ang DTX Premium Coffee may ergotayunin, may DSE, super antioxidants that works together, no, in fighting oxidative stress in a cup of coffee. Of coffee, no, namin ni kay ang sweeteners ni Stevia, no. So, kung gusto mo lang maputiktahan ang lawas mo kontra bisyo, or you simply want to look young, ha, to look younger after a month siguro, kag gusto mo ma-unlean ang DTX, ang ginatawag nga kape nga ini, mag DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo i-campion imo mood engineer, mag prebio coffee kay may ginatawag nga spore forming probiotics, mga probiotics nga gapanami sa imo mood, ga produce sa mga imo happy hormones, serotonin and dopamine and oxytocin. Ang nami sini ha, why ni kapatay ang probiotics ang prebio coffee, coffee kay spore forming, ha? So kung biskan ming bubuan mo ni init ka tubig, mag-agi ni sa asidos ang tiyan mo, you still get the full benefits of probiotics in a cup of coffee, mag prebio coffee.
1: Of course, kinanglaman naton sining aton nga Clinica Spore Biotics sir boy, mm-hmm. Ha, para manatili mga good bacteria sa aton nga gut, happy sila, kag healthy sila sir boy. Correct, amo ning no? Pinaka kinanglanon. Mm-hmm. Kay kung kaysa kung may mga medyo damage na bi ang aton nga internal organs dira kay tungod sining mga bacteria, tiara galupot-lupot ka, may mga indigestion na iduga hindi ka bala matunawan sir boy. Pero kinanglan ta gani ining aton nga Klinika Spore Biotics, labi na gid sa may mga ginabatyag nga kuno UTI bala,
0: umibig
1: tapos iniwan.
0: Amo ni no namin nga balik ang normal flora na no kuno sa mga babae ta nga medyo melon amoy na ang nami gid sa Klinika Spore Biotics because it's spore forming, no. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming good bacteria that basically helps your metabolism, the usage of your antioxidants and vitamins, nga pa nami man sa B production, vitamin B production si imo chan, nami si imo brain health, kasi remember your gut is your second brain and your gut needs good bacteria. That's why you need Klinika Spore Biotics.
1: Sir boy, may introduce mong ko sa ila ining aton nga extend food supplement for men, natural aphrodisiac ini, maang sexually mas stimulate ang imong sexual needs, both men and women. Maka-improve man sa sirkulasyon, sir boy. Pero speaking sa sirkulasyon, kung inamig niya sa mga lalaki kag babae, sir boy, speaking sa sirkulasyon, may ara ka man gina-introduce, sir boy.
0: Oo, magpamasahe ka every other day. No? Kung ang kailan kung ginamasahi ka ganami imo blood flow. Kung gamasahi ka, importante gid ang kalidad sang balanyos mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan. Ang DTX liniment oil sa kampyo ng hagod kag init ang ginatag sini sa mga tired muscles mo, sa mga hinangin mo da sa kasukasuan mo, ha, i-apply mo ni, i-plus mo ni ang ginatawag nga DTX liniment oil para ma-relax ka. Ang aromatherapy ang ginahatag sa baho sini, maka-relax man si mo kung may biyahihilo ka, galingin ulo mo, or you simply want to relax, ha, mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan, no? So wala na kami time ni engineer, no, in mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag I Care Gold, and mag D3 Bio. Ako si Boy Salweta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy naman, wala niya untat sa pagpaminsar, Sir Boy, kung paano mabuligan ang aton mga tagpalamate. Sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kag sa aton nga Station Manager, Sir Rhodes Palma, kag sa aton mga technical staff diri, no? Sa kay Rince, kag kay Sir Ethan. Mayong aga sa tanan, kag ako naman si Engineer Rooney Albao, nagasiling i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, 101.5 K5 News.
1: Gusto mo bala istorya ng kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Oo, ari lang ko diya. Wala man ko galing de.
2: Ay, oo, gali. Ako gali ang bago lang abot. Sorry, nalipat ko, Mr. President.
1: Okay lang. Ang sikreto agod nga hindi ka malipat, kag akibog yapon ang imo paminsaron, dapat magamit ka sangkok. Kukwa.
2: Next time, Mr. President, ah.
1: Ano ang pinakanaming balita munga dala?
2: Many maleta are coming, Mr. President.
1: Inaya. Kada malita, bilang unod.
2: Wala pa unod, Mr. President. Sulodlan pa lang ang inugpalapaw ta.
1: Ati yes, Japon. Kampiyon, Japon. Agodamo aton sulodlan nga kwarta.
2: Sadya-sadya, Inol.

0: Daddy, may pamangkot naman ko sa imo.
1: Ano naman, ina Jupiter, my son?
0: Kung magkagawad ka naman gidad sa barangay, dad, ano ang una mga pangawaton?
1: Aba, my son Jupiter, sa totood lang hindi ko na mahimo. Basi kon himuon ko na una palang adlaw, tiwas na ko dayon.
0: Ano galing imo kawaton, dad?
1: Pangawaton ko ang problema sa mga tao.
0: Eh, abe ko gani kung kwarta.
1: Eh, ano ka kung kwartang pangawaton ko? Hindi na nakagawad ang tawag sa akon, kundi wanted persona.
0: Ano pagkita na pangawaton mo, dad?
1: Pangawaton ko ang mga mikropono sang mga Marites.
0: Tanga man, dad.
1: Kay kun wala mikropono, mabuhin ang chismis.
0: Daddy, basi mabakal sila megaphone?
1: Ah, tikawaton ko man ang bateri sa mga megaphone para hindi nila magamit.
0: Dutuso ka kay daddy, ah?
1: Kag pagawaton ko pagid ang katamad sang tao.
0: Nami na, dad. Agod tanan, manglimpyo sa barangay.
1: Amugid kag dala ka na da.
0: Daddy, abi ko gijabla, laing gijablang plano mo.
1: Jupiter, my son, kung gasugod ka pa lang sa politika, pakita ka na isang imo kabuot.
0: Kagano ang buot mo si Lingon, dad?
1: Hindi ko pagulpihon. Man, masakit. Kit na kung gulpihon mo lang ya.
0: Aray ko.
1: Amat-amaton mo lang hasta nga maghalog para nga magpalapaw ka. Ha, palapaw ka lang. Mm. Kay hindi na yung pangawad sina, kay ti may mihuraman nga project. Hindi pangawat ang tawag, kundi palapaw lang.
0: Sadya-sadyay, no? Oh.

Kadami lang. Kay may maabot naman kami nga kalawaton kag inog palapaw nga mga projects. Kay minalita naman yung mabalik sa amon. Kagkanami git subong sang lakat sang kongreso. Sa dalum balay, sa senado, kag sa babaw balay. Kay kulukar gidya sang akon mga tawo. Sa dalum balay, ara si Congressman Bunjing. Sa babaw balay, ara man si Sir Luz Gagwachan. Ang kanami lang, kay suportado man ako sa mga Tulpox Brothers. Amo na silang mga kampiyon ng mga media eh. Sila nang sakit mga atake. Pero subong, wala naga pang atake ah. Kay paldo na sila eh. Malapit na lang ang katapusan mo, Inday Saray Lustay. Dutay na lang inadlaw, kagtiwas ka na sa imong posisyon. Mansupladita ka eh. Ako yung daan nga, good boy kuya. Wala kuya bisyo. Gagamit lang kuya kok. Kukwa ah. Ipatawag ko man si Ibus Man Rimulya bala. Pamangkuton ko siya sang update sang dalagan sa mga kaso sa mga sutab ng mga senador. Man ang iban, kung magpadayon Japon kontra sa akon, samtang kakontra sila sa akon, gagugagwa man ang ilang mga kaso ah. Dapat sila magpili sa akon, ha? Hindi sila magkontra. Kay kung magkontra sila, may kaso sila. Kung hindi magkontra, may malita. Tidin pa sila. Sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket, palapit ni Blanay, boss. Boss.
1: Yes, ano naman, Boy Ramon? May dala ka naman bala nga mas mainit-igit pagid nga balita.
0: Boss, kada bukas ko sang radyo kag cellphone, impeachment na yun ang ginastruyahan. Kag ang mga tao, boss, wala pa ganit tapos ang impeachment trial. May desisyon na dayon? Ang iban gani, boss, headline pa lang sang balita, ang nabasa, pagkatapos, doobugado na dayon maghambal. Di ba, boss?
1: Ah, laban gid, Boy Ramon, laban gid.
0: Damo subong, boss, mga perfectionist sa Facebook eh.
1: Kag nagdamo man bala ang analyst sa tanan nga balita, no?
0: Feeling nila bala, boss, expert na gid sila magkulo komentar.
1: Amo ginaguro ang panahon, subong.
0: Ang pinakalain lang bala, boss, kung magdisgustuhan ay sila sa opinion, hangkatanay din tapunglay, ah.
1: Bawaw daw ang kilala ko man ba?
0: Para muntat ako nung baisay, boss, ah. Rikta na lang tapunglay, ah.
1: Nge, kung hindi gani kasarang sa basta na'y opinion, hindi gani sa dibatihay, rikta na lang panghangkat tapunglay.
0: Oo, boss. Para isahay, ah.
1: Sadya-sadya, no?

0: 3, Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad sakit kaya katama diyan ba siyang tiyo ko Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day 3 kadlaw ula ang sakit sang apot tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapab-

0: to na kobot?
1: Ano man, dyan laba-laba.
0: Daw ka po lang matamo, ha? Wala ka katulog?
1: Nakatulog eh. Grabe akong damgong.
0: Nagdamgo ka na naman? Kasi milenaryo ka na sa damgo, ha?
1: Hindi ah. Ikaw ya ang gindamgo ko. Nakita ko nga nangin beauty king ka. Mm. Ikaw kuno ang pinakagwapo sa tanan.
0: Te ano nga kung corona, be?
1: Taklob sang kaldero.
0: Abi mo gani, ara ka man sa damgo ko. Hmm? Nangin si Katya kuno nga singer.
1: Bao, nami ba?
0: Oo, grabe ganing palakpak sa mga audience eh.
1: Nanamian sila guro sang tingog ko eh.
0: Hindi, nagpalakpak lang sila. Kaya nalipay sila tungod natapos gidman ang kanta mo nga libagon. Hindi ka magsilingan, nagdamgo ka pagid ha?
1: Mayara pagid eh.
0: Digi daw.
1: Oo ah, singer ka man to.
0: Pwede eh. Kinami man kuya daan pagkantahon.
1: Ano nga nami man? Nga samtang gakanta ka, ang tanan-tanan mo nga audience bala, puro tanan mga bungol.
0: Nge? Sadya-sadya eh, no?

0: mami kayot?
1: Ano naman, Venus?
0: Gadalagan, gito sa Chay Marites, samtang ga pauli, aw.
1: Hindi, gidya maghalindi sa karinderiya, kuno wala siyag suhol sa pagbantay kay Norumbing di Malunhaw Hospital.
0: Eh, tinga, gadalagan, gito siya, aw.
1: Dalagan siya kay ginsukot ko na siya sang iya kaotangan sa akon mo.
0: Ngay! Ano?
1: Sos amo man lang tugalay makapalakat sa iya, sokton siya sang utang iya.
0: Ay, kaluoy man.
1: Ako ya sokton niya samtang siya wala gabayad sang kautangan niya.
0: Amo man lang tugaling makapahalin sa iya, mami.
1: Oo, ah. Kundi eh, gasala siya pangita alagyan kundi in siya maagi.
0: Oh, ay, gani man. Amo gani, mami nga nagakabulunggo, gakalabunggo siya kaina, kung sa diin siya maagi puli.
1: Man, si Mari Marites, kinahanglan maunahan mo siya sa dungan, kay kung hindi, ay, perde kagid sa iya.
0: Ay, di amo nagali, mami, ang kapital mo sa iya. Ha?
1: Oo, amo na, ang utang niya. Kasi, abot ko naman nga wala siya inugbayad mo.
0: Ay, sadya-sadya, ino?
1: Ay.

0: Oy, ari ka mo di gali toto bongkoy kag toto ko na toy?
1: Oo, Choy Baroga. Ari ka di gani kami pa. Choy Barog, may pamangkot ko pala sa imo.
0: Oo, kaya gano'n mo na toto bongkoy?
1: Nga, sa subong Choy, wala ka kanya ka puti hao.
0: Ay, abaw. kabalo ka, Toto Bongkoy, sa kulor ko gid niya.
1: Ay, gali ka, Choy. Meaning, hindi kanya gali magputi, bisan paliguan ka pa, Kloren.
0: hindi na gid mga Toto, kay natural ko ni nga kulor eh.
1: Ate, sige, Choy, ha? Ayaw gali, Choy. Ngari ka di ka tambayaw.
0: Kay Tidiri, ha? Malingaw ko di sa mga istoryas palibot eh.
1: Basiguro ka pa nila kadi sa mga uyabay nga gakadlanay nga daw tokmo kagpunay.
0: Ay, aba! hindi. Wala.
1: Oo, Manchay Borog. Basibla ka pang lingling kadi sa mga uyabay, ha?
0: Hindi nyo kuya pagpariuson sa mga ginahimo nyo di, ha? Ah, buta na ka muya.
1: Sadya-sadya, ino?

0: sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: pwede magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: That song was brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: K3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Ganikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. May family history ba na kamo sang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama. Kaya ba siyang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.

0: Ortiga, DDX, Beauty Soul.
1: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soul, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soul, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soul.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DDX Beauty Soul.
3: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DDX Beauty Soul sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DDX Beauty Soul.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
6: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Squalene Capsule.
5: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Klinika Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Maria. Basta acid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
2: Dugang pang ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio. Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation sir boy sang pre-tryptophan proteins nga i-produce sa imong gitawag gut derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo. Nami no, kung pala inom ka D3 Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imong good bacteria sa imong tinai. Ti isa na da ang pag-produce ang gitawag gut derived nga B vitamins, isa na da ang pag-produce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka D3 Bio. Nami tulog mo. Kaya mo i-manage ang stress.
3: Kung nakadi-human lang.
2: Kung nakadi-tribayo ka.
4: Dok Sam? Yes. Isa sa benepisyo sang D3 Bio, Sir Boy, no nga amo na siya nag-utilize no sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3 Bio kadadlaw, naghatag ina sang gitawag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato namo na ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ketones sa ginhawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
3: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3 Bio pati ang pagtinlo sang aton correct. Brain dindalahi pag D3 Bio.
4: Dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan aton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
5: Kampiyon ang utok mo nami ng function niya. Pero kisa kinasubuan ka pagyapon. Depressed ka, subuan ka daw, ikagana. Kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amon siya ang another feel-good hormone. Kapanami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine, dirin isa ginaproduce 50% ha, sang dopamine supply mo is being produced, derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics kapila tanan agi nang sulit-sulit your D3 Bio is the favorite food sang probiotics, Sir Boy.
4: Correct.
5: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine is supply niya sa imo.
4: Amak mo na 50%.
5: 50%. Tiyamakon mo na. So Sir Boy, if you have dopamine nga hormone, kumpleto ka diri, malayo ka sa depression, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolba sang problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Okay. Kaya hindi ka stress. So, D3 Bio.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
3: Ang nami pag sa D3 Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para mag-active ka. So D3 Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
0: D3 Bio.
3: D3 Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3 Bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3 Bio sa balay mo.
0: D3 Bio!
3: Sa mga customers namo noon nga gabi sa probiotics, this is it. D3 Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3 Bio.
2: Ang pinakanami natin nga, permi na ito ang ginabalik-balik.
0: D3 Bio!
2: Kung pala inom sila D3 Bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3 Bio, kay doha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan ito, hilana ton sa noto sipon, amo to pag inom D3 Bio. Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, ga inom na D3 Bio. Dereko, Sir Boy. Dereko.
3: Drakman ko.
4: Saga prevent.
3: Kaya hindi
2: prevention
3: lang
2: yan. Na yan.
3: Prevention na yan.
0: D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio! Health News!

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, las 11:02 sa aga.
1: Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps.
3: 11 Mbps.
1: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: 11 Mbps.
1: Iniang
3: 11 Mbps.

May unto na sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. No? Tingala, guno ko mga baguan ay tingog sa bungay. No? On special assignment, kag mayara nga official nga misyon ang aton sa ni regular anchorman, diri sa inyo palatuntunan, 11 Mbps. Oy, kamusta na kamutanan? Ha? Kamusta na nakadigamo na balang ibandra sa inyo? O kung nag-iban sa inyo, drasubong nag-imos pa lang sang paniunto. Ang paborito na mo ni Serenidion Ugapong. Ang munggo nga may alugbati pagkatapos kibutangan sang pinakas. Bodo ko na, mitguro ka. Uno mo na, sundan mo na. Kamusta, kamusta nga itong tanan mga suki sa kanginang gilgopod ka ng matriyon sa sur gabayin sang probinsya. Sa sur ang syudad sang Kabangkalan. Bao 29 Charter Anniversary sa syudad sa Kabangkalan. Officially buksan subong adlaw. Bulo ka mong charter ngani. Mining adlaw sa ligid na dumdum sa mga Kabangkalanon. Ngayon gindeklarar sila bilang isa ka syudad. Tipasalamatan nato ng mga tao sa likod sa paghimo sa syudad sang Kabangkalan ng isa ka syudad. Ti sa mga Kabangkalanon, alin sa Udyakan, makanto na kamo sa Kabuganaan. Alin sa Udyak, pakanto sa Kabuganaan. O yung aton sa mga kauturan sa nagkalaylaing mga merkado dari sa syudad sa Bacolod. Kamusta na kamo?

Nangato naman yung mga tricycle drivers, jeepney drivers. Kamusta ang inyong pagbiyahe? Tandaan nyo lang permi ko nagbiyahe. Kamu niya oras. Damo ni mga estudyante nagpauli kay Iban Guro nagagwa para magpaniyod to para sa mga nag-opisina. Along din sa pagbiyahe ha. So far subong nakita ta naman ang pagsilak ni Haring Adlaw. Wala ni Iban yung mga porsyon dari sa aton ang mag-uom-guom. Kabalo-bala ka mo nga sadtong June of June 6 of 1997. Ginpirmahan ang kasuguan nga nagahimo sa siyudad sa Kabangkalan. Ginhimo ang isa ka kasuguan nga nagahimo sa siyudad sa Kabangkalan bilang isa ka siyudad. Amoy ning Republic Act 8297 naging pasar kagin balay sadtong June 6 of 1997. Alin sa Banwa sang Kabangkalan, ginhimo ini nga siyudad sang Kabangkalan sa Negros Occidental, pinaagi naman sa Republic Act 8297. Ang titulo sa ning Acta Republica 8297, Kabaloka officially gin-celebrate nila ang charter August 2 of 1997. That's why kada August 2, dura nagahiya parigayon sa charter celebration. So, amo na nga 8, di ba? January, February, March, April, May, June, July, August, ikawalo nga bulan. Number 8. 2, amo na pizza. Ngagin permahan gin officially bilang layi ang pagkasyudad sa Kabangkalan sa tong 1997. That's why ang panawag Republic Act 8297, August 2 of 1997. You see? Ang titulogin sa mga kakipay ba mo ang act converting the municipality of Kabangkalan into a component city of the province of Negros Occidental yung mas kilalahon bilang City of Kabangkalan. Ginaprobahan ini June 6 of 1997 pero una ini nga gin implementar kagin celebrar sang August 2 of 1997. So mga ka-K5 sang gipirmahan ini nga lahi kag ginhimo ang sponsor sini amo si Congressman Alvarez. Gina-check ko pa kung sino nga Alvarez ning tatay guro, no? Hinaro Alvarez. Kagang mayor sang Kabangkalan during the time. Amo ni si Mayor Pidyo Saiko. Subong ang mga henerasyon ang bago naman nga mayor sa Kabangkalan. Of course, ang ila mayor Subong, Mayor Benji Miranda, ang iya asawa nga si Vice Mayor Divina Miranda, amo naman karon ng mga bagong opisyales, second term ni Mayor Miranda, dra sa Kabangkalan. From the Ojakan Festival, ginhimo nga kabuganaan, ay importante diri mga ka-K5, nga bugana, ha? Kagaudyakan ang mga tao sa serbisyo ang ginadeliver sa ila, no? Ibaloon ta na karoon ng mga schedule of activities while nag-preparar para sa kabuganaan ay Diyos. Kainas ang aga sa programa Foro de los Pueblos, gintutukan natin mga ka-K5 yung masubo nga balita. Isa ka 33 anyos nga Iloy, ginpatay sa sulod mismo sang ila puloy-an. Dra mga ka-K5 sa Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabangkalan. Amo ni mga balita subong gaupod sa aton ang station manager kag ang presidente sang Click FM si Tio Jack Reyes. Okay na, Papa Jack, thank you so much ha. Ang aton nga mga kinanglanon karon nga mga elemento para sa The President's Report ginpulawad gid ni Papa Jack. Ready na. Oy, good morning. Inapir sa ding lang sa mga sukita. Ergo po subong matriyon sa pangalan ni K5 Jean Paul Generoso. Ang inyo batigan, veteranong anchor man sa 11 Mbps. Talos kita subong adlaw. I don't know, hindi man tangayan. Pursige lang.
May sala ko sa iya. Nalipatan ko ang balang si Simrons Capon. Ngayon pa ready, tani si Sir Elmer. Sir Elmer, mapulo pasensya, nalipat na tulugan ko. At isubong adlaw, ako anay mo po sa inyo diya. No? Yan Mondihar, nag-upod sa anong program, Mr. Bruce Bacolod, Jonah Mayritita, Merlita Malvas, pare Jewel Flores, okay nang order mo di mamaya, isa ka case nga kape, kagduha ka D3 Bio. Aha. Good morning kay Juni Ohano, salamat gid, Imalin Cordova, watching live from Bucana, Ilog. Grabe, taga Bucana, Ilog, pamatigis aton. Teka, balo na kamong sa Maragtas, nga aging kilala na kamong syudad na sa Kabangkalan. Ano ganyang Republic Act na nagadeklarar sa Kabangkalan? Nga mangin isa ka syudad, amoy na ang Republic Act 8297. Okay ah. John Eric Rosal sa Kalisari, nagupod na sa aton, lugar ni Mayor Baling Escalante. Nasakupan sa 2nd District in the province of Negros Occidental ni Congressman 3D Marañon. Josephine Libre, Balipaw noon. Bings Delphine, Baby Farol, good morning. Watching live from Fortune Town, salamat. Gina Purano, oy, good morning. Radio, Papa, Mama, Rebecca, Edna, and Resta Rike. Ang papanamyo from Rosel Acuyan, Subagaysay. Sir Joel Flores, mayungunto lang ha. Ang aton paborito nga DTX Coffee Mix ara available kay paring Joel Flores. Oy, kung kamo man ara sa Barangay 16, kantola kamo sa Tris Maria Store. Available drang ato mga produkto, DTX Coffee Mix, D3 Bio, DTX 500, and Mighty C. Hindi na kamo magpa-downtown pa, kantola lang kamo sa Tris Maria Store, dara sa Barangay 16. Kung ara kamo sa Charito Heights, dara pa lang, pasulod ka pa lang, ara ng kapihan ni Tita Alma Piokento. Adlo-adlaw ginabalandra ng DTX Coffee Mix mo. Romar Duran from Inigaranda. Okay, okay na ta. Ha? Grabe, nag-upod din subong. Si K5 Itan Sarmiento, wala gin siya nagpanyaga, kaya ako mangkurs mong. Isa na niyaga. Pero katatlo na siya mamaw. Subong adlaw, mga ka-K5, ginabantayan naton ay kalimang State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos, kag may ara siya kuno makatalay og makapatay og nga klase sang pahibalo sa publiko. Tisiling ko ba si makatay og sa ato na mo din pagpabalo nga may pailan sila kaso o may pailan kaso sa flood control project.

0: Pinakalatest karon nga sitwasyon mga ka-K5 Bantayanta sa Metro Manila ang atong news center dugdugay. May mga balita nga pagdaloon sa atong pagpangalagan. Ayo. Kabay pa hindi lang ta magsinabot ni Hanay para madeklarar tang martial law, ha? Ay kakapoy bla sa martial law, hindi niya gusto sa Pilipino sa martial law. Linong lang ta, pautwas lang ka mo sa inyo sentimento. The first time ta ni kabati nga sa tiyon sang sunod wa nang nagarally. Sa una nga panahon ang rally lang nga mga anti-zona. Subong nga pati ang mga prosona nga rally man. Adios ta. Ibang klase na ginang Pilipinas subong. Ang iba niya pungsod ga develop kaga pataas kita yung siling si Iman. Noon nagapaurong kita banwaw. Kim Arizon Flora, gapamati sa program ta. Si Merlita Malva sa baragid, si Miss Purano. Leonardo Rilos is in the house. Jane Mayang, good day K5L. Diyan gapamati kami sa barangay Kamingawan. Family de Los Santos. Uy, ka. Yung Ugtuman, Gary Boy Sibuko. Jonalyn Rondes Galila, si Emaline Cordova, si Nanay Kiting, Sang Borjok Seafoods and Restaurant Buka na Ilog. Ikan anta na da, Ma'am Emaline Cordova. Manamit na mit, guro, no? Araman si Gary Boy, si James Bornales, gapamati sa aton, ay si Bongsay Salumay, no? Tagayubo La Carlota, parkingan nga gamonitor sa 98.7, uy kahapon la. Dito sa Soton sa may Kawayan, da sa may Bungyon sa may Kapihan Blaong, ginadulugan sang tanan. May nagpa-picture to, isa gin sila ka grupo, taga La Carlota, tinuway sa manong picture sila, nag-volunteer, tato nga picturean sila. Ayo. Oy, good morning sa kay Albert Domingo Casimero watching from San Francisco, Agusan del Sur. Lagaw diri balik sa Agusan del Sur, sir. Nakita kan atong palarong pambansa itod ka. At thank you very much, kita. Ray Cascio is in the house. Christine Malo, salamat, gid. Nanong lagkong ang mga istorya subong adlaw. Dapat naton pag-istoryahan subong aga mga ka-K5. Luwas ka nagsaka ng presyosang gatong. Masaka ang presyosang gatong sa Martes. Arabaw. Subong 83-84, dugangan tani 7 pesos, madlagan na 91. Ay, amun naman ang kalbaryo nga pas anon ta next week. May congratulations kaliya sa K5 doon sa Pembacolod. Successful ang ila naman nga retreat dito sa Kampyon nga resort sa Sila Beach Resort ni Mayor Dobbs Relikyas ng Hinubaan. Kung si Romar pa ang ginambal, permi ko rin Sir JP is mekos-mekos lang ha. Sige ha. Bibing Parisales Pachico, good morning. Gamonitor kami sa Manila. Tibay mo nagigamonitor ka mo da. Si Yan Mondihar, ML Balasa. Salamat, Guild. Erwin Merck. Thank you. Abaw si Inday Gina. Ma'am Gina Bora, kamusta ka na? Kamusta? Sa ato naman yung pagparagay mag-report kayo na may bangkay na nagkalasapan dito. I-check tani karon kung positibo na yun. Nano, ang mga dalag ko na ito yung mga balita, no? Di na si Kipe Brinyel Alcantara, no? Di na yun ang akon nga buksan man. Hindi na kontrol-tol ko di mabukas di sa mga headlines na ito. Ari na, buksan ko ni karon, no? Edali ka. Buksan ta, mga dalag ko, mga balita. Hoy, may ara kita nga breaking story sa sininga mga triyon. May breaking story kita mga ka-K5. Ging confirma sa National Capital Region in CPRPO nga nag-neutralize na sang bomb disposal team. Gikan sa Pasay City Station, ang isa ka ginapatian improvised explosive device nga ni-discovery malapit. Ay, sa Senate Building sa Jukno Boulevard, Subong nga Lunes. Hey, oh. Amuna na nga grabe nga bantay nyo da. Huwag ka mong gabantay sa Senado. Natamnan ka mong bumba. Ano ka mong katulog? Araw-araw pa. Drapa sa Senate Building ginbutang. Abi ko na miyara na da mga kakipab ka mga CCTV. Tinan naman, hindi secure ang Senate Building ta. Na-recover sa mga otoridad ang blasting cap, 9 volts ka battery. Ah, may ararilo, kag container, kag nagaunod sa ginapatian explosive material. Ang akon lang blaya kag G5, litagay ko di binoy sa itsura, din yung picture ko din yung nakita ng bomba. Basi kung pwede, kaya nga, ma-raise kita pala bang kutanon kung tuod na si i-confirmado ni? Ay, verify ta na karo. Kaya nga akong pamangkot kung tuod niya mo ni. E paano kalusot na manong tanong bumbana? No, ay CCTV, Senado. Imposible. Sa ulo, nagagi. Doon mo na ginasiling ila. Pero tita na munta karo na. NCRPO niyang nag-report mga kipay doon, no? Ha? Basi, kung sa kwan pa, no ni practice ni para karon sa imo na ito nga zona. Bawa kabay patani nga way sa mga tikang nga magkalanabo di tapos i-justify na ito ng martial law. O hindi gani, walang tani kinagamo karon nga magalit naman sa mga Pilipino. Mamati ta! Sang report ka presidente kung bala na no ng development alin sang 2025 sa tinaga na. Noy, ang aton dagling nga Google Drive la, aliyo ko bitan ni Sulodyo, butang ina DB folder to ita, no? Sa piyak kabahin, sige-sige namang investigasyon sa ato nga mga otoridad dira sa siyudad sa Kabangkalan. E matapos nga isa ka 33 nga iloy ang gin-report patay matapos ginhatok-atok sang buno. Okay, malang na do, hindi na ni okay sa subong kalibutan sa ato. No, masyado nag-indya ka reit sang kalibutan. Di pamangkot na sino ay nag-imo sa nga krimen. Bausus ang bana man ka K-5. Dua ka klase istorya ang iya ginsugid sa ato. Nagkanto sa K5 News FM, nagpa-interview, pero galibog yung ulo namon. Galibog ang ulo namon because ang tanan taga tagpalamati, galibog ang ulo nga. Dua kaklase istorya ang yaging pagwa. Ang una, kuno gisugidan siya sa mga bata niya. Yaging buntog sa manog si mama nila. Ano pa, way pasaksulod siya malaya, dumalagan siya ng itahimag. Ay na, no man. Ang iba niya, pagkakabalo mong asawa mo na yung Diyo, nang una mo na yung taraon mo sitwasyon niya. Tapos dugay-dugay, nagwa naman ng istorya, nagambal mga bata nga may duha kalalaki nagsulod. Isa kuno nagsulod to, isa lockout, may bit-bit kuno silang kutsilyo, ginatok-atok buno ang nanay. Sus! Di pwede bala ng mga bata, may mimo sugilanon. Dali lang giga, may ara kita nga i-check anay ng mga development. Kami yung kaupunta nga itong news director sa Ninga Matrion, si K5 Jules Marebeles. Paribalon tang latest kadong sitwasyon dito sa Manila, ha? Sa news center, good morning.
1: K5 Eljan, let's have Councilor Al Victor Espino. Mm-hmm. Ara sila subong. Sa sulod sang kongreso,
0: okay,
1: mismo.
0: Okay, sige.
1: Lantaon ta kung may ara sila na batian niya, bomba. Councilor?
0: Councilor, mayungod to.
2: Yes, mayungod to. Good morning.
0: Ay, supon mo si K5 Eljan kay K5 Julius. We received report from the NCRPO na reportedly may ara sila nakita nga improvised explosive device. So, sagwa sa building sang Senado. What's the situation right now inside the House of Representatives?
2: Well, of course, ang Senado is in a totally different place, no?
0: Mm-hmm.
2: House ang Senate is located at the upper house is located at Macapagal Avenue. Mm-hmm. And that is in the Bay Area of the City of Manila. Ang Congress or House of Representatives din niya located sa Quezon City.
0: Mm-hmm.
2: No? So
0: malayo.
2: So far going in, wala kami may na-experience siya. As a matter of fact, ari ko diri upod ko si Councilor M. Ang, Councilor mm-hmm. Bobby Rojas, Councilor Taddy Saison, mm-hmm. Homer Baez, Cesar Distrito, Israel Salanga, mm-hmm. Jason Villarosa. Wala kami may na-experience. Ari si Congressman Albi bago lang nag-abot. Mm-hmm. Wala man sang report so far sang amo nang itabo.
0: So, kamusta ang security dra sa gwa sang House of Representatives because dra karon mag-deliver si niya sona ang presidente?
2: Yes, well, security has always been tight with the SONA, no? And just to give you mm-hmm. a brief glimpse, no? Ang Congress, ang batasan, ang may-ara gin-assess ang kaugalingon nga security force, no?
0: Mm-hmm.
2: However, when SONA, when it's time for the president to deliver a State of the Nation address, the Presidential Security Group takes over, or the PSG. So, ang security layout, security plans, security protocols belong to the PSG and is devolved by the HREP nga security force, no? So PSG na ningga control subong sang batasan.
0: Mm-hmm. I see. So it's because kasi mabot na presidente, natural sila makontrol na security. Most
2: yes,
0: likely
2: right.
0: Mabudla siguro ang preparation is since na pila pa siguro mga 3 days ago nagposisyon na sila da para to familiarize the terrain, no? Mabalaan nila ang security protocol gay patuman. Grabe ang security check, kamusta sa nagasulod kay ginabantayan ta security check sa salakyan ng mga tao nga nagasulod stricto. May ara ba lang ang mga passes kung gina-provide, kung sino lang pwede makasulod, sino hindi?
2: Yes, ever since, and I have been attending the SONA since the time of then-president, now representative of the 2nd District of Pampanga, then-president Gloria Macapagal Arroyo, na wala na na-miss out ever since she was president, up to going into the present administration. Nakita natin that ang protocols nga gina-observe nila ever since up to now, amuman sa gihapon. Very, very strict, very, very controlled ang gasulod diri nga mga tao. Of course, are issued personal identifications, identification cards with corresponding QR codes. And then, hindi kaya basta-basta makasulod basta sa tion sang SONA. Number one, kinanan i-control nilang tao. Mm-hmm. Hindi man tamang kadamo, hindi man... So, controlled ang situation sa sining okasyon.
0: I see. So, Councilor, no? As chairman sa Committee on Education, no? Diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, what do you expect? Anong ginapaabot nyo? Is there any important agenda that the President will include the programs and direction sa education sector, considering sining threat sa seguridad sa kabataan na natabo man dito sa Tacloban? Do you think manging kabahin, anong ginexpectar ninyo sa manging zonas ang presidente sa sining tuig?
2: Para sa ako nyo, with regards to the security aspect of our schools, no? Again, let me go back to the aspect nga, to the real situation, which I believe, no, is not a law enforcement problem. We don't need more law enforcement in our schools, but we need to correct it. We need to correct the problem at the source, which is the mental health of our children. And then the ang isa pa gid ng aspeto nga ang pag-guide sa atong kabataan, and it's not just government that has the solution. The solution should emanate from our families, it should emanate from our churches. Ang schools naton should follow suit, but ang akong nga paglantaw, so this is not a problem government can solve through more legislation or more policies, but this problem has to be corrected from its source, and that is the family unit. So let's not outfocus. And then again, if you lantawon mo ang sitwasyon sang natabo, Tacloban was put on focus simply because of one thing. Tacloban was put on focus on the national front simply because firearms were used, no? But you have to understand, during the time that Tacloban happened, may natabo sa Cavite, may natabo sa Bacolod, sa Barangay Sumbag, may natabo sa San Carlos, City, Negros Occidental, not isolated to Tacloban. Incidents of violence involving bladed weapons naman, yung mga kutsilyo ang gingamit. So if you look at that, do not focus on Tacloban alone. Now, focus on what happened. Focus on why it is happening. Focus on why our children are doing such. Ang muna yung dapat ng focus na, the president cannot. Ako niya paglantaw, honestly, the president cannot address that. No? Mm-hmm. It has to emanate from us. Kinanlan kita na iyang mga solusyon sina. Now, government can guide, government can put in place other regulations, but it cannot solve the problem. The problem should be solved as it could be solved by media through sa inyong pagpabalo sa aton nga mga ginikanan, sa aton mga panimalay. But then again, ang ako niya gina-expect na sa presidente, you have to understand, this is not my numbers. The numbers are saying one thing. The numbers are saying that 21 million Filipinos are not capable of handling ang comprehension naton. Is very deficient. So where do we come in? I'm expecting the president to focus more on the aspect of education again from the ground source, and that is our daycare centers. Hindi lang pag the advent of artificial intelligence and paksilika and whatnot. We need to feed that to propagate a more economically powerful Philippines. Hindi lang sila nga reklamo lang tatanan nga reklamo. The government is doing its part on that front. I think it has to come as sa local government units naman dapat ang pagpabakod naman niya sa sining aspito. Of course, the national government has to give us support, and we have to come up with it, but we have in place also our own local policies sa siyudad sang Bacolod. So we're expecting more support from that.
0: Okay. So, the Councilor, at least nabatian na mo ng update sa ibo, kag nami nga wisdom, no? It's all about the problem ginapakatubang sa educational sector ilabi na ang natabo sa Tacloban in other parts of the country including Bacolod that we need to address para sa imong i-address na dapat is the main cause nga gakatabo ni which is the mental health problem, no? So may layi naman kita counselor basi kinanglanan nato ni fund kay may layi naman ta nga mag-establish dapat sang mga mental health facilities sa mga major cities but until now though, ay pa man kita sa put up kag gaway pa sang amo ni mga pasilidad so far.
2: Yes, actually ka K5 Eljan, if you look at the if you look at the realities of it ang ginobra na ni Mayor

0: avenue wherein we can take, where government can intervene, nga ang aton kabataan dapat may professional nga makaatubang sa ilang mga ginapanginanlan sa sina nga level. I think that is one thing that we should put more focus on, localizing the solutions to the problems and not looking at it from a national scale. So we will start in Bacolod. Si Mayor Greg is supporting that. Nakita niya na ng problema, nabatian niya na ng problema sa aton nga DepEd. So we are doing something about it in Bacolod. With the support of Congressman Albie Benitez in the national level, I think sa ako nga pagpati nga masolusyonan tani nga problema, and we start local, we start with Bacolod.
1: So mayo na maging pilot, no? Pilot area sa saling classes and program ang syudad sa Bacolod through local initiative, no? So Councilor, yes. Thank you gid. Makipintas kami sa inyo dira from time to time. God bless kay Mayor de Bidyo Sako, no? Do may invitation, yes, gi-prioritize siya nang iyang mga local commitments bangod ara naman kamuda, no? Salamat gid Councilor.
0: Right. Salamat, no? Mayong aga, mayong aga.
1: So nabatian si Councilor Al Victor Espino. Actually, mga ka-K5, layo, gidman, no? Quezon City, and then isa dito sa Babaw, sa Bay Area na sa Manila, ining Senate, na medyo malayo-layo, ano? So, pero may reported kita ng bomb threat dito. Hopefully, hindi lang tani mag-escalate, kag hindi lang tani pag-sabotay yun, kag hindi man tani matabongin ang kulban sang tao, nga basi kung may ara, Marcia Loliwat. Mamati ta, importante nga mabalaan ta, no balang gidimo sa aton presidente, makaligad ang una, ika-apat niya nga zona. Anong development? Atong parte sa flood control, basi muna ng development, gigipasakaan na kaso, kag may investigation panel, kaging tukod. Hindi pa ba nabalaulihin eh, or late is better than never? Tanawon ta. So this time around sa ato naman, yung pagparagad mga ka-K5, tutukan ta karong gagi-check ha, giningagaw gid sulod na ano to na yun, hindi itong breaking story na tuntungin na ito, may ano to kuno bam ha sa Senate. Do kay imposible man na Pasay Police nag-confirm na may ara nga bomba nga natabo, may ara nga bomba na recover. Makita nyo na sa Philippine Star ha, makita nyo man dari sa amon sa K5 ang Pasay mismo among nag-confirm about the presence of improvised explosive device or IED. Pamangkot, nakita ini sa Center Island gali sang Jokno Boulevard ha? Di mang dilapit sa ano, doda lang sa kilid-kilid. Hindi ko may mga security camera, hindi na ito makita sino mga tuntunang tanom-tanoms na. Sa piyak kabahin mga ka-K5 sa ato naman, yung pagparagad sa karong adlaw, standby na kay Rovic Moncal. Unahon na ito rin dako nga balita kag dugay-dugay. Check ko man si Wilson Villena. Nanong rason hindi ba kaupon si Mayor Greg Azataya? Apisar, hindi siya gipadalaan sang invitation. Nagika naman sa Malacanang. Pero ginpakamaayo sang mayor sang Bacolod nga magpabili na lang. Standby na kay Rovic Moncal, lanong pinagka-latest na rin. Tutukan takaroon dugay-dugay mga ka-K5. Kaya may aramang kita pulso sa Sagay City, ano? Sa lugar bla ni Congressman 3D Marañon. Himalon ta tong pulso karon sa Sagay. Sa siyudad sang Sagay, iniangot sa zona ni President BBM sa Pungsod. Ano nang latest investigasyon? May ara na bala identity, kag may ara na bala motibo nga ginatanaw ang mga otoridad. Tanungo dinhi sa pagpatay kay Ivy Santos dito iya mga ka-K5 sa area sang Kabangkalan. I-check tada kay naka-standby si Rovic kag Ambana Banwati, nakibot kamo to na tabo sa sawa. Kasi sila ko may akig kamo sa akong nga sawa kong paukpan nyo. Pero galibog man ulo sa tao nga duwa ka bersyon sa gilanong gipagwa iya ni Bana Birds niya. Ngambal sa bana niya mga kakipay. Una ko nung ibuntog sa manog ang iya sa niya sawa. That's why nangita sa imbag. Pero sa uli, giliwat ko sa kabataan ng statement. Hindi ibuntog sa manog. Kundi may duwa ka tao. Ang isa sa gwa, lookout. Tapos ang isa, rasulo na mo ito nagbuno sa sawa niya. Ay kasadya lamang banwa, no? Ari ng development, nanong investigasyon sa kapulisan, ari na si K5 Rovic Moncal. Sa line number 1, K5 Rovic, mayungod to.
2: maayong udto ka K5L dyan. As of this moment, padayon nga ginamunit, madayon nga ginahimo nga imbestigasyon sang aton kapulisan, no, regarding sining insidente nga

0: luntad kahapon sang kaagawan. Actually, sa investigasyon sang kapulisan ka K5L dyan, padayon pa nilang ginamonitor kung ano mong motibo, no?
1: Correct.
0: Motibo sa nagluntad
1: pila ganin pilas ni Ivy to?
0: 33 anyos.
1: Ha? Sa pila, 33 dyan. Anyos pong pilas-pila? Kulbaan mo ko 33 anyos.
0: Ang pilas,
1: walo.
0: Accordingly, no, walo, pito.
1: Pito.
0: No? Pito
1: sa din ta na nangigo sa pilas niyan? Dugan?
0: Pilas nga naigo sa sining ano sining biktima naton, which is kung tanaw naton yun nakita naton ni bla ang video nga kabukalo may ipagwa naton sa social media ang tinae pasensya sa mga nagakao no ang tinae sining biktima naton nga kay Pavel Jan nagagwa bala sa gin ano sa agis ang buno no kagati grabe kung buktanawon mo grabe ka brutal ang ano ang
1: pagpatay
0: mo nga pagpatay no
1: sa hindi na luglaho gya but sigano sila may kaakig o plano gig nga patyon ining si Inday IV
0: amo tikat kay Eljan kay kon hindi pa atong kapulisan no? Hindi pa nila maistorya maayo ang ining mga kabataan kay Federal Jan kay hindi pa managid
1: makita no yung picture yung gano yung picture
0: na traumatized pa na ano pati ulaton gid na iya kay Federal Jan ang tion nga kon ready na makahatag sang panaysayon ang kabataan kay ti actually makahatag lang man gid sang eksakto ang informasyon which is amuning mga kabataan kay ti amuning upod sang iloy sa natabo or sa sulod mismo sa ilang abalay kung sa di natabo ining incidenting ginaligar ginsulod sila sang mga lalaki mga kalalakihan kung kagin ginhimo ining krimen nga pagpatay sang ilang iloy mismo kay tiko tanawon mo sa tubang gaya mismo sang iyang mga kabataan kay Florian tiko tanawon mo dang balay nga ang kwarto kung sa di nagluntad ining insidente wala ining isang hulot no kumbaga may katri dira sa higad may lata dira tip sulod gini dito ang ining bit ang nagasandig na bala sa lata kitang lata sang biskuit
1: kita mo kita ko ganing lata sang biskuit kay may drawing sa do mga bata blaw
0: yes so dira na nagasandig ang ining aton biskuit
1: makita bala lang ba naaring lata ka biskuit to gasandig siya da bali nga nagadikit sa dingding ining lata
0: yes ka kay Pebble Jan oo
1: okay. Uh-huh. Wag isa kasiyagit bi ka mo rin pabangko to wag isa kasiyagit to para mga ipabang abe
0: kung tanahon ni mo ka K5L dyan base kay Tindi man bala mag-inform mag-authorize ato nga magpa-interview actually na istorya man ato gani mismo ang mga palibot ara sa palibot kasi din mismo ang una gilbala nga nag-responde sa ilang ang pangayuan nila bala sang himag ni ginaligar himag ka K5L dyan nagpadulong na dito kagtia mo na bala ang naabta nila na dito ka K5L dyan nga nagasuka na dugo ining ano ining aton nga biktima kagtiginingagaw ni nila doon kaga sa tricycle kagininga dala sa may district hospital kay ti laot nila basi pa lang bala matabangan pero pag abot dito gindeklarar ini nga dead on arrival kay Pavel Jan sa karon ti ining panawagan gidya sang ano panawagan sang bana nga tagaan hustisya ang natabo nga insidente sa iyang ano sa iyang asawa kay ti pasalamat na lang gid sa gani kuno kay Pavel Jan according man gani sa iya nga wala lang minatandog kagti kung tanawon mong edad sa kabataan may buot na gid 11 years old 9 years old pag 7 years old may panimuot na iya nakita gid nila kay tiko tanawon mo kung ang panaysayon nila panaysayon sa kabataan sa una nga impormasyon nga K5L jan may ari inis lang mga flashlight bala kita ka ng pin light nga may lighter kag may suga amo nang ilagin kaptan actually ang ining aton biktima gani may kaput man nga flashlight nga color ay sa color blue something pin light na siya naging gamit man na nila ka K5L dyan nga imon bala suga kaya agud dito na diyon nagwa ang informasyon nga ining big or ining mga suspect or ining suspect nga nagsulod sa ila is naka half mask kag ang buhok diri ka K5L dyan ang may tatlo ka gunting bala nga design na gunting stilid na di sang sa babaw sang dulugan
1: okay.
0: Allegedly no amo niya ang panay yun, no, sang mga kabataan sa iyang amay ko sa diingin interview sila kung ano gidang matuod-tuod nga natabo. Pus sa karon, suno naman sa pulis kay Tipe Veljan, hindi pa nila gid ma-interview maayo ang kabataan because ara pa sa stage nga na trauma. So ginatagaan na ni gayon nga makarecover kag siyempre malain kasi sa ilang pamisaron nga preska pa sila pamisaron ini insidente nga nagluntad kung sa diin mismo ang ilang iloy ang gimpatay kag gidsulod kiti suno naman nga isa ka bata may ara kuno gani kuno look out or may ara gani kuno nga tao sa liko sa guwa sing ilang balay nga nagabantay kiti kung tanawon nimo may ang ido no may mga ido na sila mo sa ilang balay ang iyang ido nga isa may pilas man sa ano ni sa ikog no may pilas sa ikog ining ido kay tiga na ligar ginhanot pa ini kuno kag kay Pedro sa sining mga persona no nga nagsulod sa balay
1: iba si ko na naman wa man kambal si Leo kung sino na kontra niya sino gadumot siya nga asawa yung pokpan gidaw.
0: Amo gani ka kay Pavel Jan kun imo tanawon ang lugar no ang lugar ko sa diin sila nagapauli ligwin kaayo suludlo
1: ang nakita man ko tong balay sa likod
0: again
1: ang ila to kun duara lang gidado typical nga balay sa umay like agyan mo sa kilid karsada sa kampo
0: amo lagi na din ang ilang
1: tapos suluna to do may balay man to mga more or less guro mga 100 meters oh.
0: Yes, oo, ilang next na kaibot.
1: Isubong mo, nakita ko, hindi kasunod ng patrol. Amo, tuloy pakita, no, yung pasunod patrol, kita na munta. Kita, gining una, naka-report siya. Hindi ka doon dito, sila nag-unang kantusin mo?
0: Actually, aga pa ni ang ano, aga pa ni ang amay, o yung si Leo.
1: Tugin siguro kay ti, para mag-anos ti siya, manawagan ta eh. Kaya laban-laban, may nakasugata. Hindi ko ba sabi nakakita, wala nagabangot, karbauda sa mga tao nga eh.
0: Actually, miara, kita dira short interview, ikaduha na nga ginsend ko ang panawagan bala ni Leo kag ang iya nga panawagan sa iya nga asawa. No, miara, kita dira ba si pwede
1: na. Liyog ta Binoy, pakita ta na Binoy, ang interview.
0: Ang ikaduha kong ginsend.
2: Hindi, wala gito na kaanong, wala gito siya.
1: Leo Ramos, bana.
2: Kulay ko. Paglaboy ko sa kulay sa amon na to lugar. Tingin ko, okay, kung hindi ka naman subong, ang ako nang ginapang bahay buli, gilang ko nga mabalan kung sino ang ano ang nagpatay si mo.
1: Gusto man.
2: Taga ilagi ko, kan, buligay ko. Kung diyan ka man subong buligay ko, subong nga mabalan lang namon, makuha ni ebidensya.
1: Ay, emotional lang ba na?
2: Mga pulis.
0: So, kakay Pavel Jan,
1: aton emotional man ang bana, no?
0: Aton man siya ganigip pamangkot kakay Pavel Jan, kung aside bala sa ano pagid, basi bala guro, or basi hindi bala pagpangawat ang rason.
1: Kaya ano bing kawat, tuntos balay nila?
0: Ang, ano, according siya kakay Pavel Jan, suno siya, ano man ang kwao niya sa amon balay? Kay ti, kung tanawon mong amon balay gani, Sir Grab, ano man ni, ang hayob-hayob lang man ni, buslot pa ning amon ding-ding di, ginatukapan lang man ni sa amon ng mga lapat gani ni amon nga bitana ni ano pagidati ang kwao niya sa amon balay kun pangawat ang ano so amo na ganing palamang kutanon ka kay Pavel Jan nga sa karon padayon nga ginamonitor padayon nga ginaimbestigaran sa aton nga mga kapulisan kun ano gid ang madalom nga motibo nga agin lusulod no ginaligar ginsulod ining biktima kagin paarakan buno sang
1: makon mo ya pito kami lugang pilas kag wa yang tiyan guluwa ganito hindi dapat magluwa.
0: Amugid ka kay Pavel Jan. So, tingin ka ron, bantayan natin ang additional pagid kung anong pinakalatest nga development sin eh, kay ti sa nambal ta nakagina, ginatingwaan pa no, nga ma-istorya sa aton ng mga WCPD ang ining aton ng mga kabataan ka kay
1: Pavel Jan. Ko mga kantuan, tama interview, tabi ano ang pamilya bi sa babae o pamilya sa lalaki, pagitaon, tamang kutun, tabi na anong background ni sa asawa, anong background sa bana, kaganong ginatanaon nila, kaya basi nakapanugid, Blasila, kung nga ang and previously may ginsugid kaya posible makadala sang giya sa pulista para masulbar ini krimen.
0: Actually, kay Pavel Jan, napamangkot na naton ang bana Sunod naman sa iya, yung K5L dyan, nagatrabaho lang man siya, nagabiyahe lang man siya sa tricycle, kag wala din siya sa may nadumduman nga may ginagrabyado ning mag-asawa, no? Masking ang, maski ining bana o kunang ining asawa based sa information nga ginatag sa aton sang bana, K5L dyan, kaging pamangkot na naton siya, wala ka bala may nadumduman nga may ara ikaw nga naagrabyado nga tao o may ara sang kahisa sa inyong pamilya o kung ano. Ang sabati lang sa aton nga K5L dyan, ano mabi ang isaan nila sa amon, titipigado lang man kami.
1: Gusto man.
0: Nagapaninguwa, kag nagapangabuhi lang man kami. Ang akon gani income nga 200 pesos kada gabi nga pang striking na kagbiyay-biyay, tsakto lang man yung ipabalon kung gani sa akon kabataan nga nag-eskwila sa Erams kag ti amuna eh, ginadulong sugat nilang K5L dyan, niya nga mga kabataan para lang makaeskwila. Kag ti amuni ang iya ginobra, kisya kaagaw na niya siya gapauli kay bangod nga nagabiyay, kag nagalibot libot diri sa siyudad sa Gabangkalan oras sa kagabi yun kay Pepe Eljan kay nagabiyay ini sa tricycle kay ti amulang maning ay gabi kay ti kong gabi
1: yung mga franchise mo
0: kag ti kay kapin pa iya manin payag nga ti nagabiyay sa kong gabi kay wala ini siya sang prangkisa diri nga nagabiyay
1: kay sino na tricycle lang ginabiyay ay ilagin na
0: yes okay kay Pepe Eljan oo
1: sige. Sige, Bek, basi ko malabot na ng pamilya sa babae, utod niya, ginikanan niya, or no, best friend niya.
0: Based dito, kagapon, kakipivel dyan, do ang ama, ang Iloy, do ara, paini sa Manila mo. So, I don't know kung nanay ngagaw, kakadto, diri kahapon, kay ti kagapon, do, actually, nagaplano, ato nga maging ngagaw, diri pa uli, pero tingwaan natin, balikon, kung nakapauli na ang Iloy, kag makakuha, kita maski gamay lang informasyon, nanungod sining ilang kataan, kakipivel dyan.
1: Salamat, Rovic. Thank you very much sa ka-update.
0: Yes, balita. Ginadulong sinyo sa DTX 500 Mighty C kag D3 by report gikan sa Pasol. Ini naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Ay ah, kasubo, kasubo, no? Si Red Noy, check ta dugay-dugay. Subo man nga balita ni Robic, kali pa ni kaina. Galibog gid yang ulo ta, no? Well, let's give the benefit of the doubt sa mga tao sa likod, but everybody are sa palibot niya are person of interest. Ano ginaya matuod niya mo, Tibo? Grabe nga pagpatay sa Iloy. Guluwa tinain niya ba? Walang pasensya na sa mga tagpalamati natin nga nag-upod sa Ningadlaw. So oh, by the way, subong at tuig, why red carpet? Sa pag-aimuon mga ka-K5 gasona ni President Bongbong Marcos.

0: I-check ko na this time. Isa naman ka magkaluluhay ko risa kay Lloyd na sa Panpatay. Mga ka-K5 dito naman sa Kabangkalan. Matapos or ginsunod ang ilapurian kahapon sang kaagahon. Ari naman ang report ni ka-K5 Red Salgado. Grabe pagidni. Ang report ni ka-K5 Red Salgado, may isa ka nagasakay sa motorsiklo, mga ka-K5. Kagining nagasakay sa motorsiklo, reportedly, mga ka-K5, ini siya ang nadisgrasya, no? Driver sa motorsiklo, ginbawian ginsang kabuhi, matapos ka makabunggo sa steel railings sa barangay Dos Hermanas, Talisay, Bago Ninoy. Amo na gani nag-remind sa nag-motor, bla? Kung nag-motor, di ko magtanga-tanga. Kagang inyong motor, i-check nyo gin kung nag-sigang suga sa buli, gasiga signal light, may reflector na, suga sa una, at the same time, ang brake niya, okay. I don't know na ano ining kausa ang ining lalaki, mga ka-K5, na nag-drive sa motorsiklo, kabunggo iya sa steel railings daw, sa barangay Dos Hermanas na naman, nadulaan control sa motor, bawalong-along sa mga motorista at mga kauturan, ha? And standby man kay K5 Jong Versales Patay Gyapon. Ariya naman, nervous breakdown to ya. I-check mo na si K5 Red Salgado, line number 1, Red, mayungod to. Red? K5, yes, Red?
1: K5, Elgin, maayong aga sa ato sini mga tagpalamating sa programa ka 11 Mbps. Kaya K5, Elgin, masubo na rin tabo sa bayasunan sa Talisay, tagapon ka at loud. Dragi mga pasado, launa sa kaagahon sa ining driver sa motorsiklo ka K5, Elgin, naging kilala nga siya Artemio Nicor III, ang nakabunggo dra sa may steel railing sa dra ya sa may barangay Dos Hermanas. Ini siya ka K5 Eljan na suno sa investigasyon sa kapulisan naton. Ginpamakot naton si Police Major Russell G. Bukson. Agaton si Liga Deputy Chief of Police sa Talisay PNP. Suno sa iya, gikan nila ining si Mr. Nicora sa may Dos Hermanas. Ini siya ang papanaog na direksyon padulong sa proper sang Talisay. Ini siya ka K5 Eljan ang nakasagin nila sa may steel railings. Ang masakit na natabo, kaya mati ang iya siniga helmet, kaya supposed to be tayo isuksok sa iya siniga ulo, dra pa nakasablay sa iya siniga butkon, kaya kay Kim Eljan, but sinigon, wala yung ginasuksok ini helmet. Plus, di, may ara pa sa mga aligasyon nga ini siya nakainom sa gabakahulubog nga ilibnon niya kay Kim Eljan. Kamagdanan, nga siguro, basi na piyungan. Amo pa nakarong ginahibalo sa kapulisan naton sa Talisay PNP, kung inibala siya nakainom sa makahulubog ilibnon. Kag ini siya Kim Eljan ang nadulaan sa kontrol kami kurbada na ka area kay Kim Eljan eh. Kung ikaw nila ang papanaog na direksyon padulong sa maya proper iya sa Talisay. So amo ni sumag-in siya kag didtugid sumalpok ang iya sini gina drive nga motorsiklo kag Kim Eljan. So karonti ginatingwaan ni siya kadalon nga Kim Eljan sa pinakamalapit nga ospital kag dalon dira sa may rural health center sa Talisay ug alay kay magtingin siya Kim Eljan ang ginibawian iya sa kabuhi. Nakaangkot ini siya sa mga pilas sa iya sini nga lawas dira sa iya sini kag kilid kag na nakitaan man sang pilas sa iya sini nga ulo ka K5 Eljan. So ang panawagan karon sa aton sini nga kapulisan na K5 Eljan nga ti dapat kung magmaneho sang motorsiklo hinay gid lang kag ti dapat ang helmet isuksok gid sa ulo agud maprotektahan ang iya sini nga ulo in kaso gid man kami magluntad iya nga aksidente kay K5 Eljan. Gidi gid mag-drive.
0: Ang problema gid ya kun wala kag helmet blan kisa ka saling lang tayo dolapit lang kan tuan tayo ng helmet. Pero basta mo sakay ka sa motor, may helmet, kaya gidya ka kipay ba, Red?
1: Yes, amo delikado kay Kim Eljan. Well, amo na ko na panawagan sa Talisay PNP na itong maghalong gid, agon hindi malikaw sa aksidente. So far, Kim Eljan, nagalibot kita dali sa may downtown area, angot iri sa aton sininga coverage sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So far, Kim Eljan, sa pulo naton naging survey, anom ang kwan ang nagasiling pasado apat ang baldado. Amo na so far kini mi aljana ang aton diri paglibot diri sa may downtown area kay tibi nagahambal man nga naka-avail sag ayuda at tumalang AX madumduman ta kini mi aljana sa tong panahon sang bagyo. May ara man nagahambal nga wala naka-avail ti mga single mom ini sila, wala naka-avail sag ayuda gikan sa gobyerno, ti nag-apply lang sila iba di mga hinigaran pa kuno, nag-apply sa ayuda, hinigaran pa, tido nagpirma, wala kuno nakalabot. Amo ni mga legasyon sa pila ka mga vendors diri sa may downtown area, diri sa may central market, kaya may aljan. May ara man nga pinamangkot man ato na nga abing kwan nga hindi sila nga baldado, hambal nila kuno kay aljan, wala man kuno nagdubo sa ang bugas ng 20 pesos. Nakatilaw man sila, pero galing kiti, no, selected lang bala.
0: Do hindi ito yung pangkabilugan, do? Do gawin niya, do rasyon lang to.
1: Do agi lang wala kay Mel dyan. Ti, amun ang pila ka mga feedback sa katon, sinig na mga pumuluyo, vendors din sa may downtown area, sudan sa Bacolod. Pero nagkapanayon, pagkita kay Mel dyan, kaya wala parang malabot ang transport sector. Dari pala kita sa mga vendors, bantayan nila. Sa katon, sinig na coverage sa may zona.
0: Pero sa zona, no?
1: Diragi nila may maluan kay Mel dyan, ang Kabilugan na. Target na ito malabot, may intigid. Agong ni maluan na ito, kung pasado,
0: sige, di ba
1: na baldado. Selected ka grandom din ato, dari ka pag-survey kay Mel dyan, may mga establishmento kita dari, may mga vendors, may mga driver, kag mga privado man nga mga tao dari pinamangkot na kagari kita dari sa isa ka cosmetics. Nahuya-huya pa rin silang maghambal, pero may maluan na kanong kay Mel dyan kung pasado o kung baldado in performance sa atong sinig na Presidente Bongbong Marcos Jr. kay Mel dyan.
0: Sige, salamat, Gid.
1: Amo na, ang atong sinig na balita ka madulong sa programa ng 11 Mbps, ginadulong sa atong sa Power 3, ang atong sinig na DTX 500, Mighty Seek and D3 Bio, hanggang atong man sinig na DTX Beauty Soap, ng DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon sa patrolyo K5 Babes Gantalao, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you so much sa report. Kika naman kay K5 Red Salgado. Ah, atensyon sa talaga nag-drive sa motorsiklo, halong soksokin ka mo helmet. And of course, di magdala motor ko na kainom. Dili ka, do. Papos kita commercial break, mga kag-K5, sa nga pagbalik. Tingwa na ito, ma-check ka rin sa Kipabel sa Bilyena. Mapamangkot nga, hindi mag-upon si Mayor Greg Gasataya sa Bacolod. Dito sa zona. Edo pabilin siya di sa Bacolod. Kag may ara mang kita pulso karong ibaloon, dito naman sa Sagay, kung pasado o baldado, para sa ila si President Bongbong Marcos. Kag may ara kita balita, isa naman kautod tapatay gyapon sa area ni Jong Versales. And of course, subong adlaw opening day sang charter celebration dra sa Kabangkalan City. Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 Blast 11:54 sa aga.
2: 11 MPPS Balita. Kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
5: Kaling
4: IBS.
5: Gakutoy tiyan mo na?
4: Oo.
5: Kagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
4: Gigitig-ab.
5: Gakrams.
4: Gakrams, sinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
5: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinay. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty Seed.
6: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
8: namit na gid sa akon nga mata.
6: DTX 500.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
5: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares mula sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
4: matukon
5: gin. Amo man ang lawas, ti siyempre di man malikawan ang mga bisyo nami nga kaon, ta sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang apoy di mo ibutang mo sa lawas, pero kung kulang ka antioxidant, una gid ya makuan pugday ka lain ya kung pala inom gid ka antioxidant kay kung kisa ara ang bisyo ti ma-prevent, Sir Boy.
4: Husto.
5: So ang nami pa Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
4: Oh, hindi ka ma-stress.
5: Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo, tiyo. Stress, stress.
4: Pila kay DTX ka.
5: Baton mo dyan.
4: Baton.
10: Sirustan. Tama na mo man siya natuloy.
4: Uwa.
5: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang modo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
8: nami na gid sa akon nga mata.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM.
11: Sir, ano ang napakagandang effect sa iyo ng DTX 500?
12: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Kasi paghapo na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, madali ka lang kayong mapagod, i-try nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News,
14: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
15: Mighty C Network News.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
13: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, PNP Region 8 magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong rehiyon kasunod ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Mga Ilonggo seafarer na nawagan ng tulong matapos ang drone attack sa Ukraine. Mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia Negros Oriental bumaba sa 14.1%. 10 bahay sa Rojas City Capiz natupok dahil sa sunog. Kawatana sumalisi sa isang bahay sa Barangay San Miguel cellphone ng natutulog na may-ari na tangay. Alita na mag-live-in na uwi sa pagpatay sa dalawang senior citizens sa Benito Soliven Isabela. Taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro umalma sa posibleng pagpasok ng e-taxi. Subject person na namatay sa drug buy-bus operation sa Anini Antique, source na isang subject na una nang na-aresto sa operasyon. At dalawang grade 10 students sa aklan nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
13: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavap sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PNP Region 8 magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa buong rehiyon kasunod ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
18: Limang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes, Hulyo 27. Mahigit 1,000 kapulisan ang idineploy sa buong Eastern Visayas upang tiyakin ang seguridad ng publiko, lalo na sa mga posibleng pagtitipon at sa mga pangunahing lansangan sa rehiyon. Ayon sa Pro 8, nasa 1,156 na kapulisan ang nakatalaga sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kabilang na dito ang 572 tauhan mula sa mga provincial at city police offices ang magsasagawa ng security at checkpoint operations. Naka-standby naman ang 308 kapulisan para sa Civil Disturbance Management o CDM, habang 101 ang nakatalaga para sa Quick Response Team o QRT. Nagpakalat din ang Pro 8 ng mga tauhan mula sa iba't ibang regional support units, kabilang na ang Regional Intelligence Unit, Explosive Ordnance Disposal o EOD, K9 Unit, Regional Maritime Unit, Regional Highway Patrol Unit, at Regional Medical and Dental Unit. Tiniyak naman ng Pro 8 na mananatiling naka-alerto ang kanilang mga tauhan sa buong panahon ng SONA upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
13: Samantalang mga Ilonggo seafarer na nawagan ng tulong matapos ang drone attack sa Ukraine. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
19: Nananawagan ng tulong ang ilang mga Ilonggo seafarers matapos silang makaranas ng traumatic experience dahil sa drone attack habang dumadaan ang kanilang barko sa Odessa, Ukraine noong Hulyo 18. Base sa Facebook post ni Ramram Serbo na magpapatuloy pa ang biyahe patungo sa Turkey at muling tatawid sa Black Sea dahil dito, nagpaabot ito ng takot para sa kanilang seguridad at pinilit na makababa dahil sa trauma na kanilang naranasan. Humihingi rin ito ng tulong sa Local Government Unit o LGU ng Miag'aw, Iloilo, kabilang na kay Mayor Richard Garin at Congresswoman Janet Garin ng 1st District upang matulungan silang makauwi ng Pilipinas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
13: At mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia Negros Oriental bumaba sa 14.1%. Detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
20: Bumaba ng 14.1% ang kabuuang bilang ng mga kaso ng krimen sa bayan ng Valencia mula sa 335 insidente noong 2024 patungo sa 285 noong 2025. Opisyal na inihayag ang datos na ito ng Valencia Municipal Station sa kanilang paglahog sa programang Norpo at Your Service kahapon. Batay sa ulat, bumaba ng 28.2% ang peace and order indicator mula sa 196 na kaso patungong 122. Ngayonpaman ay tala ang bagyang pagtaas na 1.8% sa public safety indicator na sumasaklaw sa mga aksidente sa kalsada mula sa 139 patungong 163 na kaso. Sa kabila nito, nagpahayag ng pasasalamat ang kapulisan sa patuloy na suporta ng komunidad na nakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa buong bayan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 10 bahay sa Roas City, Capiz natupok sa sunog. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
23: Tinupok ng apoy ang 10 kabahayan at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog sa Sitio Looban, Barangay 8 sa lungsod ng Roas, Sabado ng umaga. Ayon kay Senior Fire Officer Juan Jun Margalve ng Roas City Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Maswerte naman na walang nasugatan ng mga residente sa lugar, ngunit 2 bumbero ang nagtamo ng minor na sugat habang nag-aapula ng apoy. Sa ngayon, patuloy pa na inaalam ang pinagmula ng sunog. Samantala, pansamantalang nakikisilong sa multi-purpose hall ng barangay ang mga apektadong residente.
24: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
21: Network News.
22: YTC Network News.
13: At isang kawatan sumalisi sa isang bahay sa Barangay San Miguel. Cellphone ang natutulog na may-ari natangay. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Grace Belostrino.
25: Sa pulsa CCTV, ang ginawang pagpasok ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket sa isang bahay sa Baltan Street, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Pasado alas 2 ng madaling araw noong Biyernes, makikita sa video na dahang-dahang gumapang ang suspect sa loob ng bahay bago maingat na kinuha ang cellphone ng natutulog na lalaki na napag-alamang may-ari nito. Matapos makuha ang cellphone, agad na umalis ang suspect na tila walang nangyari. Samantala, nanalawagan naman ang uploader ng CCTV footage sa sinumang posibleng nakakakilala sa suspect na makipag-ugnayan sa kanila o sa mga otoridad upang matulungan sa pagkakakilala at agarang pagkakaaresto sa suspect. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
13: Gayon din alita na mag-live-in na uwi sa pagpatay sa 2 senior citizens sa Benito Sullivan at Isabela. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
26: Nahaharap sa 2 bilang ng kasong murder ang magpinsang suspect sa pagpatay sa 2 senior citizens sa Benito Sullivan, Isabela. Lumalabas sa pagsisiyasat ng Benito Sullivan Municipal Police Station na nag-ugat ang krimen sa alita ng pangunahing suspect at ng kanyang live-in partner na anak ng isa sa mga biktima. Nais umano ng suspect na makipag-ayos sa kinakasama ngunit pinipigilan ito ng ina ng babae dahilan upang magkimkim ng sama ng loob. Batay sa investigasyon, matapos mag-inuman ang magpinsan ay nagtungo sila sa bahay ng mga biktima at habang mahimbing na natutulog ang mga ito, tinaga umano ng pangunahing suspect sa leeg ang kanyang biyana na gamit ang itak habang pinagsasaksak naman ang isa pang senior citizen nang magising ito. Kasalukuyang nakakulong ang 2 suspect habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kasong isinampa laban sa kanila.
27: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
13: Samantala, taxi drivers at operators sa Cagayan de Oro umalma sa posibleng pagpasok ng e-taxi. Detalye ng balita, hatid kay K5K Buscaino.
28: Umalma ang mga taxi driver ng Cagayan de Oro sa posibleng pagpasok ng electric taxi, Isa na rito ang Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance na nakatakdang magsumite ng petisyon sa LTFRB Region 10 laban sa inaasahang operasyon ng mahigit 300 e-taxi units mula sa isang dayuhang korporasyon. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pakikipagpulong ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II sa mga leader ng transport group sa riyon. Ayon sa mga driver, lalo pang bababa ang kanilang kita kada araw, lalo na't nananatiling mataas ang presyo ng langis. Matatanda ang nakipagpulong si Chairman Mendoza sa mga transport leaders ng Region 10 kung saan tinalakay ang posibleng pagpasok ng electric vehicle taxi at ang pagbibigay ng fuel discount sa rehiyon.
0: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
13: At sa iba pang detalye ng balita, subject person na namatay sa drug buy-bust operation sa Anini, Antique, source ng isang subject na una nang naaresto sa operasyon. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Joe Jan Morillo.
3: Ipinahayag ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, head ng Pideo Antique, na ang pinanggalingan ng illegal na droga ni alias Bagol na unang naaresto sa drug buy-bust operation noong Hunyo 26 ay ang namatay na si alias Namo, subject person sa isinagawang operasyon sa barangay Bayo Pequeño, Anini, Antique noong Hunyo 23. Batay sa investigasyon, tumakas ang suspect nang mapansin niyang isang buy-bust operation ang kanilang negosasyon. Tumakbo siya pauwi at isinara ang gate kung saan sinubukan siyang hikayatin ng mga otoridad na sumuko, ngunit nagpapatok siya ng baril. Habang kumikilos ang SWAT, muling nagpapatok ang nasabing persona habang napilitan ng SWAT na rumisponde muli habang palapit sila sa bahay. Nang buksan ang pinto, natagpuan ang subject person na may tama ng bala sa ulo. Kabilang sa manakumpiskang gamit ay isang 12-gauge shotgun, isang homemade 12-gauge shotgun, isang .357 caliber revolver, humigit kumulang 1.3 grams ng hininalang iligal na droga at iba pa mga bagay na nasa pangangalaga na ngayon ng crime laboratory. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jan Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
13: Gayun din, dalawang grade 10 students sa Aklan nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
4: Nagpositibo si pinagbabawal na drogang dalawang grade 10 student matapos isailalim sa drug test noong araw ng Biyernes. Matatandaan, habang nagpapatrulyang mga otoridade, ay nakitaan nila ang mga ito ng marijuana habang tumatambay sa beach area ng Barangay Hawili Tangalan sa oras ng klase. Dahil dito ay inimitahan silang sumunod sa presinto ng pulisya para sa imbestigasyon, ngunit imbis na sumama, itumakbo ang tatlong magbabarkada palayo sa lugar. Maswerte naman na naiwan ng mga minorte edad ang kanilang gamit gaya ng ID, kaya agad silang nakilala ng mga pulis. Na-recover din sa lugar ang isang maliit na box na naglalaman ng pinaniniwala ang marijuana. Sa ngayon ay nasa MSWDO na ng LGU Tangalan ng dalawang estudyante na nasa edad 15 at 16 na parehong residente ng bayan ng Numansya. Samantala, patuloy namang pinaghahanap ang isa pa nilang kasama. Isa sa ilalim naman sa assessment ng MSWDO ang mga nasabing minor de edad para tingnan kung may discernment ang mga ito para sa pagsampa ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
13: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinukoy ng mga otoridad sa Germany na posibleng isang terrorist attack na may kaugnayan sa Islamist extremism ang insidenteng pag-araro ng isang minivan sa isang pride event sa Berlin. Isang katao ang nasawi habang 30 ang sugatan ng araruin ang sasakyan ng mga tao malapit sa Christopher Street Day, isa sa pinakamalaking LGBTQ pride event sa Europa. 8 sa masugatan ng nasa malubhang kondisyon habang tatlo ang kritikal. Kinilala ang pangunahing suspect na si Abdul B, isang German citizen na may Lebanese background. Ayon sa mga investigatora, dati na umano itong minomonitor dahil sa hinihinalang ugnayan sa Islamic State at kakalaya lamang mula sa juvenile detention 2 buwan bago ang insidente. Patuloy naman ang pagtugis sa suspect at ang investigasyon upang matukoy kung may iba pa itong kasabwat.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
13: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Kalibo, Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahilig, ka-K5 Elgin Castaño at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. D3 bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka. Ang D3 bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali balik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500, garantiyan antisado, epektibo, aramis DDX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang
0: yung TI
2: ko. Salamat sa Mighty C.
0: Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. 11 BPS, balita kag public service.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 12:22 sa Udo. Grabe, layo pa, kita ko na sa itan. Nawari pekto, galing ko nagagamit kasang iCare Gold, no? Ang mata ko masanag, mga ka-K5, pati ang mga muta, makita mo layo pa. Hoy, may Udo lang galing kagapin sa ding sa mga suki naton kay Jubert Solar. Hello? Gahambal sila nga sa nagliga, dining bana nga si Leo, asawa ni Ivy, may ara na kalalis ko nung isa katawo. Tinapat din investigaran sa mga polis, kag tanawon ko na sinong iya nakalalis, ano gibalang ginawayan nila, kag nanumadalom nila sa nga ginawayan mga kakaypay. Ining ginaistorya ko sa inyo, ni partibla sa isang babae nga ginpatay sa sunod sa ilang balay. Tiambana, reportedly, may ara siya nakalalis, pre-pacheck na rin kag padalaman pag investigasyon kung kapamati man si Leo. Leo, pwede ka lang chat kay Pavel. Diyan para may interview pagid blaw. Para masugilanong tagid. Standby, kinugidugay, check na si K5 Jong Bersalas. Nanukod sa ding report mga ka-K5 gamay isa naman kalalaki na napatay. Napatay mga ka-K5 dito sa area sang San Carlos. Nasapuan na lang sa nga Iloy sa nagligad ng adlaw na wide na ni Kabuhi. Ang delikado na mahigot pa kunong iya sa ning liog. I-check na ni Sato naman yung pampalagad mga KK5 rin sa inyo naman nga para tuntunan. On the other hand, mga KK5 sa ato nga pampalagad. Like samtang ka mo nagpamati na mag-inomgid kag hindi pagkalipatan ang maintenance ang lawad-lawang. Resistensya para dali kita nga, hindi kita dali mahilan at matrangkaso. Mighty C alkaline niya vitamin C parisan lang sang D3 Bio. Oyara na naka-standby si K5 Jong Bersalas. Ano ning kausa ni? Ano ba natian si ning lalaki? I don't know ha. Pero nasapuan na lang sa Iloy niya way nakabuhi matapos nga nakitaan niyang iya sa ni bata nga na may arap ako nung nahigot siya sa ni Liog. Tinanong kakabit niya way. I-check na sa line number 1 naka-standby na ang pinakamapisan nga reporter sa San Carlos City. Ang lalaking lalaki, yung idol kaya mo, lalaking lalaki kung magkanta sa karaoke, ang tingog niya sinido, do artistahon gin. Kung ano katisoy sa tingog niya mo, manikatisoy sa itsura ni Marjon Bersalas. Sa akong program si Marjon niya siya. Bala kami kung ano'y tawag niya siya. Marjon, anong istorya sa likod? Sini nga nga nasa pananing patay kagano motibo sa likod. Marjon, mayong hapon.
6: Mayong hapon ka kay Pamel dyan. Amo gani, medyo mas
5: subok. Dumayo man lang itrada ko si Imo. Ang tingog, tisoy, amo man lang itsura. Lalaking lalaki kung magkaraoke. Oh, sige. Sige, Jong. Sa ato niya, hindi ko sabagay. Sino man nabi ka perdisi mo sa kantana. O, guay na bala, Jong. Ano ang tabo diyaw?
6: Anyway, kay Pamel dyan, isa ka 43 years old nga lalaki ang nasapuan na ginlamang sa iya sininga Iloy kapon siyang kagahon sa sulod sila puloyan nga nagabitay kag may higot nga PC ang iya sininga liog. Ining biktima nga hindi tanalang pagpangalanan, nag-a-star ini diri sa may...
5: Hindi ko may higot nga PC, gakabit pa sa?
6: Nakabit pa kipa well dyan.
5: Subo
6: mo naman. Oo, daw hindi ginman sila nga inabalang inang gahanggid ang iya sininga tiil. Gakuan pa man, tawag sininga niya, inang gasangigan pa man sa, ano, sa ita sininga salog. Pero nagiging hungod yung guro nga inang magpanginmatay bala. Lampot po, mga makatungkad pa man.
5: Napila na ng edad yaw?
6: 43.
5: Kaya nung kausang ang kinanglan niya magamunaw?
6: Daling, amo man na ang waygid kabalo ang Iloy Kifabel dyan kung ano ang rason nga nagpanginmatay ni kay sang Sabado sang gabi.
5: Special child daw?
6: Hindi man. Nag-shotting pa ni sang gabi. Kaya may ara hubkas bala sa ilas ni nga kaingod. Di, daw ginkwani siya, gin istorya sa iyas ni nga Iloy, mapuli na sila. Kay medyo hubog na ni ang biktima. Nagsunod ba ni ang victim ni sa iya? Pag abot nila sa ila puluyan, dito na siya nag-minaoy. Tinadlok ang Iloy kay Pebbles. Gimbiyaan ni siya danay. Pag puli siyang iya Iloy kapon, mga alas 5 sang kagahon. Amo na ito na-discoveryhan na siyang iya nanay, ang ining 43 years old nga victim na nagabitay kagwala na siyang kabuhi. Sa piyak na bahin, base sa investigasyon sa atong sininga kapulisan, as alleged daw, santo anay, na diparahan na ni siya sa iya sininga Iloy ngayon abalang daw nag-pangasubo, pero may nag-isahanon. May pagbati ang Iloy nga base, depressed ang iya sininga bata. Kagamuni ang nagtulod kung nga ang nagpaginmatay ini kay Fevel dyan. Wala naman sang foul play nga nakita ang atong sininga otoridad angot sa kamatayon sininga biktima.
5: Mm-hmm.
6: So far, so far amo na ang madulo natong nga report sini kaunto para sa 11 MBS program. Madulo sa ato sa B3 text 500 kag Mighty siya. Ako naman si KK Fab Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K-Fab News FM.
5: Thank you, K-Fab Marjon Barzales. Ay, pobre man. Di na akong magkomentaryo, di kayo matisubo na ningadaan kag may ara siya dutay nga problema, may depresyon. Well, kung may mga depresyon, kita mo na gani kay Nabla discussion ni Councilor Al Victor Espino. Hindi lang na para sa may eskwelahan ang party sa mental health. Dapat pati sa kada banwa, kada munisipalidad, magpaningkamot, gid, mag-put up sila sa ginatawag nga mental health facility. Mental health facility. Ang ipag-jindi, tabi ko mental health para sa mga buwang. Hindi niya para sa mga buwang, mga tao nga may problema, hindi katulog, na-depressed. Dura sila makadto para matagaan laigay kang mabuligan. Hindi pwede nga nga ito sa nga probinsya mag-initiate to put up different mental health facilities. Hindi niya para sa buwang, ha? Para pangayuhan advice sa mga tao hindi katulog. May mga depression, may anxiety, kagiban pa, paano nila ma-overcome ini? Hindi pwede nga gastuhan. Takay kalabanan man lang kung akrimenda, magasugod, yung mga depressed, mga pang labo, mga pang... Sus, bisan sino nalang sugataon nila sa dalan? Okay, this time around sa ato naman yung pagpalagad mga ka-K5. Ay, dubo na tawa rin, tas 92. Talang alin sa sinin mo, nata 92, oh. Ay, ahay. Karong dugay-dugay, ah, no? I-check ko ano this time around, bae. Naka-standby na si K5R. Atensyon na, K5R. Atensyon, atensyon. May ara, subong nga programa nga pag-iwaton sa kabangkalan. Kaya kabangkalan, mga ka-K5. Nag-celebrate sa ilang charter celebration.

0: Punos ang kalipay, bangod. May birthday naman ang kabangkalan charter niya. K5 ARP, kamusta ang programa sa mga adlaw sa opening day?
1: Mayong kung magpinakabugan na sa tanan, mas ang mas bugana gid no ka K5 Eljan ang nasud sang kabangkalan. Kinbubo na sang ulan, bugana sa tanan.
0: Grabe, blessing na. Bugana ang ulan, pero ang mga tanom kag kasapatan nagaudyakan. Imagine nun mga grabe kainit. Nakatilaw gid ba sila ulan? Ah, nagligan og ulan man. Bugana, but siguro blessing na. Bugana kita sa ulan sa sining selebrasyon sang udyakan, ay sa kabuganaan kay ang mga tanom nagudyakan sa kalipay. Kay nakatilaw naman ulan. Ti nanong matabo sa nung opening anong oras?
1: Actually, kakipag-el dyan, official na nga nagbukas kaina sa aga ang ika-29 no, nga charter anniversary sa siyudad sa Kabangkalan. And at the same time, labing una nga Kabuganaan Festival 2026 sa siyudad kakipag-el dyan. Ginpangunahan ini sa alkalde sa siyudad nga mo si Mayor Benji Miranda kagin suportahan man no, sa BC alkalde nga iyang asawa kaga iban pa ng mga city officials no ara man kaina nakita naton kakipad Eljan si Pastor John Antolo, Honorable Jersey Gonzon kag iban pa no ng mga city officials. Kadungan kakipad Eljan sa opening ceremony ang DepEd Day no gagina tambungan man kakipad Eljan sa pipila ka mga executives kag heads kag at the same time mga principals and teachers sa division sa Kabangkalan sa K5 Eljan. Dinhiwat ang among opening ceremony ka K5 Eljan sa festival grounds no sa football field sa Nasambit nga syudad. Damo ka K5 Eljan nakakuha sa nagkalain-lain ng mga reaksyon halin sa mga citizens, halin sa residente sa syudad sa Kabangkalan bangod sa venue. Kung imo kakipad Eljan lang tawon ang football field, we believe nga ikaw aware kasi nadira sa football field, subong naton dira sa Kabangkalan, lamutsak ang sitwasyon kakipad Eljan. So, first day pa lang sa long week celebration sa charter anniversary, unang adlaw ginulan naglamutsak kakipad Eljan ang venue. So nakakuha ini sa nagkalain-lain man na reaksyon kag komento sa mga residente no sa nga syudad sang Kabangkalan. Subong man nga adlaw ka kag Eljan ginabuksan ang agro fair no agro booth no kun sa diin may balay-balay no ang 32 ka mga kabaranggayan na kun sa diin ila ina ginapakita gina-showcase nila kung ano ang may ara sa ilang barangay no kag kung ano ang pwede mabakal, nagabaligya sila sa ilang mga produkto, sa ilang mga kararuton kag kung ano ang ipabugal sa isa ka barangay. So nakita man nato dito ka K5 Eljan ang mga eskulahan no nga nagpapigbahin, nagpakita man sa ilang talento no kag antes pa man ang opening salvo kaina ka K5 Eljan 6:30 no alas 6:30 sa aga ginabuksan ang programa sa isa ka mas kaga ginapasundan ini ka K5 Eljan sa parada no posibleng gintambungan man ini sa mga nagkalain-lain nga mga ahensya departamento kabarangayan kaga nagkalain-lain nga sektor sa nasambit nga syudad ka K5 Eljan. So sa karon may ara pa sa nga madamo ng mga nakalain up, ng mga nagkalain-lain ng mga programa. And later tonight ka K5 Eljan, may ara siyang artista, no? May celebrity night. Kung sa diin mag-perform ang pipila ka mga komedyante, ka mga singers sa syudad sa Kabangkalan ka K5 Eljan. So amoy nang nakuha na ito, na-update, angot ka K5 Eljan sa pagbukas.
0: Sino ang artista sa highlight? Sino ka nakukin budget? Kung pila budget sa ano, sa kabuganaan? 52 million?
1: Actually, Kakipit Eljan nagpadugang pagid, no? May another 30 million. So, atong ganito.
0: Bali, pila kabilog ang mano, ha? Pila kabilog ang ma-perform para sa Udyakan Festival, ha? Para sa, may kabuganaan festival?
1: Sa, duwa Kakipit Eljan atong festival. Bali, may ara kita sa Udyakan Festival, which gets nga gin-retained ina sa syudad. Kag ang isa, ang main gate na festival, ang Kabuganaan Festival.
0: So, San Uniti, sa Kabuganaan Festival, bali sa Kabuganaan, may dance man na.

0: Ha?
1: Yes, kasi sa Audyan, dali ang Masabo.
0: Pila kabilog ang maano? Pila kabilog ma-join da?
1: Sa Audyan Festival, kasi sa Audyan, may ara kita sa 8 ka mga private schools, no?
0: Tapos?
1: Private schools ang ma-perform sa Audyan Festival. Kasi kabuganaan
0: public
1: festival
0: school
1: naman, may, hindi, kakita daw dyan, 15, no, kabarangay. Kung sa diin, ang 15 na kabarangay, ma-perform sila sa Ila Festival, no?
0: Ah, kasi ang guaya, do parius kayo din sa Bacolod, the festival of festivals. Yang, yes. For example, La Granada, pakita na pa si Gabong to. Ha? Tapos, ang yan naman sa kung anong barangay, kung ano man yung Tagbuana, yun, ano? Kaya mo na, ang tanong ka-festival ka na barangay, tingbon sa nami man, kabuganaan,
1: yes,
0: titad pila ang assistant si ihatag sa kada barangay nga may intra sa kabuganaan?
1: Bali, hindi pareho kasi pa El Jante, may iban nga mga kabarangayan nga wala nag-intra sa kabuganaan festival pero nag-intra sila yan sa boot fair kaga sa Miss Kabangkalan.
0: Hindi ko nag-intra so, sila, abi sa kuhan, nag-intra sila, abi sa saot. Kay kabalo ka magasto niya mo. Kung mag-intra ka sa festival, ang costume la, bayad ka na kanagabi, ma-practice ka mo da. Ti mga pila ba dyan kinatag sa mga ma-join niya sa festival dance?
1: Ara kakipad el dyan sa 200 to 300,000.
0: So, plus kung 300,000, plus pa sa ano, kung may miss ka pila?
1: Kung may miss ka, kasi ginta-agin na tagaan sa syudad ang isa ka kandidata, 50,000. So, kung nataw, tagani kakipad el dyan, 50,000
0: na kulang. Doon ko na, ang 50 sa isa kandidata? Sa isa kandidata?
1: 50,000.
0: Kulang na?
1: Kulang na siya kay Fidel Jan kasi before pa nag-opening, may ara na sila sa mga pre-activities ang mga kandidata.
0: Anong so, activities?
1: Yes, nagpailit, kinakakipag El Jan ang ilang mga nakakapiyot sa ila, no? Kada mga bayo nila, sa iban pa, no? Ang mga pinahanglanon sa nasambit nga activity ka kay Fidel Jan. So, overall, kay Fidel Jan naging successful, no? In spite sa panahon, overall, naging malipayon ang tanan, kag nabatsagan ang kabuganaan, kag malamo pa kay Fidel Jan, ang mga activity, panguna pa lang adlaw, kag ginalauman man ato, no? Nga maging successful man ang mga palaabuton ng mga inadlaw sa isa ka simana sa pagsaulog kay Fidel Jan sa nga ika-29 na charter anniversary kag first ever kabuganaan festival sang syudad sang Kabangkalan.
0: Sige. Tipilaya ka assistance para sa mintra sa Jakan?
1: Draman kag ipadal dyan. Draman na siya range. 200
0: to 300 man. So kung mag 18 sa pulo, plang 3 milyones. Kung mag 8, butang ta, another 1.6, malagad sa lapit 5 million. Sa Piyakme, 5 million, 10 million. Ti 80 milyones din lang gamito ng iban.
1: Amo na siya, kay Fidel Jan, no? Nabatian, magani na ito, nga daw may nagka-problema, no? Sa kagayin sa aga tungkol sa LED, kay wala pa ako na nabayran. So, daw nagpa-dugang pa, no? Sa ang budget. Pero aton, i-confirm.
0: Ti, paano magkulang kay 80 milyones ng budget? LED, kinsi may lang ginadlaw. Araw-araw. Tige lang ha, pero basta ang iyaya intensyon niya sa syudad, palipayon ka mo. Amo niyang pinakadami. It's a celebration because you know, you have all the reason to celebrate, no? Hindi taga, para sa akon, basta ang gasto is justifiable, 80 milyones. Ang pamangkot siya, importante, we can bring back tourism. Like, madalata, baka balikit, madalata turismo because of our Ojakan, our ano pa ganing isa to? Ang kabuganaan, ti dapat may balik man alay kaya nagabarigya na dapat may income ni, dapat may ara kita gauge ko bala worth ba lang millions kaya ginagasto ta sa ginabalik nga economic ano panawag sina activity during the festival. Amo na bala, mabalan ta pila blang ticket sale sa kabilugan, dapat may amo na after, di ba? Maka kag plus ang mga turista gakadto da taga Cebu taga amo ni makakadto na di amo na blaw.
1: Correct ka kay Fidel Jan, no? Isa na sa mga
0: kaya kung hindi ka magasto ang guwabla sina kaki 5R kaki 5R ang purpose mo lang sini magasto ka because you want to promote your festival at the same time ang mga tao da bisag bulubaligya lang da tubig sa palibod kolokyos ko maka-income man sila eh.
1: Yes, kaki Fidel Jan, so amo na siya, no? Isa sa mga rason kag purpose kung nga
0: good luck ha. Good luck kay Mayor Benji Miranda, good luck da kay Vice Mayor Divine Miranda kag sa tanang taga Kabangkalan, no? Buligan ta malinong matawa ang inyong selebrasyon.
1: Yes, Kakipeb Eljan. So, at the same time, no, salamat man kita sa tanan ng mga pumuluyo, no, mga residente nga nagbilog sa una na adlaw sa Kabuganaan Festival. Kag ang K5 News FM, kabangkalan man nga sa gihapon, Kakipeb Eljan, ang official media partner sa nasambit nga festival kag celebration ka K5 Eljan. Report sa patrol, kaupo si Kakipeb Clint Beljan Yangga, inisi K5 Genarf Amores Togalon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkaringawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Sige, Pastor John Antolo, mayong untulan da kay Counselor John Antolo, ang migo sa K5 balin sa una, kay Mr. Jersey Wow Guanzon. Imayo man nga way madula, no? Si Berto ang next online. Ibalita ni Berto ang nagbato. Dito nang gareklamo ko ng pamilya to sa Kawayan, ngay delete lang ko ng picture boxes. Ginbutang tani siya kay nga kadelikado ko nang haboy to siya bibato. Kag nagala siya traffic sa tunga sang karsada, kadelikado. Ari na si Berto Bato Gakit. Berto Bato Gakit, ha? Bato ang iya balita. Lalaki gabit-bit bato kinulbaan. Ang report actually may pinanghaboy ni siya nga tricycle driver. I-check na sa line number 1 ang report ni Berto Gakit. Line number 1, Berto, mayong hapon.
2: Mayong hapon, kagibadal dyan sa aton sininga mga K5, bauti hindi niya contributed ang video ko di kitagin mismo. No, kahapon, nakasaksi kung paano ni ang lalaki ng haboy isang bato. Kag nag...
0: Sinong unay ang ginaboy? Sinong unay ang ginaboy?
2: Ang information sa unang lang itong adaan sa dalan sa may Kawayan, Kakibay ba, Eljan?
0: Oo, ano ang information to, Bert? Paos ka pa. Paano? Ha? Ay, natamaan ka sa kanta sa ano ganito? Again!
2: May...
0: Nagwaagin sa panit mo, Bert. Abi mo lang, ha? Okay, may, pero ano to na tabo, Bert? Sa unang nangaboy na siya, anong ginalinan? Ang gibayaan siya sa mga amigo, ya?
2: Nagkaboy na to siya nadaan, kagibabal dyan, sang bato sa tricycle, kuno mo. No?
0: Okay, okay.
2: Amo to ang...
0: hindi confirm, nga kuno pao.
2: Ano?
0: Nga, hindi confirm, ano? Nga may kuno pao. Nagkaboy siya tricycle.
2: Yes,
0: nagkaboy siya tricycle.
2: Allegedly, amo to.
0: Nagkaboy siya tricycle. Anong kausa nga ang dogol pi siya nagsyada sa itong karsada o?
2: Nagtawag ning pamilya sa ato kay ti una bes kagibabel diyan wala ni na blaster mo, no, wala ni na nareklamo sa pulis. That's why ang pamilya purpose naton naghambal sa aton nga ti nga ako no ginpost to amo ni be sa pamilya kagibabel diyan nag-inom ining lalaki ngani, no, nag-inom ina siya sa migo sang balaya.
0: Balay sa migo ya tanong no, ani mo yaman son.
2: Karon kagibad Eljan, mabuli na kuntani sila sa ila barangay. Sang inali lang nga gimbayaan ni siya sang iya sini nga migo nga upod man. Gimbayaan sa sing motor. So aduno kung anong sistema nga nangakik siya kaga nang haboy siya sing bato. May mga ginhaboy ni siya nga bato amo ni nga suno sa mga tao dito nga interview naton. And the same time, ang basang iya sini nga utod, sa naumpawan siya kagabi, ginabuya lang ni Kono kay para for self-defense. Sige, mangkot na ito na, sino ni Kontraya? No, ang miguya ni Kono Kontraya, amo ni nga
0: basang galing, nga, galing, mas, ang mga ka-tricycle, ano labot sa tricycle si Iaya?
2: Ang ganiman, o, kumakita mo, nag-cost.
0: Actually, doon ay masasama lain sa tonto, paglabay sa kusta, doon ay masasama gaboy?
2: Wala masasama gaboy, galing ki. Sa mga tao dito, aras itong adalan eh. May dala sa sing...
0: Kulbahan ka gini. Malang alang ako, dala ka sa lakyan.
2: At iba nagmaralik ko. No? Threatening pagkabig siya.
0: Kasi
2: may harmful man. Suno sa mga tao dito, kaki-5L dyan. Kaga, kaya mo ito ganito, amo man mga upo na kagapon dito man kita. Doon nag-video, amo itong video nga makita. Nga amo lang na ito, may ginapangita siya o galing hindi mo manigar pala, no, sino sa mga driver man dito nga ti mga apoy siya ya sang salakyan. Amo tong information naton bago kita magsulong dito sa iya kahapon nga ti ang basa mga tao hindi ka mo maglabay dira kay may nagapangapoy sang bato. So pilaman kagibabel diyan Adlo ka mo mangyan ito, adlo kung di upon ka mo to. Nagyali ko.
0: Nakalabay na kami, away kami kita si Yaya. Hadlock sa tuyo sa amon.
2: Pero bilib mo ko ito kay San Pinagapon na. Oo, naman siya nag-hadlock. Kaya nag-suriyaya man ito. Kung kaya rin kito ito, diya, no? Kagiba mo dyan, mo nang atong sininga nakuha information. Wala ni na blatter, wala ni na niklamo sa kapulisan. Kaya suno sa pamilya, interview ta kagabi, nagtawag sila sa aton. Nga nagpangayog sila pasinsya sa ila sininga himata, no? Sa ila sininga utod. Subong ng pahumpawan na. May hara to video, si Michelle Patinio nga nagsulod din ng lalaki sa balay, no? Pasulod sa balay nga hindi man kilala. Ang tanan ni na ginako man nila asang pamilya kag nagapangayo karon ang pasaylo sa tanan nga mga driver nga naglabay dito kahapon.
0: Okay, sige. Okay, at least, ti subong why man siya nag-report nga na igo tricycle nila ba si why man?
2: So far, wala man, no? So far, wala man kita nakabato.
0: Nga delikado, gid manabi, nga nagalabay kas dalan, may amuna klase mga tao, delikado, no?
2: O, isa ba kagibayol dyan, mara mo, may gahawang kunos, bito, no, ng mga salakyan, kaya may ipet ko siya, kaya aran ko nga dalan.
0: Correct, correct. Sige. Kaya mo pa nakaroon sa hapon? Kaya mo pa? Doi ka na tingo, gaw?
2: Sa bago, kagibayol dyan,
0: sige.
2: Standby kita for the zona coverage. Sige?
0: Sige.
2: Balita ta subong unto dala sa inyo sa Kalwan ang D3PIO MyBC kag DTX500. Ako si Berto Gake tapos sa Batos si Kevin Martin di ba isa para sa kapiling na balita. Service yung publiko kaya sa News 7.
0: Okay, sige. 80 millions pero tangon niya pa ang coverage sa K5. Ay, nanoy mo yung yung chips. Anay ko ka pang aboy ba to? Millions ng bio. Sige, sa ato mga kautunan. Good luck, good luck. Congratulations sa mga taga-Kabakalan. Enjoy, enjoy lang tada. Ha? Wala magwas panit na. Dapat linong ato nga celebration. And check ko naman si Kipe Bumba Marilo. Imagine nun mo ni, may isa ka million of pesos worth of solar project. Nabamangkot na ni katilaw magkita sa ni. Makapulos manayahan kita sa ni. Ang pinakadako nga solar farm sa probinsya, pagasugdan na sa Cadiz. Magaproducer inis ang 239 megawatt peak Luna Solar nga may 65 ka megawatt nga battery energy storage project sa Barangay Luna. Ang pamangkot makapulos ayan ang taga Cadiz sa sining solar energy nga produce na sa pinakadako nga solar farm. Base himuon lang kita nga farm da, hindi man kita kapulos nga taga Negros kay pasa man nagyapon sa National Grid. Abi check na si K5 Bomba Marilo. Para may baluan tang pinakalate si Chester Beronke. Narood sa ring pinakadako nga solar farm project sa Negros Occidental. Himuon ni sa Cadiz City. Lugar ni Mayor Bading Escalante. K5 Chester, mayong hapon.
3: Yes, ka K5 Eljan, isagid ka mayong hapon. Amo ining pinakadako nga solar power plant diri sa probinsya sa Negros Occidental na may ara sang 239 megawatts peak diri iya sa Maya Barangay Luna, siyudad sang Cadiz ka K5 Eljan. May ari ini siya sang 65 megawatts nga battery energy. Kinami lang sini ka K5 Eljan kay ti may ara sila sang battery storage kung sa diin magamit, nagidbalagi lang yun kay K5 Eljan, unlike sa iban niya mga solar power plant niya sa ginsiling mo.
0: Gadirekta to sa National Grid?
3: O, maagi gyapon sa NGCP. Tapos paglambot sa NGCP, makadto gila yun sa ibaligya naman
0: Wisam.
3: Sa NGCP.
0: Baligya na sa Wisam. Oh, sa Wisim. Oh, pag gusto sila ito. Sa market na. Tiyari, ano matabo ni? Pwede nga, masalang sabi nga, ma-provide kami ang Mayor Bading, si Mudang, bilog mong ospital, libre.
3: Amoy ning posible matabo ka K5L dyan, kay may-ari inis ang 65 megawatts nga battery energy storage system, kung sa diin, direkta na siya nga makahatag, siya sang power, sa enerhiya ka K5L dyan, sa pwede nga magabita. Like, for example, amun na siling mong, may ara abiding medical center amo na nating ba amo ang ma-supply kay K5
0: correct,
3: Eljan,
0: correct.
3: kuryente.
0: O pwede, abing abilog nga plaza, sang kadi, sa muna yung supplyan niya, buo nami man, eh, makatipids mayor bading magamuni.
3: Isa ini sa mga pinakalapad ka K-Fable dyan, actually, phase 1 pa lang iniining 239 na megawatts peak dari sa Barangay Luna siya sa Cadiz. Iya ini sang Aboitiz Renewables Incorporated ka K-Fable dyan. Balik kung matabo sini, ang posible sini K-Fable dyan, ara ni sa target nila mga 400 hectares mo dari sa siya sa Cadiz. Tingnasugdan ka ron, ora ginasugdan ka ron, yara pa lang sa masobra 200 ka hektarya sining solar power plant. Ang phase 2 nila, posibleng diri sa may barangay Babini, siyudad sang Cadiz sa K-Fable dyan. Kagti ang ginatanaw man ni Mayor Bading Escalante, sunok pa sa iya, ang makadako ni makabinipisyo, ang mga 600 tanan ka mga empleyado, ang pagitaon sa Aboitiz Power, Aboitiz Renewables sa pagpatukod sining solar energy, mga ang priority gid ka K-Fable dyan, ang mga taga-Cadiz noon, no? Mga taga-Cadiz ang makaobra sining solar power plant. Kaya posible kung madayon ini ka K-Fable dyan ang phase 2 kaya ang phase 1 ginasugura na isa ini sa makasulod sa top 5 na sa pinakamalapad nga solar power plant sa bilog nga Pilipinas. So far ka K-Fable dyan ang ginahingyo man ni Mayor Bading Escalante ang mga incorporate social responsibility sining Aboitiz Renewables Incorporated mapatukod sila sang galingan sang kape ka K-Fable dyan. Sa ining sunod sang Cadiz mangin sentro ini pilakadlaw ang handom ni Mayor Bading Escalante mangin isa kadako nga supplier sang kape sa bilog nga Asia ining sunod sang Cadiz ka K-Fable dyan kay ti ang kabukiran subong sang Cadiz adigto sa may barangay Magsaysay barangay BF Gustilo minilyon na kapuno or amatamat na nagapasulod sa sa plano nga matanom sang minilyon tanan ka mga puno sang kape ka K-Fable dyan. Agod nga maging sentro or maging dako nga supplier sang kape sa bilog Asia ang siyudad sang Cadiz. Di ang corporate social responsibility sang Aboitiz Renewables Incorporated amo ini ang galingan or magbakuan sang kape ka K-Fable dyan no dere sa siyudad sang Cadiz. So far, mga balita na ito nyo natipon, dari iya sa may area sang Cadiz, inis ka K-5, Chester Jan Daronke, para sa kanilang balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K-5 News FM.
0: Thank you so much, Gid, sa report, mga ka K-5. Dagi ka naman kay K-5 Chester Daronke. Dolang alang na ito panahon sa program ta. Itanay na lang kita karoon last 12. We have 1 hour more to go. Para sa ato naman sa ding pre-zona coverage, ang The President Report karon sa hapon. Bantiante ka diba naman nga The President's Report, Zona 2026, The President BBM. May isa mga utod na ton para mabako ng inyong resistensya, magdubo ang sugar level, dayos na diabetes, kag high blood, mag-inom ang dodlaw sang DTX 500. May batas kay superior antioxidant, kag banami ini kay ginalimpyuhan marang inyong silinga, tinai. Kag nami sa tanan ginalimpyuhan marang inyong silinga kidneys, gamit ang DTX 500. Ang DTX 500, di mo sa DSA, di sugar cane extract. Kag dako gining mabulig sa aton para mapasigurado malimpyuhan ang aton lawas, mapareho sa aluman nga baratian. Ginapahinay pa ang pagtigulang mo blatulukon, ginaslow yung aging process. Baka nami gigilis ang DTX 500. Tingala ko man si K-Fabric, paborito yung interming DTX 500. Why not panahon 311 Mbps sa pangalan naman sa inyong regular anchorman, K-5, Jen Paul Generoso. Talos kita karong adlaw, ako naman si K-5 Aljan Castaño. Kaupon ang atong technical partner, Ethan James Sarmiento. Opo ang atong news anchor team, mga field reporters. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa Negros, K-5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
5: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga arasa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang ito gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
14: Master. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
16: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Luter naman! Kaya ni Balis to nina. Ako may kinabatsyag sa akon nga TL. Tuhod, ako baginis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sang Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag, nagpupo sa ako arthritis.
9: Luter na Max!
10: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift! OT! Breadwinner!
20: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
0: Charmy. Let's go with the flow.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: It's the best part of the day.

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: Tay! Tay!
1: Oh, ay. Ito. Tay! Ano ka? Ha? Ano ka kita, kabagay?
0: Tay! Tay, may obra na ako.
1: Ay, haba! Ati mayo na kay? O ti ano siya takaroon?
0: Tatay, blam mo. Wala pa gani kasugod obra, tay. Wala pa ko gani sweldo ya, tay.
1: Ay, inano, wala utang, hao. Mautang tato sa tiyanggi, ah. Hamalun ko lang bayaran kung makasweldo ka na.
0: Ha? Ate, kung magamuna tay, wala naman ibili ng sweldo ko, Permi.
1: Ah, minara na. Dalikid lang bala, mautang ko to, ah.

0: Oh. Oh. Daw gutom na ako ba? Grabe ka bugat sa mga basura ngayon yun. Pero wala siyang kaso ah. Happy kuya Kitty. Marangal man yung obra kuya. Tarong man yan. Miss, sorry gid bisa. Hindi ko hungod. Sorry
1: gid. Dasan gani tulok sa ginagyan mo ay. Kaya ko sakit sa akin ang tail ko yan. Nagusgustan mo yung sandal ko.
0: Miss, sorry gid bisa. Hindi ko hungod, miss eh. Hindi ko. Hindi.
1: Sabad ah.
0: Kagwapa siya kag.
1: Toy. Ano siya man?
0: Kalain sa kubakubas ang dugan ko.
1: Uy, Migo, dasun gani, tulutan ako ka man, ha? Kay base kung hindi lang ako mabungguan mo. Sakpan.
0: Miss, sorry lang, miss, ha? So. Ato na siya. Gintalik na lang niya ako. Kasuplada man sa iya ba, pero... Kagwapa man, blatan, eh. Galing kiti. Suplada lang.

Ala ulo na sa kagahod, pero daw wala pagyapan ako ginatuyo. Ang babae kay inang nabungkuhan ko, siyang ginapinsar ko. Hoy, nalabat first sight ako sa iya kagwapa. Gwapa gin siya kagkaangayan gin sa iya kung maaking siya eh. Hoy, ano ba lang ngalan niya man? Nalipat gin ko mamangkot sa ngalan niya. O galing, sinugid ko abing ang mamangkot sa iya kahit eh. Ahaw mo lang ko yung cleaner.

0: Meg, tiyanong plano? Tiba-tiba ta sa mong sweldo.
1: Meg, kan, alang-alang ko sa mong eh. Dabo-dabo kay kuya utang, ibayad ko nanay.
0: Bayer lang nanay ka to nga, Meg, ah. Kaya iubos mo na bayad ang sweldo mo. Utang ka naman, luwat eh.
1: Ina akong magpasugot ang tiyanggi eh.
0: Napasugot eh, ha? Ah, aray oh. Sige na lang, ganay. Sakpon ta ka sa mong shot, ha? Dason, ikaw naman sakop sa akin, ha?
1: Oh. Pwede gid mi ka. Ba. Hindi. Ang babae nga naigo ko kagapo, no? Ara siya kag naka-uniform?
2: Ay, wow.
1: Buot silingon nga diri man siya nag-aobra.
0: Uy! Oh. Ay, may gano ka?
1: Ay.
0: Nagyakarungan ka, ha?
1: Ha? Kwan, wala, Mig.
0: Sinong inatulog mo man?
1: Ang babae nga inablamigo? Arab lang guwapa blamigo?
0: Ang dinda man.
1: Ara, oo. Oh.
0: Dinda nga guwapa nga puro mo na mga laway, ho? Dinda sa ilang tatlo. Ang sa tunga, sa wala o kung sa too?
1: Ang sa tunga, Mig.
0: Ah, mga ambisyosa, kali.
1: Oh, Mig? Grabe ka man makambal ba? Babae na yan, Mig.
0: Ate, makilala mo gina siya kung gusto mo makipag-close sa iya, Mig, ha? O gali, Meg. Chiska nga lang niya.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
12: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!

0: Oh, ara na. Nagaginawa na mga empleyado. Ay, gabay pang ara na si Cheska ba? Para makita ko man si Antes ako magpuli.
1: Oh. Sige, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
0: Nagpabili na siya. Bahala na niya. Palapitan ko siya. Hi.
1: Ba? Ikaw? Di ba ikaw itong nabunggo sa akin?
0: Oo. Ang matuod, ginulat ko gini ka, Dre, agad nga mga isang formal nga pasensya sa imo. Sorry, gid galiliwat, ha? By the way, ako si Pedro.

Oh. Sali na si Cheska man. Hambal niya, rilandi siya kung sa kantin kay break time niya. Timing man nga break time ko. Chatan ko sa balaliwat. Ato, nasend ko ng message ko sa iya. Oh, ari na. Nag-reply siya. Pedo. Sorry, gid ha. Nagdiritso ko puli. Ho, ho, ho, ho. Oh, hindi. May emoji pa nga nagahibi. Nagahibi na yung pang-chat niya sa ako, no? Replyan ko. Cheska, nga nagahibi ka. May problema bala. Up. Ato. Nasend ko na. Up. Ba? Kadasig siya mag-reply ba? Basahon ko ba? Pedo ang manghod ko na ospital. Kinahanglan ko gid sang kwarta. Basi may ara kada pahulma ko bi. Please, di gani pagita iko hulman. Bayran ta lang ka makasweldo ko. Hindi. Kinahanglan ni Cheska sang kwarta. Anong mayo ko sininga buhaton man? Gusto ko buligan ang palangga ko eh. Gusto. Gusto mangita ako sa pagi tungod kaluoy man sa palangga ko nga nagahibi. Mangita ako sa hulman sa kwarta.

0: Meg, naano ka man imo man? Nagpati-pati ka man ga Chiska.
1: Meg, kinahanglan ni Chiska sa kwarta, Meg. Tungod na ospital ang manghod niya.
0: Lumang tugtugi niyan, Meg. Bo, Diyos ko, Diyos, may naging ipahula mo siya. Nagkakong sa tuod lang. Bila lang ginaswildo mo, aw?
1: Meg, wala sang kaso, ah. Importante, Meg, ah. Nakabulig, kuya, sa palangga, kuya.
0: Palangga sa katunto mo, eh. Ang pamangkot, ah, Meg. Palangga ka man, ayhan, eh, ah. Ako, gali, Meg, kariyo. Para masigurado mo, kadawi sa ospital. Kapamangkot, ah. Kung atogin man ditong utod niya.

0: Tapos tumatood si Mi Governor. Wala sang Erich Gonzalito nga naka-admit diri sa hospital ngayon eh. Oy. Base usto siya. Ginindo lang ako ni Cheska. Oh, pa? Anay ka? Daw si Cheska maninang nagatulod sa wheelchair kag lalaking nakasakay nga pasyente. Masugata ko gid sila. Oh. Ah, Cheska?
1: Ba?
0: Abi ko anay babayeng manghud mo. Lalaki man ikag daw. Magulang pa man sa imong itsura niya.
1: Ba? Pedro? Anong ginabuhat mo di? Ano ka? Nagpa-check up?
0: Ano matsyag mo sa akon? Masakiton? Ano ni? Anong but silingon si ni Cheska? Abi ko, manghud mong na ospital. Kagsilig mo babae. Nga lalaki ni. Sino siya? Sugiri ako sa matuod, Cheska.
2: Babe, kilala mo blang lalaking yun eh. Nagulipin lang siya na nukmat sa imo.
1: Kwan, babe, si Pedro siya. Ang gapaninlo sa mall na ginaobrahan ko.
0: Cheska.
1: Pedro, ang matuod, nobyo ko si Paolo.
0: Ano? Grabe ka, Cheska ba? Kinpasalig mo lang ako. Gininto mo lang ako.
1: Pedro?
0: Kung tani na gambal ka sa akon sumatuod.
1: Ano nga?
0: Ang akin ang lalo pa magbutig sa ako now.
1: Uy, Pedro. Gusto na ha? Hindi ka angayan magdrama.
2: Babe, may mangili magdrama. Ngupod mo, no?
1: Gani eh.
2: Angayan ka siya. Pero babe, lakad natin kay... Nabiring na danang til ko.
1: Oo, babe. Sorry, Gid. Okay. Sige, Pedro, mauna na kami, ha?
2: Oh, Meg, una na kami, ha? Good luck.
1: See you, Pedro.
2: Kasi kung may dramahan ka pala.
0: Ito ka namin si Gid sa ospital, ha? Ito ka namin si Gid. Kali ini ko mahibo kay masih masalah ko di karun ka may dapat yan. Kanami iwang ka lang. Grabe ka, Jessica. Grabe ka. Ginutagal mo lang ako ang ingasto sa nobyo mo. Lubong na ako sa utang. Ginulban na baka nalubong pagin ko ahat! Aka namin iwakal! Wala ka huyang klase, babae! Wala!

wala ako makahibalo sang himuon ko sa mga tinion nga ato. Nagahilibion ako, nagasinggit nga wala sang tingog. Gininto lang ako ni Cheska. Daw gusto ko siya suknaan sang todo-todo, pero wala man sang kami. Tungod nag-assume lang ako nga palangga maniha ako. Masakit man sa part ko, pero kinahanglan ko batunon ang kamatuoran. Kutob na lang diri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Pedro.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
2: Dugang pa nga mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio.
3: Uh-huh.
2: Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation servoise ang pre-tryptophan proteins nga i-produce sa imo nga gitawag gut-derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo. Nami no, kung pala inom ka D3 Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sa imo nga good bacteria sa imo tinai. Ti isa na da ang pag-produce ang gitawag gut-derived nga B vitamins. Isa na da ang pag-produce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka D3 Bio. Nami tulog mo. Kaya mo i-manage ang stress.
3: Kung naka-D3 lang.
2: Kung naka-D3 Bio ka. Dok Sam?
4: Yes. Isa sa benepisyo sang D3 Bio, Sir Boy, no nga amo na siya nag-utilize no sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3 Bio kadadlaw, naghatag ina sang ilatog instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato na muna ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ang ketones sa ginhawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
3: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3 Bio, pati ang pagtinlo sang aton brain gindalahi pag D3 Bio.
4: Oh, gadulong dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
5: Kampyon ang utok mo nami nang function niya. Pero kisa ginasubuan kapag yapon. Depress ka, subuan ka doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel good hormone kapag nami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine diri ni sa ginaproduce 50% ha sang dopamine supply mo is being produced derived in your gut. Pagi sang aton nga probiotics, kapila ta nan agid sulit-sulit. Your D3 Bio is the favorite food sang probiotic, Sir Boy.
3: Correct.
5: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imo nga gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine isupply niya sa imo.
3: Amak mo na, 50%.
5: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine nga hormone, kompleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolba sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, D3 Bio.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ang nami pag sa D3 Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para para mag-active ka. So D3 Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
0: D3 Bio.
3: D3 Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3 Bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3 Bio sa balay mo.
0: D3 Bio!
3: Sa mga customers namin noon nga gabi sa probiotics, this is it. D3 Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3 Bio.
2: Ang pinakanami natin nga, permi natin ang ginabalik-balik.
0: D3 Bio!
2: Kung pala inom sila D3 Bio, layo ka sa ilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3 Bio, kay doha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan o to, ahala naton sa noto sipon, amo to pag inom D3 Bio. Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilanat, wala pa trangkaso, ga inom na D3 Bio. Diriko, Sir Boy. Diriko.
3: Drakman ko.
4: Oh, saga prevent.
3: Kay hindi
2: prevention na yan.
3: Prevention na yan.
0: D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
11: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the president report on?
13: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
11: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of Bacolod City's news News and Talk Authority. K5 News FM. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
0: The President's Report.
11: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
0: The President's Report.
11: The President's Report, K5 News FM, special coverage. The President's Report, live report.
8: Good afternoon sa ato naman mga palangga, kabagkautunan, mayong hapon, Pilipinas, mayong hapon mga ka-K5. And welcome to the President's Report, SODA 2016. Ang K5 News FM, nakadeploy na, nagkalaylay natin yung mga reporters in their respective areas of assignment. Agudalon sa inyo ang pila ka mga feedback from the field. Kung bala, ano ang ina-expectar sa nagkalaylay nga sektor sa zona sang aton presidente. And just to give you information, this is the fifth zona or President's Report sa Pamulyong Pilipinhon. And we are your coverage team today. Kami ang inyong main host sa siling programa, ang The President Report. May kaupod naton at ang mga partner. Ako si K5 Elgin Castanjo.
14: O naman si K5 Eric Tenerefi. Good afternoon everyone.
15: And Julius Mareveles. Mayong hapon.
8: Mayong hapon. And of course, may kaupod na may bisita katakaron that will be properly introduced by K5 Julius Mareveles. K5 Julius, this is the second year. And K5 Eric, yes. Kaya inup na rin kita para dalod sa Pamulyong Pilipinon. Ang maging opisyal nga report sa presidente, ano bala ang iyan nahimuan sa nakaligad nga tuig? Kaya ano naman ang mga bagay nga dapat niya sila pagatutukan sa karon nga tuig? So, doon nangin isa ini ka balantayan na. Hindi kompleto ang isa ka-administrasyon, isa ka-regime kung wala sa ginihimo nga report para sa mga pamulyo. And this is a traditional State of the Nation address sa K5 Eric.
14: Okay. Ang ini nga zona is K5 Beljan, K5 Julius, kag sa aton nga bisita. And to our listeners all over Negros Island and sa malabutan sa aton nga digital signal, this is a very important zona for the president. One, this is the penultimate zona or the fifth, second to the last zona. Kay next year, last zona niya na lang tapos election na. Number two, the trust rating of the president dropped. No, nagpanaogid ang trust rating sa aton presidente. And with this zona, ang purpose actually sa zona is to guide our government to the for the president to present his focus and target kung diin kita pakadto. So dirita mabalaan kung diin kita pakadto in the last time sang pagdala ni Presidente BBM sang aton nga pungsod into another level. Will this rise or will this fall with the drop from aton GDP from 5 into 2.8 right now, the all-time low in the Philippine governance and GDP naton subo.
8: So, amon ang pinaka-importante nga balantayan tayo. And of course, K5 Julius, this is our second year nga naginup na kita with K5 Eric to bring to the people of Bacolod City and province of Negros Occidental, Negros Island region, of the happenings before, during, and after the State of the Nation address. And this is K5 special coverage, the President's Report. K5 Julius, good afternoon.
15: Good afternoon, OM. Now, if you remember, sang first naton nga inup danay, actually ang ininga zona today matrace back to the first time nga nag-inup danay kita. Amuni ang ginatawag subong at least sa kon paglantaw, amuni ang legacy zona sang presidente because this could define kung ano ang iya pamana para sa nasyon. Would it be a legacy of corruption? Would it be a legacy of success? Would it be the same sa iya sini amay? Because kung aton ibalikan ang zona today could very well be traced sa 2025.
8: Correct.
15: Nga mabalik man sa 2024. And damo eh, i-discuss na later K5 Eljan, K5 Eric, ano bala ang mga problema gintuyo i-address sang 2025 zona nga nagapadayon sa today. And of course, i-plaster ko lang adaan K5 Eljan, we now have our invited guest this afternoon, ang aton nga live studio panelist, mag-represent sang small businessmen. and entrepreneurs diri sa siyudad sa Bacolod. Isa ka entrepreneur himself, isa ka kilala nga physical fitness advocate si Mr. Samuel Solon. Bantog ini siya bilang Mr. Philippines, no?
16: Yes.
15: Mr. Philippines. Hindi maglayo ang ilang physique ni K5 Eric, actually, no?
14: Mr. Philippines siya. Ako nito, tinan ko yung Mr. Negrosox din tala ko. Sumala ng gamay.
15: Abi ko kuli pa pa to.
14: Welcome, sir. Welcome sa K5.
8: So, ganteng gross ang opening statement niya kapag paramiyaw sa Bacolod ng ato
15: ni Sita. Ang iya ginarepresent is Bacolod Business
8: Sector
15: Community. Siya ning president. Damo ni sila K5 Eljan.
8: Okay. Okay. So Sir Sam, good afternoon. Welcome to our discussion. Kagato naman nga special coverage sa Sining Sona 2026.
17: Okay. Maying hapon K5 Eljan, K5 Eric and kay K5 Julio. Salamat sa inyong pag-imbitar sa akon sa Sining hapon para ma-representar naton sang insakto mga MSME group diri sa siyudad sang Bacolod kag mabatian man naton kag ma-share ko man kung ano ang mga hibubunot, ano ang ilang mga ginalantaw para agud to nga makita natun kung nag-align ay han sa ihatag ni President Bongbong Marcos Jr. Ang iyang ginabana-bana natun nga ihatag nga SONA sa Sining hapon.
14: Okay. That's good.
8: Okay. So, ako na balantayan ta. And hindi lamang kita dari sa studio, ha. May kapod natin kay Kipem Julio sa ating mga field of reporters fully deployed sa nagkalain-laing mga areas of responsibility. May kapod na si Kipem Berto Gaket na dito karon sa siyudad sa Bago. Mangkot kamuti nga nga ato siya dito sa Bago City. But of course, parang kita will agree that Bago City, isa hindi siya sa sentro masaling natin guro is the Grice Granary of Negros Occidental. Kung may arap pototan in Iloilo, in Negros Occidental, we have Bago City, nga ginakabig naton nga rice granary sang aton sa Ninga Pungsod, no? So may kopon taman si K5 Atiprano pa. May kopon taman si dire ka lamang sa piyak. Okay, no? May kopon taman si K5 Wilson Villena, K5 Julius. Dito siya karon naka-standby sa iya sining area of assignments. K5 Red Salgado para mahibaluan ta kung ano man ang mga sitwasyon dito sa ilang mga respective areas para makakuha kita sa feedback sa mga pomeryo. Kaya ining discussion naton, hindi lang niya aton, no? Kundi we will be asking people coming from all walks of life, no? We'll have reports from the patrol with K5 Red Salgado na mag-standby upon sa transport sector, K5 Julius.
14: Yes, no? Kaya may mass action sila, eh.
8: Yes, K5 Eric, K5 Banti. Dungan, do hindi kumpleto, no? May madumduman ka ba nga zona, K5 Eric or K5 Julius nga wa isang protesta sa dalan o wa isang anti-zona protesters? Do ay patakagi pa mabati nga wa isang nag-rally sa dalan?
15: Pero may unique subong.
14: Okay.
15: Kay hindi lang rally kontra zona.
8: Pati pro-zona.
15: Oo. Sa Manila ang galing.
14: Amunang pro and positive. And it's also worth mentioning right now sa mga listeners naton that may ara nga natabo kaina nga security scenario sa sunod sang batasan complex. May ara nga bomb threat nga
8: it's in the Senate
14: kag kadamo sang mga nagakatabo sa Quezon City Memorial kaina may ara man sila nga ginkantuan. So whether it's prank or not, pero may ara nga mga security strict security protocols nga ginapadaya inapatigayon subong tungod sining mga bomb threat sa region.
8: Okay. So mga aspeto nga to mag istorya all about education, no? Istoryahan ta man ang party sa infrastructure, istoryahan ang party sa security, both national internal security at the same time mga aton sining na pangatubang problema sa West Philippine Sea. And Pilipinas gina pabugal ta gid permi. Nakita kay 5 Julius, kay 5 Eric, and Sir Sam, agricultural country kita, no? Kamusta yan ang atong performance in terms of agriculture? And sa mata sa mga negosyante, the business sector, kamusta naman ang naging epekto sa administrasyon ni President Marcos sa nakaligad ng isa katuig? Kamo na mga bagay nga ito ni Baloon. And for the meantime, kay 5 Julius, mag-whip around kita, libuton ta, no? Sitwasyon I-check natin si Kip Alberto Gakit para may baluan ta ang yasaling na sitwasyon na live direct from Baguio City. Para may baluan ta toy, before we start our official discussion today, imuunta Kip Jules, we will have a short recap of the most important points of the 2025 State of the Nation Address, the President Report in 2025. Para at least may guide ng aton mga kauturan at mga tagpalamati. While waiting for K5 Alberto Gakit, in SONA 2025, may mga key promises na ginambal si President Marcos July 28, K5 Eric, no?
14: Yes, yes.
8: Subungin July 27.
14: 27.
8: Si Sir Sam na kadumduman niya gina, and Sir Julius, July 25, or July 28 of 2025, nag-deliver sa iyasa ni mensahe for the fourth President's Report or SONA, no? Si President Bongbong Marcos. Ang pilak sa mga ginpromesa niya, no, nga obrahon sa gobyerno, create more jobs, yes, and livelihood opportunities. Nami ni Karugyo, puntagin si Sir Sam, no, kaysa na mismo din sa Bacolod, ma-feel nila di, no, yes, kung ano na tabo. Support small business through low-interest collateral-free loans. Help around 2.5 million low-income household build micro-enterprises. Ano mga promesa niya? No? Rise in agriculture, K5 Julius, in K5 Eric, siling niya, 20 pesos per kilo.
14: It was reiterated
8: rice
14: last
8: rollout
14: year. It was
8: reiterated during the SONA,
14: SONA
8: in July 28.
14: 2020.
8: Siling niya, expand the 20 pesos per kilo rice program through Kadiwa stores and LGU partnerships.
14: Yes,
8: no?
14: Yes.
8: Sunod, use the 130 billion agriculture budget to strengthen programs.
14: Yes.
8: No? Abo na karon pa bang kuton ta mga mangunguma sa bago kung ano ang mga nagtabo, may pagbag-o ba kag anong umento sa ilang pagpanguma.
15: Ang actually ang matabo sini subong would be an audit. Anong natabo sa iya mga promises in 2025 nga linked sa mga problema hindi sang 2025 ha, but problems in 2024. For example, ang ginplastarya in 2025 mag-allocate 1 billion pesos sa idalom sa ginatawag Academic Recovery and Accessible Learning.
8: And that is for the education aral sector.
15: Because kung kadumdum ka mo in 2024 na nung ginpagawa nga istatistika, 18 million ka mga Pinoy functionally illiterate. Mango. So bangod sina gin-allocate ang 1 billion for aral. Ang pamangkot K5 Eljan, K5 Eric amuni. Natigayon bala ang 300 ka barangay development centers for children para dire that we do not know. Ang isa pa gina, ang plano ya para ma-spur o kon masuportahan ang business community mapatukod sang 200 ka power plants para masulbar ang energy crisis.
14: Correct.
15: Pero padayon pasubong eh. Ga load shedding pa kita kay may problema ang power generators or power producers. Ikaduwa, ang parte sa tubig hasta subong ang ginainom ta ano gyapon, iced tea gyapon at least sa Bacolod. Pero ginkwa na ang prime water sa pamilya Bilyar. So we do not know kung ano ang matabo pagid subong, ano? Anyway, back to you, K5 Adjan.
8: Yes. So, kadami ina, K5 Julius, ka mga points sa itong discussion. And you know, farmers and fisher folks, kay suno sa presidente, and in the 2025 SONA, i-increase niyang support for farmers and fisher folks. Now, the next, na dapat naman tiyan, farmers, mga more support sa agriculture. Number one, hambal ni President Marcos, more than 8.5 million farmers and fisher folk have received assistance. Humaling yung nag-assume siya sa office as president. Dugang kunong farm-to-market roads. Tanahon tali ka rin, nakaporsyentong nahumahan yung mga farm-to-market roads. Irrigation projects. Farm equipment, distribution, fiberglass boats for fisher folks. Makutunta ka rin si Wilson dito sa Punta Taytay kung may nagtupa sa ilang mga fiberglass boats, no, as promised. More rice processing facilities. Magsilig ka processing facilities, K5 Julius, K5 Eric, Sir Sam, sa umang ginabuladan mula humay. Ginabuladan dryers.
15: Ang tinaga na nila, solar dryers.
8: Dryers. Oh. And simple, then, ang ginagamit magaling. No?
14: Sa simpleng istorya, kung bularan ang inahambal mo,
8: tikarsada.
14: Highway.
15: Correct.
14: The biggest bularan in the world.
8: Tingala ko mangkisan do gamay lang alagyan sa salakyan kay puro galibularan but you know that's the reality right now.
14: Amo na kag isa ko pagkaon
8: oriental kag ipay Eric.
14: Amo man
8: grabe ang dalan no. sa Iloilo, subong ginalibot na sa HPG. Ako
14: na kung ang kong kisa.
8: May bato?
14: Hindi. May agis ang tire truck ang iyong mga bugas.
8: Sobra ka naman.
14: Kaya na siya gabi.
8: Let's talk about energy and electricity, mga ka-K5. Commitments. Energize more than more household by 2028. Mm. Buti ka doon, wala na balay nga wala kuryente. No? Mm. Natingwaan nila. Expand renewable energy projects. Tiyan mo ni Guruti sa Cadiz. Mm. Nag-inaugurar sila to, nag-groundbreaking sila sa isang Aboitiz project.
14: Yes, ang para sa
8: 239 MWP megawatt peak, no?
14: Grabe no.
8: Grabe.
14: 239. That's big.
8: And then they will have a 65 megawatt nga battery nga masuyop saya kag ina siya purposely designed para nga at least pwede yung magamit diri sa aton sa Cadiz. Sa Cadiz. Kaya yung iba yung solar plant, di wala iyasang storage system. That's direkta good. Na sa NGCP. So that's why we asked, ano ni nga klase project? Can the people of Cadiz benefit? Because this is the biggest solar farm in the province of Negros Occidental.
15: But nagligad, nag-conference ang mga power producers din. Ang talalupang doon gali, sa Negros Island, gadrop ang aton nga power supply pagkagabi. Kay tungod tiway na adlaw mo. Isa na siya. Pero ang akon pagid nga luyag gibaloon na K5L Jan, K5 Eric amuni. Pila na bala ang nakakwat sa kapigaduhon kay nagligad nga tuig ang plano sang presidente dugangan ang beneficiaryo sang PPP.
8: Okay.
15: Na, ang no? Target by 2027 750,000. So I don't know kung pila nagdugang. Ambot kon ang nag-identify kon sino way takabalo. Kon base ang nagdaog tong ang politiko, I do not know, no.
8: Okay. So kadami na nami ka mga punto, poverty alleviation, no. That's one point yung ginambal ni Sir Julius. And then let's talk about the water supply. Kati dra ang increase nila kuno, improve nila ang bulk water supply projects. And also we will discuss about musta sambal ni Sir Julius kuno kamo sa edukasyon, aral project. Nadugangan lang classrooms naton as promised, no? May arap lang expanded learning recovery programs, strengthening that early childhood education as mentioned ni Sir Julius, and provide digital learning schools. Digital, ha? Teachers and students. Ambal niya, dugangan ta mga teachers mo. I don't know kung nagdamo ibang mga maestra ta, hindi ta ginakulang. Healthcare, mo importante ni. Sir Sam, can you still recall what happened in Tacloban? In Katbalogan, there was a 10-year-old ata, no?
14: Napatay tungkol kay wala
8: ambulansya. Nga wala ambulansya. Napatay bangod ng hospital is 2.5 kilometers away. At 2.5 hours
14: away.
8: Halin sa ilang lugar sa Katbalogan. Kaya may mga hospital man, but they don't have the facility.
14: Yes. No? Access to health.
8: Yes. Amo na nga ito, Gistro. Kagdari man sa ito, nag-experience pabala sang ginatawag pagpabaya ang mga pasyente sa mga public hospitals natin. Amo na nga ito, nataganing tanong pangod. This time, K5... Julius and Sir Eric and Sir Sam, before we start our discussion with Sir Sam Solon, si Berto Gaket, isa sa mga reporter na naka-standby direkta sa lugar na ginakabig na ton, Rice Granary of Negros Occidental, bago si Tiki Five Eric. Inagyan mo ni Permi.
14: Yes.
8: Inagyan mo na din nga pagpati mo, barato ang watermelon, pero mas mahal pa sa Libertad. No? I-check ko sa line number one, K5 Berto, good afternoon.
16: Bert? Eljan, kakibab Eric, no, sa atong sininga mga kakibab, kakibab Julius, abuno, kaghilo, amoni ang mambanat ng nagahatid sa kabugat sa sektor sa mangunguma. Ari kita subong sa bago, iging katuan naton kasi right center sa Negros, ang bago. No, may mga mangunguma kita diri, kakuriya kita, we have 6 farmers, no, nga na-istorya alin kayina. Magsuno sa ila, no? Paglantaw na itong diri, ang irigasyon, nalantaw nila, wala man problema ang irigasyon. Ang abuno lang git, kaghilo, nga katatlo ka cropping sa katuig, amo ng ila sa pong abagtaas sang presyo o buod na itong subong, no? Ang isa ka manguma. Ay, pakilala, di? Live kita sa radio, subong.
18: Si Andre Joel de Pintor,

0: Si kung siya dapat siya magalantaw sa amon, dapat sulba ni nga pumunta ay aros milyon na mangungumang makabil ko imuho niya nga pagbuho niya patakaran lang sa panggoderno.
1: Ang itasun, kamusta diri? Ang daloy sang tubig na maghatag sa inyo, mansing tubig diri sa inyo ng mga kumahan diri sa bago?
0: Okay man na yung tubig, kung buwan siguro lahat. So kung pangadlaw, kulang kami sa tubig, kulang sa supply sa tubig. Kung siguro, okay, hindi kayawan pangitas sa tubig.
2: Mm-hmm. Okay, Paiberto?
1: Oo, mga ang traktor nyo, equipment ninyo, kamusta diri? Mangumak mo, mang...
0: Okay, man subong, ay kung wala na sanggaan sa talamdan, may mga kuwana, may mga puron at ang traktura, ng harvester. Okay. Eh, wala na problema ang tao, tani sa muna ang tawag ng pangunguma. Ang problema lang, kung pangadlaw, tubi, tag ang presyo, abo mo, ang tag umahal. Tag ang presyo sang ane, gasaka, gapanaog po, nubo diyan ang labanan sang garapan, gapanaog, sang gasaka ng mga presyo sang umay. Huwag na problema sang sa munding farmers.
2: Kaya pa, Berto?
3: Doga cut off ka, Bert.
2: Yeah, gano'n lang. Bert, pabatian kita. Bert, pabatian kita na ni tatay. No? Pabatian niya kita.
1: Yes. Ari, go ahead.
2: Ano gani ang first name liwat ni tatay? Ano gani first? Ano first name ang liwat, tay?
0: Sir?
2: Si?
3: Dalang.
2: Ano nga lang?
1: Joel.
2: Okay. Tatay Joel. Istoryanta, lipot lang before kami mag-proceed sa piyak, lipot doon lang natong masugilan ng tatay, no? Pila ka hektaryang imo ginatalaw, masubong?
0: Ang sa akong di 2 ka hektarya.
2: Sa 2 ka hektarya, tatay, pila ka abono ang ginagasto mo sa isa ka cropping?
0: Okay, isang una gagasto mi 4-5, anom. Subong, 4 na lang.
2: 4, bangod pila ng bilis ang abono, subong?
0: 4. Sa 2 ka hektarya, anong ka sa akong
2: na? Ang pila magasto mo sa abono?
0: Isang muna, sobra lang na 4, subong ka ga 12 mil.
2: 12 mil.
0: Kung magbakal kami sang anom, ga 12, sobra.
2: Kapila ka mga buno sa isa ka cropping?
0: Sa una, tatlo gina kami mabuno sa tatlo ka cropping. Sa isa ka crop, tatlo gina mga buno.
2: Mm-hmm.
0: Subong kayo nagmahal. Bali, maduwa na lang.
2: Okay, sumahon total ta para malipot na lang tatay. Pila ang kabilugan nga gasto mo sa duwa mo ka hektarya? Bulong, patanom, binhi, abuno, tanan-tanan.
0: Sa una, mga 50, 40 lang na subong gas tinta.
2: Sa 60 mil nga ginagasto mo, mag-ani ka subong nga tuig, pila na lang mainka mo?
0: Gamay na lang eh, talos paan.
2: Ang gamay na pila na lang iguan, pila ang manito?
0: Hey, okay lang kung mag-dosintos, makakuha ka na makasubida kami, dosintos.
3: Okay.
0: O, mag-dosintos sabi 1,000. O. Di, ba, eh, mo, no?
2: Mga pila?
0: Subrasyen. O, kuhaan pa siya nga, eh, freezer. May kasi, di, tayo na lang bilin.
2: Mga pila pag bulubanta mong manito ninyo sa isa hektarya na lang, tatay? May 20 mil, 30 mil, 50 mil, mga pila na lang?
0: Mga 30, dati nga ang nito mo na lang.
2: So, guaya kang i-5, Eric, 10 mil kada bulan. Ang ilang kam sa tatlo ka bulan.
3: Perde yung mangunguma.
2: You see? Ang muna ang pangabuhi sa mga mangunguma. No, tatay, at least realistic niya ang istoryahan ta. No? Sa imo nga pagpangabuno, pila ang ginabulig nga, pila ang assistant sa gobyerno sa abuno mo?
0: Sa salmon, wala kami subong ano sa gobyerno. Sa ibang guro, sa lapad niya ata.
2: Naman?
0: Eh wala kami madala sa ano, sa iyang gobyerno na kuwan.
2: Dapat may organisasyon gig ka mo?
0: Oo, may asosasyon.
2: Nga wala ka mo nakatukod asosasyon, tatay?
0: May ara kami asosasyon. Galing kay Kinanglan Kompleto, kantis ka magpadala to sa imo.
2: Dapat na masulod ang Department of Agriculture. Isa na kabagay nga take note ha, nga dapat may tao si President Bongbong nga sila mismo makantod na sa umakag buligan ini mga tao nga mangin isa ka farmers organization para maka-avail sila sa programa sa gobyerno, no? You can

0: avail program in the government if you're a farmer organization. Tatay, thank you. Mabalik kami na karon dugang sa imo. Salamat kita, ha?
1: Salamat, salamat.
0: So, okay, 5 years, that is the agriculture sector. Correct. Ang mangungumata si sa kektarya, actually, sobra na kani kadako ang 30 nga ginistoryahan
2: ka. Dako na kayo, kaya kumang 100,000 per hectare siya. 100 kabans per hectare. Dako na kayo because on an average subo nga atong farmers ang ilalang incomes na tubo tag 70 kabanis per hectare lang.
0: Okay.
3: And plus ang laban basta diri sa bago ang iba ng sentiment nila G-skinsy okay na na.
0: G-skinsy actually budlayan ka na pa iskwela mo
2: bata mo kay Pab Jules.
3: Pero so, what I mean ang inang going average
0: actually amo ng realidad ka kay Pab Jules. Kay man damo ta mga utod yung nagapanguma. Among the mga sentiment. But you know, diri sini gani gasilingati ang balsa agriculture kay nas I mentioned nga isa sa gusto nila is more gusto nila nga tagaan dugang bulig ang aton sini nga mga mangunguma. So question, sa 8.5 million farmers kag fisher folks, anong assistance na ba ton tanan ayan sila ka baton assistance basi sa isa ka tuig, isa ka bis nga 5,000. So whatever it is, at least makita sa gobyerno ta, kag tanawunta sa report sa atong presidente, kaya kung tanawunta ang actual nga production kay K5 Eric, nagdubo kita by 0.3% in the first quarter of 2026 compared to 2025. We produce around 4.70 metric tons in the first quarter.
3: Kag ang isa pagig kabalantayan K5 Eljan, K5 Eric, amuni. Remember, may manugsulod tanga El Nino by November.
0: Actually, isa sa mga ginatanawan lang rason nga nagpigaw ang production because of the El Nino, no?
2: 4.40. You have El Nino, you have baha.
0: Ulan, bagyo.
2: And may isa pagig RSSI.
3: RSSI.
0: Nagdubo kita by 0.03, no? Percent.
3: Posibleng RSSI matak-an na sa tubo,
0: makrosover
3: na siya sa humay.
0: Ah, makrosover siya sa humay, pwede?
3: Makrosover siya,
0: okay.
3: Pwede.
0: Salamat, K5 Berto Gaket. Check ko lang si Wilson, no? Due tayo nga sa observasyon sa PIAC. Berto, thank you.
2: Thank you, Berto.
0: Berto?
1: Yeah, para sa President's report, so na 2026, ako si K5 Berto Gaket, K5 News FM.
0: Sa iluhan ta, mga halin sa mga ngumba, K5 Jules, let's go sa mga mangingisda. No? Okay. And then let's go to the business sector because Sir Sam is with us. We will have a very healthy discussion today. Mamangkot kita sa aktwal nilang experience. No? K5 Wilson Villena, good afternoon.
1: Wilson. K5 John and K5 Eric and K5 Jules. So padayon ang pagsakas ang krudo apang wala kasiguraduhan ang kuha sa lahod. Masimpalag ang pagsakalakas K5 Jules. K5 Eljan and K5 Eric, ang muhili ang nagpangatubang sa taroon ng problema sa pila sa mga pananagat sa Serbong community diri sa Maya Puro, Katilingban, para may punta tay-tay sa siyudad sa Bacolod, K5 Eljan and K5 Eric. So, may ari, diri sa akon, subong, no, ang sudat-sudalit sa inkadlong sa mga akusasyon na ari diri sa may barangay Punta Taytay. So, ginapangunahan, ini of course, no, sa barangay Punta Taytay, marginalized Fisher Folk Marketing Cooperative. Pagbukpong sa mananagat sa Punta Taytay, barangay Punta Taytay, Purok, Pakawili, Fisher Folk Association, AMBAP, Punta Taytay Integrated Fisher Folk Association, kaga Punta Taytay Oyster Growers Association. So, ang mainin sila ang anong sa mga sasyon, no, na may palariyo, ng mga concert, Kipal John, and Kipal Eric, and Kipal Jules. So, may na-istorya, may kita diri, kakaman na nagat man na Kipal John, kaga ilaman niya kita pahayag, no, panawagan man ang pag-control ni mga boundary, wala pa taong diri, Kipal John, and Kipal Eric, no, tanik po pas, at nikutas in time, samtang padayon pa, na nagasaka man ang presyo sa krudo, kasi tungkol sinita mga taong diri, sinita sa municipal waters kita sa Department of Energy Limited na kada nang kuha sa sensor pagkakasar plus na galing net pagkita kasi nakuha tungod sa init nga ito ang diri sa Juan sa pagkakasar sa municipal waters. So kung po natin sa Karolino, Sir Elitos, Sir, kami Sir, ang Vice President sa nga barangay Punta Taytay marginalized sa Fisher Folk Marketing Cooperative kita sa Juan and kita sa Sir, good evening. Sir, kamusta Sir ang atong sining na pangilihan dito sa
4: so bang ang amon nga sa nga buya diri sa barangay Punta Taytay sir pinagid sa sigado at sa iwas na isang kaputon tungod sa amon nga pagpanagat kadako isang epekto sa pagsaka sa krudo kay may labot na pertila kamal sa krudo yutay lang ang amon malagawan sa amon nga municipal water dito. Ang amon nga pagpangita, hindi kami ka pangita, mayo kundi indamo sang isda. tulad nga sa Kitid. Hindi kami katapaw sa piyak na boundaries ang municipal water kaya ginadakot man kami kung tani, matagaan man kami nasang aksyon kay perti naging samang katigado. Ining nga mo, pagid nga problema diri sa akong barangay kung sa taytay, kung oras na nga daan sa season, di tiga mo damo, naging kami diri. Di kami nga taga diri, hindi naging kami ka kuwasang madamo, kulang na dali sa mo, galas po sa mo, tanimalay. Ti, dugangan pa sang pagmalas ang krudo, di hindi naging kami mayo, kadalawat bugas. Labi naging sa mo, mga isang kabataan niya gaya di skwila, di hindi na kami ka isang katuluhan ng problema di sa barangay eh. Amugin na ang nag-tutok di sa buong problema sa bilog nga to Sir Fox di sa barangay.
0: Sige. Okay. So, Wells?
1: Yes, kaya ka, Jack.
0: So, thank you, Gid, no? Tatay, babalik kami na karon sa ibo to talk klaro. More about your at least nagatag na sa premise anong sitwasyon. And of course, kay Kumong isa sa organisasyon, question, na-adapt ba na sila sa gobyerno? And what kind of support ang ilan nabaton from the government? Balikan na ito na karon, Wilson. Mabalik kami sa imong for more updates. Salamat, Gid.
1: So, kita na dyan, namunan na lang ako sa inyo nga presidential report sa so, 1,050 significant financial year para sa kampiyon
0: sa presidential public to okay. Thank you so much, K-5 Wilson. The President Report, Zona 2026. So, live din sa atong studio, may kaupon ta Sir Jules, the President of the Business Sector in the City of Bacolod, no? Si Sir Sam Sudon. Sir Sam, good afternoon. And thank you for
3: good
0: coming.
3: Good afternoon.
5: Okay, good afternoon.
0: Okay, Sir, in 2025 to 2026, pwede mo bala matagaan sang paglaragway, ano ang naging sitwasyon sang negosyo diri sa aton sa siyudad sa Bacolod.
5: Okay, thank you gid again no sa sininga hapon kag sa sininga oportunidad nga maka share man ako para sa in behalf of the MSME. Sa subong paglaragway no from 2025 to 2026. Nakita gid namon kung paano gin address sang aton nga gobyerno ang mga MSME. Ano ang mga ginpang address ni Senate diri? Number one, din-address nila ang mga utang na ginakinahanglan sa ato ng mga MSME pinaagi sa DTI. Nag-offer sila subong sa mga dalagko ng mga loans para gusto nga ma-providean ang ato ng mga MSME through the DTI, ang ginatawag na namon nga SB Corp or Small Business Corporation. So nagalabot subong nga maka-open na kita maka-avail sang ginatawag natin utang ang atong mga MSME from 500,000 to 5 million. Oo. Basta importante na ma-comply mo lang ang requirements. Tapos ang kadua, isa na sa no ang pamagi sang DTI. Karon ang aton nga man sudad diri nakita ko kung paano mag-align ang aton city sa kina-request man sang aton nga presidente.
0: So, may ara kami ni K5 Eric one time na sugilanon sa Libertad Public Market.
3: Yes.
0: And you're so very thankful. Amo ni ko rin ginambal mo align because you mentioned about SME, Small Corp. Nga loan from DTI.
3: Yes.
0: Gimbuligan sila, isa ka private bank, the same concept. With a very low interest rate.
2: Access to capital. Sir.
0: Access to capital. So, amo ni siyang mga gina-support. Kaya mga mangingisda, tari subong sa Libertad, why na sila problema sa ilang, as long as recognize silang grupo, ginabuligan sila ang ila business permit nga requirements nga kinahanglanon, may pakita sila din, they can have a loan with a very minimal. Amo ni siyang mga bulig sa SME.
5: MSME. Kag nakita ko man kung paano nila gagakuan sila subong na gapalapit sila kapamangkod sila, kagausisa sila. Unlike sa una, nga chimpo bahala, Canada.
0: Okay.
2: Is this with collateral?
5: May mga non-collateral kita ha?
2: Non-call siya.
5: Non-collateral. Kay kabalo sila, nga ini mga gagmay ng mga negosyante, wala niya collateral.
0: Correct, correct.
5: Wala niya sila mga properties.
2: Okay.
5: Wala niya sila sa may ginakapital. Nga, lalang na sinadikag ang ilang nga guts. So nakita ko kung paano ni sila nga gin-address ang aton nga gobyerno pamagi sa aton syudad kagkabalo ko nga ginahimo man sa iban mga syudad diri sa Pilipinas para gusto mabuligan ang mga gagmay nga negosyo.
0: I see.
3: Kay kun hindi ko magsala amo ning iya ka SB Corp nga loans.
5: Yes.
0: Yes.
3: Now magamba kita MSME para sa aton mga tagpamati ang ginatumo ta di micro, small and medium enterprises.
5: Yes.
3: Gamay nga definition ng bisan magambal ka micro ano
5: okay.
3: Ano exactly?
5: Magsiling kita gani micro ang imo nga capital is 3 million and below sang imo nga negosyo.
3: Di why di nadala ang kwan galing gabaligya tabagak?
5: Dala siya mabata.
3: Sa 3 million.
5: Sa 3 million.
3: Okay.
5: So, 3 million ang kadua muna siya ang small. Micro, small. Ang small naman, amuna siya ang 15 million and below.
3: Oh, okay.
5: Okay, pag ang imo nga negosyo, ang total assets, kag ang kwan mo gina, mag-start ka, is 100 million and below, malapodang ka sa medium.
3: Medium.
5: Okay. Kung mag-large ka, 100 million and above.
3: Mm-hmm. Kamusan, may profiling, I don't know kung may profile ka mo sa Bacolod, anong classification ta? Sa inyo, at least sa inyo membership. Anong kadamanda? Micro, small, medium, or...
5: Okay. Yes. Ang aton nga Pilipinas, nagakuan kita, nagakompose kita sang micro. Ang micro nga ina, that's 99.63%.
3: Bukod ako.
5: Yes. Amo ni siya ang padalagan subong sang aton nga ekonomiya. Amo ni sa subong ang gina... I do not know no kung mapati ka mo sa akong kag sa indi.
3: Mm-hmm.
5: Amoni sa subong ang ginaipit kay nakita sang aton nga gobyerno nga amoni ang nagabirabira ubra para mabuhi kay agudto nga makanegosyo.
3: So dalada ang manog Changge,
5: yes.
3: Ang manog karinderiya,
5: yes.
3: Ang gabaligya sang
2: baseball sa kalya, mga
3: karaho,
2: karaho.
5: Mga gagmay.
3: Pero wala dai nadala ang gaduso siya buha. Wala dai nadala.
5: So amuna siya ang kwan, amuna ang aton nga
0: namin no mention dihan to no. Magsiling sakto na si Sir Sam abalya 3 million up to 3 million.
5: Yes.
0: Pero kung tanaw mo sa workforce, may ara ka isa asta siyam ka workers you belong to micro.
5: Mm-hmm.
0: No?
5: Yes.
0: Kung ang workers mo is 10 to 99 ka bilog, panawag si mo is small.
5: Mm-hmm.
0: No?
5: Okay.
0: Ang classification mo pero ang capital mo sana is from 3 million up
5: 15 ka, million and below.
0: 15 small million and below. Oh. Kay ang micro is 3 million, no?
2: And below.
0: Below. Mm. Si medium naman, kung may 100 to 199 ka ka-workers, medyo dako na ni, no?
3: So, dira naguro matupa na ang kay Sir Sam nga ga-expand nga
0: Sam's Slim. Same sa, name gyapon.
3: O kung sa large ka na.
5: Ande, dira lang ko sa micro gyapon.
2: Okay, with that subong, ginambal mo kay na nga may access to capital ka mo.
5: Correct.
2: Given under this administration, how do one avail of that?
5: Mm-hmm.
2: Like, okay. May manog money, may manog balot, tabi paano sila maka-avail sila?
5: Actually, ang aton gobyerno subong, dili ko nakita kay nagapamangkot kami kay we represent usually sa mga gagmay nga wala kapital or nakuan igo gid.
2: Okay.
5: Kag ang aton nga syudad nagahatag sila sang non-collateral nga loan up to 25,000.
0: Okay.
5: 30,000 may ara. Kaga-offer na sila sa ato nga mga mangingisda, mga nagabrigya, mga nagabrigya na blasang ginatawag nato nga mga uga, ara sa tubangan, oo. Pero may mga kinanglan lang sila dila nga requirements nga dapat inila i-comply. The problem lang gid is this, ang ato nga mga pumuluyo dire, napuno na sila sang utang actually.
2: Okay.
0: Ang rolling abi sila Sir Sam. Utang sila sa piyak, tapal na sa utang sa piyak.
2: Alam mo sa ulo ko, if we have that access to capital for micro-enterprise, halin sa gagmay, gabaligya, peaceball, gabaligya, tala na may Changge, why is it, if there is that facility, why is it, gano'ng gadamo, gyapon, ang utang store ko?
5: Okay.
0: May sabat ko
3: da. Ito, Eric, damo online apps sa loan.
2: Sa utang.
0: Okay. Anong sabat sa, anong kamaturan sa
5: piyak? Okay. Ang sabat, it's because ang ato nga mga pumuluyo nga mga negosyante wala na edukar on financial management.
2: Okay.
5: Kay bisan ano pa na kadamo sang imo nga kwarta bisan gamay lang na. Kung kabalo ka magkapyot kung paano mo na siya i-rolling, hindi ka mag-rolling-rolling sang imo utang. Pero kay bangod nga wala kita natuduan na edukar, which is amo na subong ang nakita ako nga gina-focus ang aton syudad. Pamaagi sa ginatawag naton iya ni Kwan. Iya ni Dr. Francis May Llamas. Iya ka D-LEDIP. So, gina-address na nila subong ang aton nga mga pumuluyo.
0: Financial literacy, no?
5: Financial literacy. Kaya wala sila may nalungong kung paano ini i-address ang ini nga problema. Kay nga nakadugay na sila nga ginabuligan, ginatagaan sila utang, pero mangutang naman sila liwat para gusto nga ibutang sinila sa negosyo. Nga adin na to nagkadto. Kay magud nga hindi sila kabalo magkapit.
2: Kaya ang guwais ini, Sir Sam, no? Ang guwais ini, Sir Eljan, Sir Julius. Rolling Stones.
0: Rolling Stones.
2: Utang dire, tapal dire, pag-abot sing sa Katurko, mautang dire para ibayad dire para buwas. Tapos amo na permi Rolling Stone, Rolling Stone. So ang gakatabo, whatever income you have,
0: wala sa nagakadto sa imo.
2: Nagahos ko lang ibayad.
0: Correct.
2: Kapag abot sang dakwilang kukulang ka ng kwarta, ma-renew ka naman kag ang kwarta nga kwaon mo dire, hindi mo pag-ibutang sa imong store, kundi ibayad mo naman sa tuition sa imong bata, ibakal sultan, ibakal bugas. Na amo nang guwaya.
3: So pareho na sa mga CARP beneficiaries. Wala pa nag-mature ang tubo, sininya mapagaling ta to bisan hindi pa mature kay sa birthday ni Inday dasun semana.
0: Hindi hindi prindat lang standing CARP.
3: Pwede.
0: Amo nagkakatabo.
3: Kay birthday ni Inday.
0: It's so, because amo nang ginambala ko, it boils down sa discussion ni Sir Sam Gabon, financial literacy.
2: Correct.
0: In the moment you understand the power sa imo nga kun ano may ara ka, at least kabalo ka na magpa-ruling kay Paverick, no? Do amo mo sa amo ni kay Paverick paruling paligis ang style, no?
2: Rolling rolling ni Rolling Stones na tawag.
0: Rolling Stone, Chakto na kay Sir Sam, no? Now, paano ni siya, Sir Ginihimo? Ano ang proteksyon sa lending facility? For example, may nagpahulam sa atong mga gagmay ng negosyante. May ara ba na sila nga daw mga pamaagi nga maproteksyonan nga bisan pa paano mabayad ining mga grupo? By groups ang pag-loan o kung individual?
3: Actually, Sir, may ara. Dili ko ganit nakibot. Kaysang una, sang nag-italita lang ako ng negosyo, nagpalapit man ko sa sininga mga institusyon para lagi makasurvive.
0: Okay.
3: So, dili ko nakita kay because kwan kami nang aggressive kami nga magpalapit kami sa sininga mga institusyon kag sa aton nga gobyerno diri sa lokal sa Bacolod para agudto nga ma-address ang ininga mga problema sa amon.
2: Okay.
3: Kay isang pag-pandemic, kalabaldang amon mga negosyo.
2: Okay.
3: Karon ang mga ang amon nga hinaing gid permi is pwede kami pwede ka utang.
0: Okay.
3: Nga hindi kami matam-an sa interest. Kaya di kung wala na kami karoon sa inubayad, press na, for example, ipitun kami di karoon nga ipitun. Kunti ang kalabalda kami. Amo naman na nga, ang ako nga nakita, which is, dapat gina-address sa pag-edukar sa ato nga mga pumuluyo. Kaya nga ato nga gobyerno gali, nagahatag man sa insakto kag nagakaigo mga alam nga kinahanglan i-address. Paano ka makascale up sa imo nga negosyo? Kaya po, ang imo nga palibot, puro lang na kwan sismis ang ginaisturya. Susubong nag-ara na sila, naghatag na sila sa buong sang kwan. Education, nag-reach out ang ato nga mga opisyales, ang ato departamento sa ato nga syudad, pamaagi sa DILEDIP, para gusto ma-address ang ininga mga problema sa aton nga mga market vendors. Wala ka muna kabalo. Ginadala sila dito sa may park-in. Una lang sila sa amon kay subong nga bulan sang July is an MSME month.
0: Okay.
3: Oh, timing.
0: Oo.
3: Timing. So kami nga mga MSME, gintagaan man kami imbitasyon para makapungko, kaupod ang aton nga mga DILEDIP para gusto i-edukar kami kung paano naman kami makapromote sang amon nga negosyo.
2: So sinong ara dira na naka-interest sa sina? Ang aton nga mga kung sakay sa istorya bla ang mga salaylayan nga bahin sa aton susyudad ang gabaligya sa Central Market.
3: May ara.
2: Okay.
3: Nag-intra sila.
2: So it is now trying to impact on the laylayan.
3: Yes. Ang pinakadalom. Ang grassroots gid. Ang problema lang gid is ang ila adaptation sa sininga mga programs medyo hindi pa amuna.
2: Correct.
3: Kita mo nakibot ka ganing may ara.
2: Ako
3: nakibot mako kay because they are reaching out already. Kay because kung hindi ni nila pag i-reach out mabalik-balik lang ninga problema.
2: Correct. Utang sa piyak. Rolling Stones lang.
3: Di kami amunang siling ko dapat ang naisigihon ininga mga programa para ugod to nga mag-alam ang inyong mga pigado.
2: Is that program present before sa mga previous administrations? Because we're talking about the president's impact sa iyang administration.
3: Wala.
2: Sing una, wala na.
3: Wala.
2: Subong na niya.
3: Pinabayaan kami.
2: Okay.
0: Oh, so, amo na pa, paano okay. Grabe mabulig li, no?
2: So mga barbecue, manok ubra barbecue sa kalye.
3: Sa tanan, tanan ang gagmay.
2: What are the requirements? Oh, well, let's go into the
3: actually, basta importante, let's give for example, kay may mga ang ato nga amo ni mga markets naton, may okay. Mga nagkasari-sari. Mm-hmm. Pero sir Sam, i-clarify ko ang ginamin mo da ya local government nga
0: hiring program, yes.
2: Mm-hmm. Oo. Ah, hindi niya national.
3: Hindi pa national. I do not know kung gina-apply na to nila kahit siyempre eh, depende okay. Sa city, no? Mm-hmm. So I'm speaking in behalf kung anong kakalatabo mm-hmm. Din sa atong syudad.
2: Mm-hmm. Ang kay Dr. May is DLEDIP. Ano nga? DLEDIP.
3: Amo na siya ang Department of Local Economic
2: Development.
3: Development, yes. DLEDIP.
2: Okay.
3: Initiative na siya. Oo. So ini siya amo nang ginhimo sang atong syudad subong, which is nakita ko man mm-hmm. Nga amo man nga programa nga naga-align man dito sa Babaw.
2: Mhm.
3: Kaya kung anong yung ginatuyo nila dito sa Babaw, idagdag man na din nila sa atong syudad.
2: So pila man ang ma-avail ninyo ng mga loans mag-amusina?
3: Ati, mayara kita tag 25,000 na kalatara. Pero ang pamangkot,
0: hindi ko nagkabaligya kamalot, 25,000
2: is nag-barbecue ka?
3: Barbecue. Ang pamangkot, nabayran nilang utang nila, wala. Because that is a measure of
0: success. Wala na kuda kabalo. So paano din, sir? Anong sistema sa payment nila? For example,
2: alawan?
0: Every month? Or
3: may ara amo sina may ara nga ado adlaw may ara sila sang mga pattern nga ginahimo nga amo sina nga daw pang turko man abi nga style para agud to nga maka mananad sila sa amo sina puro nubo ang interest
0: correct
3: oh na namian ko lang kay because si DTI nag-offer sang amo sina nga mga klase sa mga pautang kay bangod nga nakita nila kung ano ang problema nga karen subong kag anong nasahuan nila. Di kayo makasaraman lang kayo magbayad, inadlaw lang yan nga muna.
2: Mm-hmm.
3: Oh,
2: 50 pesos.
3: Oo, 50 lang. Adlaw, amu-amu ka na.
2: Mm-hmm. Tapos may daw may ledger ka na.
3: Na, namuna sa.
2: Yes. Sa listahon lang.
3: Ah, may aram mas siya muna.
0: So katahom, no? No.
2: Mayo man.
0: Punta na punta, no? Ang, kabusta ang pagpangabuhi sa mga MSME after a year, no? After the zona in 2025 to the present.
3: Okay. Ano yung namiyain ko din ang pamangkot sa K5L dyan, no? Kay because ang ato ng mga MSME nag-increase. Nadamo sila subong.
0: Okay.
3: Okay. Luwas lang na yan sa mga MSME nga wala yan nag-aubra sang ilayang mga documentations, no? Inang blank kinalan mo mag-apply sa mga business permit. Mayara nga muna. Pero I'm speaking in behalf of the MSME nga nag-comply sa ilang mga requirements. Mm-hmm. Kay bangod nga subong, nakita na ako, nga nakita nila kung paano naging smoothen out ang atong ekonomiya. Why ka mo ka notice nga bisan nagsaka ang gasolina, bisan nagkinaas ang mga balaklon, ang taho sige gapon. Why ka mo ka panila nga ang ekonomiya nato bisan nagsaka,
0: Survive ya po.
3: Survive na notice niya na.
2: That's the Filipino resiliency.
3: Okay. Pero wala ka mukha notice na wala man sila nagreklamo. Okay, do ka okay man lang.
2: Mm.
3: 'Di ba? I do not know. Pero diring mo na di makita nga ala maka-adapt man gali ang tao. Kay bangod nga nami ang dagan sang ekonomiya. Ang lain lang gid kung wala ni napuligan ang ini mga gagmay nga mga negosyante nga ginaipit pagig nga ginaipit.
2: When you say masirado ginaipit na, anong bot silingon?
3: Okay. Magsining kita gani nga ginaipit. Number one, ang mga negosyante may mga ginakinanglan makaming mga business permit.
0: Okay.
3: Okay. Mayo subong kaya nga mo nga business permit, tsakto smooth man lang.
2: Mm-hmm.
3: Oo, nami ang ato nga pag mag-apply ka, imo business permit, pakuha mo man lang dayon.
2: Mm-hmm.
3: May ara, oo, makuha mo man kadasig actually. Mm-hmm.
0: Okay.
3: Ang problema lang gid kay bangod nga may mga businesses nga damo kay i-comply.
2: Mm-hmm.
3: Example, for example, ang imo nga business may kitchen. So may mga kwan ka pa na ya nga
0: damo requirements.
3: Damo requirements.
0: May health requirements.
2: May
0: environmental
2: ka pa na.
3: Is it because of the nature of business or the new regulatory requirements?
0: Isa na.
3: Oo. Ano? Ang new regulatory requirements kay because
2: local or national?
3: Local.
2: Like example business.
3: For example, ang ato ng mga businesses nga, for example lang niya, ang mga businesses nga into the food.
0: Okay, food
3: hindi
0: business.
3: Hindi kayo pwede yung makambal lang yung papalindog lang kuya restaurant. Oh. Okay na. I-check pa to yung imo yung
0: kitchen.
3: Ang grease mo to.
0: Grease
3: voucher mo.
0: Correct.
3: Ang disposal mo, mayone.
2: Pero basi, Sir Sam, it's not new. Basi, ginhugot lang subong.
3: Probably.
2: Sa wala.
3: Yes, probably nga ginhugot. Kaya nakita nila nga kung hindi nila pahugton, siya mabalik mangyapon sa syudad.
2: Correct.
3: Kagsigibaha
5: Yes.
3: Sige, binaha subong.
5: In fairness naman sa baha. I'm a political man ko no. Naglihatandahan tahaw-tahaw na. Kag nakita ko man ang improvement sang aton nga syudad kay because na ginapamatian nila.
3: Mm-hmm. I mean base ginhugot tungod para ma-solve man ang problem of baha. Kay example, damo sa mga kalugta nga bara
0: because
3: kun wala kag restrap eh.
5: Grabe.
0: Proper ways. Disposal.
2: Ako ang ginaya, ang Gracia, ang used oil nato niya, will always clog sa ato ng drainage.
0: Pero actually, no. Ever since requirements sa mga restaurant, kailan dumaan ko sa una, dira kami sa Glendale, nag-negosyo kami ito pagkaon, galuto-luto, gina-require ka isang daw grease, ano na bla? Trap?
3: Cleaner.
0: Humana stainless, dari kami nabinang kobra sa downtown.
3: Mahal.
0: Ang tanan mo sinay, ang tubig maawas ang gris mo mabilinda kada buta kwaon mo na kag i-dispose. Hindi siya magdiretso sa kanal.
2: Yes. Amayara nga mo na.
0: Yes. Amo na siya. Gina-require na pag diriya. Pati kalendriya pag hindi kasi na maka-require stainless kina para hindi matuktukan, no? No. Requirements na hindi ka pag-aprubahan.
2: Nan.
5: Ibudlay.
3: Kag amo nang rason nga ang iban nga tubig baha baho eh.
0: Correct.
3: Tungod kunwa hindi matrap ang gris, makatus ka ingod.
5: Amo na nga nagakos ang baha.
0: So, these are realities. Like, for example, na lang.
3: Interesting ni K5L dyan, ang gin-point out ni Mr. Sam, because it seems to me nga may ara bag-o ginahugot nga requirement.
5: Actually, dapat ginahugot na.
0: Actually, mayo na subong kaya mo ni. Kung kamu damo drasang mga ginahambal man ito, inang mga grasa, sibod ang nagbililog. Yatag nyo na lang na di sa kwan, kaya may ara man silang production sila into biodiesel.
5: Yes. Ako demo man na
0: mapuslan.
5: isa ni insert ko lang ni K5L dyan, no. Actually naga-coordinate man ko sa aton nga kwan nga mga lokal nga opisyal. Kay gusto ko nga ang MSME maka-address sang sini nga mga problema, especially sang ginatawag nato mga disposal sang oil. Number 2 ang aton disposal sang aton mga plastic nga amo ni. Because ang aton nga syudad kada mo kita mo consume sang amo sinyo galing wala hindi kita kabalo kung paano ni dispose properly kag paano ni siya ma-recycle. So karon ang amon nga mga members gina-encourage namo sang ginatawag naton circular economy.
2: Which is
5: muna nang halin sa oil as di sa mga plastic ba bottles
3: wala usik
5: kag ini siya pwede naton nga makabulig pa kita sa ato nga mga pumuluyo.
2: Okay,
3: pero di i-clarify ko lang, how much of a concern is it nga gina-istrikto ang requirement?
5: Dami, good. Mas namian
3: kami. What I mean, gareklamo, may mga members ka mo, gareklamo?
5: Agulo, wala.
3: Wala.
5: Wala, kay kabalo sila, nga kinanglan, good.
3: Okay.
5: Oo. Mm-hmm. Para ma-regulate, kay aring ako nakita, kami mangyapo, mabalikan
3: pero sila. Pero gagabuhin sa ila bottom line, I mean, do they spend more?
5: Wala.
3: Wala man.
5: Wala. Okay. Nga sila nga, baby, nga, kuno may pa, pahalugan mo baby or padagdagan mo na bijutay nga padanlog. Wala galing kaya muna na ang namian ko lang kay because ang sini nagstrikto kag nakita nila nga uy nag-improve ang ato nga city sa mga baha, sa mga sa ato nga kwan ang disposal.
3: Okay.
5: Kay because it takes people inside the city sa ato nga mga panggobyerno ara sa babaw para gusto nga implement ini sang insakto. Okay. Ang budlay lang sang una kay Pa Jan, kay Pa Julius, kay Pa Eric. Ang budlay lang yan sang una kay we disregard this small things nga amo ni siya nang create sang problema. Ang way kamo ka notice sang tunga-tunga sang 2025 ang baha hindi mahamak.
2: Okay, with that sa inyo subong nga experience sa gina support sa MSME with the sa upcoming SONA sang aton presidente.
0: Ano ginapabot niyo?
2: What do you expect? Ano gina-expect niyo from the president on the scale of MSME?
5: Kung kami maglantaw.
2: Ano ginapabot?
5: Okay, kung ako yung maglantaw no, speaking sa kung anong gakalatabo, which is in spite nga ay boy kamo gali ka balo or aware na kamo nga may gina-propose nga ipagpasaka naman ang sweldo. Which is nag-submit naman kami sa amon na opposition kay bangod nga hindi masarangan, medyo bugat katama.
0: Okay. Sa situation
5: subo. Aware ka mo, subo. Diba? Sa situation subo.
0: May ara ng proposal.
2: So what do you expect from the president as he goes into the podium at 4 o'clock?
5: Okay, ang gina-expect namon nga hindi kami pag-ipiton sa ginatawag nila sa RTWBP.
0: RTWBB.
5: Okay, because number one, we are trying to recover. Hindi kami kasarang kun sa kaon sa amuna kadako. Pwede nga sa kaon na siya sa amuna, pero hindi gulpihanay.
3: Okay.
5: But basically, may ara ang inyong mga negosyo, pwede ka mo ka-file for exemption eh.
3: Yes, ang muna ang ginatawag natin, T5 Julius, ang BMBE.
0: Okay.
3: Oo. Ang ako naman yan,
5: Barangay Micro Business Enterprise.
3: Yes.
5: Amo na siya. Damo nag-apply na subong sa DTI.
3: Damo. Kagina-encourage ko ang iba nga mga gagmay nga negosyo na para hindi ka maipit sa imo nga pagpanyweldo, apply ka BMBE. Kiti, ano kiti kasarang mo sa imo pagpasweldo? Kay ang kita mo, gusto mo lang isweldo.
2: No. So you expect nga ibutangan ang isang cup ang pagpasaka sang sweldo. Through RTWPB, Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Yes, that's one. Number two, what do you expect from the president right now?
3: Ang hindi kami magkatamaan sa mga penalties.
2: Sa-sas?
3: Okay. Anong mga penalties? Kadumdong kamuto kay Kwan Diwata.
2: Okay.
3: Okay, si Diwata, bangod nga mabay siya nangatag sang SSS.
2: Mm.
3: Kadumdong kamo nga ginpiliso siya.
2: Mm-hmm.
3: Okay. Ang aton nga gobyerno diri sa SSS, why ko again sa SSS, no? But the penalty nga ginabutang nila sa SSS, amo na ang gakaluluoy kay because ang aton nga mga gagmay nga mga negosyante, wala na sila chimpo magadto sa SSS. Wala na sa chimpo kay kuno mo nang kubaga self-employed ang tawag ko sina.
2: Masunog nang ginisa mo na karon nga kakakuan nga kararuton ko magadto ko pa sa
3: SSS. Oo, ti wala ka na chimpo. Okay. Karon Ang ila naman is kulang naman sila sa education sa sini nga mga negosyante nga nagpulupatindog sa negosyo pero wala sila kainsindi nga dapat i-comply mo na.
2: Yeah.
3: Karon, pag-checking sang SSS, o ito, ang imo ni Gilito nga kwan ho, ang tao mo ni, wala mo ni Giliging tagaan, pailan ka sinisamon nga kaso.
2: Mm-hmm.
3: Wala ka nakabalo, pwede ka ni mapriso.
2: Mm-hmm.
3: So ang penalty, nga isa ka na galika kwan. Mm-hmm. Isa ka na magiging kriminal ka na kay bangod nga wala ka nagbayad kay ti responsibilidad mo na ang imo nga kwan.
2: So are you expecting the president to lift those provisions?
3: I-change ang enhance, penalty
2: to enhance ang inyong productivity and ang inyong nga kapasidad nga small businessman.
3: Oo, pero ina siya ang penalty na nga dapat sa SSS, hindi nga papariso ka.
2: Mm.
3: Ang gina-propose ko ni Subong actually naging position paper ko para tani i-submit ko dito sa aton nga from the Congress going to sa Senate kag para mabatian mambino nga i-change na siya ang penalty.
2: Hindi ka mo pagdiwatahon.
3: Oo, okay kaluluoy
2: ang mga diwata.
3: Oo. Oo, okay tikon imaginable. Wala ka na edukar, wala. Example ko lang niya K5 Eljan. Ikaw nag-ubra ka sa abroad. Lima ka tuig, nag-kwan ka to, domestic helper ka to.
0: Nagsupot-supot
3: ka. Ang imo man lang yung alam, pang domestic helper. May kwarta ka karon, pagpuli mo din, nag-negosyo ka.
0: Correct.
3: Siyempre, ang nabalaan mo lang ang negosyo, nag-bulubulante ka lang, isang isa ka kwan sa Burgos.
0: Correct.
3: Tapos, siyempre, nagpulubulaw kwan ka masang business permit mo, nag-comply. Wala ka may nalungong about SSS. Titao mo ito, nag-bulubantay. Na, tukiba nga, wala mo ginatagaan SSS. Tiki, ay mo yung temporaryo man lang, kaya tingin mo man lang yan. Matagaan mo lang siya ubra.
2: Especially ang gamuda,
0: subong mo kung
2: may motor-motor ka.
3: Oo, muna. Tiki ron, ang pamangkot, subong mo ni. Tiki, bangon nga, wala mo na sa gingkwan, ikasuhan ka na sang SSS. Okay. Amuna siya ang nakita nakon nga perti ka budlay kay bangod nga wala ka alam.
2: Mm-hmm.
3: Dapat ini nga mga tawo nga mga negosyante gina-seminar ni sila.
2: Iniya nagatandog na gid ni sa task grassroots of na. National government agencies.
3: Okay.
2: Kay kag ina local mo ang pamangkot karon na muna. Ang DTI is may go negosyo sila, hindi ba?
3: Yes, so.
2: Wala sila ga-reach out sa
3: is
2: mga functioning? Gagmay nga ito.
3: Okay, kabalo ka mo nung sa
2: batsa. Is that go negosyo functioning still?
3: Yes, oo.
0: Ano sa bat?
3: Ang kabalo ka mo nung sa batsa ako, may roadshow man kami.
2: Okay.
3: Siling ko ang roadshow nyo na, kung ano lang na daya kung saan, o kamo nga bulan, nag-roadshow. Ang negosyante niya, adlo-adlo, may negosyante nga nagapatindog. Wala ni sila yung kabalo sa mga amusin ng mga plataforma, kag mga rules and regulations, mga terms and conditions, hali sa pag-ibig, SSS, PhilHealth, ano ang mga dole nga mga requirements, ano nang sila
2: dapat. So, bali sa inyong group, kahit kamo organized kamo eh.
3: Yes.
2: You can be tapped actually sang DTI para malabot ang wala pa sila working relationship.
3: Actually, may ara na. Galing ang problema is this.
5: may ara sila sang ang kami subongga align kami sa DLEDIP
2: local na yan.
5: Ang sa DTI naman nagatap kami pero dili kami gaagi naman niya sa SEC kung anong mga programa nila.
2: Pero okay, basically corp ng ila
5: yan. Corp naman sila.
2: So kung tanaw nato di diri sa Bacolod ang organisasyon nila is more sa MSME is more on one ang aton nga price cap hindi anay pag-ipataman.
5: Yes.
2: Hold anay. Number two, if ever nga may ara nga mga penalties ang SSS, it should not be masyado ka drastic bilang nga presuhon ka dayon.
5: Yes.
2: Kay kulang ka sang ihibalo.
5: Yes.
2: That's what you expect. Now, question. If that cannot be addressed in this zona by the president and that same policy continues, given sa aton subong economic crisis, ang aton nga oil nagasaka, so meaning magasaka ang presyo sang tanan, ang tao ang ilang purchasing power naganubo, GDP right now is 2.8 instead of 5.3. Now what will be the effect on you?
5: Okay. Ang effect ni sa amon bilang negosyante amon nimo. Kung lang taon tagid, ang atong amon gani nga gusto namon nga damo ang negosyante. Kag dapat si negosyante dapat alam.
2: Okay.
5: Kag ginalan ang aton nga mga negosyante hindi pagpabudayan. Kay bangod nga kun damo negosyante, damo ang makasarang para gusto nga makabakal kag maka-afford ban sang imo mang ginabarigya. Kiti may kwarta mo, man nagaruling ang kwarta. Okay, now kung okay ini ang aton nga kwan based sa imo nga ginapamangkot kay Five Eric. Base sa imo na mga pamangkot kung amo ni ang gakalatabo, ang may posibilidad nga maiyawan kami bilang negosyante nga ikon hindi ni madres ang insakto. Kay number one, ang amon nga ginapangihayo kag ginapangabayad is kung pwede lang nga hindi ni sila pag-ipiton. Kay amon ni subong ang kuan karabaw subong sang aton sang Pilipinas.
0: Sila gakayod eh.
5: Kami ang gakayod para may hatag sa PPP.
2: Okay. Kung makita ta Sir Aljan, Jones, kung makita ta subong, kainang earlier interview ang farmers nag-aagunto. Ang fishermen nag-aagunto. Kamu nga ari sa syudad and who are doing small business to be the small engines of our economy.
0: Actually,
2: gagunto.
5: Gagunto kami.
2: So if those who are in the production side nag-aagunto and you on the sales and the service side nag-aagunto, it means lain ang sitwasyon sang aton ekonomiya.
5: Yes, ang kung lang taon naton ang
2: general picture.
5: General picture gaagunto ang tanan.
2: Yes.
5: Pero kabalo lang sila magyuhom in spite sang agunto kay bangod nga number one, nakita nakon nga naga-effort ang aton nga mga governing agencies. Para gusto nga
0: like DTI.
5: Yeah, like
0: provide sila sang mga capitalization mga para kabangon.
5: Para makabangon.
0: With a very minimal interest, right?
5: Yes.
2: Ang manami, ganito siguro na, no? Without mga DTI, SSS, at all those are dyan ang nagigan niya plano, they should come out in a proactive manner and come to, well, like radio stations, like sa K5, and come up with an information drive. This is what we have. We have facilities like this one. Yes. Windows for this one for MSME that you can borrow, non-call, 25,000.
5: Yes.
2: May mga seminars kami din, eh. They can be very proactive on that. I think life will be a little bit easier for us.
5: Ang importante is information dissemination.
2: Correct.
5: Wala actually amo na gani kung kaisa mga
0: kay hindi tanan ma-reach out kay kabalo mo.
5: Yes. Ang importante subong is the information.
2: Yes.
5: Okay lang ya kung na-tap kaya. Pero kung wala ka gani na-tap, ano to how why kung ya ka naka-join to? Nan. So kadamo sang kay kabalo ka mo, subong diri sa ato nga lugar, diri sa Bacolod lang. Ang aton diri sibong nagahipos-hipos na lang. Kabalo ko naman anong ginahimo nila nila para hindi na sa matama sa gasto. Mapop up na lang sila nga booth.
2: Kay wala balairan. Yung problema naman galis ang pop up kay subong may mga areas na that pop ups ining mga tukod-tukod ba na?
5: Yes.
2: Mga tukod-tukod kag bulong baligya
0: like sa
2: mga allow pero ginalagas man sa barangay.
0: No, this mo for example. Diri sa mga national roads na to,
2: mga bagong dalan,
0: banot sila, nag-pop-ups na mo.
2: Oh.
0: Pero at the end of the day, kumong illegal silang structure, limpyuhan sila. Ang guwa niya, tubtubsan o sila pwede kumaliga. Wala sila sang ang tenure nila to stay, no? Mm-hmm. Kung maka-establish ka na suki, pagitaon ka na, magiging kakason ka na.
2: Tito, no? Wala doon guerrilla warfare, bro.
3: Yes.
2: Nga, kung wife pa, butang ka din, kumaya na, taklagan ka naman. So, what we need is a stable business kay para nga self-sustaining money mo.
3: Yeah.
2: Mga buhay yung istorya mo.
0: Sige.
2: Kaya pagkaon, 3 times a day mo.
0: Amo ng pinaka kamaturan, subong. So, at the end of the day, namiang ko sa ngambal ni Mr. Samsudon, no? Despite of all the problems, nga nagapadayon gyapon ang baklanay sa negosyo. Nakasurvive gyapon ang mga negosyante. Kag so far duway kita sa nabalitaan, halos ka nag-close subong na tuig, no?
3: Wala.
0: But siya ganun, they keep on fighting because may circulation gyapon sa kwarta.
2: Correct.
0: But siya ganun, basta, it's because goro nga K5 Eric, damo source of income. E subong nga, bisa magbiyahe kailang tricycle, damo iya pa sa iro nga makuha mo. No? Magbiyahe ka tricycle sa barangay nyo. Ang ibang ganun subong, pinakadasig niya nga trabawan sa mga graduates ka wala pa trabaho, school center. Kag kung nagtapos ka na obra mo, ay ka na sudlan. For example, nag-retire ka na, gusto pa mo obra, you can still apply sa call center. Grabe. Amo ni mga opportunity nga ari pa din sa Bacolod, but what about sa ibang lugar, no? So that's why, Agunto is the right description as of the moment, kinabatian ta, sa mga negosyante man sa Bacolod. Then finally, tagaantas ang iyang mensahe nga gustong anong ine-expect nila nga dalon nga kayuhan ini nga zona sa mga negosyante nga bisan pa paano makabulig sa inyo nga MSME nga mapaayong dalagan sa inyo sa negosyo.
3: Okay, ang ako lang gid nga message, no, that our president will going to continue what he is doing right now to seek, no, the concerns especially sa aton nga mga MSME. Kabalo kong they are doing their best. Amo na nga ang aton nga kwan, ang aton nga middle class nagsaka subong, nag-improve ang ilang kwan, nag-improve ang ilang lifestyle. Kag nakita taman kung paano mag-grow ang aton nga mga ang aton country when it comes sa improvement, when it comes sa aton nga mga developments, no? Not only sa mga malls, kag pila nakabilog abibi ang mga productions, nag-improve man, nag-improve din siya. Nakita ko man kung paano na ang lifestyle. Kung panilagan naton ang aton nga mga Gen Z, nga mga kabataan. Nag-level up sila. Dili ko gani nakibot nga ang ilang nga lifestyle compared sang 10 years ago is a different type style.
2: Okay. I'm going to that, no. Ara ka, you are in a health and fitness business. You have members sa mga food. Ano ang spending habits mong? You're talking about the Gen Z. Kay pa medyo ko maglagaw ka subong kada mo sa mga kafe.
0: Kalabanan ka bata di tambay na.
2: Pa, nga taga isa ka tasa lang ka kape isa tag 200 so nga yum lang. Dawla lang sila. What is a spending habit right now?
3: Subong K5 Eric, ang spending habit subong sang tawo is makita mo gid nga ka-afford na sila.
2: Okay.
3: Oo.
2: Despite the ads, subong, ha?
3: Yes.
2: Aba.
3: Yung gakakibot ko nga kuan na nga amo nang ilang wait, kamo ka notice nga ang Starbucks di sa Bacolod nagduwa na?
2: Oo, duwa na.
3: Tatlo na. May Ayala, may Lacson, kagang isa diri sa may circumferential.
2: Ang dako.
3: May kamo ka notice nga ang kwan, ang mga coffee shops, bisan damo-damo.
2: Coffee shop, grabe ka dyan.
0: Puno gapon.
2: Ang mga high-end ka coffee shop yan, hindi gani, kita ka po na kayo, kabataan.
3: But ang pamangkot na, sir, sama mo na, even if manotice mo nga damo sila da, pero ang pamangkot, are we certain nga mag-continue na. Basi kada 15-30, singa matipon ta kwarta, bakal ta to kape.
0: Hindi siya bala, hindi siya sustainable. On daily basis.
3: Meaning, basi hindi siya bala fair assessment or fair indicator sa spending habit. Actually, hindi na ang mga ginabasihan ko. Ang ginabasihan ko lang is kung paano ang spending habits sang aton nga mga pumuluyo not based on Starbucks or ano nga bibingan ng mga mga establishments. But kung paano mag-enter ang ini nga mga establishmento kay nakita nila ang potential sa ilang negosyo.
0: So ang point ni Sir Sam, just very simple. If the business is not good, nga from one nagtatlo. Correct.
2: Wala si may ma-open.
0: Wala sa ma-open.
2: Even the fast food chains, hindi mga dlag ko.
0: Tanawa na subong bala.
2: Bisa hindi ka lang magkanto, may
0: alag. Dari ka na lang agi sa NGC. Tanawa bala sa NGC. Buyog.
2: May buyog.
0: Pagliko mo Upper East, May buyog. Tapos dito sa sulod sang Lupes is may buyog. Tubangan niya another buyog. But si Karon in that location alone, apat ka bilog ang binalbalanay.
3: Pero magsagad ka buhay sa sulod sang NGC, damo ka ba niya? Fishball, etc.
0: Buhi ka po, wala galin.
3: Bisan gabi.
0: That is the reality. Correct mo, no? Kay kung pigaw ni Kipay Berik, hindi na niya magpatindog this kilid.
2: I asked that question sa kay Sir Sam because ang aton kauturan kung pamangkuton mo permi, kalain gid sa sitwasyon.
0: Oh.
2: Kapigado gid sa sitwasyon ta. But why is it that kadamo sa nagatindog ng mga new ventures in food, in services, in health, even ang hospital ta nagdamo? Why? You cannot reconcile that sa hinanaing sin tao nga kapigado and yet nagdako ang ato, nagdamo ang
0: gusto,
2: negosyo.
0: Gusto to ng bali, Sir Julius, diba? Kagina, no? Actually, kung tanongon mo man, kung pasugidon mo sila, wisely nung bakal bugas balay nila, pero kung maghinagaday sila bilog ang pamilya, makantos sila sa fast food chain, no?
2: Isa sila.
0: Isa lang sila.
2: And before coming here, gid Rica Ina, I was checking on the figures sang aton nga sales ang salakyan. Kagmotorsiklo sa Bacolod. It increased by more than 15%.
0: Yes, yes.
2: Sa lakyan kagmotor. Especially on the middle level cars inang mga tag 20 mil ang bulan, tag 15 mil ang bulan, ang nag-increase nila ang malaknanay.
0: Yeah. Okay.
2: Nag-increase.
0: So, we would like to say thank you kay Sir Sam. At least, no, he give us an idea kung ano ang kabuhi sa mga MSMEs. MSMEs. No? The Micro Small Medium Entrepreneurs. Dako na buling sa gobyerno because nag-open sila sang opportunity.
2: Tahom na.
0: Nga makahulam sila sang sa Turko lang sa maulam. Kag mas hapos na lang ang pagproseso. So sir, thank you so much for your time with us, joining us, no? Kay laing niya bi ang mindset kami, pwede lang kami makambal. Kamuya person in authority, you really understand what is happening in the business side.
5: Iduga ko na sa ako nga mensahe, no? Kami sa tunga-tunga sang amon nga kwan, sa tunga-tunga sang amon nga kabudlay, diri kami nagapasalamat man at the same time kay because gintagaan nyo kami sang isinig oportunidad ka para mabalaan sang kadam-an kun ano ang nagakalatabo subo sa aton nga mga MSME sa Bacolod. Thank you,
0: Git. Thank you very much.
2: Salamat, Git.
0: Salamat, Sir Sam.
2: Okay.
0: So this time, i-check na naman si Wilson Villena at the same time, Red Salgado, standby. Sir, palibig lang ko signal ka mo dali sa GC kaya ga-monitor kami kung ready ka mo para ma-check naman ka mo, no? So, Sir Sam Solon, thank you for spending your time with us. No, permi na mo ni makita, Sir Sam, sa mga okasyon din sa Bacolod. Aray, gina permi, Sir Sam. No? And, tuod ba ng ginambal yun, no? Kung pigaw ang negosyo. Though, ang tao, kung pambalo mo, pigado. Pero rinali mag-hinaguyon as lakad na weekend, no? MWF, hindi ba nadlaw-adlaw? Pareho sa na-observe ni Sir Julius. Nga kung kaisa 15-30 malas lang, Sir Sam. Thank you so much.
2: Okay.
0: So, i-check ko na si K5 Berto Gaket. Sinong sumangara, no? Wilson? Si Red, no? I-check ta si Red kay ara siya sa dalan nun. Talawang tabi na nung sitwasyon sa dalan, kaya ganoon naman ang sentimento sa makultura natin along the highway, along the road, no? Mga transport sector. K5 Red, i-check ta yung sa report.
6: The President's Report. Live Report.
0: Red?
7: Yes, good morning, KPML. Ako si Gina, kitali dito sa may North Terminal, Drive, sa mga salakyan. Well, dito, pinamangkot nato, majority gate sa mga driveways nato, at masinig nato nga hindi sila naramingan sa ring performance ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pila na rin ka mga rason nila kay K5L dyan, bangod kay Manti, wala makontrola ng presyo sa krudo, kagasolina, sa nagluntad ining inaway dra sa may Middle East kung sanin ining kwan mala away sa Iran kagapungsod na Amerika nagsalalaka ining presyo sa krudo kung sanin glapaw ini masobra 100 pesos nga ginapanigid na nabutan ginakatong sinig mga motorista kasi 5L dyan kagati ang ilang masinig na kwan man ginareklamo kimanti ang ilang balat sini nga ayuda nga nabaton hindi kita muna makatrespaser sa ila sila ka parbihan kay tiway sila makapasaka sa presyo sa ila sila ka pamasahay kay KFML dyan eh. Amo ng ila sila nga ginareklamo sa majority kit sa mga drivers. Well, in fact, actually, ipadulungan na ito ng terminal dira sa mga salakyan sa Manchiling at sa may downtown area. Ginpadulungan man ito ining mga talakyan dira sa may magsungay, may ara, magsalihis, and at the same time, dira sa may battle bertan, dira area.
0: So, ma- ano nga mga grupo, kay binakita kita nga nag-rally, ang ilang rally, hindi sila pro, hindi man sila antay, sa tunga sila. They are even calling for accountability for Vice President Sara and President Bongbong Marcos, lalo nga grupo ni Slucky Pebred.
7: Well, actually, ang isa na rin sa mga grupo at Kevin Elmer, ang grupo ni Dolly
0: K5L dyan, no? Basi, malipatan mo, ha? K5L dyan, K5 Eric, and si K5 Julius, ha? Pialay kami pag-islingalan. Eh, butlay. Tige, go ahead.
2: Ari pa rin mga maninoy mo, ha?
0: Maninoy mo sa kasal, ha?
2: Kari-pari-pari pa sila.
7: Ito na makita na ito ni K5L dyan, ni K5 Eric, and ni K5 Julius, sinig ang panawagan, mansang kilos ang mayuuno, kanya na parangunahan, gindi ni Dolly Rosales. Nga sinupagari si iya, iring dapat yun nga balikan, iring mga...
0: Ang iya singgit sa iya nga tarpulin, kita ko mo, Marcos Singilin, Duterte panagutin, lahat ng sangkot dapat managot, ang gwa niya, tanan niya dapat manabat.
2: Salamahas lang.
0: Sabagay, sumayo magaling ka mo. Sigita, no? No? Tanan sila manabat ko, no?
3: Sa simpleng istorya, ubusa sila Diyos.
7: Amo ginang panawagan.
0: Damo man sila kamarcha sa dalan?
7: Sa estimate ni hindi na makuha naman ang regarding kitigilan sila ng declaration ara sa mga 2,500 tumtong 3,000 K5L dyan. Amo na nila sila ng estimate.
0: At ilan na. Kung pulis naman mo kontrol mo natural, jutay na iya.
2: No, iya, 200 ha. Diyan malalisay na rin. Okay na, namo mi di.
3: Aka mo nga mga pasista.
7: Ang ilagay na si Victoria, 5,000 pag may ari sa rin sa aligasyon si Sir Dolly Rosales niya tunog si iya, may pila na kuno ka mga supposed to be talagang magkapasakop si Risa Kilos Protesta. Galikiti, may ginaligar nga nakabaton kuno sang ayuda kamagdanan nga ini nga pila ka mga 2,000 ka magkapasakop putani niya sa rally. Ang tiwala talang magdayon.
0: Tibot si Ganon Sinaya, hindi sila yatro intro eh. Wais lang pati sa kausa eh. Kaya kung kapatid na sila sa kausa, hindi nag-upon na sila ya, regardless the cost. Regardless kung ano mo ng cost siya na, no?
7: Amo mo na gani kasi sa Belgian, na kiwi verente, amo na karoon nag-tipon, gano'y ang pila ka mga grupo karoon sa panawagan, nga dapat hindi nga balikan, investigahan, iring a flood control project, malakang kiwi Belgian, na kiwi verente. Kaya manti, ini siya ang kwan gini, ako magapan, no, kanungkod mo lang sa kwarta sa so, pumuluyo, nga tinagtupa lang sa mga substandard, yung mga project, K5, Eljan, K5 Eric, and K5 Julius. May mga videos kitang ipadala nila, kag isa nila sa duma, masakit, nila nagatag nila sa masahe, mo si Gaspar, isa man sa mga tiya, sa
0: may... Stand by Wilson, stand by Berto.
7: Nagati amo ang panawagan sini ini nga dapat gid nga balikan ni flood control project kay KFML dyan na kita garit report K5 sa mga K5L dyan kita garit sa pagbalik nato na may interview kita diri sa mga relista diri sa may Papolod City Public Plaza para sa President's Report sa Zona 2026 ini si K5 Red Salgado kapun dato diri si K5 Bates and K5 Carla para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kay Kaligawan sa Negros K5 News FM.
8: Maraming proyekto para sa flood control ay palpak. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
6: The President's Report.
0: Okay, sa mga K5, i-check na naman si Berto Gakit kag Wilson Villena. Naka-standby na si K5 Wilson siya sa ding area.
6: The President's Report. K5 News FM Special Coverage.
0: K5 Wilson, good afternoon.
9: K5 Wilson, may hapon sa liwat, no? Kung ang 1,000 peso nga krudo sa una K5 Wilson, K5 Eric and K5 Jules, kaya susulod sa tatlo kaadlaw sa mga manat diri sa akon, yung natindugan sa karon, tubong at 1,000 mga tugong K5 Wilson, isa na lang gid kaadlaw.
0: Correct, correct. Kaya 1,000, subong madlaga na lang na siya pulo, sunusubra.
2: Sumadahon ta. Pila'y tugong mo na, eh?
0: 1,000. 84.
2: I-divide siya 84.
0: Tibos sa dason si Manan, 91 na?
2: 91. Subong may 11 litros ka?
0: Dason, siyam na lang.
2: Dason ay mga siyam o 10 litros
0: na lang. 10 litros na lang sirado.
2: Okay na na. No, makapanagat na tama. Ayos na.
0: Sa kadlaw. Sa kadlaw. No? Ang dako mo nga isda, may 2,000 yan. Dako mo pala mong kutanon. Amula sa nang kamaturan?
2: Singunan ang burdahe sa taos makulod, lip and right.
0: Subong?
2: Subong, why nagaburdahe, gaburda na lang.
0: Ang guwaya, subong, hindi na lip and right, kundi nga,
2: right na lang.
0: Wana, na steel.
2: Oh, right na lang, may siya left.
0: Agli ka.
3: Hindi, pero ang pamangkot na K5L dyan, K5 Eric, amoy na, mangkoton ko si Wilson. Ano ang masaming
0: magpalabot sila?
3: Panagat ni Nada recta, sa Punta Taytay, Wilson, tabagak o kung ano?
9: Sorry kay Sir Jose.
3: Siling ko, ano masami ang mapanagat nila da tabagak na nung klase isda?
9: Okay. So, gipamangkot na ito ini kay Sir Jose, no, kung ano ang nag-aabot na rin ng mga isda sa may puro katilingban, sa may barang tatay-tay. So, ang isda ang mga gakakuha na rin nila is may tabagak na rin, may lilang.
3: Oo.
9: Oh. Familiar sa
3: nipis oh. Ng isda. Pero, Wells, balanchong. Ay, balabayan ko lang ng balanchong. Aryo, ang pamangkot, kung maglayag sila, sa isa kalayag pinagasto nila. Pagbaligyan nila, pila ang balik.
9: Aryo, kaysa sa dyan, kaysa Derek, amo to, 1,000 muna, kung magpatunghong sila, butang natin, 800, kaya ginanong storya natin.
3: Okay.
9: Sa isa man kasi siya. Kaya 1,000 muna, ang 800, may tunghong mo, magpuli. Kaysa sa dyan, baligyan mo, may ginansya ka 200. Kung magpubo-subo, 200 na lang gid ning imo ning nga kapital kag kwanti 100 na lang.

0: balik sa no sa Ilapurian, for example, sa Clibo Capital na Kibab Julius, tugong ka krudo. Pilagi na bi ang ilang madalang isda pabalik?
1: Di, ang ambalto ni nila nga 200 na lang bilhin kada adlaw.
0: Ha?
1: Ang ilang mamagalit.
0: Binansya?
1: Di, una bugas. Pila kilo bugas ko ni Wells? Ang baklon nila everyday?
2: Ang bugas, subong kay Sir Jules, may ara, 55 kung na local man, may ara, mas na local.
1: Oo. Di, pila lang ka kilo everyday, dalawa ton, anay?
2: Di, tagduwa eh, duwa ka kilo.
3: Oh, Diyos ko. Sin, duwa kilo eh.
2: Sa kilo pa na. Ang sin na kay Sir Jules, kaga, kay Sir Jules, kay Sir Rajani, kay Sir Eric, o 200 pesos ha.
1: Oh.
2: Sa isa na nakakao, hindi na sa isa
3: kakaunan. Wilson, nakita ko na sa likod mo, doon mo to kayo ng interview mong nakaren. Pwede na siya matawag, if ever,
2: yes.
3: Nga may mensahe siya para kay Presidente BBM, what will it be? Anong mensahe niya sa aton nga Presidente? Mga K5, ari kita sa laylayan sa aton susunod. Waiting for the sona of the President, ari ang mensahe sa aton nga mga kauturan nga mangingisda, K5 Belgian, K5 Julius,
0: sige.
3: Dito sa Punta Taytay. Sige, tira.
4: Ang mensahe ko kay BBM, amo ko nga ako na kontyagina nga dapat mabutangan kami di ano ng webreaker pag ang kanan lang nga municipal water dapat mapalos na natani ang every municipal water territory na may boundary bala kinanglan makuha na kay daw ka para sa akin daw amo malang ng Sabad sa amon kay kami nga mga gagmay nga mananagat, siyempre kada municipal territory ginitingay lang man, dakpong ka sa piyak, dakpong ka man. Hindi may kami kalakat, kalakat sa layo. Kung tani, makuha na lang na ang municipal territory na nga doon diri na, parang kami nga mga gagmay nga mananagat, makapanagat kami bisan din lang ang municipal dapit kay sisuning man lang ni Amon mo. Kung di ito may season dito kami.
3: Okay, so bali duha.
4: Amo man ang seban niya territory.
2: Sige, ano kay Feberic?
3: Bali duwang kay tatay, isa taga Sumag. One is...
0: Dulaon ng boundary.
3: Dulaon ng municipal boundary. And number two, magbutang sang wave breaker. No? Magbutang wave breaker. So ang problema, kung may wave breaker, basi kung madalasan sa mga barko na.
0: And lang ko ka barko, galabay.
4: Dire lang ni siya sa may pangigaron, mga toan.
0: Ang ginabutangan nila, grusang balsa nila, Vlad?
3: Ah, okay. Para hindi lang maghampak tulong balon.
4: Oo, para hindi lang maghampak ang balot sa igad.
3: Sige.
4: May taguan niya naman mga pambot ng gagmay.
3: Sige.
0: Sige tayo, thank
3: fair
0: you,
3: enough.
0: Kida. Son, salamat kid sa imo na update sa ila. At least ninyo, dihanta ko na ano nila concern. Number one, daw kamahal sang krudo, amo na nga dapat ang pabangkot anong contingency sang gobyerno ta. Kaya ang local subong yan, nag-provide sila sang biodiesel nga libre. So ang question is, ano pag ilang nash, ano ka mga ayuda na tagsin sa gobyerno? Kaya kung nagpamatian ang ambal sang government, mag-provide sila sa inyo sang farm to market, fiberglass nga mga boat para sa inyo. May natag na nga fiberglass nga boat gagamitin nyo sa pangisda?
4: Sir, diri sa amo, sila lang man sa pitogang nakabaton, diri siyang list na sa nagligat pagid nga mga administrasyon. Pero sa ang papo ni President BBM, wala kami diri siyang may nabaton. Nga, amos na.
0: Hindi kaya mo nang ambal nila eh, no? Ambal nila sa mga fisher folks, so gina, ang gina, odeta lang kung nagtupa. Fiberglass boats for fisher folk, may nabaton ka mo, wala.
4: Wala kami may nabaton, sir.
0: Ay. Ano lang nabaton nyo ulit sa gobyerno? Ano lang nabaton nyo sa gobyerno?
4: Nang kasasistan, one time lang to dito sa may Yunuar.
0: Sige. So basta nga aton da muna ang sitwasyon, ha? No? Tatay, thank you, Gizimo.
4: Thank you, sir. Thank you, sir.
3: Okay.
0: So kayo na butang din kay K5 Eric, in 2025 zona, more farm to market roads,
3: yes,
0: irrigation projects,
3: yes,
0: farm equipment distribution, fiberglass boats for fisher folks,
3: yes,
0: no? And more rice processing. So ti, kung may sila nabaton yung fiberglass boats, basi next pa rin nga batch, we don't know. No? So son, thank you so much, kina si Imo, kompleto na kami si Imo da, nasailo na lang kami kay Berto Gakit sa Piyak.
2: Okay, sige, kay Fred Aljan. So, amo lang na danay siguro ding updates na ito, no, gikan diri sa Fisher Folk Community sa Puro Katilingban, Barangay Punta

0: ay direksyon sa Bacolod. So para sa presidential reports, so na 2026 ni si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5, Eric, wala, yeah. May ara na kita programa nga nabaton di sa Bacolod, ang extend electricity subsidies to more low-income families. Na wala pa so far?
2: Na wala pa.
1: Nablang bill mo sa kuryente, ang gagmay lang ni Bla, bayaran sa gobyerno, wala pa so far, no?
3: Mm.
1: Magsiling ta expand renewable energy project, no? Ariado massive, no?
3: Kadamo is expansion.
1: Kay private niya katira.
2: Ang lifeline subsidy nang ginamit nila.
3: Lifeline subsidy?
2: Lifeline.
1: Wala pa?
3: Sa ibang na may aray, yeah, pero
1: ang... Kudri sa aton sa Bacolod, wala pa, no?
3: Not much. Hindi siya masyado ka-felt. Actually, sa mga proposed na target speeches ni BBM Subo.
1: Standby Berto.
3: Why madala ang party sa mga small fishermen?
1: Wala.
3: Sa mga nag-leak Subo ng mga speeches.
1: Wala siya?
3: Wala madala. But, antay mo, nilandering ara.
2: Remember, nagligad, after naglupok ang gira sa Iran,
3: okay.
2: Nagsigi pa nagtagto subsidy
3: for
2: tricycle drivers.
1: Fisher and folks, amo lang to, isa na ba ton?
2: Amo lang to.
1: Pero may gipromise sila nga mga fisher folks na ton, sila kung ganiba si isa organize ka mga farmers, nga mga fisher folks mula.
3: Ini-organize to ang puto taytay.
1: Wala sila kabaton sa ginpromisang fiberglass boats, no?
3: Ang masubo kay ang gakatabo under the BBM administration is the ayuda system. Yo ang dependence to kwan blato ayuda amo lang gagawa subo.
1: At least may mga positive man sila like pagatag isak amo lang naginambal na ayuda pero hindi sabi sustainable ang kinanglan ta tani ng something like kay isa mo lang lagaan pero bisan pa paano hindi na blas lang magsalig sa gobyerno gid.
2: And the, ang unique lang ugaling karon nga tuig kay halin sang SONA on July 28 2025 may intervening factor in nagdudad ang gera pagka February
1: correct.
2: 28
1: ang gwa niya do isa ini sa mga nagpalala sang sitwasyon sang aton ekonomiya
2: kay nagsaka
1: because it's gasolina. Beyond the control na niya sang atong gobyerno mo. We cannot hold, hindi ta makontrol ang gera sa Hormuz.
3: But remember that Philippines is in Asia.
1: Mm-hmm.
3: And not only Philippines is experiencing this. Indonesia, mm-hmm. Thailand, mm-hmm. even yung mga bagong mga Timor Leste are experiencing the same. Mm-hmm. Why is it that they can compete and us cannot? Mm-hmm. Pareho man lang tayo.
1: Ang guabe, diba? Ang pinakamahal gasolina Timor Leste. Sunod ta.
3: Mahal.
1: Sunod kita. Sa bilugan siya.
3: Why can they compete? That the fact that Timor Leste is a new government, and why can they compete compared sa Pilipinas nga established na kita nga ang hindi kita ka compete kay ang aton problema sa Asia pala riyo lang tanan.
1: So amo ni pila ka mga siguro da pabatian ta kon bla anong preparasyon sa gobyerno on how are we going to address this problem.
2: Why ta subong kabalo kon I don't know kon, ang iban ga speculate nga base mag give in siya sa demands nga dapat kakasunan ning amo ning tax.
3: Most likely I think so.
1: Isa sa mga ginatanaw ta amo na siyang ginatawag pinakahapos ng solusyon.
2: Correct.
1: Buhinan mo ang buhis but masakripisyo na ding revenue sa gobyerno. The government will be losing revenue. Mm. At least na ako ya kag ipabiyari kun bang kuton mo ya sa practical, mas nami nga buhinan nila buhis kay tanan katilaw.
3: No, but kung buhinan mong buhis, hindi naman diri magpasugot ang aton nga mga fiscal managers like ang aton nga department.
1: Yes, sila ang number one. Pero kung tanawon mo gid, mabuhin ka, mabuhinan ka sang budget, mabuhinan ang imong nga revenue.
3: Correct.
1: Pero hindi ka magbuhin, pero managtag kayuda, pililion lang, in which tanan mga tao apektado sa gasolina.
2: Pero okay. isalot ko lang kadali, nga base madelay ang SONA.
3: Mm.
1: Subong.
2: Tungod kay may another security sweep.
1: Abi ko ano madelay ang SONA, kay damo absent. Amo ni Guro ang SONA, so far nga damo, senador di magatid.
3: But so far, nag-abot na subong sa Senado, si Presidente BBM. Upo na si Senate President. Ara na, nag-abot na. He is right now. Nag-shake hands. Nagabarong siya sang pinya, naga-glasses sang brown.
1: Ara na siya.
3: Yes, he is being welcomed on the south wing.
1: Subong kaki Paberic, hindi mag-attend si Senator Caetano.
3: All of them, sa majority, sa minority.
1: Si Amy, si Robin, si Loren, si Jinggoy, si Marcoleta, and si Senator Bato, absent na permi. No?
3: Ang nag-agasugat subong kay BBM on a red carpet, ara na si
1: Senator Pinoy Basic, pwede na, no? Si Berto,
3: ara
1: no,
3: sometime
1: ipakita Binoy, pwede na ito pakita na sa screen.
3: They're now being welcome inside Malaca, inside the
1: K5 ba itan ko si K5 ba no? Sino ang arasto pa tada, no?
3: Adrian.
1: Ara na ako makita mo na.
3: Ang mga ladies in the tours, subong ara na. Ganyan siya ka sa mga ladies in the tours. That's it. That's it.
1: Okay, ara sila, no? So, ipabutang ta sa igad na partner. Kay check ta na si Berto. To sa mga mangumabarikan ta si Berto Gaket while we are preparing for the start of the zone. But siya doon naman yung first time. Kay Pepe Eric, tama na gid ka klaro, no? It's ipolarized, no? Polarized na gid kayong pamulitika sa Pilipinas, no? The Senate of the President, doon nagagwa subong ang mga trinion, no? Ngati hindi na niya Senado sa Pilipinas, kundi Senador ni Sara, kag Senador ni Bongbong na muna igwa. Sang duha ka mga leaders na ton.
4: The President's Report.
1: Sugwa, duha na.
4: FM, special coverage.
1: Silingan ni sa mga pamulyo, we voted for the senators for the people, for the Filipino people.
3: The President right now is in the holding room.
1: Ara na.
3: Sang aton nga.
1: Amun
3: siya. The holding room.
1: Ang holding room nga ni, this is the room sa didra siya ni Mapungko. I-brief siya. Anong kakatabo to sa sunod.
3: What will happen? Ining siya holding room ni Kay Febel dyan. Yes. Ang pertahan sa likod, lapos na siya, pakadto na sa podium sang aton nga Senado.
1: Dra siya mahalin, no?
2: Para
1: gamayang nga ba dyan? Dra kanda yung gatsalya, no?
3: The Senate President is on the
1: Big
3: right.
1: Subiri.
3: Mig Subiri.
1: Si Estrada, JV. Yes. Ito.
3: Ang sa right siya muna mga senador, ang sa left niya are the leaders of the House of Representatives.
2: Gamay lang ang background nga kinanglan ibutang ana yung presidente sa holding room. Usually, kung ga-cover kang reporter dira sa Senate, hindi ka na ni pwede ka live.
3: Wala na.
2: Hindi na.
1: Oh, yeah. Wala na signal. Lakas pero, signal
2: pero
1: jam na.
2: Pero ikaw, kag ako, kabalugid ko nga may sikrito da. Dablo ka nga ah. Nago kas banyo.
1: Dito ka.
2: Kaya hindi na makakasang sa ano ganit panaw.
1: Jammer.
2: No. Anyway, tungod kay nga i-hold siya anay, kay magwa ang Speaker of the House, kag ang Senate President, i-declare nga open
1: may suspension.
2: Ang joint session.
1: And then suspend the rules.
2: Rules para pasudlon.
3: Actually, natabo kay namon eh. At exactly 2 o'clock in the afternoon, pag on board naton, nag-open ang session sang House. No? Nag-open ang session sang House. And after nag-open ang session House, nag-open man ang session sang Senate. Then, they come up with a joint session and by 3 o'clock kaina, sa nagahampal yung bisita ta si Mr. Solon, nagahambal siya kaina, naging suspend na ang sesyon. And they will be back on 4 o'clock or 18 minutes from now.
1: So,
2: magasulod. So, bali ang guwan eh, nagsulod lang kadali ang Speaker of the House kag ang Senate President, kag iban nga mga mamalidha, kay mamulbos anay.
3: Relax anay.
1: At this juncture, ang guwaya sa lido, iparelax lang ang presidente. And then para i-ready ang tanan sa sulod.
3: I-brief siya.
1: I-brief na siya. Kama na ready ni.
2: Mangkot siya ni. Singya press, may ipapriso ka di sa amon, Subong.
3: Singya, wala, relax ka mo, relax ka mo ha.
1: So, amon na ning bantayan natin, Subong, no? Because they're telling us nga that the president will have an earth-shaking announcement. Pero though, isa na di amon ni pag-file kaso sa mga flood control personalities. Second, gusto ta mabalaan kung bala ano ginang direction sa impeachment trial, no? Tapusong gini. Then sunod, paano nila i-address kag ano ang programa sa gobyerno para preparahan kita sa possible ill effects ng giyera sa Hormuz.
2: But that is the biggest question. Kaya remember, wala pa siya policy pronouncements, ginadistansya kaugalingon niya sa impeachment trial since the start.
1: Correct.
2: So I don't know if this would be the first time.
1: Possibly hindi yung pagyambal because basi mamalisyahan to do that he is behind the, all of this. No? Tinatural, gusto na si Kiki Pab Julius. But, kung tanawon ta, ang pamangkot sang tao, ano kaseryoso sila sa away nila sa mga tao sa likod sa flood control projects.
3: Yes,
1: no?
3: Yes,
1: these
3: yes,
1: are
3: yes.
1: questions kaya gusto natin masarangan. And, may hambal sa iyan kung ano ang accomplishment so far sa economy, sa agriculture, kaya doon nagdubong production to Subong. Plus, ano ang iabulig sa mga mangunguma nga bisan pa paano magbalik naman ang ilagana sa pagpanguma kay Subong kalabanan kauman gahimo na subdivision. No?
2: And ang problem diri kay 5L dyan, kay 5 Eric, nagligad nga 2025 ang ginistoryanta ang basis ng aral 18 million Filipinos nga functionally illiterate. I think nagsaka na Subong to 25 eh.
1: Ang functional
2: functional illiteracy.
3: Nagdako na.
1: Nagtaas na gid.
2: Oo.
1: So, ari ang isa ka bagay nga gusto tabalikan, no? Marcos identified education as a top priority. Tuod kay siyang may pinakataas budget sang sining tuig ka kay Pabirik, correct? No? Then build more classrooms. I don't know kung ano kadamo na.
3: Mandated by the constitution na ang education will get the big chunk of the budget.
1: Pero sa nagligan, may ibang administrasyon, hindi ang education ang una, no?
3: Education gapon, galingit pang lubong nila ang infra, kagang tanan, nga kung sumahon mo, mas gamay ang education. May si, stylistic sila mo.
1: May kanya-kanyang style. Expand learning programs education na.
3: Yes, yes.
1: So, teachers and students, pamangkot ni laptops and digital tools for teachers. Mga teachers na may mga laptops sa subong?
2: Kagwalabot na di nagkadto ang barangay development centers for children. 1 billion earmarking.
1: Magsiling ka barangay development for children, amon yung daycare centers naton. I don't know kung bala na-improve na. Actually, dito sa Leganes, why na daycares? Pero subong nag-amatamat na sila patindog, basi dara na nagaling ang mga programs ka na. No?
2: 1 billion eh.
3: Ang matabo si ni Subong, now, the president will focus on, sa ginhambal niya 2 days ago, sabi niya, abangan ang susunod niya kabanata on flood control. I think this will be the highlight karon, amuning heart shaking. Number 2, he will discuss about the economic pressures on how to navigate. Ipabaskogon niya aton ng mga stock markets. Inflation growth, he will cover on the inflation growth. Kung paano naton ipabaskogon ang aton ng medium scale enterprise. Ara na siya, gamat-amat na leak subong ang mga part of the speech. And support for the vulnerable sectors, ang farmers, ang fishermen. They will come up with agricultural initiatives aimed at food security. Sa infrastructure, they will develop more roads linking farm to market roads.
1: Nagligad pa nga promise ng Ipabirik. No? In 2025, balikan na to ng 2025. Namin nagiging muno mo na part na. Because ang ilahambal, more farm to market roads for farmers and fisher folks. No? So, busiguro, more farm to market roads.
3: Dabuo nila.
1: Continuation tapos, na. Hindi sila mag-report sa ilang accomplishment sa farm to market roads in 2025.
3: Sa budget siguro na nila itiko. Kwan po ba si itiko ni Presidente? Ang ila subong, the president will also touch about healthcare expansion to highlight broader ability of specialty medical centers. He will talk about that.
1: And magsiling ka specialty, abuning cancer, kidney,
3: yes,
1: magsiling
3: yes.
1: ka cataract, yes. heart dialysis surgery, center. Dialysis centers. No?
2: Okay, ang gwa sini, hindi yang siling primary or tertiary care, kundi kasudlan center. Baga, kurason, kidney, atay.
3: Aring pinaka namin, on the West Philippine Sea, on our regional security. On the West Philippine Sea, the president will focus on reiteration of administration's firm stance on safeguarding Philippine sovereignty and maritime rights through, aring ang bago niya, through rules-based international framework and diplomatic channel. In short, under President PBM, inistoryahan na Japan eh.
2: Pero ang i-insist, ang arbitral ruling.
3: Yes.
1: Ang kwa niya, diplomatic because, hindi ang matabo, abing kakipay Berik, diplomatic in the sense, di tapo hindi kayo doon, hindi umtaksarang. But, kung tanoon ta subong, like what happened in the latest incident in China, kag sa China Coast Guard, the Philippine Coast Guard,
3: yes.
1: nag-intra si Amerika. Nag-intra na si Australia. Nag-intra ng ibang Asian countries na nag-suporta sa Pilipinas.
2: Kag this is very dangerous, subong, kaya ti ang gwa, siniba si amuning especially in the face ng Iran war, basi amoning spark na ginahulat bala?
3: Not only a spark, but this will be now the panakot, the paamak to the fire.
2: It could provide the justification
3: for finally, China to come in.
2: Taiwan.
3: In China, actually, Taiwan.
1: Ang atong dibantayan, no?
3: North Korea.
1: Gusto, ang ginabantayan natin ng issue subong niya dari sa aton sa Asia lang, ha?
3: China, Taiwan.
1: Taiwan is one of the major concern actually. Itaya sa Pilipinas, hindi masyado, except sa West Philippine Sea. Ang delikado is Taiwan invasion because gusto yang bawion sang China ang Taiwan. Now, though ang Amerika, ara manda, pero remember, they cannot fight in different fronts.
3: Correct.
1: Imagine dito ka sa Iran, may major battle ka, may intra ka sa West Philippine Sea, may intra ka pagid sa area sang Taiwan, tatlo ka front sa kawain mo.
2: Just like President Marcos who is preparing May 2028, si President Trump is also worried about the upcoming midterm elections sa Amerika.
1: May ganap na sa Madlagan, hindi naging siguro magdaog.
3: He is gunning.
2: That's why. Kaya especially nagagwa ang survey nga ulo abansi gawa ang Democrats.
3: Pero kayang-kaya ni Trump.
1: So, ang anyway, isa, so, amuning blatayan ni. Nami na kaya, happy ta, nga isa sa mga i-feature is the West Philippine Sea.
3: He will also talk about and finally on the priority bills. Ipasunod niyo naman ang bago niya nga priority bills. Mm. If we will reflect on the 2025 SONA, nagpasunod si Presidente BBM sa 52 priority bills.
1: Mm-hmm.
3: And out of those 52 ang na-approve sa kaluoy sa mahal ng Kongreso, duha lang ang na-approve.
1: Isa sa wala. Ang isa nga wala na-aprobahan is the dynasty bill.
3: So buong kulo tandugo nila ang dynasty bill.
1: Dynasty bill. Kung labag jindis ang dynasty bill kag Ipay Julius. Imagine nun mo. Tatay ako. Bata si K5 Eric. Bata taman ikaw.
3: Ay, salamat.
1: Example lang ha. Maglagan ako yung mayor sa Bacolod.
3: Okay.
1: O kundri ka maglagan sa Bacolod congressman, di pwede. Hindi pwede. May... sa takalugar. Pero kung Negros Occidental ka,
3: pwede.
1: Tapos ikaw Cadiz ka,
3: pwede.
1: Pwede takadlagan. Ganun diferensya kay Negros Occidental ng Gapo, no?
3: Kay lain ang ngalan.
1: Ha?
3: Lain ang ngalan.
1: Tingi mga tulfo gani, Senador Blarias lang ang tatlo.
3: Bilyar. O, tipo kay, tanawang tulfo, ang isa yan, may AXIS siya. May partilis siya.
1: Ang guaya bala,
3: hindi sila, why mo dala
1: na? Mo nila balutangog ang dynasty bill. This in is, order to safeguard their interest, hindi na sila nga dulaon tatani nga do pinamilya na lang ang gobyerno.
3: Kaya ang rason sang anti-dynasty bill, which will be passed because in second reading na sa subong, it will ultimately be passed. Ang rason nila, we have to start somewhere.
1: Yes, pero, we have to start somewhere. At the end of the 2028. Day, 2028. Tutukan ta naman ang mga kayuhan nga obra sang BBM administration. No? So kung talangon ta, damo man sila sang na-open nga mga trabaho. Yes. Like, dari lang sa ato sa Bacolod, damo negosyo nagtuluhaw. No? Naka-create gin man sila sa damo nga dyan. Pero usually, BPO gyapon ang gapanguna kag G5 June.
3: As usual.
1: And then, kung magkantuta sa education, damo na hire subong bago nga mga teachers kag G5 Jules. And, kalabanan sa mga private school teachers, nag-transfer na sa aton nga mga government kay public schools.
3: Because of the salary scale nga mas taas ang
1: yes. gobyerno. Isa na kabagay nga nanamianta. Sunod, damo na subong sa mga eskwilahan nga public schools nga may gina-offer na sila nga damo nga mga kurso. Kag na-notice tang improvement sa mga public kag state universities and colleges na nga gagmay, ang colleges na nga gagmay, ga-improve ang standard of education because ang learning process sa mga teachers na sige-sige. Gina-offer na mga doctorate degree. That's why kita naman lang Bacolod City College ta. Sinuabri magdumdum nga sa unang gabi gamay nga BCC, subong niya maka 100% passing rate ka sa ano na, pwede teacher's na examination. Grabe!
3: May mo no? na nila. E nang ginahambal mo, Sir Eljan, kung ano ang nahimo sa administrasyon ni BBM, on a nutshell, on the economic and financial area, the establishment of the Maharlika Investment Fund. It's one.
1: Amo na ginambal nila ko, no? Namo na siya na himo.
3: Republic Act number 11954, the establishment of that. Number two, ang RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership with other Asian countries na nag-aaway kita for a low tariff. For the BBM administration, nag-abansi siya because we initiated low tariff with other Asian neighbors. And nakakas kita sa gray list sang Financial Action Task Force kay siging aton kuno pamayad sang aton kautaran
1: kautangan
3: in the international market. Nga aga nakapamayad kita because we made more loans with the International Monetary Fund. Tapos ang pinaka nami islanan is nagbaskog ang mutukang balik eh, Sir Sam Kaina, ease of doing business. Nagbaskog kuno, nagbaskog.
1: Nagha-postpone
3: kay Bibi.
1: That's true.
3: By coming up with Green Lane to expedite strategic investments. So nagdasig-dasig na siya. On the infrastructure development, mayroon lang ang project na kutawagon BBM. Build Better More. So nagdamo ang aton nga Build Better More through ODA funds or Official Development Assistance ining mga Japanese and Korean partnership and the public-private partnership. Ang inter-island and transient link natin, kung nunag nami, kay nagbasko nga aton nga commuter railways kag ang expansion sang LRT. But the question is, sano ang Negros Panay Bridge?
1: At why ma-imagine na rin? Hindi na nakita na ang presidente na promisa, sige, promise, no? Kabudlay. No?
3: Ang ilapagin ko nga landmark na nahimo under the BBM administration up to today, on agricultural, food security, and agrarian reform, aggressive land titling. The Department of Agriculture Reform fast-tracked the distribution of electronic titles mga e-titles ni to farmers under the support for parcelization of lands through individual titling or split program.
1: Kabalo ka kung pila na da ang ilang na patituluhan kag Ipab Eric.
3: Okay.
1: Gano ka lapad na? 3,184 land titles.
3: Tama ang gikidamo ba?
1: To 1,681 farmers.
3: Tama ang managdamo, no? Kaya at achievement ang nalista.
1: Tiya mo yun. Alangan hindi, kaya mo na ila report.
3: Amo na ila report. Oh.
1: Tiya Ari Pagid, gusto mo sa flood control?
3: No, sige.
1: Impounding dam in Cagayan for farmers infrastructure project.
3: Good, no?
1: Sunod, as of November 1, 2025, ning report, ha?
3: Oh, oh, oh.
1: 1,117 modular houses were built in Davao Oriental.
3: Kita mo gilang na.
1: 158 million cash assistance was distributed.
3: Oh, yeah? Kita grabe mo na.
1: Oh. Natural. May gusto mo Carabao?
3: Oh, may mera.
1: Pero Carabao in farming machines were distributed to Itas in Pampanga.
3: Itas kun Itan?
1: Itas.
3: Kasi Itan in
1: Pampanga. Itan in Itas.
3: Basi Carabao sa Laguna.
1: Additional benefits in World Teachers Day.
3: Oo. Oh.
1: Kaya kung mag-World Teachers Day, doon may bonus mga teachers, ano?
3: Langgang bagay pati pala.
2: Pero, ang isa man sa... I don't know kung tutukan nila karon, kung i-mention sa presidente, ang pag-condone sang loans.
3: Loan
2: sa mga farmer beneficiaries.
3: Yes. On,
1: isa na.
3: On, sa TARP na.
2: Sa DAR. Sa DAR. Sa... ano ganun eh? Ang bagong CARP. Mm. With reforms abi now tandaan tagid nga for the first time kundi si Gibuyayaw sa gobyerno wala sang iban nga administration kundi kay Marcos pa nga nag-provide sang loan condonation
1: sa iya na natabo like ang gidistoryanta da atong mga duta nga gipanagtag under the land reform program last year niya nga accomplishment kag i-vibe nga gin report ari na
3: pasugod na guro the president right now is
1: marching
3: walking,
1: na
3: wow. Is walking alone amo na ni ang ceremonial walk sang presidente
1: pasulod na sa
3: upper sa chamber
2: dira taga tiner kay 5L jan kun ara ta dao
1: ara ko na nagapag-interview mga senador
3: ara na now jump na ang tanan nga telepono sa sulod sang House of Representatives.
1: Masulod na sa House of Representatives.
3: Magasugod na ang official nga joint session of the House.
1: Masaka ni si President Senate. Marcos kay declare na itong duha, suspension of rules sa House of Representatives in another
3: siya.
1: Declaration for suspension of the Senate.
2: Liko na siya sa pasulod plenary hall.
3: Ari na siya sa plenary.
1: Kaya 5 Jules, ara ko na yun ang plastaro.
2: At ako yung sabay niyo.
1: Ari ko diyo.
3: Nagalakat na subong siya.
1: Tara ko yung ginabantayan. Kaya una may red carpet na nakakipay may red kaporsyon. Subong wala na red carpet.
3: Why naging kakas? Nagalakat na si Presidente. And now he is passing by the main entrance. He is now inside the plenary. He is now inside the plenary. Wala, sa anti-chamber kung tawgon.
2: Ari na.
3: And now walking towards the center aisle of the House of Representatives. Gina-welcome na siya subong, gina-welcome. Oh. And the president is inside. Ginpalakpakan na siya sa mga Lady Solons. Ginasugata siya. And gina-shake hands na. Welcome, Mr. President. Welcome, welcome.
1: Mm-hmm.
3: Ara na siya nagsulod. Ara na. Ang bata yung ginagyan niya, si Sandro Marcos.
1: Majority floor leader. No?
3: Ara ng mga senador, ginagyan niya na perting palakpak. Pasaka na siya subong sa intablado. And
2: sa presiding officer rostrum siya.
3: Yes, pato. Tatlo na sila sa tunga siya mapungko.
1: Gatsalian and
3: D.
1: Congressman D.
2: Saka na siya sa final flight of stairs.
3: And the president is now on stage. Kag sa likod nila ara ang giant Philippine flag in the House of Representatives. He will be sitting
1: mapungko
3: in the center
1: na sila
3: chair.
1: Dungan nga tatlo pero matindog na kay ma-declare ning duha. Una ang Kongreso. Ma-declare na sila suspension of rules. Una gro yes. Senate, then mabalo si House. No?
3: Okay.
1: Okay, Ojo. Ojo, go ahead
3: up,
1: na.
3: Ojo up to.
1: Officially, turn over ta ng atong coverage.
3: Tira. Okay.
1: Tira.
3: Ojo. Exactly 4 o'clock in the afternoon, mga K5.
1: 1 hour and 50 minutes ang iya speech.
3: Okay.
5: On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order.
3: Okay.
2: Ara na, nabutang na ang coat of arms.
5: Please rise for the singing of the Philippine National Anthem.
3: Symbol of
5: power. To be led by the Philippine Charity Sweepstakes Choral.
2: Ami choral gali ang
3: Pilipinas.

Arin ang declaration kay Gipay Berik, isunod na suspension of rules. But may prayer pa. Ang guwasili, interfaith prayer. Lain-lain nga reliyon. Dami in doxology, ha?

0: Okay.
1: So isa lang ang prayer kay Peberic?
0: Isa lang. Amo-amo man ang tingog sa bangutan ng nagkilalanay, no?
2: Honorable members of the
1: suspension of rules
2: of the Philippines, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Earlier, doon na-suspend na nilang rules kay Kipa Beric. Indirect na lang introduction to the president. Mamati na.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization.
Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo ng inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1,
araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX
Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Halimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspend din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal
ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pangayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes,
warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so,

at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon
na 340 kilometers per hour ang lakas.

at ang hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangungunan ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility, at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF, kaya tinitiyak ng DAA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito.
Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 na bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro, at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context,
222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Sambuanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't naariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot-kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS,
Pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa,
Sa programang Super Eskola at ang programa Eng Supernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magnegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito
ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.25 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.25 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP
upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer. Mahigit 500 ay para sa alta presyon. Mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganung karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya,
ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahing MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive
We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act No. 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible.
May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TJX 500.
2: Sir and Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. TJX 500.
3: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
4: Kaya
3: IBS.
4: Dakutoy tiyan mo na?
3: Oo. Daw
4: tagi ko na, dakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
3: Gigit tig-ab.
4: Gakrams.
3: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
4: Kaya ga-inflame na imukuan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Katalina habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw.
5: Two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: kay dinamit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. Ang tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
4: Balikon ko tong chori, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Namin nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mus lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung pala inom yung antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
3: Gusto.
4: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate

0: ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
1: Oh, hindi ka ma-stress.
0: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Mm-hmm. Perdi mi gabi, sir boy mo. Na DTX 500 kag mighty C.
2: TX 500.
3: Katalina Habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di nakukakita. Tinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata?
2: TX 500. TX 500. Health Alert with Dr. Ramil

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
3: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
2: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
4: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
5: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go. Go with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
17: let's go with the flow.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
23: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@backcourt.ph.
1: It's the best part of the day.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilana. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
3: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
2: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatean.
4: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
5: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go!
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: It's the best part of the day.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Red Horse Beery, Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, lasays 4 sa gabi.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one,
7: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio MP Newscast.
12: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nag-upload ng D3 Bio Evening Newscast subong Lunes, Hulyo 27, 2026.
13: Makita kita live sa unofficial Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabati ang magita sa 101.5 MHz sa ising mga radyo.
8: Kag sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, drivers ang salakyan sang BTTMD nga nag-overtake sa tunga sang traffic ginpapanaugan sang notice to explain.
13: Samtang sa balitang national, Romualdez natala na nga patsakaan sang kaso ang utaman sa manumalya nga flood control projects.
8: Sa balita, international presyo sang gatong sa world market na naog kasunod sang temporaryo nga ceasefire sa Strait of Hormuz.
13: Samtang sa balitang sports, sa Turkey kampiyon naman sa FIVB Volleyball Women's Nations League.
8: Kag sa ato naman balita entertainment, nobyo ni Nadine Lustre isa ka cancer survivor. Lasay sa 7.
9: Ulat panahon.
8: Sa aton ulat panahon may update si ka K5 Dominic Banyaga.
14: Mangin magalguman kag maulano ng panahon sa natundan nga bahin sa Luzon kag Palawan pagod sa epekto sang southwest monsoon ukon habagat. Sunog sa forecast sa PAGASA, maka-experyensya sa mga pag-ulan ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kag Palawan. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Central Visayas, kag pila kabahin sa Mimaropa, bangod sa gihapon sa habagat, kag maka-experyensya ang nasambit ng mga lugar sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan. Ang nabili naman nga bahin sa pungsod na maka-experyensya sa mainit nga panahon sa aga, apang sa hapon, mataas na ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat, bangod naman sa epekto sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang PAGASA. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas, apang sa hapon, tubtob sa kagabiyon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat, bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
8: Lasays 9 ka sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, Municipal Treasury Offices ang probinsya nagbaton sa bagong mga computer sets kag equipment. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
15: Nagpatigayon sang turnover ceremony para sa pagpanagdag sang bagong mga computer equipment sa 19 tanan ka Municipal Treasury Office sa probinsya sang Negros Occidental tinalikdan nga semana. Ang turnover ceremony ang ginpangunahan ni Provincial Treasurer Attorney Amy Grace Bolivar kag ginbato naman sa Municipal Treasurers kag ilang nga tiglawas sa ginpatigayon nga aktibidad sa Eftimon Function Hall. Sunod sa provincial government ang mga bag-o nga kagamitan ang makabulig sa mas madasig kag epesyente nga revenue collection, financial record management, data processing kag iban pang importante nga operasyon sa Treasurer's Office. Samtang sunod naman kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II iningatikang ang kabahin sa gihapon sang padayon nga digitalization kag institutional development program sang probinsya agud nga mapauswag ang paghatag sang serbisyo sa publiko kag sa mga Negrosanon. Ina ang balita para sa D3Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluan sang Mighty C. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Samtang hublag protesta nga ginpatigayon sa Bacolod City Public Plaza nangina matawhay. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
16: Nangin matawhay ang ginpatigayon nga rally protesta kanina sang hapon sa Bacolod City Public Plaza nga nagsugod sa Provincial Park and Lagoon bilang panawagan sa kapresidente Bongbong Marcos Jr. nga hatagan sang solusyon ang mga problema nga ginapangatubang sa mga Pilipino sa pungsod. Ginsiling ni Noli Rosales, Secretary General sa Kilosang Bayo Uno o kon KMU Negros nga may kaupod sila kamang estudyante kagkatapo sa religious sector sa ginpatigayon nga rally protesta sa panawagan nga Marcos Ingilena Duterte Panaguti lahat ng sangkot dapat managot. Sunupas sa kay Rosales nga isa sa ilang ginapanawagan sa State of the Nation Address o konsona ni Presidente Marcos amo ang talamak nga gawa isang duta bangod may mga pigado ng mga pumuluyo sa Negros Occidental nga ginaagaw sa ila ang mga duta ang ilang ginatamdan sa ila palang abuyan kag ang proyekto sa DPWH nga flood control project nga wala mahatagan sang klaro nga investigasyon.
17: Ang amon nga ginapanawagan sa kay BBM, especially sa Malacanang, dapat tutukan ang pagsaka sang sweldo sang mamumugon. At tutukan ang paggrabe nga saka sang bilis ang pagkaon, pagsaka sang gatong. Kag tutukan ang grabe nga pagguba sa dunang manggad sa bilog nga Pilipinas. Kaya makita naman natin mina, diri mina dito. Nya wala sang proteksyon ang aton nga mga IPs, ang aton mga mangunguma sa ila ginapanagiyahan nga kadutaan.
16: Sa D3 Bio Evening Newscast na si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Samtang LTO-NAR nagserbe sang show cause order sa nag-counterflow nga ginaligar sa lakyan sang gobyerno. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
18: Ginserbihan sang Land Transportation Office Negros Island Region kon LTO-NAR sang show cause order ang opisina sa Bacolod Traffic and Transport Management Department sa Bacolod City Government Center kon BCGC sang Hulyo 24, 2026. Nagsugod ini matapos nga nag-viral ang isa kasalakyan yung ginaligar may BTTMD nga markings nga nag-counterflow sa dalan. Ginbato naman sang BTTMD official kag nagapadayon sa gihapon ng investigasyon sa mga otoridad. Ininga balita nga dunong sa usang DDX 500 MyTC kag D3 Bio. Ini si K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Kag sa kaangot nga balita, drivers ang salakyan sang BTTMD nga nag-overtake sa tunga sa traffic ginpapanaugan sang notice to explain. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
19: Ginpadangat sa opisina ni Bacolod City Mayor Greg Asataya sa Biyernes, Hulyo 24, ang isa ka insidente sa pag-overtake at counterflow sa isa kasalakyan sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department o kung BTTMD sa piyak na lane sa dalan. Gilayon yung pangayuan sa alkalde sa patag si BTTMD Officer in Charge Attorney Rio Ben Michael Sabig angot sa insidente. Iyaman nga gindagdagan sa notice to explain ng empleyado nga nagamaneho sa nasambit na salakyan. Naibaluan sa investigasyon ng empleyado ang nagaresponde sa isa ka-urgent nga panawagan nga mag-assist sa 2-man nga traffic sa bahin yung ginakayo nga dalan sa DPWH sa Maygaysano City sa dalan Araneta. Naghatag man sa nagkakaigo nga pathag ang driver sa Land Transportation Office bilang sabat sa gin-issue nga show cause orders ang ahensya. Nagapahanong doon naman si Bacolod City Mayor Greg Asataya nga ang mga empleyado sa syudad labi na gin sa BTTMD ang dapat nagaserbe nga ehemplo sa pagsunod sa traffic rules bangod makaapekto ini sa kredibilidad sa syudad. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni balita ganadulo sa inyo sa kalawang sa MyTC, D3 Bio Quick DTX 700. Upod sa patrol, si K5 Vincent Curalde, ni naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawa sa Negros, K5 News FM.
8: Sa katapusan ng balita lokal, lalaki ginaligar na gapanghaboy sa mga bato sa mga naglabay ng mga salakyan na kuhaan sang video. May kampiyon ng balita si K5 Berto Gakit.
20: Sa sininga video, makita ang isa kalalaki nga nagabitbit sa mga bato sa tunga mismo sang dalan ngayon eh, sa barangay Masaling sa Manos sang Kawayan Negros Occidental. Pila ka mga salakyan din ang nagbalik bangot sinahadlo ka posible habuyan sa lalaki sang bato. Sunod sa pamilya sang lalaki nga si Jello, 32 anyos nga nag-inom ini kahapon sang aga sa balay nga sininga amigo abang sa nakabatsak sang hubog naghimos ini nga magpauli sa piyak ka barangay. Pero nakatulupangot ini nga ginbayaan ini siya sang motor sang yamigo nga dungan niya man lang upot sa ilimnan. Sa iya pagkahubog nang aking ini kang nagkuha sang bato agud nga kun maglabay ang yamigo habuyon ini siya. Makita man sa iban nga video nga nagsulod pang lalaki sa iban nga mga balay. Ginpataw gamay nila ini sang kapulisan abang wala na makita ng lalaki pag-abot sa area. Sunod diri nga isa kadako nga huol sa mga nagalabay ang gintugas ini. Nagpangayo na sang pasaylo ang iya sini nga pamilya. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ako si Berto Gakit, K5 News FM.
8: La Size, Jesse Size.
21: Balitang National.
22: Balitang National.
23: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
24: D3 Bio Evening Newscast.
8: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya speech sa iya ikalimang State of the Nation address nga masakit man para sa iyang pasakaan sang kaso ang iya pakaisa nga si Anay House Speaker Martin Romualdez apang ini ang maayo nga himuon.
13: Ginumpisahan sa Presidente ng Yasining Asona pinagi naman sa paglatag sa mga tika gagiginhimo naman sa Yasing Administrasyon batok sa flood control projects. Lagip na ang pagpasaka sang kaso kay Romualdez sa Office of the Ombudsman.
8: Ginpahayag man sini nga yara sa mga Pilipino kag wala sa pamilya o kun mga abyan ang iya trabaho bilang presidente sang pungsod.
13: Samtang pila ka mga senador gikan naman sa minority bloc ang wala nagtambong sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos subong Lunes, Hulyo 27.
8: Kalakip sa mga senador nga wala nagtambong ang Masanday Senator Amy Marcos, House Speaker kun House Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, Senator Pia Cayetano kag Senator Loren Legarda.
13: Magluwas sa ila, wala man nakaabot ang nakapreso karon nga senador nga amusanday sa Dorjingo Estrada, Senator Dante Marcoleta kag Senator Bato de la Rosa nga padayon pa nga nagapanago sa mga otoridad.
8: Sa iban pa nga balita, national ginpahayag ni Philippine National Police PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga ginakonsiderar na sa Pilipinas nga sundon ang ginhimo sang Australia sa pagpatuman sang social media ban sa mga minor de edad agud nga malikawan ang online radicalization kag mga pagpanglutang sa sulod sa mga bulutuan.
13: Sa ginpatigayon nga ika-44 ang Association of Southeast Asian Nations Chief of Police kon ASEAN Pol conference nangin na unod sang pagsinapol sa mga hepe sa mga kapulisan sa Southeast Asia nga nagataas ang kaso sa pagpanglutang sa mga bulutuan kag mga krimen kon saliin mga minor de edad ang imbulbado.
8: Sa pahayag naman ni PNP Director for Investigation and Detective Management Brigadier General Matthew Bakay, ilan na subong ang ginatunaan nga maghatag sang rekomendasyon sa Kongreso nga maghimo sila sang laying nga nagabalabag sa mga ukon nagabalabag sa mga minor de edad nga ma-access sa ukon maka-access sa social media.
13: Isa sa ila ginalantaw amo mga sundo ng laying nga ginapatawman naman sang Australia ukon maghimo sang laying nga mas mabakod pasang layi sang Australia nga nagabalabag sang social media access para sa mga kabataan.
8: Sa katapusan nga balita, national magasaka ang presyo sang gatong sa katapusan nga semana sang Hulyo.
13: Ginpahayag naman sa Department of Energy nga mayara 7.32 pesos per liter ang isa ka sa presyo sang diesel kag 6.80 pesos per liter naman sa gasolina kag mayara naman sang 4.22 pesos per liter sa presyo naman sang kerosene.
8: Sino kay DOE Director Rino Abad, hindi na maghingyo ang gobyerno sa oil firms nga utay-utayon ang price high kaangay sang nagligad nga semana.
13: Ini ang ikalima nga sunod-sunod nga semana sa pagsaka naman sa presyo sang gatong bangod naman sa kinagamo sa Middle East.
8: Lasay sa Jess Inueve.
23: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
8: Sa balita international, liwat na naman nga nanaog ang presyo sang gatong sa world market Domingo nga adlaw kasunod sang temporaryo nga ceasefire sa tunga sang Estados Unidos kag Iran sa Strait of Hormuz.
13: Nanaog sang 4.9% ang presyo naman sang Brent crude oil nga natala na naman igpagwa sa Setyembre kag yara ini subong sa 92.2 dolyares.
8: Madumduman nga ang presyo sang Brent crude ang nagdangat sa $102 kada barrel sang nagligad nga semana kag amo ni pinakamataas sumali sang bulan sang Mayo.
13: Nagapabili naman sa nga ginakabalakaan sa oil market agi kasarang sa mga tankers nga makaagi sa Strait of Hormuz samtang nga mga oil producers sa Persian Gulf ang nagapangita naman sa iban pa nga mga alternatibo nga ruta bangod sa nagataas naman subong ang tensyon sa Red Sea bangod sa inaway sang Saudi Arabia kag mga rebelde nga Houthis sa Yemen.
23: Balitang sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
13: Turkey, kampiyon naman sa FIVB Volleyball Women's Nations League. May kampiyon ng balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
0: Nagladaog sa Turkey ang kampiyonato sa FIVB Volleyball Women's Nations League. Binuto sang Turkey ang Brazil sa scores nga 23-25, 25-23, 26-24, kag 25-21. Iniang kaduha nga VNL title sang Turkey matapos makuha ang kampiyonato sang tuig 2023. Samtang nagatubangay naman ang Italy kag China para sa third place, kundiin nagdaog ang Italy. Ginpatigayo naman ang pahampang sa East Asian Games Dome sa Macau. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranjuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
23: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
8: Kag para naman sa aton balita entertainment, nobyo ni Nadine Lustre, isa ka cancer survivor. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
3: Ang bulgar sang nobyo ni Nadine Lustre na si Christoph Barrio, isa ka Filipino-French businessman, ang iyagin agyan matapos ini ma-diagnose sa isa ka pinasahi nga sahi sang cancer, kun sa diin gin ako niya nga isa ini sa pinakamabudlay nga hitabo sa iya nga kabuhi. Ginpakigbahin ni Christoph sa iyang nga social media account nga tatlo na katuig sang na-diagnose ini nga mayara lymphoma o kung isa ka sahi sang blood cancer. Suno pa sa iya, naglabot sa punto nga nadulaan na ini sang pagpuo kung bala mabulong pa ang iya masakit. Mabudlay batunon apang sang nabato na ni Christoph ang iyang kabangdanan, dito naman nag-abot ang isa ka mensahe sa iya nga mayara special treatment ang France na posible makabulong sang iya masakit. Apang wala kasiguraduhan, gilayon nga naglupad si Christoph para sugudan ang iya treatment kag matapos ang duha ka bulan sang intense nga chemotherapy kag immunotherapy, nag-improved ang kondisyon sini. Ang sitwasyon ni Christoph nagdala sa iya sang realisasyon nga kun nangin mabudlay ang ini nga sitwasyon sa iya, paano paayhan ang iban nga mga tawo nga mayara man sang ginabatyag nga masakit apang wala sang ikasarang magbulong sa ila kaugalingon. Nagpasalamat naman si Christoph sa manami nga hospital care sa France kag sa benepisyo sini bangod nga wala gid siya may gingasto ni piso sa iyang treatment. Nagpasalamat man siya sa tanan nga nagpalabot sang bulig kag pagpalangga sa iya. Kapin pa sa iya nga nobya nga si Nadine kag sa iya nga pamilya. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Gabi man ang iya mga inagyan, no? Kilala mo ni siya ka K5 Broads?
5: Hindi. Hindi ko siya kilala. Oh.
8: Sige, ipakilala to.
5: But anyway, Leslie Along, nagpamati, and Ramir Matugas, thank you so much sa maginubaan. Gusto ko na ipasalamat kay Mayor Duff Reliquias.
8: Yes.
5: Thank you, Mayor Duff, for accommodating us sa pag paligayo naman sa amon sining
8: team building.
5: Thank you, yes. Kuya Eric. Sino na haw ang bana ni
8: boyfriend ni Nadine Lustre? Kasi Nadine Lustre kilala mo.
5: Ang kalab
8: team ni James Reed before. So ang bulagay sila ni James. So amo nang bago niya nga boyfriend.
5: Ang gwapo, no?
8: Cancer. Kaya syempre may lahi.
5: May lahi siya. May lahi, may lahi man ang iban?
8: Nga, anong lahi?
5: Lahi nga.
8: German Shepherd. Oy, pero samtang ka ba sa kagaginas ang price hike? Doga panagitlon ka ay.
5: Hindi, sakit buot ko. Kay 70 pesos naman, may goodness. Oo. Pero sini nga Domingo, may good news. Kay nagnubo ang presyo world sa international. But ang epekto sina maybe next week. So asahan na to next week nga manubo na.
8: September pa ko no ho.
5: Di nagnubo na ho. Wala gali ni gaangot ang international tanga nga record kay ti base sa international. Liwat no nanaog ang presyo sa gatong sa world market. Sini nga Domingo. Pero ti kun magnaog siya supposedly next week manaog man ang presyo din sa local.
8: Pantayan ta next week kung manaog sa.
5: Oraw ni gid sila ko sa kaan bag nila nanaog na ganing subo nga Domingo ho.
8: Gutugot sa.
5: Pero si ano ha, si? May nagkuhin ko copy sang ginapanghambal ni boy na tatay.
8: Wala na tatay.
5: Ay, patungo sa Julius. O Sir Julius, ikaw na lang ako.
8: Mga ka K5, abuyat tong dalag ko nga mabalita sa mga Lunes, Hulyo 27, Tigus Mil, 26.
5: Bante man buwas ng adlaw, pati bagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
8: Magkasunod na ang Largavis sa program, kaupo si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa nuwirurong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itagbalita ako si K5 Jean Shatita.
5: Ako naman si K5 Ron sa Palma.
8: Para sa kampiyon ng balita,
5: serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
24: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una indi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jade. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Sulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
3: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
4: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend, isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Larga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Larga Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Larga Vista kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan.

0: Lorga Vista.
1: As always, upo sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabit-bit ngayong aniban sa kahanginan magluwas sa kamatuuran. Wala sang ginahalad sa imo kundi katampad lang. Julius Maravellas ang ngalan.

0: Naglawig sang isa ka oras kag 26 minutos ang panibag-ong State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 5th of the State of the Nation Address o konsona nagbukas sa isa ka matigdas nga panugdaon, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking mga kaibigan, kadungan sang iya sinipagpamatod nga pagapasakaan na sang panumbungon ang anay Speaker of the House kag iya pakaisa nga si Congressman Martin Romualdez. Kamo, nano ang inyong paglantaw sa sona sang Pangulo ka ina?
1: Ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,000,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang.
0: Samtang nagasugbas ang imo uga kag nagapaanok sang imo tinigang, ano ba ang pagbag-o sa imo kabuhi nga gindulot sining administrasyon sa nagligad nga tuig? Samtang aksyon-protesta sa wala, aksyon-protesta sa tuo ang ginpatigayan naman diri sa Dakbanwa kag sa bugos nga bahin sang Pilipinas, samtang nga naghatag sang State of the Nation Address si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang pamangkot, ano gid bala ang outstanding sa iya sini isa ka oras kag 26 minutos nga pag pamulong-pulong.
2: Lorga Vista.
0: Ina i-subject naton karon sa isa ka pag usisa, somewhat analysis, panugod pa lamang ini akiti. At the end of the day, ang ining State of the Nation Address is a report of the Chief Executive. Isa ka pagsugid sa nga presidente sa bugos nga nasyon. Ang pamangkot, ini bala may kamatuuran gidman? Kag matakos ta bala ini ang kamatuuran sa aton tagsa-tagsa ka mga pangabuhi?
2: Lorga Vista.
0: Ang isa katalaksan for me at least, ha, amo ini ang aton latok kalan-an sa apat ka pamusod sang aton sinipanimalay kag sa nagatupa nga kanon kag sud-an sa aton sining mga lamesa, amo ini ang simple nga talaksan sang ordinaryo nga pumuluyong Pilipino.
2: Lorga Vista.
0: Antes kita pagkanto sa dugang pagid nga mga balita, I would like to thank Dr. Ramil Uy kang aton sining top officials, Vice President for Operations sa K5 Eljan Castaño and Vice President for HR, Human Resource and Administration, K5, Jean Paul Henroso, and Station Manager, Rod Spalma. Sa ila sinigin na padya sa aton.
2: Lorga Vista.
0: Broadcast Leadership Award sa bago lang nagtakop nga team building activity sang K5 News FM, Bacolod.
2: Lorga Vista.
0: Isa ka dako nga kadungganan to be recognized by your peers ang pagkilala sang imo sining mga kaubdanan, labi na gid sang imo mga kasubong nga broadcaster sining highly competitive nga working environment.
2: Lorga,
0: ang industriya sang pagpalayag masyado ka competitive kag ti dog eat dog ini, meaning hulugay wala tuo, but then again to be recognized by your fellow commentators and anchormen nonetheless sa imo sining pagpangalagad bilang isa ka broadcaster, bilang anchorman sang Larga Vista and News Director sang K5 News FM Bacolod to receive a Broadcast Leadership Award.

0: word is something very, very humbling for me.
1: Lorga Vista.
0: Sa kapin 20 katuig na nato nga pagpangalagad sa kahanginan kag pagpangalagad sa sininga industriya labi na gid. Sa industriya sa pagwaragwag sa radio industry, ining appreciation o ining pagkilala is nothing short of being special sa akong sininga career.
1: Lorga
0: so once
1: Vista.
0: Again, salamat-salamat gid sa K5 News FM Philippines sa sininga pagkilala.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marinvillens. Lorga Vista. Lorga Vista.
0: Ang atong pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight ginadala sa inyo sa Kalwan sang aton masaligan nga mga tagsakdag sa sining palatuntunan, DTX Premium Coffee, D3 Bio and DTX 500.
1: Lorga
0: hindi lang masaligan nga tagdala sang ibalo, balita, kinaalam kag iban pa nga mapuslan sa imong matag-adlaw nga pagpangabuhi. Masaligan man ini nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Pakilala ta ini sila karon dugay-dugay.
1: Lorga Vista.
0: Larga kita sa aton nga pagpangalagad.
2: Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayon pa man, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin ng sa BIR ang itong sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX, Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy.
1: Lorga Vista!
0: Porsyon sang palayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya ikalima nga State of the Nation Address o konsona karon gid lamang nga hapon sa atubang sa mga katapo sang Philippine Congress, both members of the House and of the Senate, nga nagtipon sa isa ka joint session.
1: Lorga,
0: and joining us tonight, we have Nung Earl Pareño, isa sa mga kilala nga political analyst diri sa Pungsod, Pilipinas, to join us and tell us ano ba lang importante sa siningsona ni Presidente Marcos karon nga po. Nung Earl, mayang gabi.
3: Mayang gabi, Diyos. Mayang gabi sa mga listeners mo.
0: Salamat kin Nung Earl. 1 hour 26 minutes ang sona sang Pangulo na nung espesyal to para sa imo.
3: Actually, wala naman talagang special na dineliver siya. Yeah, parang it's a report na was structured in such a way na lumabas ano yung achievements at ano yung gagawin niya. So, ano yung achievements? Yun yung inuna niya eh. Agad-agad. Yeah, the flood, anong tawag niyan? Sa infrastructure sa floods.
0: Flood control scandal.
3: Yes, the flood control. Tapos inuna niyang sasampaan na ng kaso ang pinsan niya, yung mga ganyan-ganyan. So, it was a report na dinugtong niya sa last year's SONA na ito ay dapat i-address. Kaso lang, dahil sa mga pangyayari, actually, hindi satisfied ang maraming tao sa performance sa flood control investigation. So, he has to address it immediately. Kaya inunan niya yon. And of course, yung iba, ako ang nagustuhan ko doon is, one ay yung report niya doon sa child protection, yung report, yung gusto niya mangyari sa child protection, including doon sa paglilimit ng screen time or sa mga scams, no, na nagbibiktima ng mga non-adult. On the other hand, ang ini-expect ko na mas stronger sana sa anti-dynasty law na wala naman sa FOI, Freedom of Information, yun, medyo mahina. Expected yung last niya na part yung West Philippine Sea. Pero ang ina-expect ko na it should, Pagsilica for instance, should be placed doon sa debate. The community should have a say doon sa Pagsilica Silica at sa mga iba pang mga basing arrangement, space and space ano sa Cagayan, yung mga ganyan, or Nueva Vizcaya, no? Essentially, it will put these communities, dahil sila yung front line ng defense, into harm's way. Kaya sana maano yung madiscuss ng mga communities ito. At of course, ng bilog ng Pungsod.
0: Pero what do you think of the entire zona nung Earl? Was it satisfactory? Was it very satisfactory? What how would you call it?
3: Para sa amin, it's average. No?
0: Average.
3: Kung magregrado man lang tayo, it's average. He was able to say what he should say. Although, not in a way that will really give guidance doon sa mga implementers, the department secretaries, no? Kasi parang ang nangyayari, it's from the secretaries to him, to Malacanang. Pero mas proactive dapat siya na from him, ito yung gusto ko mangyari, ito yung coordinated policies. No, ito yung policy sa science, sa child care, sa graft and corruption, etc., etc. Then gagawin ng bawat implement or the department secretaries yung program na ipapatupad. Pero parang hindi eh. Ito yung na-accomplish na, no? Although understandable dahil penultimate ito eh, second to the last ito eh.
0: Yes, yes.
3: Diba? So dapat nalatag na. Pero ang mga first 3 years niya kasi, at lalo na yung last year sona na nanggaling siya sa pagkatalo sa 2025 election.
0: Yes, talo, yes.
3: Diba? So, kailangan may reset. And somehow, there was a reset last year sona. So, parang ang matatandaan ng mga tao sa sona last year was the flood control projects. Yung mahiya ka na, mahiya naman kayo. Ganyan. Ito
0: yes,
3: yung
0: yes.
3: ano. So, it was anti-corruption. Ngayon, may follow-up ito. Then, of course, national security issues.
0: Oh.
3: In between yung iba pang mga issues, economic issues na hindi, para sa akin, average yun dahil ayuda-ayuda is not the true solution sa parang maibsan lang ang kahirapan. Hindi. We should aim for something more strategic, more long-term, hindi lang maibsan. Diba? Kundi
0: yes.
3: ma-resolve.
0: And it seems to me nga daw, nung Earl, it seems to me nga ang mga policy pronouncement niya during SONA last year, which were intended to address some problems nga ginplastar last 2024, wala report. Example, ang iya sining measures to address some problems sa education, though it was barely mentioned kaina, ang basic social services, ang dugang nga beneficiary sa 4Ps. Wala gani.
3: Yes.
0: And then ang parte sa kuryente, tubig and even ang 20 pesos nga bugas. Oo, wala na talakay substantially kay na.
3: Walang substance nga. So it's just average, I think. Pangako na, sige, tingnan natin kung matupad uli. This is the last 2 years niya, paano niya ipapatupad yon? So that would be actually a problem. So ang mas inano niya, ang mas tumingkad sa speech niya, yung ano, ay yung flood control, yung scandal, corruption, pero it's not enough. Tapos yung national security, no? Doon sa pag-ano niya sa West Philippine Sea. Pero parang paano talaga yung substance niyan? Kaya ang hinihintay ng mga tao kasi paano mo i-control ang inflation? Hindi lang yun sa ayuda. Diba? Dapat mo mas long term. Mas permanent solution. Hindi yung ayuda-ayuda. Hindi naman naghahanap ng ayuda ang mga tao. Ang hinahanap nila ay pagtaas ng sweldo. Pagbaba ng goods, no? Prices ng commodities, no?
0: And I was quite surprised nga wala reference to the crisis in the Middle East, ang Iran war. I know, kasi basically amuni ang nagatuga subong sang pagsaka sang presyo ka ano eh, ka petrolyo.
3: Yeah, there was a reference sa Iran war, kaya tatlo kaagad yung inano niya sa Iran war, ang pagtulong sa mga OFWs, then tulong sa transport sector, no, at pagtulong through ayuda sa mga consumers. Dahil sa yun yung substance niya ng ano, pero sa Iran war crisis, pero hindi nga ganun.
0: So maestro ka, graduhan mong pangulo, as you have said, average take mga 80-85 di indang grado ya.
3: 82 siguro.
0: 82. average. Oo.
3: Yeah, it's not average. Oo.
0: Hindi man 75, hindi wasay, pero hindi man 90.
3: I'll not give him 90 sa akin lang.
0: Yes, no? Yes, yes.
3: it would be high. I was expecting more actually.
0: Oh.
3: Yung nitty-gritty sa the how-tos.
0: Yes, yes.
3: Pag mag-ano ka ng policies, tapos mag-ano ka ng guidance sa mga secretary mo, magbigay ka ng guidance sa mga agency heads mo, ay dapat may substance, no? Hmm. Kung paano gawin. Ito yung gusto ko gawin ninyo, no? So, yun yung missing.
0: It sa bagay.
3: More or less very general na mga statements ang karamihan.
0: Well, no? Well.
3: May mga feel good of course towards the end, no? Feel good statements. Yes.
0: Yes. Anyway, sige. Nung early din ako magpadugay, nung salamat gid sa tiempo. Salamat gid sa tiempo nung Earl.
3: Yes, yes, Jules. Thank you, man.
0: Halong-halong. Thank you. Good night. Good luck. Man.
3: Okay, bye-bye.
0: Yes, sir. Thank you. Lorga Vista. Si Mr. Earl Paranyo, isa sa mga kilala nga political analyst diri sa Pungsod, Pilipinas, kagti isaman ka anay kadre nga may roots ukon may gingikanan diri sa Negros Occidental. Lorga Vista. Sugod pa lamang iniya sang aton nga post sona analysis. Now, katuan tanay ang report ni K5 Carla Defensor Longa. May aksyon protesta nga ginpatigayon kay ina. Ano ang ila sini nga ginreklamo? Antes pa man o durante nga ginahiwat ang sona. Carla, good evening. Please come in.
4: Kinpahayag ni Police Major Eugene Tolentino, hepe sa Bacolod City Police Station 1, nga ginabulbanta nagdangat sa 700 ka mga persona ang nagpasakop sa rally protesta nga ginpatigayon sa Bacolod City Public Plaza subong adlaw Lunes, Hulyo 27. Sunod kay Tolentino, nga nangin matawhay ang pagpatigayon sa rally protesta nga nagikan sa Capitol Lagoon padulong sa Public Plaza. Dugang pa ni Tolentino nga mayara sang minimal nga pagdutok sa dalanon apang ini ang naaksyonan sa gilayon. Tang, ginpalayag man ni Tolentino nga ginubulubanta iyara sa 500 tubtub 700 ka mga persona ang nagkupod sa rally protesta kasunod sa pagpatigayan sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Ini nga balitag na dulong sa usang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM. Lorga Vista.
0: As expected, ang ininga mga hubon, tinatural na pagpakamalaot naman sa Pangulo, pagpakamalaot sa gobyerno, pero subong hindi lang presidente, tanan, dalasa. Lorga, and they are pushing for the accountability sang tanan ng mga government officials nga involved sa ginaaligar fraud control scandal.
5: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista.
0: Are sa iluan tanay ang interview na ano man niya ang paglantaw sang aton mga kauturan nga mga mangunguma na ano ang reaksyon sang pila naton ka mga sandigan nga mga pumuluyo inibarang nagakinanglan gid kuntani sang bulig sang gobyerno. Yaring interview ni K5 Berto Gakit Jr. sa isa ka mangunguma dito sa Dakbanwa sang bago before kita magkadto sa iban pagid nga mga reaksyon. Let's have this video.
6: Panato o pusado si Bongbong Marcos simo.
7: Sa pagpanilang namon subong pasado sa mangunguma kay kadamo sang ginapangatag man sang gobyerno alin sa masineres hasta sa mga binhi tanan-tanan kada krap ka binipisyo kami sang binhi ti kapatid ka ni ko nga may ara ko nung abono pero daw wala ko na siguro ti ang amon wala kami mahimo kung amon na siling blanga bisan ni sino nga presidente nga gapong ko. Wala sa may mo kung hindi mo sunod ang iyang mga sumuludon man sa dalom. Kaya ra problema man sa iyang mga tinawo nga ara sa senador, sa congressman. Di ara marapisan kita kabalo matang ara na halos problema. At subong gani, ang problema wala pa man lutas na. di ano may mo namon ano may mo namon manuto lang kami sa ngamon kagulingon para nga makitina ng ngamon panguma. Yang ginatag sa gobyerno nga bini, hindi man nakatrespaser. Ang abono hindi man. Ang isa kasako, isa kektarya na nayatag la sa 40 kilos. Ting ginagamit namo niya kung mag-direct seeding kami, apat kasako. Di mabakal makaming yapon tatlo. Ti ya, mula na eh makapian-pian.
5: Larga Vista.
0: Ang interview ni Kev Alberto Gakit Jr. sa isa ka mangunguma dito sa Lakbanwa, sang bago. We'll be having more reactions karon dugay-dugay gikan sa nagkalain-lain nga mga sektor. Nano ang paglantaw sa mga mangisda, nanong paglantaw sa mga drivers diri sa Lakbanwa, sang Bacolod. Karon na, let's have Councilor Wilson June Gamboa Jr. angot sa iya paglantaw sa sona. Konsyal, may gabi.
8: May gabi, Soon. Kag sa tanan-tanan nga pamati, may gabi.
0: Soon, wala katuyan nag-upod sa sona?
8: Hindi man kita lang invitado. Kasi, straight ako ya. So, hindi ako ya official travel and secretary. Wala ako ito sa mga sona.
0: Okay. Ano to nga klase travel ang invitation was from?
8: Kung wala akong magsala kay Congressman.
0: Okay, Congressman Albi. And you were not included?
8: Wala, hindi ko na ako nakabasa sa invitation.
0: Oh, okay. So, practically, tanan nga konsyal at tutusubong. Except for you.
8: Yes, except sa akong, I think Councilor Dito was not around. Kaya sagad na for help reason.
0: Ay, okay. Uh-huh. Anyway, Councilor, I don't know kung nakabati ka. Nakalantaw ka sang sona?
8: Yes, oo. Nakabati ka.
0: Uh-huh. And what do you think of it? In nutshell, nanong imo pag-summarize sa to?
8: Personally, tagahan ko siya sa seven na grado between 7-8. Pag-comprehensibo kayo ang apat na ng mga issues na base man sa ako ng mga interview kung anong ginaka-expectar ko sa mga soda din talakay man sa akong presidente na yung mga issues ang flood control scandal sa pag-pamakotabi ito po yung pag-apal sa akong sa mga faith kung pinunay ng mga personalidad ang pagkaan nila ako ang party sa utilities, sa party sa kuryente, din pala ako naman, pero wala akong mamabatihan, party sa tubig. At anyhow, nagkasunod na, sa datlo ang paksili ka, pwede pick up yaman, sa may kapat ang maging gira sa utilities. So, wala ko lang naman yan, kung sabihin, wala akong mentionara ng ating presidente dahil sa issues ang problema dito sa kalamay o kung sa mga sugar industry.
0: Oh, uh-huh.
8: Not a single, no? Wala din. Kasi yung pagpap niya ang mga diseases na dinadress buong kami agriculture.
0: Uh-huh.
8: Yung EFS, yung bahay naman sa issues ng livestock. So, wala man siya may dimension about the sugar, the besides at least sa pagbubi. Nag-dimension na rin niya ang mga productos ng coconut, banana, flour, but there was no single mention about the sugar industry. Wala lang ako na naobserbahan sa iyo. Overall, I'd be the grade of 7.
0: 7 out of?
8: 10.
0: So,
8: more than passing.
0: More than passing. Bauti kung maistra ka, wasay gali atag mo, ha?
8: Actually, comprehensibo kayo.
0: Uh-huh.
8: Kung matiyan mo.
0: Okay.
8: Ginpon niya, gintalakay niya, gintandog niya ang tanan-tanan halos na isyo affecting the country. Katakdo gano'n siya gin palakpakan sa toto kag standing ovation, kag those three standing ovations was worth it. para sa ako, he deserves to receive that standing ovation.
0: But ikaw kon pamangkuton nano ang ginatulok mo nga dapat gin-address kon tani isang presidente councilor.
8: Why yan ang tandog about water utility?
0: Oh.
8: Why yan ang tandog ang sugar industry?
0: Okay, yes, yes.
8: Amo lang na ang nakita ko nga we could have touched, no? But overall, sige lang, kahit eh, malakayan, hindi mo
0: correct.
8: Masakop ang tanong issue, but I give him the benefit of the doubt. But nonetheless, overall, I am impressed sa iyang zona sa senior na to.
0: Yes, yes. As compared to last year, better Subong than last year?
8: Oh yes, definitely. Mas maayon. And, in fact, Ariha, personally, one of the best zona nga matiyan ko.
0: So,
8: oh. One of the best.
0: Yes,
8: one
0: yes, yes.
8: Kasi comprehensive kayo. Kaya kagapin patigid. Kaya easily understandable.
0: Yes, yes.
8: Itamang na matiyaganta, kaya hindi iya highfalutin, it was delivered in Filipino, in our native local national language. Ika namin kayo pamatiyan.
0: Yes. Anyway.
8: Therefore, I give him a 7 or an 8 grade na pininasona.
0: Yes. That would be all in the meantime, Councillor. Balikan talang ka in the following days parte sa ibang paging local issues. In the meantime, Councillor Jun, salamat kid, sir.
8: Salamat din, Sean. Pagmayong gabi.
0: Mayong gabi. Larga Vista. Ang akon nga suon, si Councillor Wilson Jun Gamboa Jr., sang syudad, sang Bacolod. Larga Vista. Bate pareho, gid sila ni nung Earl Pareño. Ang ila sini ginhatag was 7 out of 10. Na medyo saka-saka lang kay nung Earl, 75 ang iya sini nga ginhatag nga grade sa or 80 gala, I mean sa presidente karon nga adlaw. Magabalik ang inyo para tuntunan. Mayara kita sang dugangan pagid nga mga isyu pagkaligad lamang sini. K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako ni Pointe Takway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa Bluter na Max na ayaw ang akong kamatyag.
9: Bluternamax Capsule and Bluternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
13: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sa Eye Care Drops. Adwa-adaw.
18: 101.5 K5 News.
19: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! magadala sa mag-awig at maglapan ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
20: Mayong gabi sa atong mga taga-paminaw diha sa lungsod sang Toboso, nagaupod na pinagi sa hookup sang Fabulous Radio Click FM Toboso.
19: Larga
20: Mayong gabi
19: Vista
20: lang sa atong maukod nga mga tagpanamati sa Vilma's Cafe sa kaya SM Randy Kanki. Salamat, salamat gid sa aton nga mga tagpanamati, tagpaminaw, kag sa atong mga igsuon diha sa lungsod sang Toboso.
19: Larga
20: Mayong gabi man sa aton mga tagpaminaw diha sa Banwa sang Mabinay, Negros Oriental, nga nagapamati pinaagi sa K5 o kun sa Radyo Mascovado, CPSU.
19: Larga Vista!
20: Sa kay paring Nono Carpio kag kay SM Flor Lingamen, mayong gabi.
19: Larga Vista!
20: Salamat, salamat man kag nagaupod na sininga bahin sa aton nga pagpangalagad si Nong Edmund Diaz and family dira sa barangay Tangub Dalana sa iya mga kapartidusan sa barangay Malingin Dakbanwa sang Bago, ilakip na dira sa barangay Kabug, pamilya na siya kag pamilya Maki.
21: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
22: They don't know what the hell hit them, right?
19: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: magkakaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Larga Vista.
1: Now, antes kita magkato sa development dito sa Iran, baw salamat, salamat gid sa kay Mayor Duff Reliquias sa banwa sang inubaan sa iya pagsakdag sa ginpatayon nga team building activity sa K5 News FM Bacolod nangin madinalagon ini. Salamat gid sa aton mga vice presidents. Ang aton sininga network operations head si Sir Eljan Castaño, and of course ang VP for Administration and Human Resource K5 Jean Paul Generoso. Pero ako yaga pasalamat ako sa tanan nga mga katapos ang amon nga kitchen team ang nagprepare, of course sa kanday Sir Boom Granada, Miss Carla Longa, and of course ari importante niya kun wala ni sila gutman gid kami sa kay Marilu Manaay, kay Umpoy Castillo, paring Umpoy, kay Jade Castillo, kag kay Bongbong Ernay. Salamat, salamat din.
0: Larga Vista.
1: Aring problema sa EBSED. Ang giyera sa Iran, hindi ini simple lang nga hitabo nga matapos sa labing madali nga panahon na sa EBSED. May ara ini sang potential of growing into another world war. May ara tsansa nga mangin isa ini kagera pangkalibutan. And then of course, iwahit naman ang ginagusto, pero ari ang problema sa Strait of Hormuz pa lang. Tungod, ang ginabantayan subong amuning ginatawag nga Iranian fast attack boats, meaning dasig nga mga barko sang Iran nga pwede gamiton pang-atake sa mga barko nga lulan ang krudo nga dira nagaagi sa Strait of Hormuz. Pasulit-sulit ta nga ginapatag diri sa Larga Vista nga ining Strait of Hormuz. Amo ini ang narrow waterway. Saton pa, kitid nga alagyan sa kadagatan nga diri nagalabay ang 30% sang cargo ukon sang ginalulan sa mga barko nga crude oil ukon langis nga ginakinanglan sang bugos nga kalibutan, ginaprocess into petroleum or ginaprocess into gasoline, diesel, kag iban pa. Kag diri man nagalabay ang raw materials for fertilizer. Ti ang ginabantayan karon amo ining bag-o nga style sang Iran, kay ti nagligad sila ang nagpauso sang ginatawag suicide drones atong Shahid nga attack drones nga nangin sakit sa ulo sang Amerika. At isubong may bag-o naman, fast attack boats. May ara sila bag-o nga ginahimo, amo nang ginatawag swarm, kung sa aton pa, panungon nila ang isa ka barko, pati ang mga barko panggera sang Amerika. Paano gidla exactly ang swarm fast attack boats sang Iran nagatuga sang kalita? Nabi pamatian ta ang ining nga video. Roll tape.
2: Today, the U.S. has 11 aircraft carriers.
1: Okay, hindi gali. May ari-anay. Ari-anay, antes ko makantuan ang Iranian fast attack boats. Ari ang ipakita ko nga video. Subong, it seems nga ang dalagko nga mga nasyon nag-prepare ng gidya sa mas mataas nga level sang inaway. Nga, ang ginaisip na subong, kag ang ginatutukan na paano magdugang sang aircraft carrier kag submarino, Russia, China, kag Amerika. Are, lantaw tag video. Roll tape again.
2: Today, the U.S. has 11 aircraft carriers.
1: Wala.
2: China has 3, and India has 2. Russia, only 1, and
1: wala.
2: It's quite old. But why isn't Russia building more? The Russian Navy believes aircraft carriers are easy targets for missiles and fighter jets. Instead, they focus on submarines. Submarines are cheaper, harder to detect, and extremely powerful. That's why Russia has the largest submarine fleet in the world, many of them nuclear-powered.
1: Okay, are, ang siling sang report amune, ang Amerika kag China, mas madamo aircraft carrier. Sa simpleng istorya, ang aircraft carrier, as the name implies, magambal ka aircraft, eroplano ina, magambal ka carrier, manugdala. Meaning, ang aircraft carrier, isa ka dakko nga barko, nga ang tawo o ang kalaparon katulad sang isa ka banwa kag ang iyang lulan nga mga tripulante o kon sailors, mga personnel, militar sang Amerika, ginatos if not linibo, sobra isa kalibo. Kag madamo sang mga eroplano nga powerful, pwede makadala sang madamo nga mga bomba, kag missiles mismong barko. Ti, ang Amerika may pinakamadamo, 11. Ang China may ara, 7. Ang Russia, 3 lang. Ang pamangkot, amo sininga. Ah, kay mas ginapakamaayos ang Russia nga padamuon ang ila submarino. Pila ang submarino sang Russia. Buwas ko na daydayon sa inyo. Subungya, kadtuan tanano ini ang Iranian fast attack boat swarm. Kag nga ang magadugang ini sa katol, sakit, sa ulo sang Amerika. Abe, fast attack boat video. Lo.
3: In one of the world's most heavily guarded waterways, massive aircraft carriers and advanced destroyers are not always the most dangerous threat. Sometimes, it's the smallest vessels that pose the biggest challenge. Today, we're taking a closer look at Iran's fast attack boats and how swarm warfare has become a central pillar of Tehran's naval strategy. This is not about matching global navy ship for ship. Instead, it's about numbers, speed, coordination, and geography, and how Iran plans to use all four to its advantage. To understand Iran's approach, we first need to understand the battlefield. The Persian Gulf is narrow, shallow, and crowded with commercial shipping lanes, oil platforms, and coastal infrastructure. In many areas, large warships have limited maneuvering space, making them more vulnerable than they would be in open oceans. Iran's navy, particularly the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy, or IRGCN, has designed its strategy specifically for this environment. Rather than relying on large surface combatants, Iran emphasizes asymmetric warfare methods that exploit the weaknesses of technologically superior opponents. This is where fast attack boats and swarm tactics come into play. Iran operates a wide range of fast attack craft, including models like the Zulfikar, Tandar, Seraj, and modified versions of civilian speedboats adapted for military use.
1: Okay, now, Ario, ang boat silingon na musine, ang patag-awayan nagadiktaman kung ano ang imo himuon, amo nang ginatawag adaptability. Magambal ka adaptability sa simple kaglaktod ng istorya, amo ni para hapos engineon. Lantawa ba lang paka? Ang paka, amo nang ginatawag amphibian. Ara sa tubig, buhi. Ara sa duta, buhi gyapon. Adaptability. Inablang pwede magtigbaliw sa dalagan sang sitwasyon kag depende kun diin ka. Katulad man sang tawo, may ara tawo nga kun bag-o sa lugar, hindi mabuhi. Ara ka sa gubat, patay ka. Ara ka sa syudad, buhi ka. Pero kung wala ka sang yaya, hindi ka kabalo magtigang. That is adaptability. But silingon, kabalo ka magkambyo. Suno sa kinanglanon sang panahon. Tiyan mo ng gira man. Adaptability means paano ka magkambyo kung sa aswang ka, kung sa aswang pa, paano ka magtigbaliw. Depende sa imo terrain o kung sa ginaluntaran mo, kagdepende kung ano ang style kagtaktika sang imo kontra. Just like in the case of Iran. Man ining Strait of Hormuz, narrow meaning kitid. Pasudlan sang aircraft carrier sang Amerika, ang aircraft carrier katulad sang elepante nga ginsulod mo sa isa ka drum. Ti kundi budlay magliso, ting aircraft carrier lagpad kag laba niya. Ti kun magsulod siya limbawa sa Strait of Hormuz ukon sa mga kadagatan sa Middle East, lain ang inya maneuver. Ti ang Iran matanda man, I don't know kung tuga ini o halin ini sa military tactics sa Russia o kung China. Ang ginahimo sang Iran, amuning ginatawag nga ala, guerrilla warfare. Magambal ka guerrilla, inabalang wala kaya sang dalagko nga persa, gulugagmay ang imo nga persa, pero madasig kag mahulag. Amo nang ginatawag balang swiftness and maneuverability. Magambal ka maneuverability kung magsinggit ka kadto sa too ang imo mga hangaway o soldado o imo persa kadto sa too. Okay, ang kontrara naman sa too kadto sa wala. Amo nang ginatawag maneuver. Kabalo ka magplangka wala, plangka too. Katulad sa ginahimo sadto sang New People's Army, sang gerila pa sila, subong niya gorila na ni sila mo. Gorilya na niya ang NPA. Hindi na niya army parehas ang una. Nga gagamit ideolohiya, gamit utok niya. Bisan sino lang pamatsyon nila. Maneuverability. Wala na na. Let's not even talk about the NPA anymore. Ang but ko silingon na mo sini. Ang ginimo sang Iran, kumo nakita niya nga kon technology sa patag-awayan ang pagambalan, pirde sila sa Amerika, man moderno kag malahalon ang ila sini nga kagamitan katulad sang F-22, F-35, kung ano pa lang ang mga eroplano nga ginagamit sa gera. Ting ginimo sang Iran silingi ari, pagwaan ka munamon sang tag 2,500 nga Shahid attack drone. Kada guba sang isa ka facility o kagamitan nga minilyon ang bilete, kundi maminsar ka, sige hon ko paninggira o kung hindi. Amo nang ginahimo sang Iran subong sa Estados Unidos.
0: Larga Vista.
1: Tihalin sa attack drone nga mo tong Shahid nga tag $50 lang o around 2,000 to 3,000 pesos ang kada isa, subong niya may fast attack boat sila. May karga nga missile o pwede man nga suicide boat. Bungguan niya ang isa ka barko, malupok siya, di patay man tuod ang barko, pero wala iya sang tawo. Oo, wala tawo. O pwedeng tawo malumpat. Pero ang iya gubon nga barko sang Amerika, buti sakit sa ulo sang kanugid. Oo. Ti, ang pamangkot amo si ni Banwa. Ti, madaog ka din. Di, I don't know. As I've said, hindi kuya katulad sang manugbutbot o kung hindi kuya pariente ni Madam Auring. Wala kuya nagabala sa baraha kag wala ko nagabasa sang palad. Nga, tungod number one, hindi ko manugpakot. Ang ako niya ay base it on analysis, ay base it on history. Ang mambar ko lang sa inyo, are. Kung nantawunta ang kasaysayan, pareho sa Imperyo Romano kag sa kaharian sang Greece sang una ining ginatawag nga Macedon. Magambal ka Macedon, Macedonia, diri nagalin si Alexander the Great. Isa man ka dungganon kag isa man ka tanyag nga emperador sang Russia. In fact, ang tawag siya hindi iya emperor, Alexander nga. Siya ang ginakabig nga mayara pinakamalapad nga imperyo sang una sa kalibutan. Hubin pa, mga 20 pa lang, nagapang daug na siya sang dalagkuan nga gera, Alexander the Great. ang pinakananamian ko ining pelikula nga ang starring si Colin Farrell. Colin Farrell. Namian kong artista sini sa iya. Ang tigulo, Alexander. I think do kay Stanley Kubrick. I forgot, no? Sang director. But anyway, ari, sa simpleng istorya banwa, natabo na ni sang una ang taktika sang Romano kontra sa Macedonia. Balo ka muna natabo? Pierde ang mga Griko sa Romano. Sang una, nagasugod pa lang itong Imperyo Romano. Nano ang gingamit sang mga Romano? Taktika nga kung bugat kag nabudlayan maghulag ang kontra, ang ilaya pasik ang ilang mga soldado. Doon ang kakaon-kanon niya, bla? Ang iba niya guro, tikarni lang to sang una. Wait, takabalo, no? Anyway, ari, lantawunta, basi vegetarian ang ilang mga soldado. Wait, takabalo. Pero in short, banwa, ang taktika, swiftness and maneuverability. Kapasik, kadasig, kag pwede maliso-liso gilayon. Yari, ang ini nga video, away Imperyo Romano kontra Greco.
3: Difficult to detect on radar.
1: Hindi na, atong ginsend ko bago lang. Oh. Hindi na mo, oh. Danay, danay. Alright, Manwa. Dalingin ha. Pasensya gid, pasensya gid.
0: Larga Vista.
1: Magabalik kita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si

0: good bacteria magtubo. Mm-hmm. Nami no, kung pala inom ka di tribayo, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imo nga good bacteria sa imo tinai. Ti isa na da ang pagproduce ang ito gut derived nga B vitamins, isa na da ang pagproduce ang happy hormones. Mm-hmm. Ina kung pala inom ka di tribayo, namitulog mo.
1: Namitulog mo. Mm-hmm.
0: Kaya mo i-manage ang stress.
1: Mm-hmm. Kung nakaditriban lang.
0: Kung nakaditribayo ka.
2: Dok Sam? Yes. Isa ka, isa sa beneficyo sa ditribayo, Sir Boy, no? Nga amo na siya nag-utilize, no? Sa energy sa atong lawas. But silingon, magtumar kita ditribayo ka dadlaw, naghatag ina sa ngilatag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sa atong nga atay into ketones, Sir Boy. Mm-hmm. Kag ang atay nato na muna ang madulong sa ginatawag ketones nga pagkaon sa atong nga otok. Kag hindi lang ina ang ketones, ha? Ginahawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
1: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang ditribayo, pati ang pagtinlo sang aton correct brain dindalahi pagdi-ditribayo.
2: Oh, gadulong dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
3: Kampiyon ng utok mo nami ng function niya. Pero kisa kinasubuan kapag yapon. Depress ka, subuan ka, doy kagana. Kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amon siya ang another feel-good hormone. Kapag nami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine, din isa ginaproduce 50% ha, sang dopamine supply mo is being produced, derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics. Kapilatan na naging sulit-sulit. Your ditribayo is the favorite food sang probiotic, Sir Boy.
2: Correct.
3: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine is supply niya sa imo.
2: Amak mo na 50%.
3: 50%. Tiyamakon mo na. So Sir Boy, if you have dopamine hormone, kumpleto ka diri, malayo ka sa depression, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolba sang problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, ditribayo.
4: Ditribayo. Ditribayo.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose ka may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa ditribayo.
4: Ditribayo. Ang ditribayo.
6: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
6: Yung may D3.
4: Mabagats, mga butika. Ditribayo.
1: Ang nami pag sa ditribayo, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para para mag-active ka. So ditribayo plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
4: ditribayo.
1: Ditribayo takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So ditribayo, kung ikaw believers in probiotics, you need to have ditribayo sa balay mo.
4: Ditribayo.
1: Sa mga customers namo noon nga gabi sa probiotics, this is it. Ditribayo will not only protect your probiotics but also will increase the good bacteria in your gut. Mag ditribayo.
0: Pinakanami naton nga permi nato ginabalik-balik.
4: Ditribayo.
0: Kung pala inom sa ditribayo, layo ka sa ilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka ditribayo, kay duha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan o to, ilana ton sa noto sipon, amo to pag inom ditribayo. Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, ga inom na ditribayo. Diriko, Sir Boy. Diriko.
1: Drakman ko.
2: Oh, saga prevent.
1: Kaya hindi
0: prevention na yan.
1: Prevention na yan.
4: Ditribayo. Ditribayo.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: Ditribayo. Ang ditribayo.
6: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
6: Yung may D3.
4: Mabagats, mga butika.
6: Ditribayo.

0: anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
1: Bisan ano pa nga sugilanon, ang testa katuan ang pagkapirde sang Griko sa Imperyo Romano, ari hindi tagid pagkalimtan, kaya kung wala ni sila, ti wala gid ko may idulong nga balita sa inyo, kaya man sila ning gasakdag. Kagti kung wala ni sila, ambot kong gabi-gabi, ari ko din, why? Kiti sila ni ang nagatuson sang akon ikaayong lawas. That's why nga, ang inyo anchor man, as much as possible, kung wala man ang ko importante, wala ako ga-absent sa inyo para tuntunan, sa imo para tuntunan. It's because of the following. Gadali kuya magpuli kung gabi. Kay matimpla ko sang DTX Premium Coffee. Take note of the word, Premium Coffee. Medyo lain ang presyon niya sa kagawa kumpara sa DTX Coffee. Kay ang DTX Premium Coffee, din kaya kita, hindi lang niya kape, nga hindi digulpe. Wala kaya gamurarat mata, hindi ka masal antar share sang imo asawa, tarong niya ang tulog mo, believe you me. Ako ga pangapi kuya bisan gabi na kay DTX Premium Coffee akong ginatimpla. Ang iya sangkap nga kape husto lang ang kadamuon. Medium roast pa, meaning hindi saya pait kay hindi batok ang pagsanlag bala sang coffee beans. Magluwas sina, syempre kung anong ara sa DTX 500, ara man ina in coffee form. Nga pwede mo ya imnon nga daw nagapangapi ka lang. Pero ang importante sa tanan, may ara siya sang patamis nga stevia, plant-based sweetener nga para sa type 1 o kung type 2 nga diabetiko, aprobado ini. Hindi makapasaka sang inyo blood sugar, makabulig pa sa pagpakalma sini. And of course, may ara sang ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabato sang balatian. Hindi lang pamparelax sang ulo, pampabakod pa sang lawas mo. Ang kape nga hindi digulpe, ang DTX Premium Coffee.
0: Larga Vista!
1: Hindi ipagkalimtan, timpla para sa imo maayo nga kalawasan. May ari pag ini siya upod, ang duwa, DTX 500 kag D3 Bio. Karon ko na iya ipakilala sa inyo.
0: Larga Vista!
1: Ari anay, ano ini ang ginatawag adaptability and maneuverability? Ang makamaneuver ka ba? Meaning makaliso ka dayon. Pawala, patuo, tumbling sa ulo, o pungko sa imubuli. Amo ng maneuverability. Inabalang pasik ka, galisik ka. Kita niyo mga buksidor, plus kay Pacquiao magulag. Kung ang kontra ara sa tuo, ara sa sawala. Pero gainat ang iya inumol. Grabe, amo na blang angles of attack ginatawag. Amo nang gira mo. Kinanglan ka balo ka maghulag. You should know how to adapt. Amo nang ginatawag taktika. Man ang sa gira kag sa inaway, ang akon pag-insyende, nasunoy sa mga eksperto, ang ginasiling nila, ang fight IQ is very important. Sa eskwelahan, may ara kinaalam nga ginatakos pinaagi sa IQ. Intelligence quotient. Amo man sa gira, kinanglan maalam ka, kabalo ka, maghulag kag magsabat sa hulag sang imo kontra. Yari, ehemplo sa kasaysayan, paano na pierde sang mga Romano ang mga Griko? Amo ni ang parahon nga hindi pa si Alexander the Great. Patay na si Alexander the Great, I mean. Lain na ang hari sang mga Griko, sang mga Macedonians nga ginatawag. Ari, pamatian ta.
2: For 130 years, one military formation had never been beaten.
1: Oh.
2: Alexander the Great built it. conquered the known world with it. Then a nameless Roman officer noticed one thing and shattered it forever.
1: Okay, tama.
2: Picture this. June. 197 BC, Central Greece. A range of low hills called Cynocephali Dog's Heads. On one side of the ridge, a Roman army, 26,000 men under Titus Quintius Flamininus.
1: Are, 30 years old. Si Titus Quintus Flaminius amo ini ang Roman nga official. Ang iya tao 26,000 kabilog. Ginatun-an yang taktika sa mga Griko ari pamatian ta dugang.
2: Youngest consul in Roman history. On the other side, Philip V of Macedon, heir to Alexander's dynasty. 16,000 phalanx pikemen at his back. Neither commander knew the other
3: was there.
2: The
3: time has come.
2: For over a century, the Macedonian phalanx had been untouchable. 16 ranks deep, sometimes 32. Each soldier carrying a sarissa, a pike 6 meters.
1: Are! Are!
2: Lowered their spears.
1: Ang ginasiling dire sa video, ang taktika sa Griko, amo ning ginatawag phalanx. Ang spelling, P-H-A-L-A-N-X. Kita ka mo sa pelikulang 300 Spartans or 300. Amun eh, ito pa lang nagsinggit ang artista si, anong panawagan ni man? Si King Leonidas. Nga ang artista si Gerard Butler. Ito pa lang nagsinggit siya, this is Sparta. Kontra na sila sa mga Macedonians. Oh, manang mga Griko, sila-sila, manang niginaway sa una mo. Oo, amo nang matuod sina. Anyway, ang Sparta, ang ginagamit man nga taktika, phalanx, na nung bot silingon. Halimbawa, may ara, jis isais kalinya. Ang isa kalinya, halimbawa, may ara, isa gatos o 50, jis isais kabilog, naga 16 deep. Meaning nagahantal-hantal. Just isais kabilog. Meaning ginatos katawo nagapurma sang ala pader. Ang ila ginatawag, amo ni, ang ila ginabitbit, amo ining pike. Magambal ka pike, sa simple nga istorya, bangkaw nga malaba. Bangkaw nga malaba. May ara sang iron tip. May ara siya sang salsalon nga ulo. Nga katulad bala sang ginagamit sa pana, maang iya uluyatan, amu ini ang kahoy, pike panawag sina, alabangkaw, pero laba. Oo, may ara sang mga taming, ang mga soldado. Ang ila sini ranks, ang ila sini formation, o ang ila sini pike, o ila bangkaw nga malaba, ang tawag ni sa ila, si Risa. Hindi ya si Risa nga ginapuknit nyo ha, nga ginakaon. No, ang spelling niya, C-E-R-I-S-A, si Risa. Amo nang tawag sa mga Griko sang una. And so, for hundreds of years, wala gin may nakapirdi sa Griko tungod sa ginatawag phalanx formation. Nagatuparay ang tawo. Kung lantawon mo sa layo, yawa. Ano ni man, may ara sang butiti sa layo. Nga, kaya ang makita mo, isa kalapad nga pader sang mga bangkaw. Amo nang ginatawag phalanx formation. Ti paano ka makaatake nga layo pa lang singiton ka na sang bangkaw. So that is the phalanx formation. Tungod sini, kadamu-damo sang gira nga nadaog sang mga Griko because of this phalanx formation. Now remember, ang akong ginaistorya sa inyo is to put in perspective sang nagakatabo subong sa Iran. Ining ginatawag bla maneuverability, ang kakayahan nga magliso-liso ina ang kapasik sang isa ka grupo. Kay ang ginahimo subong sang Iran, lain nga taktika ang ginahampang nila sa pungsod Amerika. Balikan ta ang video. Paano nagdaog ang Roma?
2: They formed a wall no army had ever broken. Rome fought differently. Small manacles. 120 men each. Flexible. Independent.
1: Okay. Are! Now! Are! Kundi ang nambal ko na ang iya kagriko, amunin ginatawag phalanx formation. So, damo nga tawo, damol nga puwersa sa patag-awayan, phalanx formation. Nagalabot sa linibo ang tawo, ang soldado. Ang Romano sa tunga chimpo, 197 BC, panahon ni Philip V, amuni ang nagsalo sa kaharian ni Alexander the Great. Kaya patay na si Alexander mo. Waito na balaan hasta subong. Kung baladinggi o kung malaria ang nagpatay kay Alexander. O kung sa subraya ka pala hubog bla. Waito ka balo kung ang ataya na igo, ang iyakidni kiti sa tunga chimpo. Wala pa sang DTX 500, Adrian, no? Sa tunga chimpo ni Alexander the Great, way pa. Wala man D3 Bio, wala man sang DTX Premium, tika no, Premium Coffee. Tiway sa katilaw sin eh. Anyway, are banwa. Ang Romano ya sa piyak ng bahay, ang ginagamit nila nga taktika sa patag-awayan, amuning ginatawag Manipulse. Manipulse, M-A-N-I-P-L-E-S. Manipulse. Nanuya ang kinalain. Ang manipulse, I don't know kung dirihalin ang tinaga nga manipulate. Why ko kabalo? I'm not so sure. Hindi ko sigurado sa etymology o kung ang pagtigbaliw sang tinaga. But anyway, aribanwa. Ang manipulse, gamay lang niyang grupo sang soldado. 120 kabilog. Kada grupo nga ginatawag manipulse, makahulag siya independently. Kada isa may opisyal siya, oh, lag ka mo to, diri ka mo, diri ka mo. Ang piyak tuya lain man. Ti paano ini nagamit sang mga Romano sa ila kadalagan kontra sa mga Griko? Abe, inaway na ka mo?
2: War about to meet in the fog. It began by accident. Foraging parties collided in the morning mist. A skirmish became a battle. Philip received a false report the Romans were retreating. He ordered his right phalanx up the ridge, 32 ranks deep, and charged downhill. The Roman left couldn't hold. The wall of spears was broken. Alexander's system was winning again. Then a Roman tribune, a man history forgot to name, saw what no one had ever seen. The phalanx was so deep, so long, so heavy with pikes it could not turn around. Its rear was completely exposed. He wheeled 20 maniples right and struck the back of Philip's advancing formation. The phalangites couldn't turn, couldn't lower their pikes. The invincible wall collapsed from behind while still winning from the front. Within an hour, Philip's army was broken.
1: All right, are. Are sa simpleng istoryang natabo mo sin eh. Ang phalanx sang mga Griko, 32 ranks deep na nungbot silingon. Halimbawa, nagatipon ang pulo katao, side to side, gatindog, sa likod sina may pulo pagid. Tub-tub sa 32 kapulo, 32 kalinya. Ti may ara kapapike, may laba kapangabangkaw. Nakita sang isa ka commander sang Imperyo Romano, budlayan ni sila, magliso. Ang buli nila ang inigo. Ang ginimo sang opisyal sang Roma, silingya, syado kabugat ni sila, ang phalanx sang Griko. Ginordiran niya ang pulo ka manipulse, mga pulo ka grupo sang Romano. As I have said, ang isa ka manipul, 120 katawas. Sige nga, liso kamo, tirahan nyo sa buli, sa likod. I'm sorry, it sounded not good, ano? Ang ambal ko nga tirahas buli. I'm sorry. Ang punto ko amo sini. Siling niya, dito kamo igua sila sa likod at takiha sa likod. Di nagliso, ining shinto pulo ka manipuls, sobra isa gatos mananggani eh. Kamanga Romano, ang ilaya nga ginadala mga espada nga lipot. Oo. Ang tawag ya sa ila espada nga lipot na lipat ko, no? Pero amuni, nagkadto sila sa likod sang mga phalangites, phalanx, mga soldado sa phalanx sang Romano. Tiko di shadow kadamo ang mga ang Griko, I mean, shadow kadamo sang inatake sila sa likod sang mga Romano, mabudlay ang pagliso nga ah, paano kakaliso dayon nga ang atubangon mo ang laba nga bangkaw sang upod mo, ti kundi gwa tuhugay ka mo. I'm sorry again, no, it didn't sound right kundi iguay ka mo, bangkawanay ka mong gwa sina kung magliso dayon. Kaya nga ah, shadow kalaba ang bangkaw. So amuin na, tungod sine, hindi naka-maneuver gilayon, wala nakaliso gilayon, ang soldado sang Macedon, tikundi ang ending, nagkalamatay sila.
0: Larga Vista.
1: And so, ang kasaysayan nagapakita sa aton sang leksyon nga in warfare or sa inaway ang quick thinking ukon ang madasig nga pagpaminsar kag ang pag-adjust sa pagkambyo-kambyo sang inaway is very important kag nag influence ukon amo ang mga desisyon kung ikaw daog o kung mangin madinalagon sa inaway. Worse, amo ini ang mag-desisyon kung ikaw buhi o kung patay.
0: Larga Vista.
1: So amo na nga ginasiling ko sa inyo, ginapakita ko sa inyo nga ining inaway karon sa tunga sang Amerika, Israel kag Iran at this point or even sang iban nga nasyon. Importante nga tun-an mo ang hulag sang imo nga kontra. Kabalo ka dapat kung paano ka magulag, paano ka mag-react. Amo na pala. Kaya kung hindi ka kabalo mag-react, di kundi mapirde ka gid sa inaway. So good palang ina. May ara pagikudugang karon. Anyway, sa aton nga pagbalik, dugang kita nga mga balita. Pagkaligad namang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kaya ginayaw niya ang balatihan ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
1: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatihan.
3: Kusan tabuyan. Kasi nga mula ka kainom sa gluten na galabo ako ng nawan. Kasi ang sakit ako nga siil. Try ko inom sa gluten na. Nakasalamat di ko kay na dulatan na. Kaya ako gisang magulog sa aking halawasan.
4: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
11: Mayang gabi lang kay Raymond Alonso be and family. Salamat, salamat gid ha. Christine de la Cruz, salamat gid, mayang gabi sa inyo. Of course, kay Edna Kuntapay, Leslie Along, Junita Bakulna, George Sildora, and let's have Ray Tam. Mayang gabi man kay Evelyn Pason. Jo Kasidsid, standby sa report ni K5 Rovic Mungkal. Are, Toto Araneta and Gina Purano, Margie Tambong Vlogs, kay Manang Elena Publico, mayang gabi.
10: Larga Vista!
11: Ari anay sa iluantang report ni K5, Rovic Mungkal, nano ini, mystery death ini. Anong pagkabig sini sang kapulisan? Sino bala ang nagsulod sa isa kababayi kag ginlutang ini o ginbuno ini? Nano gibla exactly ang natabo sini sa iya? Let's have K5 Rovic Mungkal sa iya balita. Rovic, good evening. Please come in.
12: Good evening ka K5 Julie.
11: Noy?
12: Yes sir.
11: Naidlaw na ko sa imo kapon ng takita na eh.
12: Gani.
11: Oh, sorry, wala na ko nakapangapi ha, kay tigadali to puli.
12: gani.
11: Oo.
12: Nakachimpo ka tani, nakakapi-kapi ka na.
11: Oo, ti.
12: Kalaw man ta, no?
11: Gani, kag ti ara, kamuninday o break, kag tani ko nara, man sa totoo arfi, totoo Clint lang, ikaw lang kapon, kag si Inday o break nakita. Kung may siya may ara pa to iban, why na?
12: Why naman, ah.
11: Ah, dito tani sa unan, spriko.
12: Gani, oo, sa una lang. Sige, makachimpo, gina.
11: Oo.
12: Ah, like sa charter, tadi maka...
11: Malagaw, hindi namin tuya pang lagawan ang... Dami gali usuyon ang kawayan, no? Pagkadto si Palay. Damo resort.
12: Yes, oo.
11: Sa kilid, oo. Damo-damo gali. Daso nagkadto kami to sa Kulipapa.
12: Mm-hmm.
11: Sa ino ba, anti? Nami ang bye-bye, eh.
12: Oo. Nami gima na lang lugar yan.
11: Oo, pero kakadto ko dablas ang una Vic na pilas pa lang na.
12: Ay, okay.
11: Buhay padalan.
12: Subong taong na.
11: Taong na. Oo. Amo nang gasiling nga wala pagtinad ang Negros. May ara, ah.
12: Uwa.
11: Kaya kung
12: makajustify si
11: na iya, may
12: tinadyan mo mo.
11: Correct. So una, naman na naman, kung mag-agi ka da sa Asya, pagkatuto sa Kulipapa, mga muyo ka na isa ka simana, kag masimba ka, makatuto to, kung hindi, subong niya, garay ka mga pita to. Saka ka na lang dayon, di ba?
12: Ati, o, kaya taong naman, hindi ka naman mabudlayan sa dalan.
11: O, ti magkadto ka sa kabankalan sang una, masimba ka paguro, isaman ka si mana, kung magkadto ka daw, kung hindi. Kalayo mo. Subong niya ka, dasig lang gidya, Vic. Dasig lang gidya. Lain na gidman kung may dalan, ha?
12: Kasi kapin pa nga daan nga halos tanan, di accessible naman, halos tanan nga lugar.
11: Oo. Kagti, importante, may mga friends na kuda, eh.
12: Oo.
11: Oh, ara ka, ara sa totoo. Arf, ay mo sa totoo, Arf?
12: Okay lang, ha. Ari naga, ano, nagapamati siya. To, hindi ko si-refugus.
11: Titamyawon ta siya?
12: Hmm, nagapamati di siya.
11: May gabi da, totoo, Arf, ha. Sinong para da? Inday Obre?
12: Si Obre, ha.
11: Off yan, ha.
12: Buhay na, kay off yan,
11: ha. Totoo, Clint lang, ha.
12: Ay, naka-leave. Hindi siya naka-leave.
11: Ah, naka-leave. Okay, ti may gabi lang siya kay totoo, Clint, ha. Oh, larga, ano na na?
12: Kasi 5 Julius, kaina, ginpaluap na ito mismo, no, ang kapulisan, kag-aton na mismo na interview sa Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma regarding sining insidente sa baka, mamba na ito, makasiligni nga hitabo kung sa diin isa ka 33 anyos nga iloy, no, ang gin... paarakan buno dira mismo sa iya kaogalingon na balay
11: ay Vic
12: naglutat. Yes
11: mayang gabi lang galik kay Raymond Alonso Ben family tamyo ko nang galik kay ina no Hilmontilya si Palay kag sa kay Hamyaw kay Black Disena gali kag kay Choi Boy Ledesma kag kay Migo ko Onyot Badaos Jr. dira sa inigaran dala na galik kay Toto Alan Takapan mayang gabi. Sige kindly proceed.
12: Diniinit abo kay 5 Julius sa may sitso dangalon, barangay Hilamunan, siyudad sa Kabangkalan, kahapon, ini mga takna alas 2:30, isang kaagahon nagluntad ining insidente. So,
11: kaagahon?
12: Kaagahon, ini actually kay 5 Julius, no?
11: Uh-huh.
12: And then, nag-report na ito ini kahapon, sa kagina. So, ang pinakalitis development sini kay 5 Julius at of this moment, mayara na, no, sa nginatawag ito nga person of interest.
11: Okay.
12: Based sa information nga ito nga nakuha sa kapulisan, kainasang udto, no? Regarding sining insidente, kay piling follow-up na ito kung ano na ang pinakalitis investigation nila. So far may ara na sila kay Fred Julius na ginatutukan yung isa ka-person of interest, pero suno kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma, ang Chief of Police ng Kabangkalan PNP, na hindi pa nila sa karon ma-divulge, no, ang information regarding sila ginasundan nga person of interest agud hindi man be bumper. Same time makapadayon sila investigar kung ano ang motibo nga agin excuse me nga agin lutang, no, ginlutang ining biktima nga ginkilala kay ID Ramos, no, 33 anyos kag may-ari ini siya kay 5 Julius ang tatlo ka kabataan, no, nga nagahigad 11 years old,
11: okay,
12: 9 years old kag 7 years old kay 5 Julius, no. Based naman sa initial information na ato nga nakuha, may ari iniginablubanta pito, no? Pito kabuno ang naangkon sining biktima naton kay 5 Julius.
11: Pito kabuno?
12: Pito kabuno.
11: Diyos ko.
12: Sa information nga ato nga nabaton, inisya gin sakyan ko no sang suspect.
11: Okay.
12: Kagin buno-buno kasi 5 Julius.
11: Gaano siya gaatubang siya? I mean nagakaya siya?
12: Yes, gakaya ay titikon tanahon mo sa informasyon din sakyan sa kagin buno-buno mo.
11: Magambal kagin sakyan but silingon nga nagbika sa ibabaw niya ang nagpatay. So meaning ang bunal kun sa kanto pa hammer-hammer gidya. Pursado gid ang pagbuno. Bu grabe.
12: Ay kung tanawon mo bala ang senaryo sa pito ka buno mo si ganun grabe ka acid, no?
11: Diin ang igo Vic, suno sa report sang pulis.
12: Again?
11: Diin ang igo pila diin ang igo sang pagbuno.
12: Mostly ni kagay Pep Julius at San, no? Ang buno sining ang naagom.
11: Uy.
12: At San mostly ang igo sining biktima naton kagay Pep Julius. Ang kagti abuna
11: sa pito pila ka sa pito ka buno, sorry Vika, sa pito ka buno, pila ang nag-igo sa chan?
12: Actually, kung tanawon mo sa initial na information nga ito nga nabaton, mostly halos tanan eh. Kasi sa picture nga ito nga nakita, dili ganit kasi from Julio, nagagululuwa, pasensya sa mga nagakaon ha, ang iyang
11: kasudlan?
12: Kasudlan ba na?
11: Ano, ang tinae, ang kidney na, no? Ang atay? Pupo, no?
12: Ang iyang tinae, no?
11: Nagagawa. Tinae. Okay, ti important pa ni, I'm sorry, gina-describe ta, kay ti importante ni nga mabalaan to kung ano nga internal organs ang nagwa, kay this could be a clue para sa mga kapulisan, no? So, tinae, intestines, nagwa. Wow, perte. Ti, ang tiyan niya, why niya tulaan mo? Soft part niya isang lawas, ta, dila siya tinira.
12: Yeah.
11: Okay, grabe ba? Nano pag-
12: And then, amo to, kahit tikong tanawon mo ang sitwasyon sa ilang panimalay kay 5 Julius.
11: Okay.
12: Ang ilang panimalay is, ano ini, ang himo man, ang hapsi ni bala, literal lang ito nga harap, kablas bukid ka balay, ang hapsi ni kay 5 Julius, halublaks, no? Kag ang babaw sini, mga tagpi-tagpi na kawayan, tagpi-tagpi nga sin, kasi ang tabon sini, ang plastic, iban, tela,
11: doon typical nga kwan?
12: Literal nga bintana, nga, ang bintana nga ginagamit, kawayan. So,
11: typical, Vic,
12: nga balay, yes sir.
11: Typical nga middle class nga balay sa bukid. Oo. Kiti ang pigado ya ano lang tinadtad nga kawayan usually. Di ganin ni pa iniya ang katunga haloblak sementado. Dispues may ara kawayan nga ano nga klase kawayan liniak.
12: Oo, mga liniak na blak kita kanang literal gid nga bintana sa panimalay
11: sa
12: bukid nga nga gin square square na bala kagin tabon sa
11: may bintana. May tukon-tukon.
12: Hindi. Ito gisa yan, literal gisa nga gin square. Square na black gin, butang lang ina-plak muna. O, lahat hindi tukod-tukod.
11: Hindi tukod-tukod. Okay, hindi, okay. Hindi, so, ang punto mo is that pwede.
12: Vic? Vic? Kapigado, eh.
11: Ang punto mo nga pwede kasulod ang tagpatay sa bintana.
12: Kung tanawon mo, pwede mahuklas, pero wala man sang agi nga ginuklas.
11: Okay.
12: Ang, ano, kasi, dito sa likod kung tanahon sa paglibot na punto sa likod na
11: po
12: sa ilang balay kasi may ato dito sa kapertahan na kalakman no?
11: Okay.
12: Wala man siyang sign na ginpuwersa ato
11: pero Vic,
12: na gubaon.
11: Vic, balikan ko nga agin na describe ni Rovic ang sitwasyon because number one to determine kung diin ang possible entry sang tagpatay. Ikaduwa, kasi ginalantaw sang kapulisan ang motibo sini. Ang ngambal ni Rovic nga pigado ang pagpangabuhi sang pamilya ni Vic?
12: Yes, kasi Vic Julius.
11: Oh, ano lang ang pagkabutang sa sulod sang panimalay?
12: Actually, ginlili na mong to ganit. Ikong tanawon mo, litil na normal na pigado nga pangabuhi. Wala man ang wala sang hulot ang sulod sa panimalay. Wala man sang hulot na makasipara sang duha, makaibok kwarto, wala. May ara lang dira sa sulod sang katri.
11: Okay.
12: Kag literal nga ginahimo bala nga usually nga ginahimo bulugasan ining biskwit nga lata.
11: Kasi
12: ang ilang nga mga ano kagamitan man nga mga bayo nila.
11: Bali ang bilog nga balay kalan-an tululugan isa lang kahulot. Tipik. Ang sipara lang, I would suppose, ang ilang lulutuan.
12: Sakto.
11: Ang lulutuan niya, duta lang ang salog.
12: Ara lang eh, oo.
11: Oo, dason ang ila dapog kahoy. Okay.
12: And then, ang siya magsulod, kaya dira kay Padre Julio, sa ilang mayor nga dala, ang mayor nga alagyan nila, hapos lang bala buksan, because nga ti ang trangka bala sin may sin nga ano nga purtahan dason kawayan. Uy. Ang trangka pero tuloy hapos lang kag tiguba nga daan ang ilang birha nga ginatawag nga birha guba na so hapos hapos sudlon.
11: Okay.
12: So karon ang natabo diri kay Father Julius mga tak na alas 2:30 actually may mga kaingod magkitikun ara kaya sa bukid ang makonsider mo yung mga kaingod yung tagpila pa kaya metros mo ang ilang mga kaingod balay
11: quick quick clarification lang sitio ano ganin ka ganun nga barangay
12: sitio Dangalon barangay Hilamunan siyudad sang Kabangkalan ini ka kita
11: para lang may hatag kita sang background sa aton mga tagparamati when you say Hilamunan ano kalayo ni sa city proper
12: actually ka kita Julius para sa atong tanan, babaw lang sang airport, no, sang Kabangkalan. Sa mabaw.
11: Okay, which means mga pila kilometro na?
12: Hindi ko na-calculate, pero kung tanawon mo, liyo-liyo man eh, unan pa sang, ano mo, unan pa na sang airport, pasulong pa na dito. Sa, basta na bukid na, no, nga porsyon, kasi dito, ganito naligwe, na nikag kita Julius ng ilang lugar eh. Sa dito, pag naligwe, nabla nga porsyon, nakadaw na si Parar no ining ila area o sa diin nagapuyo ining biktima kay Father Julius.
11: Ligwin, when you say Ligwin sa sitio ano ganito once again?
12: Dangalon.
11: Dangalon mga ano ka how would you describe sang fact nga ano ini Ligwin?
12: When we say Ligwin kay Father Julius, kiti kun tanawon mo ang iyang mga katupad balay tagpila pa ka metro mo hindi nakapaligot iya nga balay. Kampo, no? So,
11: okay.
12: Puro kampo, wala sang suga, wala sang source of light, wala sang kuryente. Ang ina ginagamit dito is only solar.
11: Okay.
12: Kaga, ang sitwasyon sa ilang pangabuli dito, kagang ila dito palibot, puro lang dito ka kay Pedro's kampo. Ang piyak na tupad balay, hindi na consider ng tupad balay, sa tabuk pa yas ang isa ka kampo.
11: Now, based sa Google Maps, ang Hilamunan mga 4 kilometro sa linsa proper. Okay. Pero as you have said, ang ininga balay, ang pinakalapit niya nga kaingod, mga ano kalayo?
12: Mga ano ang mga 400 meters guro, ang may taho na.
11: Okay, magambal ka 400 meters, more or less, mga 8 ka puste ina mo.
12: Correct. Sa iya patukampo mong ang iya katupad balay.
11: Okay. So, bisan mag-inaway pa ang ido kagkuring sa ila balay, hindi pa makabati ang pinakalapit nga kaingod.
12: Yes, kiti kung tanawon, nung katupad Julius, kung magsiningi tanay, si iba tiyo, ni kiti okay. Kung madaras, lang nabukid na ni mong ang ka-eko na niya.
11: Okay.
12: At tuloy, may nabatian man, inis niya mga katingod na may nagasagit. May nagasagit.
11: Ay, lakalain.
12: Pero, hindi man gid amo na bala kay ti na interview naton gani galit hindi lang sa bala magatag sang magpugot sa aton nga magpa-video. Ang suno sa iya kay Father Julius is nakabati sila pero usually masami na da sila kuno nga mabatian kay masami inis la kuno nga nagaaway nga mag-asawa. Hindi wala na lang bala gid mind sa iya nga mga katupad balay dira nga pati nagailinaway naman bala kay ti
11: okay.
12: Usually amo na ang ilang nga mabatian. Hindi naman bala ko gluyag pa nga mag-intra pa sa away sa pamilya. So, wala nalang yun. Mind until such time kay Father Julius, niining bana nga si Leo Ramos, 36 anyos ang edad, nagpadulong kag nagpangayo bulik dito sa ilang pinakalapit nga kaingon balay.
11: Okay.
12: And then, pag-abot dito, ginpamangkot siya kung sa iyang kaingon balay kung anong natabo. Dito na kay Father Julius, nagapangita ining si Leo sa ano na, himag. Ang,
11: himag?
12: Suno sa iya. Ang unang information nga iya ginambal ng iyang asawa ang gikagat sang manog.
11: Uy.
12: Amo na bing iyang panaysayon sa iyang kaingod rason na nagbinalagan ini iyang mga kaingod kag nag-proceed dito sa lugar kag nag-abibuligan kung tani ining biktima naton kag dito na pagsulod ining sang iyang kaingod nga magbulig kung tani dito nakita nga nagasuka na dugo ining biktima na to, kag si wala na sang duro kung ano pa, ila na lang iniging tuwangan, kag ginkarga sa tricycle, kag giningagaw, inidala sa district hospital, kag dito na ibaluan kag Five Julius, nga may igo gali isang buno, ining biktima. Rason nga pagkatapos sa to, sa ikaduwa naman nga panaysayon sang ining tatay, dito na ibaluan kag Five Julius, sa panaysayon sang iyang mga kabataan, nga may ara ko no siyang isa ka persona nga nakabone nga nagsulod sa ilang abalay kagin buno-buno ng biktima.
11: Ha?
12: So,
11: Diyos ko. Remember, pilang edad sang kabataan gani?
12: Ang edad sang kabataan, si Nicky Fred Julius, 11 years old, 9 years old, kag 7 years old.
11: Puro laki bahay ni Nano?
12: Duha ang bahay, isa ang laki.
11: Diyos ko. Dua ka babae, isa ka lalaking kamagulangan, pilang edad?
12: 11 years old.
11: Okay. So, ang pinakamagulang gali, lalaki?
12: Babae.
11: Babae. Sunod, sunod laki, dasun babae naman.
12: Babae, dasun lalaki.
11: Agot ang lalaki. Ang lalaki, I would presume, is 9 years old.
12: 7 years old.
11: Gamay pa. Pero in short, gagmay pa ning kabataan.
12: Gagmay pa kay Fred Julius.
11: Gagmay pa.
12: Na akong pagina dito sa may, ano, sa may PNP, gagmay pa sa mga kabataan.
11: So ang ilay ang testimony nga may nagsulod nga nakabonet?
12: Yes, ito mismo. Ining information nga ato nga na-divulge sa karon is based niya sa ato nga interview sa amay, no? Or
11: okay.
12: Sa Sabana. Si Leo Ramos, which is, amo man, ang ginahatag sa ato nga information, based naman sa information nga ito nga nakuha sa pulis na ginaligar, ginsulod ining panimalay Ramos kag ginparakan buno ining biktima naton kay Fred Julius, which is amuna ang panaysayon sang iyang nga bata kay ti ining si Leo punta na unta suno naman sa iyaya kung diin siya nagaling ipamakot siya naton kung diin siya nagaling sa natambo ang krimen suno sa iya kay Fred Julius nagabiyahe ini siya nagabiyay ini siya sa tricycle diri sa kasudan sa Kabangkalan kay tikon tanawon mo striker bala
11: okay.
12: Ang pagbiyay ya gabi no suno siya gabi siya nagabiyay gid pamangkot siya naton nagabi ka nagabiyay kay teacher amo lang man ako makabiyay kay bangod wala sang dakop kay wala ako ya sang franchise
11: Diyos
12: nga ang akod nga tricycle ti nagapangabuhi ini siya kuno para lang may pakaon siya sa iya kag maipabalot sa iya nga kabataan rason nga daw sa tunga tihon kagabi or kagapon sa kaagahon dugi natuto gid sa kuno nga magpauli si ilang balay
11: okay.
12: Based na iya sa iyang information sa aton pag abot dito kuno sa lugar sang iya kun palapit na lang sa iya nga balay ang iya nga ido nagagunos si kuno sugata sa iya nagatagol kag iya nabatian ang sagit kuno sa iya nga mga kabataan
11: kaso
12: nga ginagaw ini siya dalagan dito kag Five Julius.
11: Danay pa, Vic!
12: Anong natabo?
11: Vic!
12: Anong natabo?
11: Vic, don't tell me nga samtang ginabuno-buno ang ilan. Nayara sila galantaw?
12: Ati, kung tanawon mo, kung sa information nga ito nga natipuan, posible. Tiyara sila, tulong na nimo.
11: Tulong na mga kabataan. Ti, pero kung diin ginbuno, ginpatay ang ila-iloy, tiyara man sila dira nga kwarto, hindi ba?
12: That's right. Kasi kung tanawin natin kay Diyos, wala sang hulot eh.
11: Correct.
12: Siya lang sila kay ligdaan eh. Wala sang hulot nga makasipara ng kwarto sa kamataan, ipara ng kwarto sa gilikanan.
11: Okay, so, yes.
12: So, kung tanawin mo, nakita din nila eh. Kasi
11: tulong na
12: galit kay Diyos.
11: Ay. Pero ang bana nakita yung pagbuno-buno sa asawa, ya wala?
12: Wala na kay ti amuto gani isang nagmangkot na ang bana. Kung naano ka mo, naano mama nyo. Amuto, nga dito na siya. Nagambal ang bana, ang nagambal ko ng bata, naging kagat sa manog.
11: Grabe
12: nga muna nga nagdalagan ining bana, nagnangayo dito himag sa iyang atupad pala.
11: Janay, nga initially ang ambal sa kabataan nga may nakita sila nga nagsulod kag nagbuno sa ilang ang nanay. Nga asang uli nga manog na?
12: Amuna ang palamakutanon kay Five Julius na sa karon ginapadalman sang aton ng mga kapulisan kasi hindi pagitbi natin.
11: Pero Vic, why na ko chimpo? Buwas balikan ta ka ha?
12: Yes, oo. Kasi follow up natin ini kung ano na ang pinakalitis investigation sang aton kapulisan. Pero amuna kay Five Julius da padayon nga ginaimbestigaran sang aton kapulisan ang mga impormasyon na nakuha nila kag possible na mga ebidensya no nga ila mali patipon dito sa area ni sa area ko sa dinan luntad ining insidente kag sa karon nahaya naman no gipamakot na sa kaginang pamilya kun diin dili nila gali for the meantime na ginhaya sa balay.
11: Ayos Totorovic.
12: Lola kasi 5 Julius ang bangkay sin biktima naton.
11: Totorovic so, way na ko chimpo. Oh buwasa.
12: Oh, follow up na rin na buwas kay 5 Julius. Samula na ito mandulong update. Ini nga balita, ginadulong siya sa DTX 500. May TC kag D3 by report. Gikan sa patrol. Hindi naman si kag K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Larga Vista.
11: Ang di sugar cane extract kag dahon amargoso sa DTX 500 damo ining nagapasiguro nga mas madamo ang antioxidant sa lawas mo. Sangsa nagapatuktok nga amo ini ang free radicals kani hindi gid pagkalimtan ang DTX 500. Maayo para sa pagpabakod sa inyong immune system kontra sa balatian. Idungan sa D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas sa good patchon ang kagaw sa lawas mo. Virus, bacteria, o kung fungus man.
13: Larga Vista.
11: Sa ngalan sa ngamong Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara sa technical side. Julius Maravera, salamat, salamat. Good night para sa kampiyon nga balita. Kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
13: Larga Vista. 101.5 K5 News FM.
14: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: May DC. Mabakang ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagin ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: Una, problema, agad ako sa akong body odor.
18: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
19: Pero subong,
18: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
19: Kag naghamis ka nagputik agad akong nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
20: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang. Nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na gayon.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Muterna Max, Max, Max Epektibo.
23: Ang
0: ko gali si John Ray dasa sumili sakit ang akon nga lawas kag ang akon liko tubong nga nakainom ko sang Luternapla kung pamatsyagan kamag-ana
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend makakal sa malapit na butika.
22: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Bags for Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas for Biotics kadalhay ang pag-ariya.
23: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
24: Pigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
25: 1.5 K5 News.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
27: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
28: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
29: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
30: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
28: Hindi lang gani-carot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
28: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
27: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
27: Isinig nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
28: Basta.
27: Ano na yung interval?
26: Maedukar ka pa.
27: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa makaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok sa aming Pedro San Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
31: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
28: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada 10 ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood. Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
31: Kung wala ka gainom DTX 500 kag may TC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko ang first generation wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years sang bata, usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
28: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
31: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo kun pala inom ka DTX 500 kag Mighty C. Sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
28: Mm. So paano dok makaguba ang endothelial dysfunction?
31: Siyempre, taas cholesterol. Mm. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo nimo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
28: What if bidok hindi ka diabetic? Mm. Normal ang imong sugar kag cholesterol. Mm. Hindi ka man tambok, may chancehan nga mag-high blood ka?
31: Yes, good sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why

0: mas maayagid inom ka DTX 500 kag mighty CRPRC. Tandaan, ang mataas nga presyo sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Sigurado hindi ka magka diabetes, hindi ka magka high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500 mighty C kag pure C.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
2: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga dugang nga health benefits, no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas sa uric acid concentration, masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o ginaabsorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nag-cause sang deformities and malformation sa mga joints, kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints, hindi
0: wala na lataon sir GP.
3: Oo, klain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
0: Kala, gani no? Straight lang yung mukha.
3: Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agod hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
0: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid, dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaon ka tinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla,
3: kasudlan,
0: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag purine sa imo dugo, plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or palainom ka bi DTX 500 kag Mighty C. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way kag kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano, kag Mighty C. Ang resulta, di halabok tudlo mo eh. Gatiko, kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kun, hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurmaping na bato.
3: Sa kidney.
0: No, mga urate stones. Grabe na. Pili ka. DTX 500 ka kag mag Mighty C. O magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney. Or, maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
4: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag Mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag Mighty C nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant

0: activity sang phenols kaga flavonoids, no, nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag mighty C.
1: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang balila transfer depends, no? Ano nga dala sina? Phenolic compounds, daw pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
2: May pang tanom, no, may dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant,
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy ka nunay.
3: DTX 500,
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500,
3: DTX 500.
5: Di na kanon, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI.
6: Kapila ka mag-inom
7: sa DTX 500?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
7: Subong, kamusta?
5: Uy na, halin sa nalate kami sa DTX 500. May nag-o ginibatsa.
3: DTX 500.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Namihan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron mabla transferred baho. Halin sa baho sa ilok, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala. Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
2: Kagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
1: Uy!
2: DTX 500 Beauty Soap.
1: Uy, kuno!
2: No?
1: Beauty, ha? Ginipasize kita, Beauty Soap. Wow!
2: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sa DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
1: Bantayan yun na, ha?
2: Ah, siyempre, ang pares niya, ang partner, sir boy,
1: Clinical
9: Difference.
2: Amugin na yan.
1: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinical Difference ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinical Difference, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinical Difference deodorant.
2: Magsabay na pa! Pinaka na best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Coffee Mix, your healthy coffee. Nga healthy, ti may antioxidant, may di sugar cane, may ara pagit ampalaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium nga klase nga kape, nami ang iya mga ingredients, sir boy.
1: May ergotayunin.
2: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3Bio nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
1: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
2: may,
1: Coffee.
2: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan, ha? Basi may magawa, D3 Bio Coffee.
1: Uy!
2: Para rikta na, sir boy.
9: Uy, bago naman.
2: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. So, kay pigaw, ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman nato, sir boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
1: DTX liniment.
2: Kabalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga bradyos. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
6: Kung ano produkto nito, Kamil?
2: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki anay, no? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila ang tao. Ano na lang
0: damo
2: naman?
0: Damo na galiban
2: ano naman, kopya-kopya na lang.
6: Gani, no?
1: DTX Liniment, ha? Tandaan ang ngalan!
2: DTX 500 Liniment.
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
8: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
9: Karang pila na may mong sugar?
8: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
7: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
10: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Roa City, Atubang sa PL LDT McKinley Street,
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
7: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
12: Hey, informasyon sa ikayong law.
13: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanan ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
14: Talk ni Doc!
15: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
2: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
15: Tulog ka.
0: Mga bata.
2: Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
15: Kuya.
2: Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides yung ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids sa patubuon ang muscle. Yun lang,
15: amuna,
2: mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
15: Wala ka gatubo, yung nalapoting yung maximum growth, no?
2: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, palainom D3Bio. Daw matu, mas, masubra pa siya sa katasa ko now.
15: Wala pa na. Hoy pa na lang tayo ng soltero.
2: Ha? 15 years old pa na. Si Subonya ginakaon lang kuan. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang di Tribayo Sir Boy.
15: Champion.
0: Ginausap lang.
15: So di ka na no, kinambali Doc Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3Bio.
2: Sili niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pertigid ang D3Bio.
0: D3Bio.
15: Tigid ang klinika D3Bio. Yeah.
2: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
15: Ay, ang muna.
2: Hamon ang bantayan, isa sa mga bag-ong produkto sa
15: bantayan nyo.
2: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika ni Tribayo.
15: Daw
2: ga pista sang good bacteria ang imo tiyan.
15: Daw ga pista mga soldado
2: once mo. Once ga pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
15: Amo ni kampyon nga pinasok bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang dyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, ang complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero anong pagidbala mabulig ni klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio everyday.
9: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio, D3Bio with Vizio.
14: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
9: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, matakas mga butika, may DC, ang alkaline, nga vitamin C.
16: Ako si Mimi,
17: dali kasi napit akong tuhod,
16: arthritis na gali,
17: pero sang pagsugod ko, inom sang may TC,
16: 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa kabulan,
17: wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
16: Tibo, gid kaayo ang may TC.
9: May TC, mapalis sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang,
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
21: Iloilo City,
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Roa City,
23: Atubang sa PLDT McKinley Street,
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Calibo, Reventor Building,
26: Osmeña Avenue,
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: San Jose Antique,
29: Wantiong Building,
30: Barangay 8 Bagumbayan,
31: fronting kay Sano Mall,
32: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
33: Kulasi, National Highway,
34: kilid sang LBC,
35: Clinica de Alternativo Medicina,
36: Kabangkalan Branch,
37: located at ACM Building,
38: Texas Street, Corner Bread Box,
39: Kabangkalan Public Market,
40: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
41: Sagay City,
42: Radyo Bandera Compound,
43: likod sang Pag-ibig Office,
44: and
45: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
46: Bacolod City,
47: Ernai Street,
48: fronting Paglaum Sports Complex.
2: Tanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy, kung adlaw-adlaw kag-inom sang D3Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka di tribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, sir boy, no? Para malikawan man ang problema sa gitawag irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common once nga tigulang ka. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang ditribayo gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Yeah. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower. Ay! Ay. Siyempre ginapatayin kagaw, sir boy.
0: No? May testigo ka, J.J.
2: Sino nagsimot, J.J. Dugumiyo? Ha? Kamu lang?
0: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica Ditribayo, no. Sakto na ang Ditribayo, ang Clinica Ditribayo ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanan kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
1: So ang extra virgin coconut oil sa Ditribayo, sir boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no. So, makabulig ining Ditribayo tungkol sa extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinang arason, ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang, confirm na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides si Sir Boy, ang antioxidants nga arasa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala sir boy, kapatahan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yun yung mag-reduce ang epileptic problem, sir boy.
0: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang yung medium-chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa nag-gita ka sa imong intake sa carbohydrates. Subong man, ang nami sinisaya kay gina-prevent sa Ditribayo ang pag-oxidize sa bad cholesterol. And also, as a good fat, ginapanubo niyo man ang imong bad cholesterol. So nami, ginis sa mga edad nga may hypertension and of course, diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang Ditribayo.
3: Ditribayo! Gusto mo ba na? Nami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag-Ditribayo ka! Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. Ditribayo! Ditribayo! With Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: Ditribayo! Ang Ditribayo! Ang Physio yung may D3 Bio.
2: Babakal sa mga wala na may time. Yan naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayugin sa madamo ninyong balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galis si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Choline Capsule, naghagan-hagan na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Muternamax Epektibo.
10: Ako gali si John Ray dahil sa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga nagainom ko sang Muternapla kung pamatsyagaan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon
12: kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 컴퓨터 라디오
2: Mga KK5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: J5 News FM, oras natin, we get 47 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong agami mga ka K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Kung naman si K5 Jerry Lee, updan na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 sa ating Globe number 0927-7444-8940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa aton Globe number 0927-7444-8940. July 27, 2026, it's a Monday evening mga ka K5. Kagari na siya ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5 Jelly.
0: Kamusta, Lolo?
1: Well, so far, still very far. But still so good. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa aton tanan. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ang importante ng taga-antagis ang mataas nga pag-atipan ng atong ligayong lawas. Ibutang tagi siya mas mataas nga prioridad ng atong sistema ang atong ligayong lawas hilway sa kunano mga sakit kag balatian. Kiman bisan ano kabudlay, basta wala ka lang masakit kag balatian, may chance sagi kita nga maka ligayon nga makalampuwa sa kunano mga pagtilaw kag kabudlay sa atong pangabuhi. Pero kung natakihon ka na siyang hilana, trangkaso si Pong kagrabi ng mga masakit, mga ka-K5. Mapundo kagin mo. Mabtiner kagin sa side sa ospital o konsimo balay. Kag according sa liwat sa aton nga research, mga ka-K5, rason gin nga kinanglan kita nga makangkos sa maayong sistema, maayong lawas, kag hindi kita magmasakit kag balatian, tungod ang masakit kag balatian isa ka madako nga porsyento nga kabagdanan kung nga nagakapatay ang tao. So as much as possible, hindi kita mag pabaya sa ato ni kayong lawas. Atong gid pasulabihon nga makakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawi anay ang mga matamis nga mga ilimnon na mga mamantikaon, masin, may mga preservatives. Kaya mo ini ang nagahatagid sang pagabok sang aton lawas. Nagaigit siya siya makakaon ka siyang prutas kag siyang utin. Utan. Ang pag-exercise, isa gyapon ka namin nga opsyon naton mga ka-K5 nga makondisyon ang aton lawas. Ini ang natawag naton the natural detoxification process of our body. Ang pagpabalhas. Kaysa kada ilig sa balhas naton, nagakaupod ang mga toxins o kung mga higko nga nagapundo sa aton sistema. Toxins o kung higko o simple hilo nga nagatinir sa aton lawas Nga mo ini naghahatag siyang paguba kag paghalit sa aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Sumayo gid sa gihapon ang alternatibo nga makapabalhas kita. Kaya mo ini ang aton gid nga chansang mabuhinan o kung mapagwa man lamang ang aton nga mga toxins nga deposito sa aton lawas. Kag siya pagid ang mga kagaw kag mikrobyo, bakterya sa aton palibot, nagatuga man sa kalitan sa aton na kayong lawas. Ang aton nga himuon, inisyatibo mga kakifab nga pagahimuon, is simply lang, manglimpyo lang kita. Kay kung limpyo, ang aton ogsaran, ang aton palibot, ang aton sulod panimalay, hindi magatinir ang kagaw kung mikrobyo nga isyagin sa mga ginatudlo nga rason kung nga nagamalasakit ang aton miyembro sa pamilya. Kag subong man mga kakipab likawan nga ma-stress kita. Nga ang stress mga kakipab nag-trigger sa kunano nga sakit kag balatian sa wala lang naton ni Maloano. Nagataas ang imong nga blood pressure tungod sa stress. Nagatubo ang mga kanser. Tungod sa stress, damo na heart attack. Damo man na stroke. Kag iban pa nga mga resulta sang stress mga kakipay. So gani kung may mga bagay kag mga butang sa aton palibot nga nagapahatag sa aton stress, likawan naton o kung kontrolahon naton mga kakipay, ha? Kag hindi gin makalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Dibuy nas kita kay tungod may ara kita sa nga suplemento sa aton panahon nga natural nga magahatag gid sa nga pag-atipad sa aton sistema nga maglimpyo mga kag-K5 nga makakasya mga toxin deposits naton. Kasi liwat amo ini ginatudlo gid nga isa ka mayor nga rason kung nga nagabalatian kita. Tungod sang pagguba sang aton sistema tunga sang mga toxins nga ra sa aton lawas. Ang DTX 500 himo ini sa natural utan. Ang palaya extract, amargoso. Kamo ini mapisan magtol-tol mga kakipay sa mga guba naton nga silula. Mga selula nga lipong o kung luya gina-repair sang aton nga DTX 500 nga matagaan sang bag-uyang nga pwersa. Gina-repair yung mga damage nga mga selula kag tissues naton mga kakipay. Ginatagaan niya sang nutrition nga magbako diwat ka magpansyonar sang iya nga sa ang iya nga pag-atipan sang aton kayong lawas. Subong ba ng DTX 500 mga kag-K5? Ginabantayan niya nga ito yung blood sugar. Kay man ang diabetes, hindi ya basta-basta mo. Madamo sa mga sakit kang balatian nga pandaro niya sa lawas mo kung may diabetes ka. Isa na dira is erectile dysfunction. Sa mga lalaki, mga kag-K5, bisan ano pa gusto sang pinsan mo na wala na nagaupod ang lawas mo, Vlad. Biskan pa mag-ubad as tubangan mo ang pinakagwapaway. Tungod ang sirkulasyon sang dugo mo, tungod mataas ang blood sugar mo, wala na nagaupod ang kanyon mo eh. Tungod sa grabing blood sugar mo, mapiktuhan ang mga ugat mo. Ang mga pilas, ini maglayo na yun. Pwede ka makagangrina, Jirili. Tungod ang imo dugo, lapuyot siya, kag damo siyang blood sugar, ang mga antibodies naton. Hindi na maka-circular maayo ka makakanto sa mga bagay o kung sa mga lugar sa aton lawas na para mag-repair. Nasure kita yun din mga diabetes, kalabanan, dirili, ang tiil, blan, na nag-itom. May kilala ko yun, no, kahoy na mo. Mabudlay ko mapilas na kaya hindi siya mag-ayo. magangrina lang siya kang may infeksyon. Di karon mahabalon sa isang doktor, napili ka siya lagari kung lungon. Nya nga lagari bidok. Nyati kung lagari pilion mo, lagarion tantil mo donta. Kay para hindi maglapta naging ang infeksyon sa lawas mo. Buhi ka, pero ototil mo. Nakabudlay mo na, Dokman. Kung lungon mi, Dok. Nakung lungon, hindi na natin magpa, hindi na kinanlan mag-utod sa tiil mo. Pabayaan ta na lang ni magsaka ang mga kagaw, kag infeksyon sa ibang mga parte sa lawas mo. Hindi lang lungon, no, ka. Hindi pa ko gustong patay. Lagari lang ako, no, ka. Lagari yan, Dok, lihog, Dok. Mga ka-K5, grabing ang diabetes, eh. Tungod siyang aton yung blood sugar, nga mataas, gumun niyang lawas tay, no? Kagpatyo niya ka dili, kidney mo gumun niya. Ang atay mo, ang heart mo, dohalos ang mga major organs ni mo mapituhan tungod siyang diabetes. Now, simply malangin mo, o gapanubuon ta malang blood sugar ta, adyasun ta nga aton diet kang aton lifestyle, kag ang bulig siyang DTX 500, importante. Kay man may aral siya nga epekto nga parihas gid sa insulin nga naga-convert sang aton nga mga blood sugar nga magahimo siyang energy. Kag subong man ginabantayan niya kung taas ang level sang aton blood sugar, ginapanubuya. Kag ginabantayan nga ibanda hindi maglapaw sa level. So, amarguso eh, no? Kag tapos may labot siya, may arap pang super antioxidant nga halin sa tubo. Nga nagadepend sa dugang mga gakipal sa aton lawas, nga hindi kita mahalitan sa mga free radicals. Katulad sa toxins, ang tuyo sa free radicals is gumpon ng aton selula. Ang selula ang pinakagamay nga bahid sa nga puno sa kabuhi sa tao. Karon kung guba selula mo, guba ang tisyo, guba atay mo, guba baga mo, mapatay ang tao, di ba? So, ang ginahimo sa antioxidant naman, ginasagang niya ang antioxidant o kanining mga free radicals. Kaginatagaan niya sa dugang na kabakon ng aton selula na makabato sa antioxidant o kon sa mga free radicals rather, no? So, kinanglan tayo mga ka-K5 gate sa subong aton panahon nga hilwa kita sa sakit kag balatian. Ibutan ta sa mas mataas nga prioridad kag atensyon ang aton ni kayong lawas. Aton gipilion nga suplemento inumon adlaw-adlaw DTX 500. Mga ka-K5, ang aton man himuon subong para hilwa kita sa trangkasyo, sipon, ubo, hilanat, allergy, asma o kunhapo kang iban pa. Sa aton tiyempo subong nga nagaulan, nagainit, dugay-dugay, mahandong naman, mabalbal naman ang ulan, kambyo-kambyo klima. Kagsigi kita expose sa iban man nga mga tawo, ang laton-laton sa bakterya, kinanglan may proteksyon kita. Mataasun ta ang aton resistensya kag depensa. Kinanglan ta vitamin C. Kag kun vitamin C ang pinaka the best among mga ka-K5 inumon nga vitamin C ang mugid ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kada kapsula sang mighty C, depwes na kaon ka siya napulo ka orange mga ka-K5. Kag madasig siya i-absorb sang lawas. Dasig siya matunaw. Pwede mo siya mainom, bisan may kakinanan, wala ihapdo sa tiyan. Ang importante nga ma-absorb sa dayon sa lawas kay para nga abtik makaposisyon. Nga makapataas ang atong resistensya kay depensa batok sa mga kagaw o komikrobyo nga naghahataghalit sa atong ikayong lawas. Kag sa mga kabataan, painuman man sila sa Mighty C Syrup for Kids, ha? kanadlaw nga kantong kamataan naton sa eskwelahan, ginatos ka mga kapareho yaman nga mga estudyante ang ginasugatay ang ginakaupo niya. Hindi ginmalikawan, may arang ginayang nag-ubo, nag-ahilana, nag-trangkaso, o kung may mga kagaw. Kung ang bata mo, pinapainom mo sa Mighty C0 for Kids, may aras sa proteksyon nga hindi siya malatnan. So Mighty C0 for Kids, kag Mighty C, ang alkaline ng vitamin C for adults, ha? Nainom ng D3 ba yun? Pasalamat kita kay may bulong na sa kagaw. May bulong na sa mga bakterya. Pero ining virus mga ka-K5, huwag gyapon bulong. Kung grabe ang pwede ihalit sa mga bakterya sa ato ni kayong lawas, mas grabe pag inyang virus mo. Kaman ang virus siya, himuon niya yung lawas nato niya yung bihikulong. Masakay siya sa aton sistema. Kag ipangkumbinyohon niya diriling nga maglain ang aton lawas, no? Panggubon niyang silula, kagkadasig lang siyang iya yung paghalit. Kagdasig man, makangkon ka siyang infeksyon. Kagdasig ka lang mapatay kung may virus, mga kakipay. So kinaglanta, halong kita, limpyo, likaw kita sa damo tawo. Kung kinanglan mo mag-face mask, face mask again. Pero kinanglan ang away aras sa sulod eh. Ang aton immune system, amugin ang nagasagang. Ang aton sistema, may soldado kita na immune system. Pero hindi makasarang sa persa sang mga virus sa aton na subong na panahon. So ang himuon naton is inom kita D3 bio. Tungod ang D3 bio, tested and proven na mismo no, kita during sa pandemic nga nagabulig yung dipinsa sa aton na cellula. Kung in kaso giman makabatyag ka sa mga symptoms, maumpawan ka lang nga dali, girili. So inang ining D3 bio, may ara siyang panakot nga extra virgin coconut oil. Kag-ara dira nagatiner ang espesyal nga elemento nga natawag nato nga monolaurin. Gamo ini ang nagahapin, nagaputos ang aton sinula. Kaya kaso ginman makasunod ang virus, hindi iya mahalitan ang aton sinula. Kaya naputo siya sa monolaurin from extra virgin coconut oil. Nga mo ining main ingredient, panakot, sang aton nga D3 bio. Kag may vitamin D3 nga naghahatag dugang ang persya kakabakon sa aton immune system nga para dugang magkastigo sa virus, mga kakipaib. So everyday, inom kita D3 bio, DTX 500, kag Mighty C, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy, saranggin mamakal sa halos tanan ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar, ha? Sarang man mamakal sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Subong man, pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Pero kung gusto nyo barato ng mga produkto ni Dr. Ramil Uy, kanto lang kamo sa tanan ng Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Alas 10, size na mga ka-K5, let's go to work! Well, last night, supposedly, balik kita programa na ito na Sunday evening. But unfortunately, tungod sa aton yung aktibidades sa amon nga team building na ginhiwat sa hinubaan, medyo nag-advise ang aton nga station manager niya, lo, pahuway lang ka muna ni Jirili, mandi lang ka mong programa. Kaya it's been a long travel time, mga ka-K5, from hinubaan to Bacolod, kag halis ang Friday, Saturday, kag Sunday, may mga activities kami dito nga ginubra. Padayon dito sa hinubaan. So, last night siya naghulat kag nag-abang sa programa, tiway kita. Ti sumong arena ba kita? Tawag na kamo sa ato na tlayna, bimira kamo na siyang inyo observasyon. Na sumong adlaw is a very historical day. July 27, 2026. Ang State of the Nation address ang aton nga nga President Marcos Jr. Ang sunod amo ini ang iyang report mga ka-K5. Ano na ang direksyon o kung ano na ang sitwasyon sa aton pungsod Pilipinas? Di na nakalamot ang aton nasyon pagkanto sa Dennis Bulan. Hindi mo palupad sa kuno racket. Kaginabalita sa aton sang aton presidente ang mga plano nga kusadin makatabang makabulig kag makapasaka sang aton nga kapigaduhon bla nga makabatyang makita siyang ligwa sa kapigaduhon. Di damo nagsalaka ang kilay, damo manalipay, damo man nga daw sige hambal ang presidente, sige mo siya siyang dibati. Kasakay sa silakyan kada buhi ni Marcos, diling ilalalis siya mo. Doon nami matagaan microphone kang hala. Damo man kumporme. Damo man na dismaya, no? Di ko may ara ka mo na opinion kag obserbasyon ninyo. O kung inyo yung personal yung nga opinion magagagay five. Parte sa Sona, no? State of the Nation address nga ginahiwat sa mga adlaw sa aton na presidente. Pwede ka mong kapahayag niya sa inyong damdamin? Isipan at damdamin? At tawag ka mo sa aton telepono 0928-611-2263. Kag 0927-7444-8940. So, amoy na, ang unaging mukada, dili, grabe mo, no? No? Sa nagligan pa ni nga simana, I think mga 2 weeks before sang suna, mga ka-K5, may nag-tip sa aton, no? From Manila, nga daw si Martin Rubaldes kasuhan. Tiaragid, no? Kasuhan. Gagi, para naman pa wan ang nako nga portion sang Pilipino, parte sa kinawatay sang flood control budget, no? Pero gabalik niya po sa pinsan sa tao. Sino nagpirma sang budget sang gobyerno? Mga insertions kang mga unplanned unprogram ng mga proyekto? Si Bongbong Marcos, Presidente Marcos, mag-iapon nagpirma. Karon si Maldis na si Bong, naging pirmahan ko, tumayo man ang tuyo. Galing pag-implementa, si Maldis, galing daw lain tuyo yan. Yawag ko ito labot, saka nagpirma lang ko mo. Di karon, ang ginexpekta sa tao, nga grabing isyo kang nakugan ang impact sa pagsansad sa iya trust rating, mga kakifay. Nagnubo yung ang iya survey ratings, mga kakifem. Tungod sa padayon ng epekto sa flood control ng anomalia. Even though may ara na siyang impeachment, abe, daw ay nagaminyar ang iyang negative o kundubo ng grado, mga kakifem. So mo inang tip sa aton 2 weeks before for today's zona, nga si Romaldis daw i-announce yung ginang kasuhan yan. Pero ang tabo sini mga ka-K5, hindi pagalikaso, no? Ang ombudsman nag-complain, mga ka-K5, hindi pagalikaso. nagreklamo pa lang. Lai nagreklamo kag ma-file ka na kaso mo. Nagreklamo pa lang siya about kay Romaldez. I don't know kung ano yung mga teknikalidad sa aton nga laye. Pero lain ang reklamo kag ma-file ka kaso mo. Di mahusisa pa ni, no? Mahusisa pa ni. Di mabato man si Romaldez kag madipensa man siya. And I guess it will take a long time, no? Naku pa ni nga chimpo nga parayang kung ano ang maging resulta sini, kasuhan yun siya o hindi. Kasi mong ang ombudsman pa lang yan, nag-complain pa lang siya mo. Di ang mapal kaso, ombudsman man. Tinda mo sa kapihan, jeling nagambal niya ba o tinanon na istima nila. No, into-into naman eh. Silang mareklamo, sila man makaso, madetermine kung ikasuhan nila o hindi. Tindo mo ginakagina ang ginpilukan ni President Marcos sa iyang imukada. Ginpilukahan niya na yun, nga parte mo na yung si Romaldez. Ginamugin ang mga panabat ni siya mga problema, parte sa flood control anomaly. Kay somehow, ti may tao man nga nalipay niya, salamat. But then, how credible? Still, ang pamangkot sa tao, kapati pabala sila sa hamalano ni President Marcos. May nagapati, may ara man na wala ka kapati na. Kay this time, if kung puno kita sa mga pangduha-duha mga kakifive, nahadlo kitang ma-failure mo. So kinanglan diri, bisan yuta lang hambal mo kung nag-action ka lang. Because may aral saying sa English nga, action speak louder than words mo. Kinanglan himo kagidaya nga mamatsagan sa tao nga may alibyo. Ang nabatsagan sa tao, hapdi si mong yapon mo. Doon napilas gin kang nasakitan gin sila sa nagkakalatabo subong kinawatay sa gobyerno. Kag ang pagplastar sa pagdala sang aton ng mga paggamit sang aton ng mga laye base sa aton konstitusyon. Madamo ang mga hindi komporme. So kinanglan siguro dirili ang misyan na yuta ng sugilanon mo, miskin mo'y gagani naghambal, importante yung matyagad sa tao, understood na naman. Because actions speak louder than words eh. Di karon ining mga pahayag sa aton presidente sa Yesona, ining mga programa nga mag-usubong ining mga proyekto sa Amerika bla. Ang proyekto sa Amerika nga pag-advance sa mga technology, mga kakifive, no? Technology, no? Ang technology is necessity mo. Kinaglano na sumong sa aton nga pagpangabuhi kag sa masunod pa nga mga henerasyon abi sa mga tinuig nga mabot. Ang uso na sumong is automation. Nga daw hindi na kinanglan tawagin lang masyado. Sa una, may mga soft drinks company na kinanglan din may ara siyang operator dyan ili. May nagapanghugas, may nagalimpyo, may nagatanan, may nagatimpla. Subong robot na dyan ili mo. Tungod siyang moderno nga technology, parehas siyang computer. Sa unang tao, pulo ang nag-obra siya ng opisina. Subong isa na lang ang nag-operate sa computer. Kagtungod sa merging of companies, no, nag-teamwork o kung nag-impo ng mga kumpanya, nagagamay ang posibilidad na makaangkon sa trabaho mga tao. Di plus ining sa aton chimpo subong may artificial intelligence na. May AI na. Now, ining mga AI, mga kakifive, mga cellphones naton, ining mga television, ining aton nga mga salakyan, mga armas na mo gang nagamit sa mga ining tawag naton nga rare earth minerals. Ining mga rare earth at animal. Rare earth minerals ang 90% ang nagakapot sinasimong China. Nga ara sa China ining rare earth minerals na sway kadasig sa pagdevelop nila sa ilang mga technology nga may mga AI. Subong may robot silang ido, Jerile. Amoy ko nagatagol, ha? Di ka nakilalay ang ido-ido na yung gadalagan mo. Gadalagan, tapos may kamera. Robot mo. Tapos party na siya isang isa ka military, Jerile. Ining robot na inyo, ginapakita sa China, nagadalagan. Nagasaka sa mga banglin, nagatumbo man, Jerile. Hindi man siya matumba. Kung matumba, siya gabangon man. Daw ido naging jabla. Amo ko nga kahon dog food, ha? Why, guro, kiti robot mo. Tikaroon kinaglan sina siya mga rare earth minerals para sa pagtakod sa ilang mga microchips, da. Ginpakita man sa China, mga kaki-five, no? Pito ka robot, nagasaot niya mo. Kagdungan-dungan, kagparihas, ganyan stepping, nagamakday padungan. Ang ilang nga saot, Backstreet Boys. Backstreet Boys nga mga kanta, kung ano mga sonata, masaot sila, dungan sila nga pito mo. Hindi mga tao, ganyan daw, hindi pa ma-perfect niya ang movement, sabi. Ang choreography, ang timing. Ining pito ka robot ni Riling ang ginpasaot nila kag nagabakday pa be, nagatambling kadasing magiliho nga daw ka mga pasik bla tungod siyang ilang mga rare earth minerals nga ra sa China nga gin-apply nila sa pag-develop nila sa mga robot. Tikaroon ang Amerika naga paninguha nga maka-angkon masining klase sang mineralis nga wala't niya sila mo. Di karon may mga nasyon nga gintransaksyon sang Amerika nga banjitan sa Amerika ang inyo nasyon nga maka-explore sila sining rare earth minerals. Kag isa na dira ang nagkomporme mga ka-K5 ang aton nga ang nasyon. Ika-trace kita nga naging membro sining tawag nato ni Pax Silica nga pag-explore sang aton nga mga minerales. Di inidamo sang mga epekto ini dirilis sa aton nga doon lang manggan. Kay kaliho na to nila sa dalom to pang kaliho na nila mo. Mina ni siyang amina, Jirili. Di maguba tong water table mo to sa dalom. Kung ano pang mga epekto ay patakabalo. Basta ang tagaan kasang madjit sa Amerika, maklo na nila. Kagagawa to. Maklon sa pila ka milyon ka dolaris na mga kaka-K5 inang mga rare earth minerals nga diri sa aton. Kaghati, abo niyo ang balyo sa aton presidente. Additionally, a product of the 23-member member strong of US-led Pax Silica Initiative, no? The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. Ah, bota. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. No? Mo silingon mo pawani ni kono aton ekonomiya. Ining pagsilikan nga project siya nga Amerika. Ha? 23 na kami ilogaling membro ka isa na dira ang Pilipinas. So 23 ka mga nasyon, isa na dira ang ato nasyon Pilipinas, no? Function Pilipinas. Ang pagtagaan sang budget sa Amerika nga explode sa Amerika. Pangkalihon kung di itong pagsilikana kung mga rare earth minerals ni. Kay gamito na siya mga missile, gamito na siya mga outer space ng mga project, gamito na siya pag-develop sang solar energy, sang aton ng mga salakyan, relo, cellphone, kag iban pa mga kakifab. That's why nga nagalaot ang Amerika, kay tungod si Ilato, wala sila sa amon nga klase ng minerales. Diri sa Pilipinas, damo ni. So magkakompetensya sila sa China, kay doon na behind ng Amerika when it comes to robotics engineering, mga kakifab. Ang robot sa China, yasubong niya, may tsura na yung atawo, dirilim. Kang pwede mo na siya mabakal, kang suguon siya malay mo mga bakal to changi sa changi bla. Makapanindahan na to yung mga robot. Kang kabalo siya mag-yuhong, kabalo siya mag-isip kwarta, do tao nagidya. Di matutugani robot yung gusto mo, siksing robot. Huwag kasawa. Laba buhok robot. Robot gusto mo kulong buhok, blande. Gusto mo mga robot nga daw king-king buhok. Araman. Do maklon mo siya muna siya wahon mo yan eh. Oh, huwag yung galalis. Diyan kaya may control mo. Iba din nagpaminsa niya masigi pag ni masinggan mamaya isla ko na ginirobot sawa ko. Teka na abot ko ginayaw-yaw ako. Ini ang robot may mag-abot niya si Moya Balaya ako. No tao naging siya nga seksib na may panit niya rili o. Nagayuhom vermi ka nagatwinkle-twinkle ang mata kag nagahambal istoryahan naging kapoyan no tao ganyan. Ubahan niya ka pag-abot mo, ubahan niya ka na yun mo. Ubahan niya ka sapatos, bla. Ang iba naman niya, siyempre mga misis na mauling malate kami, puli mo na, oh. Di ka naman nag-len. Sinampun mo. Simutan ka nga, simutan, bla, nga daw. Daw mga canine sila. Kagkuna nung baho mo, bla. Pero kung ang robot mo, kung ang asawa, yan, pag-abot mo, no, hello, the honey. Nakapanyapon ka na? Dali, di kasi binanda ka. Amon ako na yung mga robot mo. Sa kapihan nyo din yan, kung mag-amon ang robot si Tena, mamakal ko doak bilog. Namapal ko divorce. Mga asawa na lang ko robot. Yung una bes ang robot siya masugo mo mo. Diyan siya balaya, suguon kong misis ko, ako pa yung balikan niya nga suguon mo. Kagtapos yuta lang asala, dahil yung kasunggod. Kagong kisa, galalis pa sa akon. Kaya kung may sala ko, mao do isa kasimana, man nga armalat yung babae sa akon, doon di mampawan. Ganda ma-design ikaw pa China, makakuguro robot nga sa Hawaii.

Di ang iba gina-expectar man girili kung ang standing sa aton presidente. About sa aton former President Rodrigo Duterte, bala mabuligan niya mapapuli o na no? Kay mati ang former President girili Duterte nagbuligid nga mapalubong ang tataya sa libingan ng mga bayani nga kung tanawon mo, dako to ang ginsulay sa former President nga risgo abe. Pero gintindugan niya gid, suno sa iya lang niyang pagpating kinanglan ilubong sa libingan ng mga bayani tungod aras sa laye, no? Di even though madamo siya nag-oppose nga ilubong ang mga amay sa aton Presidente Marcos Sr. sa libingan ng bayani, ng mga bayani, pero natigayon, pila ka administrasyon man ang naglipas nga wala natigayon, pero sa pungpungko ni Duterte, gitagaan ito prioridad nila nga para magtauhay, para magtahi, tapos na lang ay tapos na ang kabanata na ilubong na lang na, no? Kiti somehow nag-serve man siya as a soldado kang nagbato man sa hapon, presidente man siya. So may mga amoy sinablang ang mga rason lang. Kagkun ano pa? Protein ang lubong, no? Di si Bongeya, ang malos ni Bongbo Marcos, ginmabayaan niya si Duterte nga madala sa dahig. Titanin, nagmahambalma lang siya nga ay may kamalaslan kung sa ako na mayo. Bas, abi i-reviewhan na bing layi naton kung ano na biang nabutang na bing na pwede naton mabulikan mapabalik ang former president. Kagin palubongin ang tatay ko. Even though damo ito nga nag-oppose ng mga Pilipino, even ang mga supporters ng Duterte, iba nag-oppose mo, nag-apabato. Kag may ara ganyan dako yung apursyon sa mga grupo di sa Pilipinas nga nagapamatong ilubong ang former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. But then, nagginti gayon gapon, dirili, tungod para sa katawayan sa nasyon, nga ilubong na lang na kiti patay naman na. Ikaroon, si Duterte, ito po yung siya dahigo, ginpapiso sa ibang nasyon. No, amun ang ibang nga gina-expecta nila nga makambal si President Marcos sa iyang asona sa buong. Nga akon nga ginsogo siya mundi nga investigaron nga mapapuli ni si Duterte para diri na lang siya imo si saon sa aton layan. Nungon nagapangsyonar pa man ang aton layan, kung wala nagapangsyonar ang aton layan, taniway na ko di. Di na wala gindi jirile. Why gindi? Huwag ko patapos ha. Ginuglayan matyag ko. Kino ka nami man siya magambal. But then, may ara magkumata sa kapihan to nga. Niya ginapalakpakan sa mga tao da. Hindi iya ang ginahambal giyan ni Bongbong Marcos giya. Kundi ang ginabasa yan. Kung sino ang nagsulat sa ginbasa niya, mo na ginapalakpakan niya. Yan di man na siya nagsulat. May ara na siya na siya, hindi nga may sulat tala kay sa uluhon ko.

Sari-saring ang mga reaksyon na tiyano ini anhengi pikto sini sining sona ato nagit panilagan kag masihan gyapon nato niya sa aksyon no nga mamatsagan naton nga mga Pilipino nga masulbar ang mga mayor nga mga isyu subong kay man kong sa padayon dili pag gusto may paraan pero pag ayaw eh maraming dahilan. Naghatag sa mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mandaog-daogon ilabi na sa isyu sang West Philippine Sea sa iya ikalima nga State of the Nation Address. Let me remind our friends and our dictators, Filipinos are a noble, kind, gracious, and a great race. We are not greedy. We are not racist. We are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Sundo kuno sa presidente. Ginpahayag ni Marcos nga padayon nila nga pagasundon ang 2016 arbitral award nga mo ang pagserbi nga sulundan para sa interpretasyon kag pagpatuman sa United Nations Conventions on the Land of the Sea on the Law of the Sea. Parte ni sinagaway na teritoryo sa Palawan sa West Philippine Sea. Tindugan Japon niya siyang Pilipinas nga aton ina teritoryo kag wala ya siyang rason ang China nga mag-okupar dira. Di mabatian na siyang Amerikan. Yay na, ya! Di ang Amerika gusto yung mabagwat ng China na mo. No? Nga ti... ma-speech ka sa sona mo. Nagkanto ni si Rubio na bla, ang Secretary of State sa Amerika. Nagkanto ni siya, niya may kwarta ni Prio. Parte ni siya pagsilika, nakuni nga kwarta. Karon, ini nga kwarta, ibu-bu ni namon si inyo de, kung padayon kita mag-amiguhay. Nya kayo ang ining mga mineralis nga kalihon na mo na sinyo. May mo ta robot bla? Nga siya ganyan magminutig, ya? Nya robot lang nga, kamalo magmit-mit malita, pwede na? Pwede ah. Hindi pwede na, pre. Di karon magaga K5, no? Di mo naguro nga, hindi sige, ang bala na sa suna mo daw nga may exploration kita. Pagsilika nga magahimo ta sa mga robot nga daw advance mga pareha sa China kag iban sobra pa sa robot nga ginahimo sa China. Ya basta ang West Philippine Sea day lawag mo gid nga imo na. Hindi ka makipag-ariglo sa China ha. Di nabatian guro siyang Amerikani dili. Nanamatian ni si Amerika nga ginlawagin ni President Marcos about sining kinaguha sa West Philippine Sea nga pagatindugan gyapon niya sa Pilipinas kung ano ang ginawad sa aton nga aton ay ginawad sa unclose mo. Di para naman sa mga Chinese ba o hara naman nagpainto naman sa kano. According na isa ito na batal sa kapihan. Ang Amerika naman niya, mayo, ginlawag mo, di para kamati itong China. China naman niya daw ay sila plano, makipag-reglar sa ito niya. Kita niya nga libay siyang unay away pag-anikabot ng Katsila sa Pilipinas, mga ninuno pa nato ng mga insek.
amo ni naghatag sa ekonomiya. May mga ninuno patagangin si ganingan nag-intrapagani sa revolusyon. Batok sa mga katsila. Kag ang mga insik sa una, amo gid ang naghatag dako nga bahin sa ekonomiya.

kun China and Philippines. Bisan before pa nag-abot yung mga kachila sa ito, no? Di siya mong, padayong Japan yung tiara yung China, gusto man magbulig sa ito. Pero pag-intipitar na ito, kami nga damo sa mga propaganda, ang Chinese siya, tura nila, do demonyo. Damo naghambal yung mga Chinese, mga bad people. Ang Amerika yung do mga anghel, mga maayo. Doon mo na blang propaganda, blang. Di ang ato naman niya, hindi ka mogin magsalig sa Chinese. Kay mga evil na sila. Di sa Amerika, kamuya kayo doon mga anghel, titanyo po, tiis na tsura nila doon mga anghel, islangit. No? Tungod nga na imprinta na sa pinsa sa kalamanan, Jerile. Kung ang tsura sa anghel mo nga daw, ang buhik, ang buhok, yan daw, blande. Mga puti nga mga tao, doon mga anghel, ganyan bla. Alam mo lang, Amerikano, bla doon anghel. Muna mga kakifayb, no? Ganda may amo sinaya ng mga propaganda nga wala takabalo nga may mga epikto na galisaton that we are having an impression nga yung Chinese lain, ang Amerika di la, mayo, di ba? Puti, muna ba? Kung ano yung tagsa-tagsa ka mga nasyon that you think as a leader kung ano magkabinipisyo sa aton nga basi sa aton yung alaye kag pag-usisa abi waon tagay para ma-upgrade ang aton mga buyat kung ang China nag-offer sang mayong nga mga bagay aton man una-unaon nga para sa tao ni nilanggay para lang niya sa ila. Di ang China nag-offer nga explore taning West Philippine seat kita tanan di nga kay kamo Pilipinas daw ay kamo sa mga pangbuho na sa dalumdagat. Wala kamo sa mga exploration ng mga gamit ng mga teknolohiya para makuha tadang oil sa West Philippine Sea. Kami miyara kami. Ting offer na mo sa inyo na Pilipinas, 60-40. Balik ko nung makuha ni naton de, 60% makanto sa inyo. Samo naman niya, 40% amon gamit. Hulat na lang kamo 60% nyo. Di mapirmahanay tag, usisaon tang mga bagay-bagay, bintaha kag disbintaha sa inyo kag sa amon, okay? Pero basta ko nung makuha na na 60-40, amon na itong taning proposal sa China, really? Di mamiserable kung makuha mo ng oil kag mga minerals na sa West Philippines, eh. Dako pa na sa mga oil nga kombinar dito sa bilong Middle East. Di ba? Galing kita yung magbuha sinanda ang maneuver sa magkontrola sinang dako yung bahing makanda nga oil is not America. Hindi makapulos, kundi China. Kay gusto siyang Amerika yung sila ganyang source mo. That's why nga, for the longest time, kamalo na ni Amerika, dugay pa, dugay na. Ganda sa West Philippines, may mga minerals nila. Pero ginuna nila kali dito sa Middle East. Why? Kasi Middle East, yara lang niya sa dalumsang balas mo. Ang West Philippines, dagat niya, nako niya nga gasto. Di ba? Kati dahalom to mo. Pa, hindi siya lumol mo itong tubig plus dito pagin mabuho kapagin mabos dalom to. Whereas sa Middle East siya ti balas lang dutay mo lang akali matubo na yun dahil kwarta gamay lang ilan ilagastahon. That's why nga even though mas dako yung pundo ng mga oil deposits dila sa West Philippines eh, kumpara sa Middle East ginunagin yung Middle East. E kung ginuna sa Amerika ang West Philippines eh, siguro mag-grano na kita si Bo. Di karoon nag-offer ang China nga sa aton ni Riyame nga dutal-dugay naman tamigo. Hay, wala pagkabot ang mga kachila nag-transaksyon ng mga ninuno ta. Kita mo lang ni mga tupad balay ni Sariyo na be. Tiyan mo ning prestada ho para nga ti para mong

Maka kami ni pisyo, maka kami bisan pa paano. Tiisya ta, nikin doon ng manggad. Mani para mani sa tanang nga katawahan. Ha? Bali amon gamit. Di mga gusto ka muda, may mga engineer ka muda, may travis exploration. Sumutan na sa tao naman, inyo pa tao dala na, 60-40 magyapon ng tao nga maubra na. 60% Pilipino. 40% ang in-check. Aha, manami. Di pati sa to makuha na iyang mga oil na sa West Philippines eh. 60-40 magyapon ah. Di galing siya nga ba sa Amerika. Nya timiguhay ta, ha? Maluib ka sa akon. Nya siya ng Udwarto, kami ang nagano, kami nagaluwasin niyo. Mga kakay five, no? Ano, amun na mula ang sugilanon. Siyang pagpahinubaan namun, at this topic ta for a while, dali lang yan. Sa pagpahinubaan namon, nagkanto kami sa Ubong Cave, no? Nga according sa history, siyang atong mga kilala dito nga nag-manage ni isa ka resorts nga alapit sa Ubong Cave. Nga dra ko noon nagpanago si William Moore, ang piloto siyang World War II. Nanago sa kuibad na sinubaan sa Ubong. Nga gindulong siya upod sa mga upod naman ng mga piloto. Nga gindulong siya sa submarino, kunodra. Kag nag-istargid ni si Aning Milamor Air Base ni Blas Bongke, iya sa pangalan niya na mo. So bali siya is ace pilot siya. Nag-away siya sa Japon, dito sa World War II, nakapatay siya sa lima kapiloto. No? Lima o konsobra sa lima ka mga aeroplano ang napatumba ko na naguba yami o ko na pa crash ya na perdi yami sa dogfight. That's why ace pilot siya, no? The first Filipino nga ace pilot abi nga kung sa diin ang kwalifikasyon kung may napatay ka nga lima sobra ace pilot ka kung puno double ace pilot ka depende si mo nga kung pila kiroplano ang naperde mo. Di, ginulong ni Kono si William Horn, may kagwapo nga tao. May bata ni siya kono gani sa inubaan. Kono kinugay sa istas inubaan. Di dragi na siya nanago sa Ubong Cave. So pagkantoto natin mga kakifal sa Sinaga Resort nga lapit mismo sa Ubong Cave, kada mo siya mga local tourist to. Ganagaw si siya. Kag dito ko nung nanago na siya kinapangita sa Japon, si ano ni, si Milamor. Dindri siya kali, no, siya Negros nanago. Tapos nag-instala siya kuno sa iya komunikasyon sa kay komunikay, ano ni, sa kay Douglas MacArthur. Nga, kung anong iyang observasyon sa iyo sa mga Japon, kaya to si Douglas MacArthur sa Australia. Nung duman nyo, nagamba si MacArthur, paglakad niya, I shall return. Di nagkanto si MacArthur, nagkanto sa Australia. Kay may base to sa Amerika, sa Australia mo. Di tungod sa report naman ni William Moore, kung anong mga plano sa mga Japon dire, amo to nagbalik dire si MacArthur. So kadako sang bahin nga kontribusyon sa ninga ni William Moore. Kagang aton gindi nga ni Gross eh, no? Sinubaan na sa Ubong Cave. Damo nagakanton na may mga foreigner pagani. Ikaw sisa mo, kaya na history mo. Ubong Cave.

0: Dali lang kay may caller, tabi ba si may importante ni siya nga mensahe. Dali lang yun. Hello, good evening. Hello? Ate, okay. Tindi siya, hindi siya na. Okay. Ah. Di, sige ah. Di, kumayara ka mo na isang dugang na iyang mga komentaryo niyo kag opinion. Parti sa Sona o kung iban mga balita kag isyo. Tawag ka mo di siya itong telepono ha. 0928-611-2263 kag 0927-448-940. Chikeron, daliwan ko may interest siya. Hello, good evening.
1: Hello, may gabi.
0: Yes, may gabi. Sino ni?
1: Hello, si Bert nila yung nablas ni Bibis kong dalaw nila.
0: Ah, taga din ganini si Bert.
1: Taga yung nagkarana nila.
0: Ah, ati, sige ba yung gabi na? Ano tani malagad na Bert?
1: Wala na. Ati, okay naman na lang. Kainom ako. May tabayo na kag ni PC, no?
0: Ati, nakainom ka na doon, gapit lang, ano?
1: Ano na?
0: Ah, siling ko na inom mo ng nitribayo doon, nagpitla ka.
1: Agli
0: ka, oh. Di sige ah. Di, ano malagat na siya mo? Manamyaw ka, ano?
1: Di, no.
0: Daw hindi ka... At hindi magsulay, basit ang kasuhon ka. Okay. Ah, sige, sige. Daw hindi ka guro, hindi ko na matiyon si mo. Habi tuloy-tuloy bing imo, pag-concentrate sa imo. Ha?
1: Dali na lang ako.
0: Ah, sige, okay. Kani taka chindi siya ni mo. Ah. Ah, pasayon ah, pasayon. Ah. Kanto ka mo mula sa page na to, no? K5 News FM, Macolon, 101.5, no? Ara ng mga coverage, kagtanang mga gusto nyo may baluan, party sa Sona. Ha? Hello, good evening. Mayang gabi.
2: Mayang gabi.
0: Ah, palapit lang siya telepono kay parang matiyon kang giniklaro. Sino ni?
2: Banay ni Kilona ka.
0: No, ipainayo lang yung mode monitor. Kagpaliyog lang kung palapit sa telepono mo, no, eh, para klaro ka di. Oo.
2: Ara na, Kilolo?
0: Ah, hindi mo matami kalapit, kagagawa na niyong ba mo sa telepono. Isol-isol gamay. Isol-isol gamay, kagagawa niyong... No, kagagawa niyong islo mo sa telepono, hindi isol-isol gamay, na hindi naman kalapit man.
2: Ara na,
0: ara na, ara na. Gagawa na din. Kitao na din buho sa ilong mo. Tatlo gali. Noy, may yung gabi na. Nainom mo na, Noy?
2: Nainom ko na. Ang may sisay ka dyan dito kayo.
0: Ati, good. Ano ka na mo na sa inyo? Ano na? Raka mo sa Suna, subong?
2: Why? Are, mapuli kami alin si Niki. Bago lang dapat. Mapuli kami, subong.
0: Ah, okay. Ti, kamusta man no yung inyong masahe na subong sa NGC na naka... Naka-customer ka man?
2: Ah, okay, okay man.
0: Mga pila ka bilog ang nakarati mo?
2: Dua lang ang nakabilog kayo. May nagawa na laban.
0: Di, mga dua ka bilog, mga city sintos, bingi mo puli. Ngay, take home pay mo?
2: Oo,
0: Grabe man na iba. Tinano pa ng 750, mano, naku ka pa ya, ganar-ganis ang nag-opisina.
2: Ay, natural na anak kasi yan, pangabuhay man tamo.
0: Paninguha man ah. Tiyang galing tiyang mo ng partida eh. Hindi ka kita, sila kita, po'y kaya damo kita. Sige, Noy. Ano malagad na siya mo ba, Noy?
2: Ah, mag-direct ako dito nag-consumo sa mga kapitanan ko dyan.
0: Abi-abi, tamiyawa na sila, abi. Sino na sila da?
2: Una-una, ginagirin ko dyan mga hindi girls sa kay Peter, sa nang Mayla.
0: Ha?
2: Sa kay Tutuwa, na alin ko nga. Kay kay siya, upot naman na pinakagwapa siya talaga.
3: Ay, salamat!
2: Main gabi. Kaya mga try, pero kay Robinson nga, main gabi siya nga. Kaya main gabi naman si Gilo, kaya sabay na ara ka sa mayong kaya tangan.
0: Okay, sige.
2: Kaya Gilo, no, main gabi.
0: Okay, sige. Mapuli na ka mo?
2: Mapuli na kami sa mga silingan.
0: Oo, ate, anong sakyan nyo?
2: Tricycle.
0: Tim, drive nyo kakita, hindi?
2: Makakita.
0: Awa. Pila ka mo kabilog, pasayro?
2: Anong gabi niya?
0: Anong pasayro? Isang driver, pito tala ng karga, tricycle?
2: Oo.
0: Ang anong na ni kakita?
2: Ang isa lang ni, ang isa lang ni Tricek.
0: Pero ang driver, ang driver yung nakita, ang driver yung nakita, yung driver?
2: Oo.
0: Ati, okay. Ati, sige, safe ah. Patakot ka mo, seatbelt okay. Nyo, butang sa liyog nyo.
2: Okay.
0: Thank you, Ginoy. Salamat ah, okay. Ito sigurado talang magkakakipayap nung mayong ilang pagbiyahe. Kay man ka mo dry na, no? Tik, blind sila mo, tik. Blind massage na si GC. Grupo na sila na nag-aplasta na yakin nag-masahe na sa gusto may luyag mga pamasahe. Pungko ka lang da, kamasiyon lang kamot mo, likod mo, baga mo, ulo mo, ha? Kagang imo yung atiil. Okay, tiyan mo na, no? Ila yung livelihood sa mga blind na itong mga utol. Mapuli sila. Anom sila kamilong nga tirin-tirin. May ara sila yung isang driver nga upod, sugat nila tricycle. Kipamangkot na lang kay masip nila toon nila. Pasing ka drive na sa mundo, hindi makita. Dali lang may cooler kita. Oh, totoo, Rafi, ikaw ni?
3: No, may gabi.
0: But, okay. To, Rafi, din kasi mo, gara ka sa Manila, gabiyahe?
3: Oo, oh, aray ko lang gabiyahe ko, kagawa ko lang lo.
0: Ah, okay, okay. Ami, nano, nainom mo na?
3: Halo, araw na yun, pero may yung coffee mix si Aloya, at saka ang Dibri Bayo.
0: Ati, good. Mga kagay-5 ginastorya ito si Mong si Rafi, isa ka grab driver na sa Manila, oh. Pero taga Negros gin siya, no? Inuman sa aton ng mga suplemento, kag nag-order gin siya sa online. Totoo, Raf, anong imo panilag na sa Sona Sumong? Ano, may mga rally na? Ano?
3: Oh. Yeah, to, pero nakita ko mga kagilas ako kasi wala gito tunagad. Dabas sa mga sunan, no? Wala ko gabiyahe kung mga ako na lang kasi traffic masyado.
0: Guba, biyahe mo na? Guba, biyahe mo?
3: Oo, oh, okay lang mga signal na, no? Kinatangkat na nila, no? Wala signal.
0: Ah, okay. Kaya maluka, basi mo lang kung may mga bomba. Pagi sa mga signal sa telepono, ma-detonate ang mga bomba kang magnilupok, wala, no?
3: Oo, no.
0: Ate, okay ah. Te, ano malagad na si mo, Totoo Rafi?
3: Ah, wala lang. Mag-greet lang ko sa isang kulungan na gabiyahe. Mandasubong pangadto, San Carlos, si Budong, si Mike.
0: Gabiyahe siya? Anong biyahe, ha?
3: Ako ng cargo. Pero may nasa pamalti man si mo.
0: Cargo sa aeroplano? Kung barko?
3: Hindi ka. Karga sa mga truck mula lang.
0: Okay, okay. Nagabiyahe siya mo from Bacolod going to?
3: San Carlos,
0: sino nga lang si Miguta?
3: Si Budong.
0: Budong! Musta ka na, Dong? Mayong may, Dong? Nainay lang na, Dong. Okay, Dong. Thank you, Dong.
3: Sino? Sa ulan din sa Manila, ginagabilahan lagi.
0: Kay Dong?
3: Hindi man gito. Buko-buko.
0: Kiti habagat eh, habagat. Po siya nagmigad nga si, ano ning bagyo na to, doon nagbinaha na siya niya Manila, why?
3: Ano, wala ganyan masyado. May araw, ganyan baha, pero may mga dedicated area lang nga baha eh.
0: Ate, okay, sige. Ate, okay lang na, Subong. Ti, pasabol man ang mga lugar na kay bisang inulan na, Subong. According to you, may mga tubig-tubig na may baha-baha. Puro pasabol. Pwede mag-yan-yapon.
3: Oh, pasabol.
0: Okay.
3: Pasabol,
0: papabol. Dobol. Thank you, Gitsimo, Totoo Rap. Halo sa pagbiyahe.
3: Sige lang, kamusta lang ito sa mga listener mo din ba? Sa amigo to da.
0: Okay, thank you. Halong ha. Good evening man sa aton nga mga listeners sa monitor ni ho sa may barangay Suay, Himamaylan City. Kag mayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Kag mayong gabi sa madamo ginyo salamat, J. Lolo. Sige, para sa inyo na yung adugang pagkikaroon niya ng mga mga pagpahayag sa inyo opinion kag komentaryo parte sa mga balita kag isyo, libre ang aton nga linya para sa inyong nga pagtawag ha. 09277-448940 para sa Globe kag 09-28-611-2263. Oras naton alas 10:56 na. Iningabahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix ha. Ang kampiyon nga kape, anytime, anywhere, basta may chance nga mag-inom kape, DTX na yun, ha? Kaya ma-enjoy ka sa sabor, kanami sa sabor, dyan yun. Kag, well, kung inom ni mo, nilipyuhan niya nga ito nga silila, kag naming ariya, kag magpangihi, ta? Dugay kaguto mo, kag full of energy ka, daw wala kang ginaluya, malaya. Kunig nagapag-shake ka mga kakifib, ha? Kag putiktano ka ba kay may arasang super antioxidant? Batok ini sa mga pang-free radicals nga gusto man magaguba sa aton lawas. So the next time mga pigita, aton gini-pilion sa pag-inom ng kape, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Mga ka-K5, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Ligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, good ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sportbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta mo lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 14 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayan ko muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigabahin na doon na sa aton sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, ang habon nga dapat ginaton gamiton. Tungon nagapanami sa panita mo. Nagapagwapa kang nagapagwapo ah. Nagapahubin pa. Nami siya sa panit. Ligay ginariglari ang aton nga guyam lang. Mga blackheads kag whiteheads ginadulan niya. Yeah. Ang mga punggol ginaayo ya. Yeah. Kag may inagyan ka siya punggol kung grass ang imuguya, ginahipid ya dirili. Kag ginadula yung mga oil sa aton nga guyam lang, mga oil na nagamantika ang guyata. Mga alap-ap kag mga pikas-pikas, dula na dirili kang wrinkles, hindi nahil mo nun. Kaprisko siyang lawas mo, tanay nga baho siyang lawas, kakas pagid. Kagkamukal siyang habon, no? Kagkapos na siya bunawan, ginadula yagin ang mga yamo kag mga oil sa aton skin. Kagina... Ginapahubi niya taloko ng mga panita, no? Kagkailami na gin ang mga kagaw, ginadula yay. So para gin sa bilong nga pamilya, ang ning DTX Beauty Shop, ha? Sa nagahando magputi, amo ini ang aton gamiton. Dasing magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi. Ang mga ilog nga nagaitom da. Tuhod, chiko, kag iban paging nga bahin siyang lawas ninyo da nga nagagarhom. Kag gusto nyo magtinaw, magputi, abi testing eh. Testing eh. DTX Beauty Shop, ha? Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanan nga Grace Pharmacy kag Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy available man. Kag kung gusto nyo sa online, araw sa Shopee, Lazada, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto na kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon ba sa aton medical kag alternative doctors. Ha? Libre, wala sing bayad. Okay. Hindi nga bahay malodo laman sa ato lang sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. King Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil. Now, ining shark liver oil generally, no? Halin siyempre siya mag-ish, satay siyang mag-ish. Now, kadang mo gali siyang klase siyang mag-ish eh. Pero ang pinaka, the best source of shark liver oil, ara sa isa kaklase siyang mag-ish, nga nagatiner sa dalom sa dagat lang. Nagbutwa lang na sa generally, no? Sa chimpo nga kinanglan niya magpaibabaw. Kagamo na pag-harvest siya. Ang alam niya na is deep blue sharks, no? May mataas siya nga fatty acids kag omega-3, kagdamo siya mga vitamina kag minerales nga nagahatagin alibyo sa nga aton nga sistema nga mampawan ang mga masakit kag malatian ang nagahana nga cancer matapna yan girili mo. Ini mga psoriasis mampawan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sumong man mga leukemia, no? Cancer of the blood. Kaining mga dengue, ginapaproduce yung lawas tas ang damo nga blood platelets parang hindi gin maabotang sa disgrasya ang pasyente nga may dengue. So Dr. Pinoy Squalene Capsule, natural siya, aprobado siyang BFAD. Wala siya siyang overdose kag wala siyang side effects. Ginalimpyuhan niyang aton dugo, ang aton kidney, ang aton atay. Subong mag ginasuplayan niya oxygen dugang ng aton ugat kag ang aton nga utak para nita maging malipaton. Kag ginalimpyuhan niya ang aton ugat dirili nga barado, Inakakas yung mga bara para makaagi ligwagid ang dugo na to. Layo ka sa heart attack, ka stroke, ka sa high blood pressure kung nagainom ka adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Sa mga babae nga may dysmenorrhea, mayoma, initawag natin irregular menstruation, kag mga problema sa menopause, Dr. Pinoy's Squalene Capsule makabulig sa aton tanana. Kag para sa inyo mga bata na nga dugang sila mag-alam, painom ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Sa nag-antos ang ila arthritis o kung gout arthritis, nagabanog, nagangot-ngot, inumis ang duwag kakapsula sa Dr. Pinoy, paluapi pagkabos. Kupuso niyang ngot-ngot o kundulaon niyang ngot-ngot, kupuso niyang banog. Kagtunawon niya sa dalayon ang mga uric acid. Kag i-repair yung pang mga tais nga tulaan dira sa bahin sa George natin kung sa diin, may ara ikaw sa gout arthritis. Kantong nakamu sa tanahan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kaga The Generics Pharmacy. Sa mga suki nyo lang ang mabutika kay Pharmacia sa Kabankalan, Subong Mar sa Binalbagan, Pontevedra, Valladolid, La Carlota. Kantuin nyo lang ang mga butika ng suki ninyo, ha? Aralan ng Dr. Pinoy sa Murcia, Ibimagalona, Victorias, kag sa halos tanahan ng mga kamanuhan ng kagkasyudaran, there is a Negros Island Region, kag sa Bilong ng Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Okay. Kag sa liwat sa may mga problema, kag gusto gid mag pahayag sa ilang opinyon o kon komentaryo, no? Parti sa mga balita kag isyu sumong. Tawag ka mo sa ating hotline o text ka mo sa 0928-611-2263 para sa smart number. Kag sa ating Globe number, 0927-448-940. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Kamonitor kami dilo sa may himamahilana. From Amansha Intana.
2: Day Mansing! Mansing na Mansha. Day Mansing, may gabi na si mo, Day Mansha.
1: Jay Lolo, solid supporter mo ko, taga-gabia. K5 gig kuya, paano ni pag-greet lang sa mga family. Family Rojas kag Tabugok family. There is there is Saso Ayokotan, Barangay 9. Halin sa Halin kay Sam sa Burgos Street. Kapamati kami din sumong si Imo J. Lolo. Solid supporter liyog ng tamyaw sa mga family, no? Kay Kenneth, ako Nineth. Nineth and Terry, J. Lolo. Okay, we have a caller lang sa ating linya, no? May caller talo.
2: Hello! Hello, good evening. Mayong gabi man. Sino ni? Sino pa liyo?
3: Si Romero sa Paglaong Village. Totoo,
2: Rom. Mayong gabi na si mo. Nainom mo na, Rom?
3: Yes, Lo. Nainom ko na, Lo. Ang detox always good.
2: Okay.
3: Ang MITC.
2: Very good, very good. Painayin lang gamay, radyo mo na, basi mag-feedback ka. Adjust lang gamay, ha?
3: Hello?
2: Adjust lang gamay siyang radyo mo na kay para hindi ka mag-feedback. Yes, what can I do? Anong malagad na si Moto to Rome?
3: Wala man lang na, ano ko lang na congratulations sa inyong team building, ha? Talagad po ito sa, nakita ko ang inyong mga posts.
2: Ah, okay, oo. Nag-lagaw kami sa inumaan. Sa ubong,
3: Dito mo na asawa kung taga-inubaan na siya.
2: At taga-inubaan siya, misis mo?
3: Taga-inubaan na siya.
2: Ate, why ka na ito kanto, Subong?
3: Why pa ko nakakanto, lo? Why pa ko kanto, makanto, ko na sa ilan ng lugar.
2: Isa sa mga lugar to nga ginakantuan namon to, isa ka private resort, no? Kagtapos, dito kami nagtulog, gindala ko ni K5 Eric Tenerife sa isa ka hotel nga damambal na to, doon siyang 5-star hotel na siya. sa inubaan, no? Sa Brazzaville Beach Resort. Brazzaville Beach
3: Resort.
2: Brazzaville Beach Resort. Dito ko yung nagtulog, no? Ama, kon mo ti isa ka kwarto, duwa ka katre nga kanami nami the hotel ginya di siya makulong do mga 5 star hotel ginya kwarto yo mo. Dito ko gipatulog ni dito ko gipaki 5 ni Eric tulog oh gipatulog ya ko to. Do hindi ko magtandog sa katre kay kahipid-hipid la. Nami man nang inumaan, dah mo matut na kilala to. Oo. Tay sige, ano nga to nga balita si Muda nung namati ka sa Suna?
3: Oo, bad ko dali lang. Ang nagsikat dali lang. Ang panggit mo sa ako na friend mo din sa paglaambil niya si Ang, ano, kumpare ko na sa akin. Na ano yung kumagina sa istorya ko, sabi ko, kilala mo si Jilolo. Sabi ko, kilala ko na. Kaya ito, karan na sila sa mga may ano mo, lakso, gag sa Burgos.
2: At yung mga amigo at na yan, mga international performer na sila, nagasakay na sila sa cruise ship para magtukar lang sa mga folk songs, blan eh.
3: Oo.
2: Daw gitara
3: na siya. Sa cruise ship mo,
2: ano na?
3: Before sa cruise ship, mo nagasakay before.
2: Ah, sa cruise ship ka sa una?
3: Worldwide na ako nakadonor eh.
2: Ay, siyo.
3: Pati ka sa Greenland.
2: Sa Greenland, no? Sa Greenland, awaning na mo, ice.
3: Ulo, biskan, ano, damo, ice nila to. Kung mag-winter ganito, tagaas na to, nang ilang ice dalan, binabuldo ko sila na.
2: Pero, ining Greenland naman, o kung ng Iceland naman, wala iya masyado ice?
3: Ganyan. Anong siya ng, ano mo, green siya na pinahalan na siya green pero hindi siya wala sa damo ice sa Greenland.
2: Ining Iceland, damo siya, hindi siya masyado ice. Ang Iceland, wala niya ang Iceland, wala siya masyado ice. Pero ang Greenland, daw kung masyado mo Greenland, ginaga-green siya guro kaya ti damo ilamon. Hindi gali, damo, ang Greenland damo yung gali ice, damo di mga glacier.
3: mga ice na siya, agro.
2: Tindo mo ni ang ginapangulaga ni Donald Trump ng mga Greenland ni, no? Ining mga damo da rare earth minerals kung nung nakakalihon.
3: Ganyan man lo. Kaya mo magiging ang interesan ng Amerika once nga may anong kuwakan sila sa isa ka lugar, interesan nila.
2: Tindiri siya to, nino nagsulod at taganin ni sa ano ni, sa isa ka bagong kontrata naman, bangali naman ni sila sa ato, di?
3: Ano daw, paksilika?
2: Oo, paksilika naman eh. Kasi hindi maghatag ang China sila sa ini mga rare earth minerals mo, kay China siya mo, nga itong ginambal kumla, ang robot siya mo sa China, daw tao na ginaya?
3: Oo, correct na lang. Kaya develop sila sana. Ang Amerika daw kulang sa minerals, hindi sila makadevelop sa kamusinang technology.
2: Daw kalabanan, ilang purpose para sa military use Japan? No?
3: Oo, pang ano sila lang eh. Ang negosyo nila ang gira eh.
2: May aragi man siguro yan para sa daily lives ng mga tao nga para maging kombinyente. Pero daw ang main reason nila na yan para sa depensa sa military gin, no? Nga kung paano gamiton sa mga new technology sa mga armaments nila, na armas nila, bla.
3: Ano na siyang i-purpose nila itong mga ma-position ba lang ilang area kung ano siya in terms of war.
2: Ati, sige, kung sige. Kung meron sila ko. Tinano, ano nakapatapos kagina siyang zona ni President Marcos?
3: Wala madulog eh, doon na ako sa iyong speech to. Pang barangay mo lang itong iyong pang speech, hindi mo pang nationwide. Pang barangay lang yung mga accomplishment niya ginapang speech to. Mga nataas ang bugas, mga kung ano ba ito, hindi man, hindi mo gito siya, ano lang, mga ang problema ito, hindi gito na tumbok to. Tapos ang aton nga mga international delegates ganito, wala man to. Nagpalakpak lang siya yung mga nakabaton doon sa malitang mga ano din. Nang sige, palakpak sa niya. Ginatong speech niya.
2: Naglain.
3: Nagtitibay ko na lang ito.
2: na mo gani na kutoy chan gani way ka patapos blahan nyo na doon di mata mag do hindi mata kambal nga muli yo.
3: Wala yun pangdonan pang barangay lang ngayon nga ko please minya ginaambal lang din sa sunaya parang di pinas
2: ang iya ito yung
3: hindi way mo kong patapos lo.
2: Oh nung lain daw ako na naglain man matyag ko malamati lang daw. Oh no, ano mula niya, sa kapihan doon, nyara naman, pinto na magmuda. Siling ko, damo man nalipay ah, damo man may nalipay, damo man nagsalaka kilay ah.
3: Oh. Damo kita nagsalaka kilay, wala yung address yun ang problema sa ato niya, ano sa buk, nation. Ato nga criminality, wala mabanggit sa speech ito.
2: Wala man, yung kamalo ka, nako yung butante sa mga Duterte mo. Di wala gin siya update, guro. No, kayo dumasyon na miss out ko lang, kaya sorry. Wala gin siya siyang plano kung paano mabuligan ang former president ng mga paulit ng Pilipinas. Ganda nila sa litisyon nila sa ato ng mga korte. Ito talaga pangsyon man. No, why siya kaminsyon? No, why ko kamatiaw? O simula kon.
3: Ha? Why did me mention pero why did me mention eh kay Balong ka may siguro sa political rivalry na siguro ayata wag tapos yung biskan ni Chapera niya na lang yung political eh ayan na lang yung ano kay bilang tao ang tatayin palubong pila ka administration na nagagi wala sa may nagagi mo kundi si Duto bilang pero kabalas lang mention niya biskan ano lang na ang bagay sadali lang why man to
2: siguro ang iya paumpaw si Romaldis kasuhan kitong si Romaldis yung natudlo nga siya gin ang nag-maneuver ni siyang corruption sa flood control. Pero, ang natambo siya na di, reklamo palang, complain palang galing niya siya ombudsman. Ang nag-complain ombudsman man. So, madetermine siyang complain, ombudsman, ang makaso man, ombudsman, ito yung maglaman sinilugaw nini.
3: Mga pang-suspensyampi na nila. Kasi, ang manduwa na karimulya mo, nakapadiyot sa ano. Sa iyang administration malo.
2: Kung guro ko ng guro ko ng indugang ipagidayang mga kababayan ay assign people from our government nga makapauli ng aton former President Duterte bang tao guro ba si Mampawan pa?
3: Correct ang chapter na lang. Mampawan get pa na ano bla.
2: Oo.
3: Reconciliation.
2: Oo. Tigron. Karoon ko kasing magpuli ni karoon si Duterte, mano siya ba, mapalak-palak, mabasip niya, hindi na. Oo. Oh. Tiyo, amo. Dito mo mo lang na, totoo ro ma. Thank you, gina.
3: Sige na, thank you sa ating building niya, talaga na mayo-mayo.
2: Sige, sige.
3: Maingang bilang, talagang mo.
2: Okay, salamat. Okay. Kung ginambal ito, guro, no? Nabuligan ta si Tatay Diggs, Tatay Digong, nga makapauli. Bauto'y tani, guro, masimambag, mabalikid, guro, mamati, matutok, gino? Ang mga pila ka milyon nagbutar kay President Digong, biskan mulatik lang mula, biskan di lang tuon, guro mamati, guro mula. Tingin na pasundayag yung mga, ano ni, ang mga spaceship, mga rocket. mga, ining mga pack silikan ni. Sa naghambal na siya plano padala space rocket, patay ko na, ano ni? Patay ko na kagin murder ko ang akong TV, J. Lulu. Aba sa amigo na ito nga si Toto Roter Gisano di Ayala Subel. Musta ka na Toto Roter? Ginpatay na ko nung kagin murder yan ako nung yatibi ah. Sang naghambala siya ko nga mapadala sa space rocket. Sa space, ano? hindi man interesadong Pilipino sa muna yung bagay. Ang interesado siyang Pilipino yung bugas, kamagnubo yung presyo, kag-available to everybody, subong man ang gasolina, magnubo, ha? Unta to na ning pamuho sa mga dalan. Kag-isurinda na ning mga malita niya. Unta to ng korupsyon. Madali lang kay may cooler kita. Hello? Hello, good evening.
4: Hello?
2: Yes, mayong gabi. Sino ni?
4: Si Toto na sa Ponte de Gia, Rocasetia.
2: Okay, Toto, may gabi na si Moto. Okay, ah. Tinong malagad na si Moto?
4: Masagis lang ko, parte siya kay Marcos. Ah.
2: Sige to, mamati kami. Go ahead. Kapamati ka gina sa Sona, ya? Yeah.
4: Mamati mo ko yung Sona, pero ang pamanggap, sakto man.
2: At sige, abe, sige. Anong imo bing payag mi mamati ta si mo? Go ahead to, take your time to.
4: Kaya nga ako na pamangkot, ya, ilo no. Anong dati nga ako minta sa mo to? Anong iyan ko? Anto sa Duterte sa hindi man ko Marcos, hindi man ko kwan. Ikaw, one-sided lang, ano, one-sided ka, ilo no?
2: Ano wag ang baka one-sided man?
4: Ang one-sided, ito, wag-blano ka. Duterte ka?
2: Sino namin mo ako?
4: Oo.
2: Nga ginapamangkot mo ko?
4: Kaya pamangkot ko. Kung ano man lang kumilta sa mga tao. Ako lang na. Hindi ka magkumilta sa mga anong bagay.
2: Nga ahaw? Hindi pwede?
4: Pwede ka man. Pero pamangkot. May kwala sa busman.
2: May kaso nga na kaya. Ano kaya yung mo yao? Marcos kaya? Lini ka? Ano kaya yao?
4: Ay, kuya, hindi ko yung Marcos. Hindi mo

0: mansa o
1: po isa
0: sa pamangga pero hindi pa convicted
1: tiyo ka ni man
0: pero ako man ko kaya hindi nga sila nga balbog na taas kilay mo may may nagalobo
1: tiyo difference man na kakilay malang na nung nang buchiling ko sila ng kilay dati
0: ang buto nga nun nga daw may
1: may mga reaction na sa tao yaya reaction may mga reaction ng tao ti wala man na problema kung Duterte ka kung Lini ka kung sino ka wala man na problema hindi ka niya entitled mo sa prinsipyo ikaw yan o kaya kaya gani iya papel eh
0: away wala
1: hindi ka magkumpruntar hindi ka magkumpruntar hindi ka magkumpruntar kung wala ka papel
0: papel kaysa kung huling yun. Ang basihan ko lang
1: yan, sa lang yung basihan mo eh. Hindi ka na magbasi sa iba. Kay kada isa sa ito, may ginabasihan man.
0: Wala
1: yung isa ito. Wala na problema. Kanya-kanya kita ang prinsipyo mo. Eh, para din na tananya, hindi sa personal, kundi para sa katauhan. Kiti ko, munchins mo lang nagamit taton mo. Before kita magambal, di may mga research mo kita kay may ginabasihan.
0: Oh,
1: hindi lang yung sasabi-sabi nila yan. Hindi lang yan kayo na...
0: May nakikita, may anibawa nga siling mo. May ganubo kilay, may kita sa kilay.
1: Huwag man na yung problema sa kilay, ah. Kanub... Anong pag-itsindi mo na may nagtaas, may nagnubo? May kumpormi, may hindi nagkumpormi, eh. Hindi ba?
0: Oo, malalang.
1: Anong pag-itsindi mo sinahaw, yung taas, yung nubo, kilay, haw?
0: Di
1: pa sa kaabla, ang sugilanon ta, pasudlon mo sa utok mo, ano pag itindi mo sagsaka kapag nubos ang kilay na da, kay pati mo na ginalutaran mo? Ano pag inti, anong pag intipitar mo sila?
0: Ara, gilolo, may magkilang simutanan, nagkagata ka ako sa inyong programa, ang ini, idulota ka mo. Ang ako lang
1: amoy ang atong busing anon. Ay, hindi na tayo hindi na tayo magpabula-bula, storya, hindi ka na magbulatik. Oo.
0: Ay, gato na eh.
1: Mga...
0: Ay, gato na eh, may mo to. Mr. Vader lang si Lolo. Kung ano yung kaso ni Editor Pe, iya man to. Ini kay Marcos ni, kay Marcos naman eh. Ako mo lang na yan, mambal ko.
1: Kaya ang imo yung sisugilanon, wala na yung prinsipyo. Kaya nga, pula puti kaya.
0: May prinsipyo na. Pansito
1: niya, Pinilolo, naman sa ito sa... Di, may prinsipyo, question nila kung sa ito. Di, kung ang prinsipyo, gani po, ano ba lang ang prinsipyo? Imo, may tadlong...
0: Kung siya kapatay ka. Di, may... Kapot naman sa kanil sa kay Marcos, may gisigi nga komentar, wala mang gani, may nahimo. Ang pamangkot sa kay Duterte, may nahimo kita. Pero wala, kay pag-komentar ka, tukun ka, kapatay ka. To kay Marcos, mag-komentar ka, wala patay.
1: At di may muna yung prinsipyo, may prinsipyo nga correct, may prinsipyo nga sala.
0: Ang prinsipyo muna yung mojilo lang.
1: Hindi, yung muna yung, dipindi na yung, dipindi na yung si Moto ng pagpati. Patihilan na imo, kaya patihan ko man yakon, mamalan na kasimple.
0: Pati mo kaya yakon, pati mo kasi mo. Gilo lang, pasinsya kita, may gabi ha.
1: Ati, sige, may gabi man ha. Labugay doon. Labugay porsyon. At kita ka suggest mo lang kita kung naghatag mo lang siya sa opinion niya. Pero kung puprotaho niya kita yung gado as in the one-sided, no? Di aton man na opinion, di karoon kung may arak ka na ihambal sa imo yung paborito man, di hambal mo lang na iya eh. That is based on my personal outside sa ako niyang programa because this is a paid program. This is a black tie program. So I can have my own opinion on the other side, magkakakipan. So pagbayag, base sa ito ng observation man eh, nibla. Di may mga pabor man, kag may hindi pabor, for just to confront me in my program, that is another story.

Bawang bali toto, roti ro. Komentaryo kag reaksyon malang to, nagwa gid siya sa panit, ya kag nagtawag di lolo. Oo, sige roti, sige lang. Mo.

0: Kung ako siya ano man siya, no, mahimo man siya sang iya programa, kamang pahayag man siya sang iya, ya eh. Kaya gina-intetinar taman siya, kaya gina-abuma taman siya. Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Mayong gabi, lolo.
0: Yes, sir. Oh, mayong gabi. Da, sino ni Paliog?
1: Sir, sir, lo.
0: Jeep, but di mo ari pag isa. Yes, Jefferson, ano tan dito?
1: Na, meron namin, ay, yung lumati sa mga gabi, kay, yung baskog sa mga yung mga cooler.
0: Oo.
1: Yung grabe mga hat.
0: Ha?
1: Yung mga hangin.
0: Ano no?
1: Kakusog sa hangin.
0: Oo. Oh, gawa sini bagyo naman ni Karon Jefferson.
1: Ano mo, be? Nabalang lang na ako si Noah.
0: Awa ka si Noah. Oo. Te, nanong imo yan, nanong imo pahayag na. Go ahead ah. Hambal, ano tani na?
1: Ang ako niya di lolo tamtang gagira ang Iran kag ang Amerika ang China nagpagwa sang isa ka pinipula sa bansang Europe.
0: Oo.
1: Kabalo ka na.
0: Ano kunong anong title sa pelikula?
1: Aba gay mo magtutusin kung kabalo ka wala.
0: O ti wa ta kabalo kunong title? Title bla nay.
1: ang title sina amo na sang 731 amo nang armas ang China.
0: Ang title sa pelikula 731.
1: Oh, Jelo.
0: Oh, Tina Sean.
1: Uy mo pa na makita.
0: Batian ko pala si mo tanawon ko na nun na kunwao.
1: Duwam, o to, wag pa na wag mo to. Do, grabe mga hangin. Kaya, sobrang pangit hangin.
0: Natumbahan kaya para dormo. Sige ah, thank you lang na yung impresyon na may gabi na si mo. Okay, mabasa lang na problema. Sige to, thank you to.
1: Makita na lang to sa 2030. Muna lang natulog na to
0: na. Okay, sige ah, lapit na lang ah. 2030. Oh. Okay. Ay, nako ho. Di widir-widir lang nakulto. Takto man na kanya-kanyang panahon. Ina siya mga prinsipyo sa nga. Kung imo chimpo, tinchimpo mo. Anong imo ono, mayo kung hindi. Di ba? Ano ginastan mo? Ang para sa good sang katawhan o kung good lang sang mga tao nga nagahimo sang hindi mayo para sila ang si katawo man. Ti sini nga chimpo, ti sila man mga awat, sa tao nga chimpo, ti anong ila trabahon, ang mga maayo na mga direksyon, ti wider-wider to, po ti anong klase gading direksyon sang wider na. May ginatawag itang good wider, bad weather, kag fair weather. Kapan na panahon na mo, damo klase panahon. May maayong nga panahon. May malain nga panahon. May ara medyo malain, medyo manami nga panahon. Hindi na kada ayon nga panahon na ayong ginanamin mo nga weather-weather. Hello, mayong gabi.
2: Dali, lolo.
0: Dali lang, dali lang. No, dali. Sino ni, sino ni?
2: Taga Murcia.
0: Taga Murcia, sino ang galanda, sir?
2: Primo.
0: Si Primo?
2: Primi.
0: Primi? Oh, Primi. Musta, musta, Primi?
2: Mamana.
0: Anong pilido mo, ra? Primi, ra?
2: Primo
0: Kano Nikato. Ano Nikato? Mayong gabi na, Prem. Sa anong malagad na siya mo, Prima? Primo?
2: Mayong gabi.
0: Yes. Anong malagad ta?
2: Nagpamati ko sa cooler mo.
0: Yes, sir. Ano tani na?
2: Daw nag-ano saan, nag-gagawa sa panit niya.
0: Paano ka nakahambal nga nag-gawa siya sa panit? Abis, tungod sa anong imo observasyon, kang imo yung basihan?
2: Ah, nga ako niya, tub-tub hindi, mag... Ano ang ato niya, kung sa Ginoo nga atong presidente, wala siyang matabo sa aton.
0: Namo na, isa pa nakapuntong, hindi nga makot-makot. Kilanglan, may Diyos.
2: Ano nga ako niya, Giloloy.
0: Hindi
2: siya mag, ano niya sa Ginoo, wala siyang matabo sa aton.
0: Oh, oh, oh. Takto na, correct. Oh. Okay. Thank you again. Thank you again, Primi. Thank you again. Yeah, thank you. Thank you. Okay. Takto na. Okay. Te ang layi siyang langit, kag layi siyang duta, dapat mag-aog yun ini siya katauhan, di ba? Nga direksyon nga maayo para sa tao. Di kung ikaw leader, ikaw ang caretaker siya nga kada tao eh, nga itugas ang Ginoo, kagkaaradan ng Espiritu sa Ginoo sa katagsa-tagsa. Ikaw magagiya sa ilayang direksyon nga wal buhi sila, ginapantos mo sila bla. Bilang leader, ginatagaan mo sila ba sa kasulhayan? Providean mo sila bala nga malipay sila? O kung bilang leader, puro pamigos ang obra mo, pamigos in a sense, hindi available ang edukasyon, pigaw ang mga trabaho nga nag-tuhaw abi, kag nag-available abi, oportunidad. Pigaw ang mga pamalaklon, no? Sirkulasyon sa ilang pinansyal, ilang health. See? Kung ano mga problema sa tao, bla? Basic services, bla? Nga, bisan pa paano, may ara ka sa konkrito kag klaro nga mabatsagan sa tao nga malipay sila. Eh, kung malipay ang tao, usually, gamba silang ay salamat sa Diyos, ni bla? Karon ko mapigado kag gutom sila kag maghimo sila sa mga ilay nga mga options nga pangapamaagi nga hindi santo sa parihas nila kag naghatag sang kalitan. So, di siyempre hindi man maayo sa mata sa Ginoo ni bla. Di sakto man si premium. Dali lang mga kakipay, mag-commercial tanay niyan. Okay, mga ka-K5, don't go away. We'll be right back.
3: K5 News FM. News FM.
4: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
14: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
15: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
16: Preton yote, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na?
19: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
17: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
23: What is love meant to you?
24: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
25: Paano kung iba lang lusutan
23: lo? Would it be there to comfort you when you need it most?
24: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
23: Or will you still be there to fall in love again?
25: Hindi kang inabala nila. Sultiro pa ko lo.
0: Malo na kami na. Sultiro ka to. Mga kakifendo kabos na ginatiaton nga timpo. Before we go, I'd like to say hi to Lorna Cervantes, ang puro ka brotherhood. Dira siya may barangay sumagwa. Lord, may yung gabi na si mo, Lorna Day. And good evening, lo. Kamusta ka na, lo? Si Marjorie Taganunit, Galagiti, barangay Sagang, no? Thank you again, Marge. May yung gabi na si mo. And also, good evening, Jirili J. Lolo. Shout out lang ko da sa mga upod ko da nga Grab driver. Kaga sa mga family, Sheldora. Kapamati na sila, Lord J. Lolo. Monitor lang ko nilo ah. Nainom ko ng DTX Coffee Mix. Si George Nigalilo ah. George, mayong gabi na si mo, George. Okay lang biyahe, George. Di George, boss George, o gasolina, masaka agad. Ha? Di nakatugong ka-advance, George. Dong gasolina, do sakit-sakit niyo, do 6.80 per liter. Ah, saka sinay, 6.80. 6 pesos and 80 centavos per liter. Ang saka, sang gasolina, sa diesel, from 7 pesos and 30 centavos, up to 7.32 per liter. Na mga 7.50 almost, gina, ang saka sa diesel, kag almost 7 pesos naman, ang siya gasolina, George. George, no? Timing gate, subong sunas ang presidente pag abuasaka ang gasolina. Nationwide niya. Namitan eh, kung pag sunay ang subong, Pagkabwas ng nubo ang gasolina, nagbarato ang ang pamilite, nagbarato ang mga balaklon. Pagkabwas mismo, balak di galing bwas ang mata mo, masaka, yes, almost 7 pesos and 50 centavos ang presyo sa diesel. Kagasolina, almost 7 pesos ang saka. Ti George, kapakapa naman tani. Okay, ti sige, why nakita tayo magaga K5? Gina, Seafood Restaurant tanay, ha? Balantan ang direksyon ta, basta gani restaurant kag seafood ang gusto ni mo. Diri sa Bacolod sa Negros Occidental, ang aton direksyon, isa lang aton katuan. Priska nga mga seafoods, damo yas ang pilian kada nga mga luto nga gusto ni mo, nami nga mga timplada, damo sila waiter, dasig servisyo, dasig ang luto ay 10 minutos lang, komportable ka, lapat ang dining nila kag limpyo. May mga parkingan along the highway lang, barangay 10 ang address niya, likod lang siyang 888 Chinatown Square. Ang aton katuan, Gina's Seafoods Restaurant, mga ka-K5. Salamat kin mga ka-K5 sa pag-upod sa amon ni J. Lolo sa mga gabi. Kita may kita, boss. 9:30 in the evening to 12 midnight, dali lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Charlie Watt, ako naman si K5, J. Lolo. Mga muyo, kikita mga ka-K5. Kay para makaangkon, makita siyang peace of mind, bisan pa paano, bla. Don't forget to smile. And Charlie Watt, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: kampyo na radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabala, di mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano tayong interval?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean-Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But mala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man yahig ko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di padugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 kag MTC. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
7: no? wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan, ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
7: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: din. Sa atay, no? Like avocado do Camille. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair, tatlo ka bilog avocado sa isa semana ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
7: na,
3: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty-Sep tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance.
3: Mm.
7: Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang blang mapapahuayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
7: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
0: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
6: 470.
0: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dire nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sang DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustain tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya gatingob ni siya sa imo kidney parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation
3: to avoid cancer is to avoid the following attention hindi magpanigarilyo
7: agoy
3: untat inom alcohol
7: agoy
3: magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on fruits
7: Rustan palahubog
3: more on fruits palahubog i-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne if hindi gid malikawan pilion ang puti nga karne nakabalos ang
7: ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy you can enjoy life and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imong nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permi na mo ni ginakumpanya. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw or Pure C.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
9: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So wow.
9: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
11: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
1: Mighty C mapalit sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 cup soap 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C
13: Effectivo.
1: Mighty C
13: mapalit
1: sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Lane. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butika.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
14: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gikadadlaw.
7: Dapat lang.
3: Oo, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka dadlaw, press ko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo para mapunta ang ilok, di siyempre, Clinica Dio Fresh.
15: Clinica Dio Fresh.
7: Damo yung, ano, hindi ka sa iba niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
8: Amo niyong pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa BCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
8: Iba si Malapnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
7: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si Mosirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why gaamat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweetener ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a sa natural mga sweetener.
15: Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
8: Pwede sa diabetison.
15: Kapitohon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
8: Mm-hmm.
15: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
15: may
8: ka pa.
15: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Pagka puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3 bio. Ang gusto yan ni General Abaga, tindog tanan.
7: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
8: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitan D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan si na. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imosilula protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula? Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
8: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
8: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang haloblocks ni, lipids.
7: Di kong pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
8: Pamati sa aton.
7: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
8: Uy, anak na.
7: Anak glutathione. Nga may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
8: may ga-repair man.
7: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
8: Uy, kampiyon.
7: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
8: Kulang na.
7: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.

0: Jr. Ini nga balitag na dulong sa iyong DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko hagkalingawan sa Negros sa K5 News FM. DDX 500
1: Morning Newscast. Samtang bangod sa gahod, 76 anyos nga lalaki ginbuno patay, may balita si K5 Rajilin Tornino.
2: DDX 500 Morning Newscast.
3: Lalaking nainis dahil sa maingay na kainuman, pinagsasaksak patay ang 76 anyos na lolo sa isang birthday party sa Banga, Aklan.
4: Maghahating gabi nitong Hulyo 26, kagigising lamang umano ng 37 anyos na suspect matapos makipag-inuman sa 76 anyos na lolong biktima nang mangyari ang insidente sa isang birthday party sa kanilang barangay. Sasalaysay nito, nairita umano ito dahil ang ingay ng nasabing lolo, kung kaya't walang kung anong dahilan nang bigla niya na lamang itong pinagsasaksak. Dead on the spot nang datna ng Banga PNP ang lolo habang nakatakas naman ang suspect. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na sinuntok pa pala ng suspect ang biktima at saka umalis. Muli itong bumalik at doon na makailang beses na sinaksak ang biktima, dahilan para magtamo ito ng patal na tama na naging dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Hulyo 27, kusang nag-surrender ang suspect sa isang barangay kapitan at kalaunan ay itinurn over sa Banga PNP. Mahaharap sa kasong murder homicide ang lalaki kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng naturang biktima.
3: Sinusubukan pa ang kuna ng pahayag ng Banga PNP ang naturang suspect para malaman kung ano ang malalim na motibo nito sa naturang krimen. Para sa K5 Digital News, ito si K5 Regilin Tornino. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Samtang lalaki ginbuno sa 11 partners sa iya utod kritikal sa Palawan, may balita si K5 Grace Belostrino.
6: Lumuwa ang lamang loob ng biktima ng pananaksak noong July 26 sa Hagedorn Road, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Ayon sa paunang ulat, rumispondi ang mga otoridad matapos makatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa insidente. Pagdating sa lugar, nadatna ng mga ito ang biktima na nakahandusay sa gilid ng kalsada at may matinding saksak sa tiyan. Batay sa salaysay ng kapatid ng biktima at live-in partner nito, dumating umano ang biktima sa kanilang bahay habang nasa impluwensya ng alak at pilit na pumasok sa kanilang bakuran. Nagkaroon umano ng konfrontasyon hanggang sa bumunot ng kutsilyo ang biktima, dahilan upang magkaroon ng agawan ng patalim. Sa gitna ng insidente, nasugatan din ang kapatid ng biktima sa kamay. Kalaunan, nakuha ng suspect ang kutsilyo at sinaksak ang biktima sa kaliwang bahagi ng tiyan nito. Agad na isinugod sa ospital ang lalaki habang inaresto naman ng pulisya ang suspect at dinala sa Police Station 1. Na-recover din ng mga otoridad ang dalawang kutsilyo at ang motorsiklo ng biktima bilang bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon.
7: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Biyan de tres kapanimalay sa Antique, nagkalaguba bangod sa Bagyo, Quiapo. Masobra 3,000 kapamilya apektado. May balita si K5 Eileen Magbanua.
8: Nagdangat sa 23 ka mga panimalay sa Antique ang nagkaragba kadungan kang paglaslas kang southwest monsoon o kunhabaga naging papaskag pa kang Bagyong Quiapo katong Hulyo 24. Base sa pinakaurhi nga dromic report kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRMO, ginalakipan dya kang 8 ka totally damage nga nagarin sa hamtik nga may 7 kag isa ra naman sa may banwa kang tubyas for near. Samtang 15 naman ang partially damage nga ginalakipan kang 13 sa hamtik kag darwa sa San Jose de Buena Vista. Naman ang nagdangat sa 3,540 kapamilya o kung 12,989 ka mga individual halin sa 36 ka barangay sa probinsya ang apektado. Ginalagpan dya kang 527 kapamilya o kung 2,290 ka individual halin sa 8 ka barangay sa San Jose de Buena Vista. 61 kapamilya o kung 213 ka individual halin sa 2 ka barangay sa Sibalem. 557 kapamilya o kung 1,929 ka individual halin sa 5 ka barangay sa Bugasong kag 2,362 ka pamilya o kung 8,405 ka individual halin naman sa 19 ka barangay sa Antique. Kag balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero.

0: Kanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Samtang PRO6, wala sang minor record ngayon sa Randay, may kangtanan sa SONA. May balita si K5, Karen Badilla. DTX 500
2: Morning Newscast. Nangin matawhay ang rally ng ginpatigayon sa nagkalainlain nga lugar sa Western Visayas, padungan sa State of the Nation Address o kon SONA ni Presidente Bongbong Marcos Julio 27. Base sa nangin assessment sa Police Regional Office 6 o kon PRO6, wala sang major incidents nga na-record nga maangot sa SONA ang kapulisan. Suno pa sa PRO6 na resulta ini sa comprehensive security preparations, heightened police visibility, pagpabilin sa intelligence monitoring at close coordination sa mga partner agencies, local government units, force multipliers at community stakeholders. Samtang nagpasalamat naman ang PRO6 sa tanan nga naghatag sang ila kooperasyon, agud mapabilin ang katawhay sa bugos nga rehiyon sa tion sang SONA.
3: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Samtang mastermind sa pagpanglutang sa Orion arestado sa sulod sang 7 ka oras. May balita si K5 Eileen Sanchez. DTX
5: 500. Arestado ang umano'y mastermind sa fatal shooting incident na naganap sa National Road Barangay Santo Domingo, Orion, Bataan, kamakailan matapos ang mabilis na pagtugon ng Bataan Police Provincial Office. Ayon kay Bataan Police Provincial Director Colonel Marites Salvadora, sa loob lamang ng wala pang 7 oras, natunton at nahuli ng mga otoridad ang suspect sa pamamagitan ng pinaigting na investigasyon at hot pursuit operations. Biktima sa insidente si Michael Baluyot, isang rider na umano'y inambush ng mga suspect sa harap ng isang convenience store sa Barangay Santo Domingo. Matapos ang pamamaril, tumaka sa mga suspect patungong Limay. Asa kustudiya na ng Orion Municipal Police Station ang naarestong suspect at nahaharap sa kasong murder. Samantala, nagpapatuloy ang hot pursuit operations ng pulisya para matukoy at maaresto ang iba pang suspect. Ayon kay Colonel Salvadora, mananatiling pursigido ang Bataan PNP na papanagutin ang lahat ng sangkot at tiyaking makakamit ng biktima at pamilya nito ang hustisya. Balita mula sa Bataan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na Impilan, kampiyon sa balita serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. DTX 500 Morning
1: Newscast. Lalaki ka 7 katuig na nga may warrant of arrest, arestado sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero. DTX 500
6: Morning Newscast. Naaresto ng pulisya ang number one most wanted person sa Shaton, Negros Oriental sa isinagawang operasyon sa sityo ng Barangay Malo, Shaton noong Lunes, Hulyo 27. Ang akusado ay isang 38-anyos na lalaki na residente ng Barangay Salaga sa nasabing bayan. Inisyuhan siya ng warrant of arrest sa kasong statutory rape noong April 2, 2019 na wala inirekomendang piyansa. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Shaton Municipal Police Station ang suspect para sa wastong disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM. DTX 500
4: Morning Newscast. Sa katapusan nga balitang regional, mga grupo nagprotesta sa Tacloban kasunod sang ikalima nga SONA ni PBBM. May balita si K5 Roger Tilana. DTX
7: 500 Morning Newscast. Desmayado at failure. Ito ang naging reaksyon ng iba't ibang sektor matapos ang naging ikalimang State of the Nation Address o SONA.
8: Balitang National.
9: Balitang National.
4: Sa Balitang National, ikalima nga SONA ni PBBM, ginpatigayon kahapon nga adlaw. Ginpatigayon ang ikalima nga State of the Nation Address o kon SONA ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon nga adlaw sa Lunes, Hulyo 27. Sa nasambit nga SONA ni Marcos, gintalakay sini ang nagkalainlain nga mga programa kag nahimo sang iya administrasyon. Nagapanguna ang mga isyu nga ginaatubang sang pungsod kag iban pa. Samtang naglawig naman sang isa ka oras kag 26 minutos ang SONA ni Marcos. Basa sa monitoring sang K5 News FM Bacolod, nagsugod ang talumpati ni Marcos kon Marcos las 4:05 sang hapon kag nagtakop ini las 5:31 sang hapon.
1: lakas ang income tax exemption sa 350,000 pesos ginapanawagan ni PBBM. Ginagamot pa man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Kongreso nga magpasar sa mga batas agud matagan sang kaginhawaan ang mga nagabayad sa buwis. Lakip na rin ang pagpasaka naman sa income tax exemption threshold sa 350,000 pesos gikan naman sa 250,000 pesos. Tuyo man ni Marcos nga ma-exempt ang magagmay ng mga negosyo sa pagbayad sa minimum corporate income tax.
4: Samtang Pilipinas ginakonsiderar na ang social media ban para sa mga menor de edad suno sa PNP chief. Ginpayag ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga ginakonsiderar na sa Pilipinas nga sundo na ginhimo sa Australia sa pagpatuman sa social media ban sa mga menor de edad agud nga maligawan ang online radicalization kag mga pagpanglutang sa sulod sa mga eskwelahan. Sa ginpatigayon ni ika-44 nga Association of Southeast Asian Nations Chief of Police o kon ASEAN na Paul Conference nangin unod sang pagsinapol sa mga hepe sa mga kapulisan sa Southeast Asia ang nagataas nga kaso sa mga pagpanglutang sa mga eskwelahan kag mga krimen kon sa diin ang mga menor de edad ang imbulbado. Sa pahayag naman ni PNP Director for Investigation and Detective Management Brigadier General nga si Matthew Bakay, ila na subong nga ginatun-an nga maghatag sang rekomendasyon sa Kongreso nga maghimo sila sang layi nga nagabalabag sa mga menor de edad nga mag-access sa social media.
1: Sa katapusan ng Balitang Nasyonal, mga tulas ng tigre na diskubre sa isa ka kuwaba sa Palawan. Ginkompormar sa researchers gikan sa University of the Philippines Diliman, National Museum of the Philippines, ka mga miyembro sa tribo nga Palawan. Nga ang mga tulaan nga ilan na recover gikan sa Pilando Cave sa Banuas ng Quezon, Palawan ang ginapanagiyahan sa mga tigre. Sunod naman sa pagtuon nga ilagin publish sa Cambridge Archaeological Journal, ang mga tulaan sa tigre nga na-recover ang nag-edad sa 20,000 tutob sa 22,000 katuig. Na ang nagigada. Payag naman sa mga researchers sa amo naman niya tiempo, lain pang environment sa Palawan kung ikumpara sa karoon nga panahon kag nagakompirmar ini nga mayara ginman sa mga tigre nga nag-a-star sa isla sa do.
8: Balita International.
1: Balita International, lalaki pinakauna nga nakabaton sa vaccine para sa Bondibogyo strain sa Ebola sa Congo. Gininject na si isa ka 37 anyos nga lalaki ang pinakaunang vaccine para sa Bondibogyo strain sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Voluntaryo naman yung nagbaton ang lalaki sa vaccine, pinaagi naman sa injection samtang ginapatigayon ang trial. Sunod naman sa Oxford University, ginhatag ang vaccine sa tinilikdan niya Bernes Julio 24 kay Ed Hunt sa Oxford University sa England. Ang Bondibogyo strain sa Ebola virus amo ang itunaan sa pagkalamatay sa masobra 1,200 ka mga persona sa Democratic Republic of Congo.
4: Para naman sa atong nga balitang sports, UST kampiyon sa 2026 Shakey's Collegiate National Invitationals. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
9: Nakuha sa University of Santo Tomas ang kampiyonato sa 2026 sa Shakey's Collegiate National Invitational. Ginlutos sa UST ang College of St. Benilde sa Playtime Field Oil Arena sa San Juan, Domingo, Hulyo 26. Natapos ang hampang sa scores ng 22-25, 25-8 at 25-12 kag 25-22. Nagpanguna sa UST ang Moseray Regina Jurado nga may 21 points kag Angie Poyos nga may 20 points. Ginkilala man si Poyos bilang MVP awardee. Para sa balitang sports, nga girdulong sa inyo sa DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5, Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balitang Entertainment.
1: Yung lamanga nagpamalibad nga magbalik sa teleserye ni Coco Martin. May balita at si KK5 Ivy Cordova.
10: Ginpalibadan sang direktor nga si Joel Lamangan ang offer sang actor-director nga si Coco Martin nga magbalik siya sa telebisyon. Sino kay Lamangan? Gusto na lamang sini sa karon nga mag-focus sa pag-direct sang mga film. Nahibaluan nga ginofera ni Coco si Lamangan sang role sa iya bag-o nga action series nga si Gabo apang iya ini ginbalibaran. Pahayag pa ni Lamangan Lamangan. Tatlo katuig nga naging aktor siya sa teleserye ni Coco. Kunsadiin nakahimo lamang siya sang duha ka mga film. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Balitang negosyo.
4: Presyo sang diesel magasaka sang masobra 7 pesos kada litro sa pagtakop sa bulan sang Hulyo. Magasaka ang presyo sang diesel sa pagtakop sang bulan sang Hulyo sino sa Department of Energy o kan DOE. Yari ang mga presyo sang gatong nga magasaka subong Martes, Hulyo 28. Sa diesel magasaka sang 7 pesos kag 32 centimos kada litro. Sa gasolina may pagsaka man sang 6 pesos punto 80 centimos kada litro. Kag sa kerosene may pagsaka sang 4 pesos kag 22 centimos kada litro. Sunod sa isa ka oil company sang tinalikten nga semana nga ang presyo sang gatong ang nagsaka bangod sa kinag-ukon ginakahangawa nga disruption sang oil supply kasunod sang nagapabilin nga pagsarado sang Strait of Hormuz. Mga ka K5 amuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka K5 Zyro Vanalbay.
1: Pag ako naman si K5, Colina Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM.
11: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So na,
16: problema, gid ako sa akong body odor.
17: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
16: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
19: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
25: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
27: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
28: Let's go.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy!
24: Let's go with the flow.
30: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tubtub 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
31: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
32: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
31: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: It's the best part of the day.

0: Ban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: 101.5 K5 News FM. Oro sa K5 News FM Philippines. Alas 6:31.
3: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
4: Kaghimay-himayon! Stand by!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
4: Sobra!
5: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
3: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalamati. Kabusta ka ato mga palangga ang mga KK5 sa igad sa may bayon to sa Kaumari, Babong sa Kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia sa Negros Occidental, Banua sa Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world. Good morning, Negros Island Region.
7: Morning, Foro de los Pueblos.
2: Kami gihapon ninyo, Power Do every morning. Ako naman si K5, Eljan Castanio.
4: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
2: Kag, welcome na sa inyo naman nga palatuntunan.
7: Foro de los Pueblos.
2: Ari kita sa ato naman nga pagparagad sa karong adlaw sang Martes, petsa 28 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. 7 pesos. Ang isa ka sa krudo. Yeah. Naging agaw na 91 na subong. Yeah. 91.80, 91.20, 91.30 ang isa ka litro sang krudo.
4: Grabe na ba?
2: Grabe. Dasig pa sila. May pala size ibang ganyan. Saka na eh.
4: Ang kag nagbalik siya nga ang krudo, mas mahal sa gasolina, no?
2: Nagbalik na. Yung gasolina, duwara lang sa mga 70-80.
4: Oh. Okay.
2: 75 pasaka ang presyo sa gatong mm-hmm. ng gasolina. While ang presyo sa krudo, nagbalik naman sa 91 pesos. Ini ang konsekwensya na ton. Bangun sa padayong karoon niya kinagabo dito sa Strait of Hormuz, kagipay may Rick.
4: Yes, yes.
2: Di sinin ko gani, wipes lang matakaan. Sa ano pa rin mo, ubos bala nila man para ngayon tax lang gira.
4: Kay pagamuyo.
2: Oh? Ani mo busta bala nila para why na gilila. Galing kay why gisulod dira na i.
4: Why gid?
2: Bugal sang duha ka nasyon. Hindi pa pierding Amerika, pero amo man ang Iran. Ang Iran niya gambal nga by all means siya bato ang ginlay ang Amerika. Because kabalo ka tining Iran is the old Persia.
4: Yes.
2: And whether we like it or not, based on the history,
4: the oldest civilization.
2: Why niya banwa sang history nga naglinong ang Persia? Gira lang niya nga gira obra nila. Pang-agaw niya sa teritoryo ang nabalaan nila.
4: Country ravaged by war and the country that exists by war.
2: Grabe.
4: Mula lang ilay.
2: In fact, do si Duabi makapating, doon mo na ni ka-powerful gali ang Iran. Uh-huh. Matapos sa pinakatuig, kadikadag, doon gahipos lang sila.
4: Ah.
2: Si Duabi ang magdumdum.
4: Nga?
2: Nga ang style nga ginobra sa mga Vietcong, ginadapt na nila.
4: Why di sila panlaos Pilipino?
2: Kay man?
4: Ah, nagambal niya President, kita kagapon niya, plakpaki ko yan, may racket na tan, suntuig, mapalupan ng tangan eh.
2: Oh, tiyo ko sa bagay, no?
4: may racket na
2: tan. Actually, sa panahon, to be fair with, sa panahon ni President Marcos Sr., may ara na tangan niya ginatawag na BBM racket sa una, dumduman mo na, bongbo, ay nungin pa yung alam niya na sa bata niya. Pero why to ma-develop? Because dungan to tali nga develop sa nuclear power plant dito sa bataan. And ko natabo, kag nadayon, kag wala ginpungga ng nuclear power plant.
4: Uh-huh.
2: We are the first country in Asia.
4: Nga may racket.
2: Una patatani sa Japan nga may nuclear power plant.
4: Di si Bungway na?
2: Di, wala. So, problema na ta sa kuryente, mahal nga kuryente. I don't know kung nangipira, lo, kumadasig ang pag-revise di para hindi na pag-i-charge sa ato ng systems loss.
4: Oh, tani.
2: Dala na dang kwan? dala na daang no water revenue.
4: No water, do'y madala na.
2: Do, kuryente lang ito. Alikipay, merik.
4: Kuryente. Ito, kaya ang kuha niya, ang magamit, mabalik na nuclear na ta.
2: Ati, kabay. Ang nuclear, actually.
4: May nuclear ta.
2: Dako mabulig na para magbarato ang aton sa ding sukot sa kuryente. No? May nuclear kung may na nuclear power plant ta. Maybe, ang garisgo naman ta gani sa coal-fired power plant yung ipamirin, kagrabe man gani ng epekto bangon sa ginahaboy ng aso,
4: yes,
2: kag-abo sa kanginan, pero because of the technologies right now, may ara nga doon gina-filter ina ang hindi kita matamaan. Isa sa typical example, subong ining operation sa lubok power plant sa lapas. Diba?
4: Kuan man na ng coal?
2: Coal-fired power plant.
4: Ang ilang ginagamit sa kipabil dyan ang technology na panawag na CFB, Circulating Fluidized Bed.
2: Tubot si ganun sina, atong ginabugang aso, kayo yung ilang ginagamit, may abog na yung opod mo.
4: Particles, pero mamitigate siya, kay may tatlo siya ka-scrubbers, igoy ang pagwa, bisang butangan mo moskitiro, daway na gani.
2: Amuna ang isa kabagay because of technology. Sa una sa China, damo pinauntat yung mga coal-fired power plant. Bangod ko magkanto ka sa Chongqing, no? Chongqing. Magkanto ka dito, magtanaw ka, katahom sa view sa piyak nga sa suba, hindi makita. The fog, practically siyang the fog, it's asuhalin sa mga coal-fired power plants.
4: Subo mga coal-fired power plants, why naman tanto nga, why nagid gani abo? Pas ng Naga sa Cebu, why na? Ang sa Quezon, Pagbilaw, why na siya? Kagay na si Luilo mismo, iti arang iyas nung Luilo.
2: So, muna, aras na nabitasan lapas. No? Inakinistorya na ito na nagkikipay meri. And sa ato naman, yung magkautunan, di man ka mga bahay sa kalibutan, ha? Updated ka mong sa nagkakalinabo doon sa Bacolod. At the same time, Negros Occidental. Pagi naman sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa YouTube channel, kag of course sa ere, no? I don't know, no? Subog doon hook up man si Kipay Rubik. Doon nga may problema sa internet. Kinislakay ko noon.
4: Okay na.
2: Nabalik na?
4: Okay na.
2: Finally, nabalik na kagapon. Nagasunusilpon na lang si Kipay Rubik to para ka-hook up sa aton. Balik na ta sa Kabangkalan sa 102.9. Nagbalik naman ta sa Sagay 89.7. And of course, ha? Sa aton sa ding official broadcast sa Bacolod, 101.5 FM. Ano mag inihimo nyo abroad, kami ni Kipay Merik katamiyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kagunay!
8: Magamainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos!
2: Pero doon, on internet, subong yung mong nag-aigod ka Kipay Mita,
4: kita diya si Bacolod na mong gabal na.
2: Anong tabo, subong, basi pwede mong tawagan si Aring Solomon? Ati, okay man ta diya. No, nag-sulod-sulod man ta, no? Gaumpisa ta sa 102 ng Magic Eye kag Kipay Merik.
4: Okay naman na siya.
2: Not bad at all. Well, sa ato naman, yung mga utod, ginagupod ka nung aga sa anong presentation. May opisina, subong. There's no declaration na wala asang klase. Yes. May opisina, may klase. Diba si ibang may estudyante na gabarikutot kag manami piyat wantuwa na. Yabang na gabarikutot, pata na dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do Kabigya pa rin yung Power Do every morning, K5 Eric and K5L. Being at law is a wonderful day, a blessing to all of us.
4: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid nga nakabugtaw kami as one big happy Christian family. Guide us in every decision, Lord, nga amon paghimuon subong adlaw. Bindisyon ni man ang amon familia pagi sa paghatag sang madalom nga pagigugma sa tagsa-tagsa. Understanding and harmony for each one of us. Buligi kami, Lord, nga magpatawad, magpalangga, kag magbinligay sa isa kag isa. We also pray for unity among all Filipinos. May peace, respect, and compassion reign in our hearts. Agud mangin isa kita kapag isa kita sa pagbulig kag pagpadayon sang kayuhan sang aton pungsod. Keep everyone safe wherever we are. Bless our work, our children, and our loved ones, Ginoo. May your light lead us throughout this day. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Nakasuhan at nakulong mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
1: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Pangulo ako ng Pilipinas. Lumayo mga statement ng ginbuyan ni PBBM. Actually, budlay magina, parinti mo, papriso mo. No? But at the end of the day, amo na ning ginahulat sang tanan, amo na ning ginahambal ng earth-shaking announcement. Because finally, no, may mo nga iban sa Nikki Pabiari, kinibag pati, but the way Bongbong Marcos is speaking, you can feel the pain. You can feel nga doon, sakitan man siya, provision sa mahimo, because kinanglanggig, kikabalo man siya, water loss ang i-administrasyon ining flood control project kanatabo. Nga bruha ha.
2: Ang lain lang kay Basi Magpiaid si Kasaya.
1: Wala man problema, kaya at the end of the day, mabalaan ta ka maturahan kung magpiait siya kung nanugin labot ni President Bongbong Marcos. Because at the end of the day, ang mga nagapungko subog sa pwesto naton are subject for grabbing a scrutiny. Huwag man sang tarong sa ilang subog ploko. No, siling sang mga kita mo ni kagapon, hambal gani isang nag-rally niyo. Linga, pasabton si Bongbong. Pero lagson man si Sara. No? Kaya muna, butsi ka doon, si Bongbong may sala, si Sara may sala. Grabe, no? Di siling naton, ano lang, sinuna lang ni Kamon niya, sinuna lang yung gila ni Mani. At the end of the day, this is the first time in the history ng Ipabiyari. 13 ka mga senador ay nagtambong sa sona sa Pangulo. Pabangkot nga awa ay nagtambong. No? Ang piyakya, timalantan na protesta like Senator Cayetano and P. Cayetano, nagsuksok sila sa itong nga bayo as a sign of protest. No? Ilaya, pakita
2: si
1: sila sa... O si Aimee Itoman. Actually, ang kay Aimee Itom, nagutay-gutay ang yabayo. Ang yabayo, gintagpi-tagpi. Bla, proti, daw nami man ang pag-imong.
2: Nami ako, because, siya.
1: Ang iya gusto ipalabot kami sa no? Tagpi-tagpi nga bayo because gutay-gutay makuno ang gobyerno sang Pilipinas. Kaliti, ga-represent mo na sa inyong pamilya eh. Siya gutay-gutay man ang inyong pamilya. Kaliti, sila gani, di sila gani mag-chindianay. Ano expectaron mo? Sila gani mag-uton nila mag-chindianay. Kaya dapat sila tani ang model sang Filipino people as brothers and sisters. No?
2: Yan mo pag-model. Model sila dapat. Nga, pero hindi sila united. Tapos model man sa dapat nga mayo, singuna silang ginalagas nga ibalik ang kwarta to singuna sang Marcos Wealth Plateau, El Gadiwel.
1: Subong sila naman
2: ginalagas. Subong sila man nga pangbawi. Nga may 25 billion na talaga
1: nakuha. Actually, nakabawi na sila.
2: Nakabawi na kuno.
1: Ang ato lang ginanamian sa sining mga sitwasyon kay Gipaberi ka muni, no? At the midst of controversy. Ngati flood control project, ang una nga ginatanaw is the speaker is utok.
2: Yes.
1: Iban gahambal nga pwede ba lang di matabo nga way kabalo ang presidente. Pero kung tanawon mo, it seems nga do drisini do lipong nga gusaw ang presidente nga dogin sa likod yabla, dogin na pagbasa sa iban.

0: traidoran siya mismo sa iya mga kadugo, no? Nga nabutang sa ital-ital ang iya saling administrasyon.
1: Correct,
0: no?
1: Correct.
0: And may nabawi nga 25 billion pesos. Pero ti ang ginestoryan, that is almost pila 900 to 500 billion pesos worth of flood control project. So isa ina sa mga ginambal niya. Hangambal ya, wala pa rin tiyanay sa korupsyon lagsanay. Pero ngambal ka presidente.
1: Sana all ba?
0: Ang ginabantayan ni K5 Red Salgado. Suno kay Deputy Speaker Albi Benitez ka K5 Arik. Sa interview sa mga tapo sa media. Siling niya, kay Wygin una-announce ni President PBBM ka K5 Arik nga may ara nga wala sang eleksyon. So definitely, madayon ang eleksyon doon Nobyembre, ginang target ka K5 Arik.
1: Dungan sa Balinsyana, kagdungan sa pagsindi, takandila,
0: November 2. Hindi lang todos los Santos na.
1: Tiyoti, todos los eleksyonis man.
0: Ay, ay, sino. Pag sindi mo kandila, diretso ka nalang dayon sa presinto ka magbuto.
1: Linga kagawad, hindi ka pwede ka panghakot.
0: Yan nga
1: man. Hakot man.
0: Sige, dito lang kuspatsyo mamantay ah.
1: Nagsindi lang kami kandila ha. Hindi na pwede. Nga tinga nga ka panghatag kay mo, yaka pagkaon, hindi na pwede.
0: Tingin, pista mi na tay.
1: Na, kita mo.
0: Ang kapangalag kalag tamo, di mo gahan. Ano mo kay mo.
1: Tradisyon niya.
0: Amo na ning kampiyon yung justification. Pagabot sa patio, matingala ning makatao sa mga patio nga may-ari na na di nga mga pamahaw si kagawad kag si kapitanaw.
1: Gako di ba yung mga lungon tatos patio, no? Why ka pakaabot, may halad na. Tingin mo ay, nga may halad na tapos nga, sa sininga kalag. Way pa na nakilala ako sino basta butar sa sininga kalag nagaupod ako sa inyo nga pagdumdum. Love, kapitan. Ay kalag ba nga.
0: Grabe. Sa piyak na bahin, sa soda sang presidente ginmuno niya nga dapat i-revisaon ang ipira law, no? Kay hindi nagakaangay kay nagakadapat nga ipapasan sa mga pumuryo kag konsumidor kag ipabiyarik ang systems loss amo nang ginambal sa nga presidente siya sa nga sona and sunod sa iya himuon nila nga ipaamend pero pamangkutan ano klawi gayhan ni kay sa mga emergency bill gani ito nga emergency legislation
1: sa 52
0: priority legislations pila lang na aprobahan
1: sa 52 duha lang
0: ha.
1: Sa 52
0: na lang. Why ganibisang report na lang?
1: Why get? So, ari naman. Kabi mo, ari sila dyan. Kundi, dulaon tang systems loss. Inang mga nagkakakwanpla, unaccounted unrevenue
0: like example, sa kuryente industriyahan ta, kumuha kalawig sa mga transmission lines na along the way, kung may mga leakages na, including mga pangawat na pilperage, panawag ta na yung systems loss.
1: Systems loss, dulaon na. Ari yung, si Engineer Japet Mapa, may gin-post kahapon. Kuhanin siya sa Nuseco. Kuhanin siya, official, he's the manager sa Nuseco sa Sipala. He's an electrical engineer. Sila niyo, systems loss is a reality in every electrical distribution system. It can be reduced, but it can never be completely eliminated because some losses are inherent in the transmission and distribution of electricity. If the advice given to the president was that systems loss can simply be recovered, then I think his advisor is not an electrical engineer and doesn't know how power systems works. Kita mo
0: gina. Di kapukado paros lang nila nga naghahakot ka sang tubig.
1: Gisagob
0: ka? Pero gasagob ka tubig, samtang galakat ka, huwag mo na ginaula. Pero kisabla, makasandad ka, matilwa ang balde.
1: Atawag siya nagkatahos.
0: Gakatahos, no? Di may jutay ginangawsik, amo man na ang sistema sa paglagan sa kuryente. Imagine mo, ha? Makuha ka power sa Cebu. Ipagi di sa national grid as mabinay. Agyanda sa transmission line pagkanto di sa atod. Ang expectaron mo, natural, along the way, may mga tahus gina.
1: Siya mo nang hambal ni Engineer Japet Mapa. Yan kung sino nag-advise sa presidente, hindi electrical engineer.
0: Pero kung sa bagay,
1: engine,
0: ang punto na da is sa tahos, pwede ba lang manabat ang tao sa tahos ang
1: kurinti?
0: Ang kurinti. Kaya number one, dapat tani, tingwaan sang power supplier nga mapaayo ang ilalim niya kag tingwaan nga hindi mausik kag ang system loss ma-minimize bla.
1: Yes.
0: Kaya whether we like it or not, it cannot be stopped. You cannot stop systems loss.
1: But you can reduce it.
0: But you can reduce the cost of the systems loss. So kung ma-reduce na, but si ganun, kung igamay lang, kag hindi man nagakaangay nga ipapatong mo yas pumulyo.
1: Correct.
0: Because at the end of the day, why man nila makonsume mo? Pero okay. Timambal, masitiway na, magiging pato ang system loss. Mapasaka lang kami per kilowatt hour.
1: Sir na. Ay!
0: Ang mga gyapon. Ang gyapon na gawa niya. Ngatiwaya, why na dadulaan yung system
1: okay,
0: loss.
1: Okay, why na yung system loss?
0: Kasi
1: why na, why na?
0: 30 centimos sa kada kilowatt hour.
1: Ano pa na? Butangan ito naman ng ngalan nga bago eh.
0: Ano naman na?
1: Generation Charge X1.
0: Oh, amo na matabo.
1: Amo naman na, taka naman
0: kay, whether you like it or not, sa negosyo, ya pass on malang na permi mo.
1: Kita ka siyang bill tas kurinte, maski hindi ang electric cooperative.
0: Pagkalaba.
1: Oh, no. Babatsya ko daw no bila do, ya sang dos crips sang rehas. Yung drama,
0: tali mo. Kung niya pa rin ako, pwede mo lukuton, kaya gusto nga naman ni man, tissue paper.
1: Labalaba, no, mga bill, no. Bisan di ka lang na magkanto ka labalaba.
0: It's because ka radatanan, kay kung tarawod mo ang charges gagmay. Oo. Pero kag ipaibirik, supot gali.
1: Ti ang 10 centimos biya, nakuna na.
0: Sa 10 centimos, miyara kami 3 ka milyon ng mga konsumidor?
1: Oo, ti 10 centimos, mag 3 ka milyon, that's pila na,
0: 3 million?
1: 3 million man.
0: Sa 10 lang?
1: 30,000 siguro, 10 centimos mo. Ti po supot na?
0: Ti 30,000 ka na bulan? Sa isa lang na iya ka-item.
1: Sa isa ka-item?
0: Ti isa naman to ka na 10 centimos.
1: Ay, ang 10 centimos, laga milyon man ay.
0: Ti amo na ginambalta. So at the end of the day, amo ni pila ka mga nakita naton. And on the education side, may ara mga bagay. Karon anti-corruption campaign, amo itong ipabati, ta? Then flood control scams.
1: Yes.
0: And istoryahan tamang karon ng economic intervention kag tax relief. Ang foreign policy sa West Philippine Sea. Education, youth protection, and emerging tech. No? Pila ina sa mga bagay nga ito istoryahan sa sona sa presidente.
1: Na meaning tax relief ah, istoryahan ta
0: karon.
1: Ang West Philippine Sea.
0: Correct, no? Kagipay Merik, way pa development. Gapamangkot na gyapon, no? Basi ma-check karong makantuan ng police station ni ARP, no? Ano nang development sa kaso ni Ivy Ramos sa tumlang asawa ang naging sulod sa balay nila?
1: Don't Lord keep quiet.
0: Kag tingwaan na ito, ma-check karong nanong development. Kay suno sa mga report ka nagwa din tuman kag Ipay Merik sa Kabangkalan, sa pila ka various sources na balaga panugin sa aton. May nakabais gali ining bana sa nagligad prior na tabo ining insidente, no? So that's why, kinitingwaan tatari ko ng banag at pamati, bala? No? Sir, basi kung mahatag mong imo number sa Amon.
1: Prismac Batalyon?
0: Para maka-interview, kita ka maplastar maayo, bala sa itong mga tagpalamati. Kung ano ginamotibo, plus ano ginabackground niya. Kay wait na pambalaan kung ano siyang klase tao.
1: Amo na dapat, tani ko na balaan, takon ano ni siya.
0: Kagtapos, ano man ang batasan sa asawa niya?
1: Correct.
0: Kag pamangkuto ng pamilya sa asawa, kung bala prior na tabo ini insidente, anong nabalaan nila nga ginsugid sa imata? Kay manugid ginaya mo, kay Pabirik. Kaya mara pwedeng hindi manugid. Kaya ang kabataan, subong aras sa custody sa DSWT, natural mensidihan pa na iya. Because they want to intervene. May intervention na because true, mani kabataan mo. Kag, if indeed nasaksiyan nila, paano gipatay ang ila iloy kay Pabirik?
1: Kag as far as police are concerned, ano ang ila tratasyon sa bana? Is
0: kag,
1: he a complainant?
0: Is person, of interest. So, garage lang kita pamangkot, but we are not conclusive. Because as of the moment, ang everything ginatugenta sa police. But we have also to ask question. Like, ano yan ang mabal sa pamilya? Di, ano nabalaan nila sa mga friends si Mata, abis ni lalaki?
1: Mga kaingod porsyon
0: da. Kahit yung bal sa kaingod ko, no, permi mo lang na dasla gilinaway. That's why nga, why man lagi sa pakto may kinagamo nga nagalinagapo? Kasi nga, no, permi mo dasla si Gitanay. So, abon ang pilak ka mga bagay nga tutukan. Ta sa piyak kabahin, sa iban pa kami information, nga ton sa nga pagtutukan sa ato naman nga pagpakalagad mga ka-K5. May 13 ka mga senador, kanil sino ni sila, kaya hindi lamang ang mga opposition senators ang wala ng tambong.
1: Oo.
0: May ginakount si K5 Eric na dala to si Bam Aquino.
1: Bam Aquino, ara, nag-away siya nagtambong. Si Panpilo Lacson, wala nagtambong.
0: Di ba, magluwas sa opposition, ining grupo, abing kilala nga raya sa kampo ni VP Sara. No?
1: Ang wala nagtambong is Panpilo Lacson, Bam Aquino, former Senate President Tito Soto.
0: So, tatlo sila?
1: Tatlo sila.
0: Plus ang tres, ang walo.
1: Plus ang grupo, kanya nga... Ano ginatanaw daw Sara nga daw mga posisyon. Why gid siya? Except kay Camille Villar. Nga to siya sa sulod.
0: Correct.
1: Pero all the rest, why gid? Pero di nagkanto si Bam Aquino, si Lacson, kag si Soto. Kaysang timprano, upod sila tanan.
0: Ay, hindi sila magsilun. Upod sila sa aton pangapi. Kaya break ta. Istoryahon ta karoon na. Tutukan ta. At skubrihan ta. As balikan ta sa mata sa K5. Bisita na ito liwat ang Libertad Public Market. Kamusta na? Ano katubod dito nga gripo mga ka-K5? Kaya dapat tali na dala ni sa systems loss ni President Marcos. Ang mga tubig lang. Kaya kisa ginusikal lang ni Way, mga ginataga ng kaigong atensyon. And then, pagbalik ta, ipabatit ang tingog ni Congressman Albie Benitez, Deputy Speaker mga ka-K5. dumadayon gi kunong eleksyon. Oras sa K5 News FM, dulong sa inyo sang PTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa, alas 6:56.
1: Sunbang.
2: This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 105 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Sa mga pagtuon, ang D3 Bio ga-support siyang gituwag mga kababayanan kung ara ka mo sa stage sa menopausal. Imagine, 150 symptoms nga mabatsyagan sa mga babae. Isa sa mga pinakumon, kay irritable. Ikaduha, night sweats. So, kung gusto kaya nga, no, malikawan ang ining mga klase ng simptoma before pa ang menopausal stage, inom ka na D3 Bio. Kaya nga man, ginakorek niya ang imong mga hormonal imbalance.
5: So, amo nang hinabalis nila, Sir Boy, nga life begins at 40. Nga mga babae, ha? Tungod nga sa sinagaling nga edad, damo na ang mga changes nga mabatsyagan sa babae. No? So, ang result gali na, Sir Boy, sa pagnubo sang estrogen kag progesterone sang sa ovary sa babae. No? So, ang makabulig ang D3 Bio sinang ginatawag pag-reduce ang symptoms, imagine mo 150 ka symptoms. No, damo. So i-reduce na no sang D3 Bio including na dira ang hot flashes. Pag tambok basta na pusal ka tambok na bay.
6: Ang estrogen is the hormone that makes the woman a woman. Without estrogen, amat-amat ni dula ang mga traits ng babae nga bilang pagkababae.
4: Tingalaman ko sa mga lalaki nga the woman, grabe gali ang estrogen sila.
6: Grabe estrogen. Ang ginareklamo nila, kaya muna ginatawag na vaginal atrophy, ang pagkamaysang pagkababae sang babae. No? Galing, beneficial siya, ga-dry siya galing. May dryness, no? Because if it's estrogen, that basically helps the organ of the female organ to lubricate. That's why, ang D3 Bio, kung ano manggit nga estrogen nga bilang, kasi may ga-remain, maging estrogen mo, punubo ng level, D3 Bio, through its capability of being a raw materials in creating hormone, basically, ginamaintain niya na lang ang iban ng hormones nga, particularly estrogen, no? And ang inipagid ang namin sa D3 Bio, it basically protects women from memory loss during menopause, no? Any mga babae ni during menopause may mga signs and symptoms nga they tend to forget things, no?
2: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
6: Ang D3 Bio basically promotes the production of serotonin by maintaining the health of our gut bacteria, our good bacteria or probiotics nga produce ang serotonin. And this serotonin basically stabilize the mood of our menopausal women.
2: D3 Bio.
4: Ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti siyempre taas ang iya gituag medium chain fatty acid. Kag aside nga makakuha sila benefits nga antibacterial, antiviral, o tanan nga mga kagaw, patyon niya, ang nami lang gid niya, kay ibalansi niya ang gituwag hormones nga gituwag estrogen, Sir Boy. And this MCT, no, gabulig ni mag-reduce sa mga inflammation nga gakatabo sulod sa lawas sa mga kababayanan. So, kung amo nang gakatabo, medyo hayahay, sir boy.
2: Mm-hmm. D3 Bio.
4: Wala ka problem sa imo nga menopausal stage, happy pa imo sexual life.
8: Happy
4: pa even sexual after life. Your menopausal stage nga, daan mo yan ang hambal, nga biskan tapos na ilang ano, menstruation period, gawit gapon sila.
8: Gawit gapon.
2: D3 Bio.
8: Okay gapon.
4: Okay gapon ilang sexual activity.
8: There is around 6 million women in the Philippines dito sa age 45 to 60. Kamo nga mga 6 million you should try sa D3 Bio gid, no? And of course D3 Bio increases your metabolism because of its MCTs during menopause. Kung menopause ka na, jutay na ang imo, ganubo ng imo metabolism. That's why gatambok ka, gadako ka during after menopause. So there's it, no? D3 Bio does not only protects you against flu viruses, nga gahatag trangkaso, sipon, kagubo, kagilanat. D3 Bio also supports women during menopause. Mm. So this is the best friend gid sa babahi.
4: That's your happy pills?
8: Happy pill gid ang D3 Bio. Nami pang serotonin mo. Pang sikreto ko kina.
4: Hindi ka dali mag-ulian nun. Nami mo mga tulaan. Okay, imagine la.
2: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar markos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
10: Mapatakas mga butika.
2: D3 Bio. Health. News DTX 500.
10: Nagkataon mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
10: Mas aminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka?
10: Mag DTX 500.
2: Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura.
10: DTX 500.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
10: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
2: Rikawan ang komplikasyon
10: kag balatia.
2: Mag DTX 500,
10: ang pinakakampiyon
2: ng antioxidant.
10: DTX 500,
2: may DC,
10: ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC.
10: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So una,
14: pwede, magid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag,
15: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
23: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
24: Happy! Everybody is happy!
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
3: OT,
5: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
24: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy.
1: Charmy, let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
23: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5
6: K5 News FM K5 News FM News FM Oras sa K5 News FM Philippines mag K5 alas 7:09 Balik kita mga K-Pem, Marte, subong adlaw. Ang unagin nga announcement na mo ni Kagipay Eric, tinubintay uno ng krudo.
7: Grabe no?
6: Kagapon, Kagipay Eric, labalaba, pila namon mo. Dito ko nagtugong sa tubangan, Nukpobla.
7: Ah, sa may tubangan, sa gate, sa gate.
6: Oo, oh, barato siya. Actually, 84 sirado. No?
7: Iba pero ang pila, laba ang pila?
6: Ang pila, ga tunga krasada mo. Ga pila pala ba amo na halinda sa isa ka dibuinas blaw.
7: Oh.
6: Pila. Sunod. At least ang tao naghingagaw.
7: So, no? At least ma okay na.
6: Ang point na to naman ni. Ay pangabuyo tagin taning world peace because bisan dintong gira iya sa Strait of Hormuz, di kita apektado. Pero ang epekto sa ekonomiya ta grabe. And imagine abla ki pa berik. May one half na kadang tugong ang akong tangki mo.
7: Pila pang na tugong yan?
6: 4 mil sobra pa.
7: Ati kay...
6: Why pakalagtik?
7: Ati kay dalong tangki. Ako, tangki mo.
6: Tapos, ako naman nga motor-motor to gabi kay siling ko hingagaw ni kay why na ta service kay embargo na nga ton nga traktarak. No? Dalata. Nagtugong naman ta kagabi. Sus, Diyos mio, 1,100 motor lang.
7: Grabe ha. Ila sa barato pa na nga krudo.
6: Sa ano, gasolina na ya?
7: Ah, gasolina. So, grabe. How much more kung magsaka ang 4,000 mo?
6: Correct, kaki Pybrick.
7: Mga 5,000 ka na.
6: Ang 4,000 mo is only half tank.
7: Otso ang imo. Kadako ka.
6: Grabe. Hindi mo ba kumakapati? Mas yung kusuna mo na ni nga kung full tank. Subong niya. Ngayon, mga kipay, mga muyo lang ta.
7: Oh. Namati, lakos mo siyang lobo na.
6: Siling niya, siling ni... Chuli Kulado, tahom sang attire ni Sir Eric.
7: Siya pa na.
6: Tinirepe today. Larga bulagid, no?
7: Naka-flower
6: ka ko na
7: naka-flower
6: eh. Hindi bro nga yan, kasang yung mga attire subong, ha? You look good. Mahigil. Siling ni Bings Del Figa monitor naman ko di. Pamati kagalantaw sa live. Habi mo, nagwa kami nga doon. Habi nyo, medyo nagpa-abansi kami isa ka-commercial. Kay Dugay, magbuka lang hininit.
7: Happy kami DTX Coffee Mix.
6: Di ko kipay Merik. Pa DTX Coffee Mix.
7: Gagawa na yung, gagawa na yung. Amunas yan.
6: Agbugtaw ko kay nasang aga. Actually, si Misa bukas ang gate. Mm. Ngayon, mga kape ka pa dito. Hindi na. Kay 5.55
7: na. Mayong tigala ko, mayong builo mo.
6: Tiyo, sa talagang nga bagay, dapat ako na eh. Ang hambal nila ko no, minano, kalaba ko no, sa, ano gani, prosesyon sa simbahan niya po, nabalik.
7: Sibong may bago na. Ano? Minano, kalaba, sa prosesyon, sa bedroom, ang balik niya po.
6: Sa balay, ang balik. Ang muna. Kay bisan nano, kalawi, kay tulog sa bangko, ang kanapusan, balik niya po sa master's bedroom. Morning,
7: ay, kasadya. Di mayo, mayo, very good.
6: Kaya muna, kagabi mo, ang DTX Coffee Mix kay Iberic, nami noon aga pa mo.
7: Yes, yes, yes.
6: Usually, yes, Pinoy doon na, nagina. Mm. Statay so nasang gamay pang mi kay Iberic. Mabugtaw na siya aga pa, mainit niya sa tubig, kay may inom na sa kape. Dayon, manghagba sa talamnan.
7: Painit-init na, parang painit-init na.
6: Pero na-notice ko, nga gareklamo sa unang status, nga doon taas sa acid ko. Mm. That's why nga siling ko, sa mga Pinoy, nami, ginang nadiskubrihan ni Dr. Amiloy.
7: Correcto.
6: Nag-disenyo sa sangkape, nga kabalo siya nga mga Pinoy, mahilig magkape, inabla mga ping, wayaga sulab, sulok-sulok mo. Mm. To be honest, kakipay, wayaga taas sa acid mo sa DTX Coffee Mix.
7: Maski di makatasa inumon mo.
6: Di kabalo ko naman sa practice na kadawa. Oo. Usually, kaya idalanggi ko ay kabugtaw, nga pagbugtaw ko sang aga after my rituals, may inom DTX Coffee Mix. Pagkabot okay. Na inom pagintang kadawa. Pagkapon, after lunch, ka DTX Coffee Mix paginta.
7: Kapin pa ko na ganado ng kadawa, pag anti sila sinibiga, isa pa kakapatid
6: na liwan. Na, to be honest, that's how we do it. And wala hindi aslom sa sulok-sulok mga K-5.
7: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: Kagang na-notice ko, K-5, Eric, kung damo ka kinaon the last night, kung sige kay inom DTX, ginapamag, babatsagan mo gigamag-an ang imo tinae kag ipaberik.
7: Throw away child yun
6: siya. Grabe siya din. Sige, release me, gidaya, atibsong na yun.
7: Siya pa na. Amo na yung sekreto ni Sir Salde, relikyas?
6: Release me?
7: Hindi ka namin, DTX ko, pimix ko yan.
6: Di tanan sila o si Marilo Lugamon sing oo bala sir. Saho sila kay Paberic mo.
7: Kasaho sila.
6: Si Gina Burago pud sa aton. Siling ni Mercy Martisano sing ari kuo kag gwapo tuod bagay kay Sir Eric. Just me. Singa itsi singa kuno kag gamon itong lang kami dia upod sa bana ko nga si Idong Marquez, si Ma'am Ninette Marquez Blau. Ma'am Ninette, ma-meeting na kay nga ma mo tas isa ka dakong activity guro ba si mga sunod bulan no. Ano gani August lang no, sa September may plano tas ang
7: August si mga September.
6: Si Ramon Bernal ga pamati sa ton formal gid subong OOTD ni Professor Eric Gina Burra naman yaw.
7: Buhas may suksukon kong aterno
6: si nga short ni list na si nga Sir Eljan si Langgabang si nga Pak Jai watching sa Hong Kong ko noon eh. Nagablayan kami niya may story. Yan yung inong ko. Nga gwapo to. Hindi ka magsiling. Dugay niya nga gwapo si Sir Eric. Subuka. Dumangakig mo ko niya sa inyo. Pisyo yan na. Sa una pa yan nga gwapo. No? Subuka lang yan ka muna gambal. Hindi, joke lang na. At least, no? Na ginapresyar ka nila. Busugutan na. Ogo sila kakipay. Kita ka nila mo.
7: No? Buwas may matsuksokoter, no? Shorts kagbayo.
6: Mas-shorts ka ba? Hindi lang lang mag-short.
7: Tikater no to. May naghatag sa ako. May nagregalo sa ako. May patumsuk-suk.
6: Si James Bernales, gabatan ako man sa ito. Now, on a serious note, ay, tapos yung gupigop sa mainit niya kape, anak ka mo sa bukid, mapabukid ta, hilamunan, kabangkalan. Okay. Kabalang kantuan, tasubong.
7: Okay.
6: While gigop ko di siyang kape, nakasugilanon kita sa aton nga investigative reporter. Ang pinakasikat na sa kabangkalan?
7: Isa pa na.
6: Rovic Mungkal.
7: Isa pa na.
6: If you can recall yesterday, we reported and discussed on the air upod kay K5 Eric sa mga analysis nga ang may mga inconsistency. Kita nga nakitaan sa ba? Nasiling ko gani basi dalas na nervyos ah. No? Tuod gaman bala nga may iban nga tao dito sa lugar. Kagsinuayan ang nagibo sa krimen nga gimpatay ining si Ivy Ramos. Kaya man may tsura, itong babae, kita mo kay Paberic, kaya niya picture. Medyo mapuluputi, hindi siya kag marikulkul, blakon sa mga tigulang pa. Iba, hindi nga bata, doon ka marikulkul, gid.
7: Kaya no. Namin ko si Kusiyon na.
6: Marikulkul. No. So, ang bana, last dos, ay pekpuli, kiti ang biyahe, gali, ako mo nga kulurom siya, ang panawag siya, striker. Ang striker, why na terminal mo? Strike anywhere. Ang panawag nila, striker.
7: Okay.
6: Now, nagpuli siya, kibot na lang siya kung nagibi bata niya, nanugid nga muna is mamaya, gibuntog ka manog. Dumalagan siya sa piyak balay ng itahimag. Sa nagabot, ang iba yung mga tupan balay nila,
7: kaingon, no?
6: Nakita nila, hindi ito yung buntog, manog, buno.
7: Ngayon, hindi ni buntog, buno ni.
6: So, gininagaw, dala sa hospital. Kaya gimantabangan, patay kipitok bilog pilas yang lain, yeah, pakipaywirik.
7: Mm.
6: Wa to, gagluwa to, hindi dapat yung bal na to.
7: Kalain, no? Kalain.
6: Sa tiyan lang porsyon.
7: Kalain, kalain.
6: Danong investigasyon, si Rovic, mga K-5, naka-interview na sa ato mga kapulisan.
7: Mm.
6: Ha? Para may balawanta, danong investigasyon, may ara na, ha? Person of interest.
8: K-5 News FM. Flash.
6: Poplas report na yun, may person of interest.
7: May person of interest mo.
6: May person of interest. But siya nun, may ara na sila ginatutukan. Hindi pa man suspect, pero basi may mabulig para makasugid sang matuod ganatabo.
7: What really happened?
6: And you know, amang ang gulugi na tanawta dari number one, siling nato, basi kung may pag may dungganon to, may insurance.
7: Siya na siging tanawta.
6: Oh, number two, siling kung basi may nakabais ang babae na away bla, tandog bugal, o ang bana, basi may kontra, nga ginadumtan, ginsiya bla kipa, biyari.
7: From number one to nga basi may insurance, nami pagin ang gulo, chikon.
6: Di ginapatutukan, takipa, brubik, or kabalo ka naman kisa sa mga sawa, may ginatawag kita nga pulo pangimun. Or kiss kita way naman niya sa ilay ang guruya do makita mo naman ang salig sang bana kay gabiyahi sa gadi ya kagahon mo
7: tinga kagahon kay jam biyahe oh
6: tiga kolorong gani nadlok sa timprano kay dakpon sa mga enforcer
7: pidi man ang guradlaw
6: ti dakop kay damo del tio bla sa kamangkalan
7: pangamigo kay
6: sino miguhon mo si dakpon ka na ya
7: ay na ti gabin lang ah. Gabin lang.
6: Bisan gani kita ginadakop ta ka duwa.
7: No?
6: Kita mo gabi ka man gani gaga. No gay na. No mo
7: gabi ka. Na.
6: Tanong mo to yung ato gani.
7: Nga nga gabi. Balik sa bicycle.
6: Balik na rin sa bicycle. Kasi karon bumalik ang kanyon mo blakro ka maulog ko sa bangko.
7: Balik sa bicycle baloy ka. Ibalik sa bicycle.
6: Bangko ba si magwari kang kanyon ko maulog ko sa pulupo.
7: Balik sa bicycle.
6: Check one this time. On a serious note, ha? May person of interest na.
7: Hining
6: kaso nga natabo sa Kabangkalan. Aring report ni K5 Rovic. Vic, good morning.
9: Good morning, K5 Aljan, K5 Eric. No?
7: Morning.
9: Pagkaroon, ang pinaka-latest nga investigation, ang pinaka-latest nga information nga ato nga nakuha is coming from our Philippine National Police. Actually, gin-interview gin naton mismo ang hepe sa Kabangkalan PNP nga si Police Lieutenant Colonel Gary Alan Bisuma regarding sa incident ni K5 Eljan, K5 Eric, kung ano na ang pinakalatest ng investigation nila as of this moment. Sa karon, K5 Eric, K5 Eljan, may haraan na sa ginatutukan nga person of interest. Ining aton kapulisan, bahin sa kamatayon sa isa ka 33 anyos ng Iloy, kung sa din ginaligar, ginsulod sa iyang balay sa tong Domingo sang kaagahon. Kung sa diin, alas 2:30 sa kaagahon naglugtay ni K5 Eric kanti aton man din pamangkot no ang background sining biktima actually ginsaysay ini ni Pusitran Colonel Gary Alan Bisuma nga plain housewife lang ining biktima natong K5 Eljan kag K5 Eric actually kung tanaw ni mo ang sistema nga daan nila pigado ini katama ang
6: kiti do indi ganin kayo dingding sa balay nila eh.
9: Yes, so masikot na naon mo nga half
6: balay
9: tuod
6: nila,
9: ang nga luplak sa ilang nga balay, babaw si Did Kawayan kang tagpi-tagpi nga sin. Pero ang sistema sa pangabuhi nila ni Tama Did Kapigado. That's why nagabiyahe ining iyang bana sa tricycle kung kagabihon para lang matustusan ang kinanglanon sa iyang pamilya. So karon, sunod naman kay Police Lieutenant Colonel Gali Aranisuma, may isa na sila nga ginatutukan, no? May isa sila ginatutukan nga person of interest nga posible, no? Kagati ginagather.
6: Diba, si ining person of interest, basi may idea paano na imong krimen, or basi may kinabtanan sa krimen, mayugi na. Plus, ti, ginatanaw, magkapulis kung iban niyang gulong, basi may nakabais, o hindi gani, basi kung may kontrada nga nagadumot sa iya. So, basta may person of interest na.
9: Oo. So, ginpayag yaman ka K5L dyan nga ang ginapangitaan pagid sang dugang nga mga ebidensya nga makatudlo ining ila person of interest na posible base may kahimuan sa sininaglunsad nga krimen. May ara kita dira nga interview kay Lieutenant Colonel Gary Alan Bisuma, ang hepe sang Kabangkalan PNP.
7: Okay.
10: Sir, good afternoon, no, from K5. Sir, regarding balaan yung isa na tabo nga ginaligar, ginsulod ang isa ka Iloy o yung 33 anyos ng Iloy nga ginsulod sa ilabalay kagin paarakan buno sang wala makilalaan nga suspect sa atin. So, anong pinakalitis investigation sa kapulisan as of this moment?
11: So, may nga po sa Tagpalamate, no? Ang ining insidente yung tabos ang kahapon, sa alas 2 ng kagahon. So, bali nag-report nila aga na, late sa aga na. So, ang atong biktima mo si Ivy Ramos Willo, may rede sa kaga presidente sa sityo Dangalon, Barangay Hilamunan, Kabangkalan. Mm. So, inisya, may naagong mga pagpilas nga pagbuno. So, inisya, napatay inisya. And then, ining history sininiya, though previously ni Permilas Lagaway sang iyang abana, muning background sang iyang istorya sang dira. Tapos, sang amotong chimpo, abilang guro sa mga witnesses nga sa palibot, nga gaaway lang. So, wala lang yung pansin nga, hindi nga kapangay, bulig, do wala lang basta nagbulig kay Nana, dahil sang hinatawag nga permilang lang gaaway. So, ang iyang abana ni sang aga, nga amunin sa tricycle driver nga si Leo Ramos, ipanapasinabo. Amunin ang nag-contact siya ni, nag-inform din sa amon, nga amunin natabo sa iyang asawa. So, ni siya ng asawa mismo, na-declared naman sa doktor nga napatay. But, sa aton nga pag background sa pag-investigation ng ini, sa itong gabi, alids kami nagsulod niya tao, pag nagbuno. Kung may mga sasubong sa kapatang sa pagkuhan na mo, pag-interview, mga palibot, kung may we have gathered information na may person of interest na sa para maklarawan na yung kaso. So, ginaistorya tayo ang pamilya. Eh, siyempre, di pa siya ka-decide kung anong ilang pag-ayin mo ron. So, ginaulaton talang ang ilang desisyon kung mahatag na naman ng information kagya muna pag-file sa kaso.
10: Mm. As you mentioned, may arang kita person of interest na ginatutukan sa sining incident. Sir, if ever mag-file case ang family, ano nga case ang pwede tubangon sa sining suspensado na to?
11: Pwede sa masulod sa murder. Murder sa mga kaso.
10: So, sa pag-dig-up niyo sa information, anong background sa ato na biktima?
11: Aplain house. Housewife pala na dasa sa drang na sityo. Mula na, okay. Mula yung story lang nila da. Siyempre, wala ba nakabalong ko na ginawayan sa ilang mga pamilya, tuwid sa kapagaduhon o ano. Mula na yung background na nakita da.
10: And then, how about sa background yung iyang abana?
11: Isa ka tricycle driver.
10: So, wala man sir sa information nga nag-inform sa inyo or based sa inyo nga pag-conduct sa thorough investigation sa inyo. Wala man yung pamilya may kaalitan or kalait ng buot or may gandumot sa ila.
11: As per sa pag-interview mo sa banang, ano, sa iyang aside, no, may nagampal nga doon kasi may napuntra sa nga sa asawa kung ang nadamay. So, isa iya na iyang statement. So, bali, sige pa man ta sa interview kung ano gidman ang natabo ini.
10: Sir, paano kung nag-dig up sa information, ng first hand of information, nilambas ang bana, yung kadato naman o yung bana sa awa?
11: Kaya muna ang pagkatabo, right after the incident, mga pila ka minutes siguro, nag-abot ang bana, tapos nag-inform nga gin kagat, tapos yung poke out dito, and then muna nag-bulik, kagin dala sa hospital. So sa iyang, iyan niya nga pa, nga, panunsayo na iya nga muna. But ang kamaturan is naging bunok na gali ang babae.
10: Nabunaan dito ang babae, ang muna, ang nagkuha nga, napatay.
11: Napatay sa kay ang bunok niya sa dugan, tanda sa front.
10: Okay. May ara, nakita sir, resulta sa medical examination sa biktima?
11: Wala pa nakita sa ginatawag ng official nga record, but ang kamatay yun sa ato nga biktima is muna siya ng pagbunok.
10: Okay. Sir, ining lugar, ang lugar sa pamilya na dira sa area. Makonsider ba na anong sistema sa sitwasyon nila dira sa umano?
11: So bali ang ilang lugar na medyo to medyo naligwin gawa tapos may mga tupad man nga mga pamalay nga kung linong kung anong gahod sa piyak balay mabatian man. So halos tanan mga tao na taga dira man lang nagagwa sulod. And then amo na makilala, kilala man sa mga aton nga mga kaingod na. Ang kaladto da.
10: So, Police Lieutenant Colonel Rizuma, sir, salamat.
11: Salamat, you know.
12: Okay.
6: Grabe, no? So, by the way, may linog. May linog gi pa, Birek?
7: May linog 3 minutes ago, natabo dito sa Davao.
6: Davao?
7: City of Digos, Davao del Sur.
6: Bago lang ako, nagligang ka daw, ginbaha man ng Davao, subagin linog na naman ng Davao.
7: Malukang pilang baskog yan?
6: 5.6. Kita na hunta ko rin anong pinaka-latest, no? Okay, balikan ta si Kipay Brubik. Vic, ti abo na ng development. But si ganun, may person of interest na sila na saysay na.
7: No.
6: Kagabi, ganis ang tupad balay kag Kipay Brubik. Inaway lang ang asawa itong batian. Nakano, permim na kung nang ilinaway?
7: Mm.
9: Yes, correct. Inakakipay ba, Eljan? Rason nga, wala na lang din mind, no? Sa iyang mga kainot, kay bangod, binila tuod, away sa mag-asawa. Kahit masami. Ining mag-asawa kay Five Elgin at Five Eric ang inaway doon na anad na lang balaguro ang ilang makatupad balay pero siyang nagkadto kag nagpadulong na ining bana kag nangayo bulik dito na nga nagpinalapit sila kag ginbuligan lang ang makarga kag may dala sa hospital ining biktima apang indeklarar ining dead on arrival sa karon ang yes sir
7: mayo man abi ka kay may person of interest na kita at least ang pulista ka is
6: sino gahulag sila
7: okay naman
6: gibisigar sila gatutok sila
7: mayo na very good very good
9: kag sa karon ang bangkay ang aring gilinhawya sa may wala ato gin balik sa barangay sa Dangalon pero dili na sa karon sa
6: barangay mustang kabataan galibek din
9: sa lula sang sining biktima ka kay Five Bill jan kay Five Eric
6: okay so ara lang da sa punerarya pa di naging butang
9: hindi ari na diri siya may ano sa balay sang iyang lula kay kay lula
6: kaning nabilin
7: okay. Lula sang babae o sang lalaki
9: bye
7: lula sang babae. Okay.
6: Ang kabataan, Vic, din ha?
9: So far, ara sa karon ang kabataan sa custody sa ilang amay.
6: Bawmayo lang kay arang tatay, no? Mm-hmm. Tatapon niya gining kabataan niya. Bawaliw lang ko na, ha? Tutuloy at tipan na mga bata mo kay Wines nanay nila. Mm-hmm. Ikaw ginamatipan sa ila. Kabay pa, madakpan ang suspek, ha? No? Mm-hmm. Pinang edad ganin sa kabataan niya?
9: Ang edad sa kabataan, sini ka K5L dyan, duha ang babae, isa ang lalaki, 11 years old, 9 years old, kag 7 years old.
7: May gagmay pa.
12: So ang 11 years old, ang lalaki?
6: Ang 11 years old, lalaki.
7: Mm.
9: Ang agot nila, lalaki.
6: Ang pangamagulang 11, babae, ang 9 years old, babae, ang 7 years old, lalaki.
9: Oo.
6: Okay, sige. Totoo, Leo, at ipanamayo, ha? Tipanon mo ginmayo, kabataan mo na. Sige, ha?
9: So far, Kipay Eric,
6: actually, may mga bagay hindi abon na abon pwede misturyan. Amin ni Rubik ang ni Kipay Eric sa mong very sensitive. Babay, alam na yun na muna.
7: Basta mahala na kami investigasyon.
9: Serviso publiko kagalingawan sa Negros, K5,
6: News FM. Salamat, Kipay Rubik, mong call. Kipay Eric, may mga bagay rin hindi natin pwede masugilan nun na upon kay Kipay Rubik. And sensitive kayo.
7: Basta police matter, sabi, kinalan ka malokagin mag...
6: Ang sa... We want to leave it to the hands of the PNP.
7: Ti sila na expect
6: in lipay na kita nga nabalaan nga may ara na direksyon. No?
7: Amuna nang nami ta mabatian sound bites lang bla. Sa mga pulis bla may hindi ka mo kahambal kay ongoing investigation.
6: Sound bites.
7: Para sa tubla ba ko lang nya hindi ko mahambal pero may person of interest kami. Period. Okay na. Tapos na.
6: Kula to na to ng development. Maybe in the next few days may mga lagko ng development. Ang anggulo inatutukan ta may nakaaway. Basi may kontra si Mrs., may kontra si Mr., may natripingan abi ang asawa, or
7: basta may natabo.
6: May natabo. No?
7: Nga hindi dapat matabo.
6: Usually, no, damo sa mga kaso nagkalanabo sa ibang lugar, ibang siya na is crime of passion, may ibang mga bana na kibot lang lang, whatever. But you know, ariya nami, kaya kabataan, ara siya tatapon yun eh. No? Kaya may mga witness ayan nga magtulaw kay Paverick.
7: Ati kung may person of interest na basi pa lang hangi igatag bi mga isa pakismana bi ang kwan ito lara pa man
6: ang imo na lang dato na mo ni Kipay Berik
7: arap pang
6: batang to protect the family
7: yes
6: mahiposta na isubong
7: yes
6: pero Rubik pasiktuhon mo gin si Sir Suma nga after a week
7: mabukal sulo ta
6: mabukal sulo na no because ang aton bottom line this not all about bringing the story on the air but giving justice to the victim.
7: Daw ako sa kabangkalan nga hipos lang anay ba?
6: Hipos lang?
7: Hipos lang anay ta.
6: Hipos lang ta.
7: Hey, 1 week, ati ang harap naman ang patay mo.
6: Anong hipos? Isa ka semana?
7: Semana lang anay. Harap ang patay ah.
6: Isa ka semana ang hipos. Sige lang bala. Di pagkatapos ni mga kakipay, bantayan na to ng development. Kay grabe ka seryoso ini nga kaso.
7: Ka seryoso.
6: Grabe seryoso kayo.
7: Serious so, and sensitive.
6: Very serious and sensitive sa atong mga utol. Big jump. And nakibot kita nga muna nga klase sa balita na nga ito nadala. Now, this time around sa ato nga program, sa Iluhan tabi si K5 Wilson Villena.
7: No?
6: Para mahibaluan, taki karon ma-istorya tan mga gamay party sa zona. Karoon ka ba, di makamotor, budlayan man nagay, tagin ni istorya, kaya tandaan yung tanan, karoon nukot ka muna.
7: Kabati na kami na, sagi pa kasulit ha. Sulit-sulit.
6: Kaya pag kinanglan na ito, ni-recap, kag-discuss para sa
7: kapusan sa ito
6: na makoturan. No?
7: Interesting ako nalang ito gamay.
6: Natawa mo ko ito kagapon sa stream. Saan mo naman? Placards na yung topic nila ito sa downtown, no?
7: Ano ko naman lang?
6: Tanang ginilagso nila mo?
7: Umbos gin.
6: Umbuso nila. Ito, sige. Oh.
7: Panawag sa mga tambay na kipay medyan, may tinagalas lang.
6: Ano na?
7: Bunggit urot.
6: Oh, yung bunggit urot.
7: Bunggit urot.
6: Eh, kasadya kaya sa ilang kapon. Pero at least, linong kang tawag, kipay berik, ha?
7: Uh-huh.
6: Why sang reported, gamay nagkalapila. Sa may ipagdakop kang kipay berik.
7: Sa Manila.
6: Sa Manila. Mm. Pero doon sa ito, linong tawag. Linong. Siguro yung
7: And in Manila, Sir Eljan, there were two explosions kahapon. Ha? Dua ka
6: okay.
7: Improvised,
6: improvised
7: explosive devices.
6: Ito naman man gin sa pack gina, no?
7: Gin di, kaya wala yan? Charge. Why bla sharp na lang yung butang? Pulbura lang, naglupok lang siya kang nag-aso.
6: So but it was meant to harass. It's not intended to harm
7: to
6: anybody.
7: Harm.
6: But just to create alarm.
7: We are here.
6: Oh, basi so, diversionary tactic lang to.
7: Diversionary no? tactics.
6: Okay. So this time, bisitahan tani wat sa aton mata sang K5. Balikan tani kamusta ng Libertad Public Market.
7: Yes.
6: Ining lugar kun sa diin ginareklamo nga nagabaha-baha kun nakalabot tigid man sa tensyon. Sa basiwa kun hindi na I don't know kun anong natabo. Balikan tani si Wilson kun ano nang pinakalates. Wilson, good morning.
7: Morning. Son, mayong aga.
13: Yes. Kesa na rin, bation ko.
7: Bation, bation, gid kayo. Go ahead, Wilson. Go ahead.
13: Sige. Kesa sa dyan, kesa sa Eric, sige balikan na ito. Liwat ato ang ato sibig na matas ng K5 pala dito sa bahay.
6: Hindi na napadugang-dugangan volume ni Wilson. Ito kainay siya, no? Go ahead.
13: Sa Libertad Public Market, kesa sa dyan and kesa sa Eric. But unfortunately, wala pa sa Quiapon saan may nagtandog. Big kukikan sa Pasiwa Freshwater sa problema nila kesa sa dyan and kesa sa Eric. So sa pagbisita nato dito, malapad sa Quiapon ang basa nga porsyon sa dalan, apisar nga nagatial o kung nagaintakal ang init sa atlaw ko sa Virgin Kefemere, sa Libertad niya nagapinaha, nagatinulit ang dalan sa Quiapon. Kasi makita sa Manto Quiapon dito sa area, pila ka mga manong
6: pero iyagin mo na confirm na, iya ka ba siwa prime water tubo na?
13: Yes, iyagin niya ka ba siwa prime water. Iyagin ko confirmar naman ka ni Sato, ligat to sa market office na at the same time sa mga manopolisya din kasi sila mismo nagpatangat naman sa reklamo.
6: Ikapila na subungson, ikaduha na nga simana ni ka follow up tan ho. Ma-countdown tabi ka kay Pyberic because dali mo ni makita mo kung bala ang Basiwa Primoter are serious sa pagsabat sa reklamo. As taon ta sa December, ang countdown na. Sige, para mabalaagin sa publiko kung bala o yaya o kabalo mag-respond ang
7: Basiwa. Hindi na mag-December. Dasan si Mana kayuhon na niya.
6: Di ka bay pa? Kaya ang countdown ta niya, as taon ta sa December, pagkabot sa December, kantahan ta sa We wish you a Merry Christmas. Ano mo na, Bla? Hindi namian sila kay number 1 way man sila gabayan sina.
7: Gihambal lang sa presidente itong system slow sa kuryente ho much more sa tubig.
6: Di mainan niya totally ha. Biyabala di magsagawak na laki hindi man sila yung mabayad.
7: Pero Wilson do katinlo naman no?
6: Ha?
7: Do katinlo na.
13: Limpyo. Ang tsura, limpyo. Pero ang kung may microscope mo, hindi ka sure.
7: Doka tinlo naman siyang bubon. Amulan yung syudad na ito, dalang may bubon. Yan na, ano man yung life.
6: Hindi kay, actually, may, kung may mga friends ka mong sa Basiwa, gadaan siya mo nag-gob daw?
7: Abi mo, may nanotice ko lang kay Pai Bajan, kay Pai Wilson. May nanotice lang ko. Kung sa kilid siyang bubon sa may Basiwa, sa may
6: Libertad
7: Market, sa kuan sa bagsakan kilid na may bubon na notice ko bla ka tinlo sa mga utan
6: ha
7: katinlo
6: ti kay unay ang hulugasan
7: katinlo
6: hindi ah pati ka buti sa ilang balay na lipyuhan na yang adaan
7: no
6: to may ang palaya nami kay way na matabunan no nagligad tuwi tangkong po nakatabuno
7: sige do ka preska sige mo tangkong nga di na huluman siya gusto mo.
6: Pero labay pa nga to, no? Nami man na, mga isa na kasi mana kung sa bagay pandemic, pandemic pa ni.
14: Ano
6: kinala dyan? Sorry. Ano pa ni nagtuhaw ang problema di gani?
14: Dugay na actually, yambalga ni isa na interview na totoo na pandemic para.
6: Okay. Di sige, base kung gahulat pa sila na other pandemic maabot.
7: Hindi, ari may nagtip pag ulang.
6: Ano ko no?
7: Nga hindi lang paglawag kay 5 Erickson pamati anay.
6: Ano ko no?
7: Hindi pag ilawag ang ngalan ko kay 5 Eric. Ang problema sang repair sang Prime Water, gaatras ang mga kontraktor kay ginapasab kung di na ning repair.
6: Oo. Okay.
7: Tungod atrasado ang bayad ni Prime sa kontraktor.
6: Amo na ko.
7: So, amo gali na nga wailag na repair.
6: Tipo bangkot sina nga ang gaatrasado ang bayad. Basin, tani maprangka na lang ni silang, hindi sila kasarang mag... mag-servisyo sa taga-Bacolod para pagitaan sa Mayo yung...
7: Ini ang nag-tip sa aton, kabalogin siya katabo sa sulod.
6: Gali ka?
7: Kabalo siya. So I think it is high time, husto itong analysis mo kay Piper dyan ng Ligad, that we should now call the attention of Basiwa Management. Kaya ti under sa supervision na si Primo.
6: Ti, mamangkot na kay Basiwa, Basiwa, basi kinanglan yun na ni-improve. Kaya gidamo kami na baton nga tip, ang reason nga, gaison ng kontraktor kay Dugay Baydan.
7: Dugay Bayran. So amo gali ni ang tip sa aton is someone who knows the ins and outs of Prime Water.
6: Tigalik hindi niya problema sa konsumidor.
7: Yes, yes.
6: Iya na na internal problem na. Buti ganun, if Prime they cannot water. Solve their own internal process, kag paano pa kita ka expectar nga masolbar nila atong problema kay sila gani sulod di kasolbar?
7: Di nga kadtong kwarta kay may money man, may sukot man.
6: Ha?
7: May sukot man?
6: Sweldo guro eh.
7: Ah, sabagay no. No kita pa yan na auditor. Do auditor kita iya ka pamangkot.
6: Son. Na nagay ka pa biya palibog ka na bulan may ginabaton ka malangda.
7: Ay isa pa na.
6: Mapalibog ka gidi ka mapastress.
7: No, tuod no.
6: What importante ka kada bulan ka baton tadi. Son.
14: Yes, kita na dyan. Actually, kita na dyan na takto yun ang nag-import sa ito. No? Kasi ko matandaan ninyo gani before ang Mansilingan, ito pala nadala, yan natugayan, man nga wala makayo, kita na dyan, ito pala sa may panaat. Ang rason man dito, maawa ay makayo tayo, tungod wala sa ibakal, sa siminto, ang nag-repair, no?
6: Pwede, gani sila guro makambal na kayo lamataw, sige hindi kami sa lang siminto.
7: Doon na, hindi?
6: Si Ribson, wala pa kayo, siminto na, pare kayo, manda, oh. Si Ribson, liyo ko, bih.
7: Maluho na si Ribson. Okay naman si Ribson.
6: Masiling pa siya duwaksako. Guru, gahan sa doon ni Ribson daw.
7: Oo. Depende lang na sa istorya nila. Si Mercy Bartisano.
14: Patulungan talang ni Juan Carlos Matiwa ako na.
6: So, dami, no?
7: Basiwa, Wilson, I think you have to follow sa
6: kampanya ni Sir Yodjan. Sitahan no?
7: Nga ang Basiwa Management na. Kaya kung si Prime Water...
6: Si Mercy Bartisano, gambal gisa, si Kadlaw sa kuno. Ngara, pagaling pabansang bubunda
7: niya po. Siya muna kayo naglabay sa kuno sa nangligan niya.
6: Tumong actually, ang ato ni mo na biya mo ni, tanan ka mo kung magkanto sa Libertad, pa-picture me ka mo kasi like, ang pabansang bubun ng Libertad. Tapos i-post nyo, hashtag, Basiwa Prime Water. Para makita nila lang nga, nahihimo na siya nga tourist attraction.
7: Kundi hashtag niya, Basiwa Prime Water. Ang dalawang yung hashtag siya, matas ang K5. Para nga makuha.
6: Hashtag, Basiwa Prime Water. Hashtag, matas ang K5. Pa-picture ka muna para at least makita nila. Siguro kung may isang gatos na sige post.
7: Ang pambansang bubon.
6: Ng Libertad.
7: Ng Libertad.
6: Waay pag-rose ni Kalab. So, ang gantoan mo naging na sila to subong. You know, sometimes, basi mo bangod ka bugnaw sa aircon sa opisina, kaki-5 Eric.
7: Sa pala.
6: Do ka init naman mo lagay, kagwa ka pa pala.
7: Kung mga sasor lang ni Wilson ang imong report, kwaon ko na ni kagubrahan, may isa ko to ka segment sa real dyan.
6: Ano na?
7: Wow Puerte.
6: Ay, galing ka?
7: Tini, wow Puerte, kini ka totoo, di kayo imukita, tinahan niya bumula sa kilid.
6: Ti sa aton subong nga mata sa K5, ginatanaw talang ni, busi ka nun, panilagan tason. Countdown kita, na? Sa ano talaga ni Sugudson na gano'n?
7: 4 days na.
6: Ha?
7: 4 days na.
6: Sige. Sa ikapat gano'n,

0: Uran, di, hindi, hindi.
1: Tingwa yan sila kang ipay, Eric. Gaulan niya kang hindi. Ang tao yung kasapter, dasang la, la, ano na, labasa,
0: jack.
1: No?
0: Labutjak yan, kuya.
1: Gabuts, kuya, magkanto sa Libertad.
0: Sino na?
1: Kuya, ako magpicture don, don niya, idol, BPEJ, no? sa Bidyukihan, Bon Jovi, sa Libertad, may Bon Jovi.
0: Liberal ka na naman yun.
1: Good morning, Sir Eric Saljan. May Malita Basiwa, mga kakipaib. Good morning all, no? Basta kumaninda ka muna, picturean nyo, arena ang pambansang Bubun sa Libertad.
0: With Team Song.
1: With Team Song.
0: Bubun Jubi.
1: Bubun Jubi. Matakan nyo, hashtag Basiwa Primoter. Matas ang kipaib. I-post nyo na para at least aware sila nga damo na tao kabalo nga apat na kadlaw subong after a year, ha? Isa ka tuig kag apat kadlaw.
0: Na, ano na?
1: Panghugas,
0: panghugas. Maintain cleanliness.
1: Uy, kag budlay, gidya ko tama ka nami opisina mo, Kipaberik, no? Makapungko ka, makapabugnaw ka. Kada bulan, abot man ang imong swildo. Nagay ka, hindi mo nakanto sa Libertad nga basa na, oh.
0: Subagay. Ang malain, kay ginapasabkon, kailin lang repair.
1: So, hindi yung and problema.
0: And they don't have money for that. To pay for the subcontractors.
1: Tigaling kay delay ang release.
0: Delay.
1: Nataan guro ang kontraktor magulat.
0: Nya kamunanda kayo, hanyok mo na, ayubot nyo.
1: Tigali ka. Namunaw.
0: Tiway guro man eh.
1: Only water sa pambansang Bubon sa Libertad. Ah. Uy, siling ni Ma'am Gina Buras. Yung nahuya ko ba? Why gani sila Ma'am Gina? Nahuya nga, why lang na kayo na da?
0: Kita pa.
1: Kita pa yan na. Gabayan, tiyas tubig nila.
0: Oh. Ti... Nami man na, nami man na.
1: Si Gison, ah. Thank you so much, Gison. Masaylo, tabi sa, ara ka na sa Mista Aligre, da?
2: Ari pa ko din mga paparanggay.
1: Diba, balik lang kami na karoon si Imo, ah. Thank you so much, Gison. Salamat, Gid.
2: Sige, Kisano, dyan, Kisano, Eric, for the second time, patulungan, taliwan ang kapasiwa, no, para ipakuhiton na nahihilan si Minya Ilok, tuhoy si Minya sa problema, no, sa may Libertad Public Market. Kisano, dyan, Kisano, Eric. So, muna tayo, ato si Minya Matatag K5, kagina to go sa inyo pangalawang sa Mind DC, D3 Marker DTX 500. So, punta ito si K5 Vincent Coralde. Yan naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko hagkalingawan sa Negros, K5 News.
1: Ano, abi ko mamutang tada, no? Ah, a day with pambansang Bubon sa Libertad. Timiara ko na sila picture kina kuha ka, kalis kini na tubig, kini sunod sa balde mo. Ipadala nyo, di kay pagwa na mo na eh, no? Ah, a day with a pambansang Bubon sa Libertad, no? Para mabalaan nila mo.
0: Kasutil siya mga listener to yan, no?
1: Karigna sa sitwasyon to.
0: Pambansang Bubon.
1: Oh,
0: butahan pa Team Song.
1: Ano?
0: Bubon Jubi.
1: Bubon Jubi.
0: Kaya hindi ka alam na kinyusin nyo. Lawag-lawag lang kami diyan. Hindi lang kami mamisa.
1: Siling ni Michelle Lagunoy Blanco, wala sila gani yan. Oh, yeah, wala ka. Wala, singa, wala gani kami at tubig at tubod eh. Tapos, sa ibang area, ginusikal lang nila. No? Gusto man, no? May punto man sila. Kauyaya.
0: Ari-ari, no?
1: Ano ko, no?
0: Sinunoy Flores. Kay Pavel Jan, good AM.
1: Good morning, Manoy.
0: Dirigani sa Maylan, himamaylan eh. Gabayad kami diya kada bulan sang minimum. First 2 days nagpay kami sa Prime Water. Wala bill. 800 amon balayran. Why a bill yan niya? Why ka bill to? Gaila ko 800 ah.
1: Ha?
0: Why bill?
1: Bakod ba?
0: Nga gaila ko 800, bayad mo sila. Ay, di ka very good.
1: Ay, gali ka.
0: Very good, very good.
1: Boss, may pakita tanga picture para may sustainability, ta. A day with pambansang Bubon. Boss, bantayan nyo kami picture na hindi ipadala sa akon.
0: Meron na.
1: Sorry na.
0: A day with pambansang Bubon.
1: A day with pambansang Bubon. Ipadala na kuno din ni Ma'am Ninette Marquez sa akon.
0: Siling ni Numis Numis. Yak!
1: Hindi na din ipadala ni Ma'am... Ma'am Ninette Marquez, kina-check ko. Basta, hari na, padalayan na di. Kadiri mo naman, no?
0: Kadugay na siyang reklamo ni Herchili sa Patria sa Bibisyon. I'm going to Manila dito sa Granada. Wagi ko, no? Tapos wala ka pang hatag bill, tapos kibot ka lang, dako umbrayan. Oh, pariho, ang problema sa Bacolod, yung Gimamaylan, pariho, wala ka pang hatag bill. So, daso naman yung problema ni Prime Water, wala ka mo ka pang hatag bill.
1: Ma'am Ninette Marquez, basi laing ipadala mo, basi kay Sir Eric to napadala, no?
0: Why di sa akon? Why di sulod?
1: Ma'am Ninette, why ka di sulod, no?
0: Basi ipadala sa Prime Water?
1: House! Na, sa Prime Water mo, basi ipadala, Ma'am Ninette Marquez, gin-miss call ta ka, ma'am, da mo padala. Sige. Agua de Libertad sila Dimbong Lumay, no? May dagay almensyon, no? Grabe, no? Abi, kwan ka mo daw? Hashtag ka mo na sa Pasiwa.
0: Dimbong no? Lumay, no? Blapir, minis mong kilat sila.
1: Bings Delphine, di pa mati man sa ton. Good morning, sir. Kagsakay, sir.

0: Barangay Procten, Barangay Agisan, sa Imamaylan eh, di ba? Tunog tigri sa Imamaylan.
1: Nasunduman ko sila dyan. Diyan kita sira si Bong Lumaino.
0: Mm.
1: Kunin may eleksyon kita sa barangay sa November to. Ay,
0: madayon ang eleksyon, no?
1: Madayon. Kung magbutang tabla, karatula, may slogan.
0: May slogan? Ganun
1: barangay kapitan. Todos los Santos.
0: No.
1: Hanos. Hanos ang kapitan o sinoda.
0: Really ka?
1: Butahin nyo kayo ng Todos
0: Los Santos. Los Santos kayo November tong eleksyon mo?
1: No, November to mo.
0: Todos Los Santos na?
1: No. Todos Los Santos, ang pagbago, Hanos. Mga mo amo.
0: Grabe ka, gabi no?
1: Butahin nyo kayo ng mga slogan yung mga Todos Los Santos.
0: Siyari o Arik Recibo, kung pamatian ta si Deputy Speaker Alvin Benite, sambal niya, kaya wala gin-announce ni PBBM, but si ganoon sila, dayon ginang eleksyon. Kaya kung hindi naman dayon, tali naghimong announcement si PBBM, kansilado ang eleksyon.
1: Only Congressman Alvin Benitez ang nakabuhi.
0: So, pamatian tabi.
1: Oh,
0: but si ganoon sila, nga si Congressman Alvin ang iapag-insindi, kung wala ma-include ato sa speech ni President PBBM, dako siyang sama, dayon ginang eleksyon.
1: Yes.
0: So, ari si Congressman Alvin, resibo para sa talagang kaparagay kapitan para pamati.
1: O, sa gusto magdalagan, ari na, ari na.
0: Ari na, ari na.
1: Sa mga malumpautang, ari na. Basipag pa rin nyo.
0: Dumadayon ginaw. Aber.
2: Okay, so since wala na mention, bago lang kami nagsuryanay ni Secretary Boying Rimulya, I think the decision is to continue with the barangay election.
1: Done.
2: Considering nga ang mga iban nga mga reasons for delay or postponing the barangay election is not anymore in existence. Though hindi na bala siya present. So,
3: in short, dayon.
2: So, in short, dayon ang election.
1: Okay, klaro.
0: Okay, dayon ang election.
1: In short, dayon ang election.
0: Amo nang ambal, no? Interview to sa mga media nga nag-upod black kay Congressman Albito sa House of Representative, no? So, it was a confirmation gati dayon gid ang election sa palabuton sa linga Nobyembre sila katuwing. Tingala ko nagpusi rin sila kado.
1: Anong butang niya?
0: Nagpusi nga.
1: Todos Los Santos?
0: Election sa November. Oh. BSKE sa November.
1: Aba.
0: Amo nang i-post.
1: Dogana gid siya.
0: Tiyang red movement kita mo. Red movement ka sako na mo.
1: Sako na sila.
0: Mm-hmm.
1: Tiyo, ang kwaon niya sa naya. Kung sa kuliyo, BS na siya.
0: BS? Oh. Barangay Estepania mo?
1: Barangay Estepania.
0: BSKE? Barangay Estepania?
1: Oo. Oh.
0: Pero barangay barangay and SK election BSKE yes. No?
1: Ang manami sini mga K5 kay tika nami kay Kong Albi kung salamat gid kay ginpabalo mo kami
0: earlier at least kapreparar ng di mga gusto maglagan
1: hindi makakwan hindi man magtalang kag magasugod na subong andar ang kaayo ang kaalwan sa pila ka tao nga gusto magdalagan kapitan kag gagawad.
0: Okay man ang masugilan no miyang mandar. But siguro sa unawa naging gandar ila pagkalo.
1: Layo pa man eleksyon kundi panirado kanay balay mo. Kung lapit ng eleksyon kundi arakas kapihan galabay tao mas kinga kurong-kurong na si nervyos. Pangapidi anay to pangapidi.
0: Tita na wanta niya. Tiga palakpak lang iba no. Ti subong niyang mga red movement sa Estepania to ga kwana. Gakala ti edo ang bungguan na si Estepania is between Tingson and Salgado. Dari, sa iba niya barangay daw, sinong tulog pa di? Sa Takuling, may isa pa di ka-term si Kapital
1: Indigbes. May isa pa.
0: Last. Duway sa Minkwintro.
1: Sa Tangob, di Inuli Villarosa.
0: Sino Minkwintro siya to?
1: Duway pa di nahumdahom. Kaya napirmin
0: sa Punta Taytay, di matapos na term ni Kapitan Rodney Carmona?
1: Hindi, sa Sumag.
0: Sa Sumag?
1: O, ting mabulos.
0: Si Pipi?
1: Toto Pipi mabulos.
0: Tiyo, okay nga yan. Pipi Saison, bata ni Kamsirong Tandi. Sino Minkwintro?
1: May isa ko no pro kay daw ginaloistoryahan sila hanom lang na da mga
0: sino tong isa kay nga kabalo ka ti bayo nagi kun sino may kwitran ay pabalaan nyo kami di kay bisitahan namon kay nga mabutang tato sang forum na ang kada gusto magdalagan makapotwa sa ilang sentimento da
1: correct ang no? Sumag daw ang Punta Taytay daw wala si Minkwintro sa kay Kapitan
0: Cliff
1: ko Cliff po
0: bakod si Cliff ha mamunong na si Tita Lia
1: kay kalain to isang resort ba ni Cliff ni Kapitan Cliff
0: naman
1: kalain. Kaya kung mag-amun yung oras, sound system yung napatokan sa tingog na diwa.
0: Ay, galing ka. Nanong mo na yung mo, kapitan man.
1: Sound system ka lain. Sound system ka dyan.
0: Hindi na si Tita Lia maglagan.
1: Oh, hindi na. Relax,
0: relax. Hindi na lang sila. Actually, ang naging kwentro na sa una, Alcala.
1: Alcala. Si Roping.
0: Oo, ti may mahaboy
1: pa. So, turuping daw, ino ko kabalo. Basi, busy naman siya sa Blackbird Resort siya.
0: Oh, may Blackbird Resort naman siya, no?
1: Okay lang
0: ta. Tutuklip, tutuklip na lang siya. Ang ano nga yung resort siya?
1: Buto ano nga lang, tutuklip na.
0: Uwa, si Bayra si Tutored, sa dumi, pay pa play lang na nakaroon kay may ara na si Tutored. Red Salgado, yan madlagan, kid. Versus bata ni Kapitan, ano? Jerry Tingson.
1: Jerry Tingson.
0: Pwede, inkonbensyon mo, Kapitan Jerry Tingson? Tapos na term niya, daw bata niya kung padlagan niya, kag babungguan na, kasi si Red Salgado, yung madlagang kapitan si Stepania mo.
1: Namin na isang announcement na sila mo. Ladies and gentlemen.
0: Lady, gani na ang kontra ni Red.
1: Demo na gani.
0: Si Red, yung gentleman.
1: On the blue corner.
0: Okay.
1: Bata ni Kapitan
0: Tingson.
1: The Fighting Son.
0: Kana, miss introduction mo, no? Do si Michael Buffer ka,
1: ha? On the red corner.
0: Red movement mo, the son.
1: The man who is very friendly with Pangilay.
0: With Mountain Dew.
1: Pangilay sa permi mo.
0: With Mountain Dew.
1: With soft drinks on the side. The Red Salgado. Duga dula gid lang tingo mo ra
0: bal ka. The Red Salgado.
1: Dula tingo.
0: Kakad lang man si Fonseca.
1: Siya mo na siya.
0: Di mo decidido niya sa Red Madlagang Kapitan.
1: Decidido.
0: Yung inkontrol niya bata ni Kapitan Tingson. Red movement.
1: Tingson. Di bata mo.
0: Tingson. Ano babae na kung lalaki? Dumabay na
1: lang. Kabay pang lalaki lang parang ngayon sa Tingsan.
0: Oo, ganyan Tingsan. Sa isa'ya, sa dayunon tali.
1: Ang masadya sa dyan is Felisa.
0: Felisa is?
1: May kapitan na si Bunga Bago, may inkwentro sa mga hardin.
0: Di ba balik sa Munaw?
1: Di ba, alang-alang bayaan ang ladang Felisa. Si Bunga, damo na negosyo na, nakulagko na.
0: So, busi ka nun si Muna, mabalik?
1: Or ba si kapitan laki?
0: Si Ramon.
1: Oo, si Ramon. Tuto
0: Hardin.
1: Ramon. Oo.
0: Nagliga na perdis, ano?
1: Perdis. Ate, subong na dako naman. May restaurant na siya dako sa...
0: Ti Arizona, yung may harap yung Manalasla.
1: Oo. Ti Mabirahan.
0: Kita na munta. Ti Kudri ka naman yan sa kwan.
1: Saan?
0: Sa Kabog do ay pa diba balita po kung sino?
1: Sa Kabog. Ti mga Nisya group naman na daperming arada eh.
0: Paano koy?
1: Ini
0: tapos,
1: dyan, eh.
0: Tapos na term ni Kap Bibing?
1: Iway pa, guro.
0: Isa pa?
1: Ay pa, ho.
0: Di sino may kwentro kay Kap Bibing?
1: Daw may ara, umaom, iyan na teritoryo ni Bibing Cantalao na daya mo.
0: At itarawan na na.
1: Teritoryo na da.
0: Sa Pilisa, hutik sa Kipaib daw, dua padalagan ko, no?
1: Na.
0: Sino mapadalagan? Nabi hutik, abi di Samon.
1: Muna siya. So, yeah. damo niya. Damo niya.
0: Tingin istoryanta kay barangay eleksyon mo. Mapost na commercial break. Ah. Pagbalik natin mga K5 ba? May kopunta sa Kipa Belson Gapon, ha? Wala, at let's talk about the zone, ha? Kagaroon may reklamo ang taga Vista Alegre palamot sa aton. And, damo na binalitan nga sa lakyan, Kipa Berik. Kalapak ba sa mga dog, inahabuyan sa something makalapak, ha? Nga ma-flat ang imo sa liguma. No, delikado kayo. Mapost na commercial break ang oras mga K5 alas 7:54 sa aga.
1: Standby.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang pa. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract na bugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na.
4: istoryahan ta kon ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kon kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
5: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
4: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
5: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
4: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4-16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
5: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka kay igastor siya mo. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, GDTX 500 ka. Gamay TC ka or pure C ka, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
3: GTX 500. Nagatamo mo na pala ang kulubot sa imo nga itsura. Mag-GTX 500 na. Masamihin ka palatian, i-GTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-GTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. GTX 500.
4: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
5: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkakas sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pag tinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag indi na husto nga pagkaon. So may benepisyo gid
4: diri ang hours
5: kasugod. Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano, balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon, Sir Boy mo.
4: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty